0: At ang oras mga katropa, alas 8:07. Balik kita mga katropa sa tuang programa nga tuang tulumanon matagbuntag ang programa nga Bullseye.
1: Bullseye.
0: There is a 101.7 XFM Bukidnon na mga katropa. So, pila ka mga adlaw nilabay mga katropa, nag-circulate sa social media kining padungog-dungog mga katropa. No? Sa opisina ni City Councilor Jason Chadayala, particularmente siya mismo mga katropa, aktibo kayo sa pag-post, no? Di maningon nga padungog-dungog siguro, pero kining iyahang mga post katropa, doon na po yung mga basihan. Kaya di man siguro mag-post ang usa ka public official mga katropa kung wagid siya basihan or ebidensya. O wa po siya kanabitong pinaghuhugutan ng lahat. Huh? Yeah, doon na po yung mga anonymous mga katropa na nag-post sa social media. Ang mura ba katropa o ginabanatan po si City Councilor Jason Chanayala? Kanaw si Pekas Linya o kinabata? Nag-ailang ko o feedback katropa nga Rostov. So, karong adlaw mga katropa, gigahinan kita og panahon ni Kagawad, ni City Councilor Jason Chadayala mga katropa, despite sa iyang kabisi, aron katropa nga, matubag ding mga isyo, mahitungod kaniya. No? Tubagon niya mga katropa ang mga isyo, kay matod pa, nagatulog doon siya sa session. Kung nga siguro ang mga kauban ako, mag-English, mag-kuan niya, nagkatulgon sabta siguro. Okay, so mga katropa, sa way paglangay-langay, naasa Pikas Linya, mga katropa, ang ato ang amigo sa konsehos, Malaybalay, Bukidnon, mga katropa, City Councilor Jason Chadayala. Cons, maayong buntag ka ni mo, Cons.
1: Live report.
0: Wala, katropa, ang Rostom. Mauna ni Ron. Wala, nga naman eh. Sige, ato ang pabuton mga katropa, kay gikonek pa. Pagkagwapong tawo gino. Di na ako madunggan City Councilor Ayala mga katropa. Ato asad nga... Ato sa ipahimutan kay live man eh. Ngunani man ni basta live mga katropa. Sige. Tawag ang utro. Kana, marag mo connect na. Ayan, okay na. Hello? Katropa nga Rostom. Nawala. Unsa may problema ani? Ha? Tontawag ka ko.

Oh, samtang nga ginakutay pa na to ang linya ni City Councilor Jason Chadayala, mga katropa. No, ayaw mo kalimot, mga katropa, sa paghapit, ha? Hapit, mga katropa, diya sa LA Leon Shell Mobility Gas Station. Diya, mga katropa, sa... naas na mga katropa sa Barangay 7. Doon na po sila, Shell, mga katropa. No, dari sa Kasisang at bang mismo sa Tuanga City Hall. And doon na sila branch, mga katropa, sa Valencia City, Bukidnon. Lakip na sa Maramag, mga katropa. Unya, coming na po, katropa. Open na po, hapit na karong October, mga katropa, ang ilahang electric vehicle charging station sa Valencia. Nindot kayo ni mga katropa. Pwede na mag-charge ang electric vehicle, mga katropa. Ngutkot mang kadiya, nung siya naman eh. Para sa gusto mo, message sa to or musahan mo sa to ang programa dari sa Bullseye, pwede mo mag-message mga katropa, 0945-443-5869. Otro na to, ha? Pwede mo mag-message sa mga katropa sa to ang numero 0945-443-5869. Mau ka na ato ang numero, mga katropa. Para madungog na mo, unsa po ninyo ang mga sentimento, diha, mga katropa na to. And doon na tayo ID diri sa usa ka senior citizen nga taga Barangay 1, Malaybalay City, Bukidnon. Ang pangalan ani si Juanito Lambos. No, kini nga ID, mga katropa, yang ID, ang pangalan, utro na to, Juanito Lambos, mga tropa, taga Purok or taga Barangay 1, Malaybalay City, Bukidnon. Nawala kini, mga katropa, ang iyahang ID o gagihato diri sa tuang sibianan sa XFM. Palihog, mga katropa, o claim, kinsa may nakaila ni mga katropa, palihog o claim kay, okay ron, tagpapahimus lang na muna, okay? Na ay 20%, 20% discount sa medicine, 20% discount sa hotel. Ay, Kuya Juan, gamit kayo niya, mga katropa, gamit kayo ni Tatay Juanito Lambos, mga katropa, taga Barangay 1, Malaybalay. Palihog, mga katropa, o sulti sa iya, ha? Kung kinsa man ang nakaila, mga katropa, ni Sir or ni Tatay Juanito Lambos, mga katropa. Alright, so nana sa pika sa linya, mga katropa, si City Councilor Jason Chadayala. Good morning, kanimo diha, Cons. Good morning! Hello? Madunggan na ako si City Councilor. Madunggan na akong background. Basit ako na po dandili, madunggan ni Cons.

0: Oh, ginaayo pa sa to ang technical team, mga katropa, ang problema. Oh, madunggan ako si Con sa pikas linya, pero I don't know kung madunggan ba ko niya.
1: Good morning.
0: Hello, Cons. Good morning. Madunggan ko ni mo?
1: Ah, okay na, manager.
0: Ah, oh, ayan, ayan. So, mga katropa, live karon sa toang Sibianan via video call, mga katropa. Ang ato ang pinalangga, the number one city councilor of Malaybalay, City Councilor Jason Chad Ayala. Good morning ka ni mo, Cons.
1: Good morning, manager.
0: Ayun, imuhang pagtimbaya sa toang mga katropang nagapaminaw sa toang tulumanon, matag adlaw.
1: Good morning sa inyo, mga pinalangga kong katawhan sa siyudad sa Malaybalay. Good morning po sa imo, manager, o sa atong mga kaubanan sa XFM 101.7.
0: Mm-hmm. Tibaya po na to, good morning, Cons, ang mga anonymous. ang mga anonymous people. Cons, kining mga issues, sugdan na nato, Cons, di nato ni dugay-dugay yun pa kay medyo nalangay na ka. So kining mga issue nga nanggawas karon about ni mo ba nga kining sa social media gipang post. So asa ni nagsugod? Number one, kining giingon nila nga matulog daw ka sa sesyon.
1: Mo lagi gikatauan ra na namo, manager, no, kay imposible man kay nga makatulog ka sa session kay isip number one city councilor na amang gigus pinakaatubangan.
0: Mm.
1: Unya, di man ka pwede matulog sa session ug nga naa ang vice mayor sa atubangan sa imo, ha. Mm. Ikatuha, ipangitaan ra gina nila og bikil aron na lang gid sila i-post kay maman siguro na ambot pun silang gakasukan sa ako nga layo pa man kayong eleksyon.
2: Tama.
1: Diba? Unsa bay tainan na mahadlok sila nga muragan kog congressman kay dauto na ko nila og sayo nga ako man ang katungod og mo may gustos katawhan.
0: Mm. So dili tinuod nga natulog ka again tungod kay dunay vice mayor marag ulaw sab kayo nya do na po yung mga kamera nag circulate kay naga-live po da mismo ang ato ang page diha sa SP.
1: Yes, wala gid na sukad. Mm. Manager nga matulog ka diha sa session kay kasabaan ka mang yung vice mayor diha matulog ka.
0: Oh, pero naay punto, Cons, nga kanang magpiyong imuhang mata kanay marepto girelax ra nimo imong mata pero naminaw ka.
1: Wala gid sad, manager, kay actually kato nga picture the reply ko og mga text adto.
0: So, mura kung tanawin ni mo siya, mura huwag ka ng gapiyong kitya kay Gadungo. Kasi siyempre, di makapwede nga, kumbaga, respeto sa mga kaubanan o sa vice mayor. Ngayon mo hang i-display o tama ni mong cellphone, mag-reply ka. So, mura ka ng discreet nga nag-reply.
1: Actually, ang nag-picture ad to, kay diha manggod sa SP, mabawaan manggod ni mo kinsay gapang linggo diha ng mga area. Kay, kanang murag na plaster man ni diha. So, actually, nag-message na sa ako na gakahadlok na.
0: Ay! Nahadlok na di ay!
1: So, imposible man kayo og mumessage ka sa ako, wa kay sala.
0: Tinood. Naigo siguro, Cons. Marami nakatulog.
1: Naigo na.
0: Oo, kay lisod man good ng nabi
1: lisod
0: to kay...
1: Lisod man manager og wa ka ga-text niya. Unya, mo text kalit nga mo dipinsa.
0: Oo, tinood na. Unya. Murag, lisod man ikatulog good nga doon na kay natamakan nga laing tawo.
1: Maoman.
0: Unya. Ikaduha nga gipaw sa social media nga gihapak gid nila sa imuha. Kini daw nga magsige ka og post og pagpakaulaw sa laing tawo. Chismuso daw ka, Cons.
1: Wala man ko'y ginganlan nga tao. Pwede man kunsihal sa Balinsya, kunsihal sa Damulog, pwede po kapitan sa Impasugong, sa San Fernando. Nara na nila. O para sa ila, naigo sila. Naigo get sila.
0: Okay. Sa level sa konsiho, Cons Ayala, marag, wa man siguro matago diha kay ang mga angels mag-istoryahanay man po na sila.
1: Yes, manager. Tinuod yun na. Unya, wa man outside of the session man to outside of kwan sa ako naman ang private life.
0: Mm.
1: Ang pangutan na nga, magsige man sila basta sa akong Facebook.
0: Kay lagi very unprofessional daw kons og dili daw marag dili bagay sa usa ka konsehal ang magsigig post og chismis.
1: Ah, para sa ako manager dili man to chismis, no, kay ako man tong Facebook.
0: Mm.
1: So mo na akong giingon nga og sila gusto nga ma igo na dili sila magbasa sa akong Facebook.
0: Mm.
1: Di ba? Nga ikaduha, ngano ilamang ikwan nga malay-balay nga wa man ko ginganlan nga kapitan or
0: basin na agi sa malay-balay.
1: Basin siguro manager.
0: Kay kun dunay mo react nga taga malay-balay, basin og naa agi sa malay-balay nakahibalo sila si Kinsa.
1: Ah, mao na na ron.
0: Na. Kay dili ra ba imposible kons nga mahitabo gyud na kay makauyab magaling mananggite. Eh, excuse me, halami ba nagtuba ng mananggite? Oh. Kini pa bang naglingkod sa katungdanan niya? Na ay regular nga income?
1: Ang freedom of speech man na ako?
0: Tinuod.
2: Mm.
0: Mm. Kay,
1: freedom of speech. So, ang ilaha lang diha, mangita na po sila dikil. Muna akong giingon lagi manager nga, ayaw sugdi ang kalayo, hindi ni mo mapalong.
0: Na, mao lagi. Oh. Kay, diba? Kung sa may kalahian sa kung ikaw city councilor ka o ako ordinaryong tawo kung mag-post ta sa social media niya private account man na sumurag dihang dapita level gitang tanan.
1: Oh, freedom of speech ina nimo.
0: Hmm. Tama na niya. Kanilang kay doon nalay nag-assume nga sa malay-balay so nahibaw-an na hinoon nga naagida is malay-balay, siguro.
1: Ah, pero wak man kong giingon nga malay-balay, so ilahan na ang problema, manager, no?
0: Oh.
1: Ang ako raman nga padayon ramang gapon among trabaho ni Mayor.
0: Hmm.
1: Pahala na sila diya, layo pa kayong eleksyon.
0: Mauman.
1: Oh.
0: Hmm.
1: So, kusod man po doog sila'y magbuot unsa akong daganan.
0: Oh.
1: Di ba? Muna ilang giingon lagi karon manager nga, o gusto ka mag-GO, hala, pagbas kay Kunsihal Ayala, kay mag-GO ka.
0: Unsa na siyang GO, Cons?
1: Job order.
0: Abi na kong joke only.
1: O gusto ka mag-job order sa kontrapartido, ibas si Kunsihal Ayala o si Mayor.
0: Oo. So, lagi lang, kay nabasa po na ako dito, katong mga comments ba, nabasa na ako, buyag-buyag, daghan biya pong nilaban sa imuha cons.
1: Yes, kay nakita man nila nga una-una manager na dili na tinuod.
0: Mm.
1: Unya, ikaduha, makumpir man gid nila ang atong serbisyo sa uban nga tiniuray man eh.
0: Mm.
1: Unya, wa man ni bakag, unya, ipanipakitang tao.
0: Mm-hmm.
1: So, ang amo lang kakatingalahan kay atong nidagan ko city councilor, dagan kay ko basher.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Karon mo dagan ko congressman, dagan na po kay ko basher.
0: Layo pa galing eleksyon.
1: Layo pa kayong eleksyon.
0: Uh-huh.
1: No, so, tura may paingnan na. Ang para sila, wala, dili ko treat sa inyo. Mm-hmm. Ano labtan ko ninyo?
0: Mm-hmm. So, tanaw diba? Ni mo ani, Cons, kining tanan, all about politics, ragin na, gipolitika, ragin ka.
1: Politics lagi ni manager, unya, ikaduha, wak mong kukailan ni ako mga basher.
0: Aha. Uh-huh.
1: Ako, kay silang yangyo, nga diri sila matulog sa balay, kay para makabalog, yun sila kung sa gabuhato na ako, tibuok adlaw.
0: Kalami is karning kanding diya.
1: Kay, master naman kay sila sa akong kinabuhi.
0: Aha. Uh-huh. Tinood.
1: Pero, kung saan taman nga, o, dili ko man na mabayaran ang tao, o gipalangga ko nila.
0: Mauman.
1: Wak ko man na bayari. So, sila mag-una-una, di ba? Ikaduha, dili umampuna sala o ako'y gipili ni BP Sara. Ako'y unsan ni?
0: Bearer.
1: Bukal ko about kay BP Sara. Kay una-una, wala man ko nanawag ilang BP Sara. Sila may nanawag na ko.
0: Mm.
1: Oh. Kamulo sisyon, gitawagan man ko sa tao ni BP Sara nga muli niya sa ila.
0: Mm. Ikaw ang gihangyo.
1: Oh, wa pa gyud ko nanawag sa ilaha nga mohangyo nga magpa-under ko kay BP Sara, sila may nagtawag sa ako. So, mm-hmm. Kanang nantod og moing kagdili nga vice presidente man na.
0: Kay syempre kung gitawagan ka but pasabot nakita nila o kinsa si Jason Chad Ayala.
1: Oh, tinuod kina manager ka mulo ni gisesyon, gitiksan ko ni gawas ko sa sesyon, akong gitubag. Oh, nagpabalo dayon nga tao siya ni Pipi Sara. So kinsa man ko nga modili nga ikaduha mamam pod akong idol. So lisod sa ingon na ko nga dili kumo uban sa inyo kay masuko akong kontrapartido.
0: So kini ba nga pagtawag or pagduol sa opisina ni Vice President Sara Duterte sa imuha cons nahitabo ni prior pa sa nag-announce ka nga mudagan ka pagka congressman?
1: Dili manager, I think 2 months, 3 months ago.
0: Aha.
1: Na gi-invite gani ko nila sa Davao. Akong giadtuan, no. So ako yung pagsuporta kay BP na amang yun. Ikaduha, wala man ko nagpakaluoy or nanghangyo nila nga mulin niya sa ila. Sila may nanawag na ako, mamang ginay kamaturan. So, ambot nila o kaluoy is Ginoo nga ako may napili. Ngayon gitawagan, wala pa man po na pasabot nga mao ginaang kwan kay na pa man ni inisyal nga mga storya. So, masigla sila gakataran pa manager niya. Ikado nga, layo pa yun kayo ang election manager. Eh.
0: Tinood.
1: Layo pa yun kayo ang election. So, no, mga usay, makakatawa ka ba nga? Trabaho lang sa agot ta.
0: Anyone can say and can tell nga mudagan ko pagka congressman, mudagan ko pagka gov, bisag si kinsa pwede man, bisag ordinaryo nga tao.
1: Gakataranta sila nga, pagay sila kabalo ba? Sino niya, vice governor akong daganan?
0: Agoy.
1: Ako malang katungod. Di ba?
0: Oga, ang pag-declare sa isa kataong mudagan via kanang istorya lang, dili man siguro na makahamper sa iyang obligasyon karon kay words raman na.
1: Mauna manager. Ang ako raman nga, padayon sa taog trabaho sa atong katawan sa siyudad sa Milaybalay, dili makaapikto sa ilaha ang atong mga plano, unya ang ato tiniuray man eh. No, gani man, sige mga itagpadayon o hatag o assistance sa katawan sa siyudad sa Malaybalay nga maski wala na may budget, gulat ni sa mong supplemental budget number 3, nga kini akong assistance, pinaagi naman gid ni sa ako ang kaugalingong sweldo. So, mura man ang ako manager no niya. Ikatulo, wala man yung kuy kuan nga kaning kuan ilahara man good nga mo bato lang yung pirne, para madaot. Pero unsaon ta man, sa sige nila og bato, ang supporter man noon ang
0: mutubag.
1: Unya, ang sa Basir, gabalik-balik ra ang ga-reply.
0: Unya, anonymous.
1: Anonymous? So, nagkaila lang yun.
0: Anonymous, diba? Unya, ang nag-reply po nga mga supporters ni mo, mga tinuod yun, mga legit yun sila nga mga Facebook account.
1: Ang ako, manggod, kung na sila'y kaso, huma naman ang miaging eleksyon, di naman nila matangtang ang resulta at itong miaging eleksyon. O gusto sila mo number one, hala, pwede mag-atumig kumilik, ipabaylo na ang posisyon. O gusto sila mag number one.
0: Parehas ra magsweldo.
1: Pwede lagay ko dito number 9, number 10 manager. Ang importante nga tinuod ka sa imong katawan, imong gidapigan ang mga kaning mga ultimo nga daog-daog, imgitabangan ang tao nanginahanglan. Gani man, diya manager sa akong opisina, every time nga naay tabang nga akong ginahatag, ako ganing gaingon ang tao nga dili ko gusto nga i-post pa ko ninyo sa Facebook nga magpasalamat. Dapat deep inside ninyo kay una-una, dili kong na-kwarta man na sa katawahan. Di man ko gusto, manager, nga every time nga na ako itabang ipost pasalamatan, dili kay ko ganahan na. Pipila na gani ka project atong gihatag sa mga tagsa-tagsa ka mga purok sa Malaybalay, pero makita ni mo, manager, pipila rang gid ang gapos, no, mura gid sa itong mga badlungon. Kaya ang ako nga di ko gusto nga magpasalamat mo kay gihatag ni nako ani, dili ko ganahan kayo, manager, kay na may Ginoo nga nagtan-aw niya, nasayod naman ang tao unsa ang tabang nato. Tumura man na ako adya nung lisod manggo kayo manidyan magtabang tanya magsikitag pa picture piki na.
0: Dili ba butang ang tarpaulin kay you welcome ka.
1: Oo, di ikiganaan anak manager, di ikigit. Mau ginaamo ni Mayor Warren, manager nga, ug tabang-tabang, ayaw na nang i-picture pa diya o sa pa diya.
0: Doon na pa ilaing komento or part atong pag-bash ka ni mo, Cons, nga, imbis daw nga magsigi ka o panghimantay, magsigi pang-chismis daw, mas may pa daw mag-propose kag ordinansa para mapahimuslan.
1: Tinuod man na, no, pero mosad lagi na. Ako nang gikwan ang mga katawahan sa siyudad sa Malaybalay. Muadto mo sa SP office, pipila na ka-ordinansa ang gipasa dito. Wa may aksyon, wa may gakitabo. Gahimo ra siyang papel. Unsaon man na nimo magsigi ka o himo o balaod o way aksyon?
2: Tama!
1: So, ang imo karon, katong mga ordinansa nga nangahimo. Moy akong pagahimo ang aksyon.
0: Aha.
1: Dili kay magsigi kag himo og ordinansa diha nya ibutang na lang dito na pud sa folder daw maabugan. So ang imo diha na aksyon. Ang aksyon nimo naay resulta. Usa ka resulta ang Hard Rowers Association nato. Sa sulod sa isa ka bulan nakahimo na umitsap nakabaligya nagbaboy natubag na nato ang problema sa mga katawhan nga barato ang palit sa baboy nila. Nagpadayon na karong adlaw mag-opening ipaadto dai santan didto kay mag-opening na pud ang sa chicken growers na pud ilang mga dress chicken didto og mga itlog. Nakatagtagtabang sa katawhan. Gani og wa pag nimo nabaw-an manager pipila naman ka puro sa Malaybalay atong nahatagag livelihood pinaagi sa ihaw sa baboy. Pero kana wa ko nagipapost sa Facebook. Ang tao nahibalo nga natay aksyon. Di ba? Ala mag way too big ang barangay GIS taysa kay magbuhat og ordinansa.
0: Na ko pangutana Cons, pwede nimo tubagon or pwede po dili. Kay adu na mag iniduol sa mo ang nag problema lagi.
1: Tubagon tanan manager.
0: Nindool sa muhang usa ka meat vendor kay bisag nagkadiindi na daw siya og duol bisan og sa nagpasaan ni nga ordinansa nindool siya apan wa siya kakuha og tubag. Unya kami pod nindool may pinagi ni Jonathan Soriano giingnan pod siya nga di na ko mutubag ana kay gitubag na ni Mayor. Pero syempre gusto maguna mo nga madunggan isip gikan sa nagpropose ani nga ordinansa unsa iyang tubag. So kung ikaw ang nagpropose tag iya ani nga ordinansa Cons kaning free market ba? Nagproblema ang meat vendor kay gamay na lang muadto sa merkado. Gamay na muadto sa merkado unya di paginsakto ang pag-ihaw sa baboy dito sa tawag ani sa slaughter kay daot ang stunning gun unya makuhaan na pud ang ilang income matag adlaw kay lagi gamay na lang ilang ma-display imbis nga mahali na mapurnada pa. So mao na karon ang mulo sa mga vendor na to sa palengke unya daghan na kay gaihaw-ihaw sa palibot kay gitagaan lagi og katungod nga mag-display ang kung naay chance sa kung sa barangay maka-display sila og mga karne. So unsaon ni pagsulbad kung ikaw ang naadiri nga committee ba?
1: So bago na ito, tag sa manager. Una, ang meat shop regulatory board sa siyudad, limitahan ra na siya o 25 ka meat shop. Wala na gilain makasulod kung dili ang 25 ra ka meat shop unless nga mo expire within 10 years. Ikaduha, giamindahan ka na sa atong antik na konsyal Manuel Legazpi. Gihimo ka na o 50 para at least daghan. Unya, sa 25 manager, limitado lang o duha ka meat shop kada barangay.
0: Okay.
1: Ikan ka pag-aminda. So, o nanay duha ka meat shop diya sa barangay, di ka na pwede maka
0: baligya.
1: Upan pa o isa pa. Sa katong naamindahan na ha. Sa katong naamindahan na. So, wala pa naamindahan, pwede pa. O naana ka existing. Adto ta sa stun gun. Stun gun, og madaot imong baboy, pagabayaran ng tao nga sa siyudad.
0: Okay.
1: pwede man nimo iuli kay mismo si mayor nasayod man nga daot ang stanggan.
0: Mm.
1: So gapangitaan man na sa atong sidmo ug pamaagi nga ma-refund ang kaning atong ang baboy.
0: Mm-hmm.
1: Pero ma-refund ang baboy manager kung ikaw mismo ang naa sa lisensya nga nagpaihaw.
0: Okay.
1: So example manager na-issue anak na itabo.
0: Mm.
1: Sa Gaysano. Sa Gaysano manager namatay ang baboy nga usa sa wala pa ihawa.
0: Mm.
1: Dili gid siya bayran sa syudad ang tag-iya sa baboy kay ang katransak sa syudad si Gaysano man dili man ang tag-iya sa baboy.
0: Ayun.
1: So dili gina siya mahimo nga si syudad ang mubayad sa tag-iya sa baboy kay wa may kalabutan sa transaction to siya ang Gaysano man.
0: Mm.
1: Di ba? So adto ta sa merkado tinuod
0: mingaw.
1: Mingaw. Kay actually nagduol na sila sa ako.
0: Okay.
1: Dili na manggod nato manager ma usab ang huna-huna sa tao sa ilang experience. Unsa ilang experience mo palit ni sa merkado? Unya ingnon bata ang baboy pag uli sa balay murag guma.
0: Mm.
1: Oh. Dili ta nang manak makuan ang ilaha manggod. Dapat sila sa mismo sa Gaysano magtinabanga nga magsulti ta og tinuod.
0: Sa merkado.
1: Diba, pareha sa unda mitsyap. Og sa unda ka mo palit, mo ni ang presyo sa bata sa baboy, mo puning presyo sa anay. Isulti og tinuod.
0: Mm.
1: Kaya nga, musumbalik man gina sa imo ha.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Ikaduha, og maingong ka og bayronon, taas ang merkado bayronon og sa mitsyap, pariharanan manager.
0: Mm-hmm.
1: Pariharanan. Gani ayahay manggani ang Gaysano kay barato raman ilang sukay kumpara sa nag abang og mitsyap.
0: Mm, I mean, no? Sadya sa palingki na to, merkado publiko.
1: Barato raman ilang sukay dia inadlaw.
0: Mm.
1: Kontra sa kaning nag-abang ka mitsyap sa gawas na moabang ka kag 20 mil,
0: mm.
1: 30 mil. Unya, og mo rinyo ka pareha raman mo bayran sa business permit,
0: mm-hmm.
1: pareha raman mo bayran sa slaughterhouse. So I guess wala man siguro kwan. Ikaduha, mm-hmm. regarding sa daghan na kay mamaligya, tinuod man manager nga over supply ang baboy karon.
0: Mm-hmm.
1: Ang balaod na to, nagaingon, na basta imo lang iihaw agi sa slaughterhouse, pasabot ana, safe to eat na siya, kay gi-inspeksyon man na sa atong doktor.
0: Mm-hmm.
1: Bawal lang yung manager, ug imong ihawon sa inyohang likod sa balay, daw imong ipamaligya.
0: Mm-hmm.
1: Wa man na siya ni agi o slaughterhouse.
0: Mm-hmm.
1: Gani manager, kani gani nga pamaligya og litsyon nga og diha ra na ni mo litsyon nun sa inyohang area wala sa slaughterhouse, pwede ka na imbargohon sa City Vet.
0: Mm-hmm.
1: Bawal na siya.
0: Mm-hmm.
1: Dapat tanan baboy mo agi gina sa atong slaughterhouse.
0: Mm-hmm.
1: Ayak na ni mo makonsume.
0: Mm-hmm.
1: Kaya na may mga doktor mo check og pwede ba ni siya kanon o naaba ni siya sakit nga baboy.
0: Mm-hmm.
1: Sumod siya ang patakaron sa
0: so unsa kay maayong buhaton ani sa kining mga meat vendors o sa ato ang LGU para mabalik og kasagana or kabibo kini ato ang merkado publiko?
1: Actually guwapo man ang programa sa Malaybalay no bag-o man gani puron maabri na ang ato ang bag-o nga merkado.
0: Mm.
1: So malimpyo naman na siya kasagara manggood reklamo manggood manager sa merkado nga akong ginaduol sa amo is hugaw.
0: Mm.
1: Well, kita man ato kay daan naman gid ang akong merkado.
0: Mm-hmm.
1: Kabahin manager sa kwan, dili man gud mahimo nato manager nga sila lang ang magbaligya kay free enterprise man.
0: Mm.
1: Enterprise bisag kinsa man pwede.
0: Mm-hmm.
1: Pero naa kami na ay kamulo nga gina buhat ang City Legal karon,
0: mm-hmm.
1: ng executive order gina-review to nila before to og legal to siya pagapirmahan to sa atong mayor na akong gipropose ito manager nga walay lain sa nga baboy nga musulod sa Malaybalay kundili ang taga Malaybalay lang yun.
0: Mm-hmm.
1: So pagabawalan na sila manager ang lantapan, ang sagawas, pangantukan, kisulon. Dili na na sila makasunod sa ato. Kaya gusto namo nga mahurot sa itong baboy sa Malaybalay nga namuhi. Kaya para makabinipisyo sa sila sa gwapo nga presyo.
0: Mm-hmm.
1: So, muna ang amuang kwan. Gani manager karon na sulti antika, di man kakaingon nga maglisod sila. Kay ano ang association always good mahal ang pagpalit sa baboy.
0: Mm-hmm.
1: Ang palit sa gawas is only 100 to 110 pesos na lang per kilo na ibuit.
0: Mm-hmm.
1: Ginabaligya siya sa merkado 330, 350.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Sa ubang mitsya, pinana, Japon. Pero sa association, ang among palit gani is 140 per kilo.
0: Mm-hmm.
1: Pero ginabaligya ra mga inano, tag 280, 270. So, di ko kay sabot, ngano mo ingon sila, ugansi.
0: Uh-huh.
1: Nga mong ginansya man gani ang mitsyap sa asosasyon nga mas ubos pa og presyo sa ila.
0: Nga nagrinta pa.
1: Mas mahal pa yung palit. Nangrinta pa.
0: Mm-hmm.
1: Muna akong katingalahan, ngano mo ingon sila nga gansi. Siguro, dili sila kontento, gusto siguro nila nga mo income sila kada ulos baboy o tag-dismil.
0: Mm.
1: Muna ang anong kwan din na, na pre-enterprise manhidik ta man imabutan.
0: Mm. So, naisgutan man nato cons, ang mahitungod sa association. Unsa ni siya, kinsa ang pwede mo appeal o nganong dunay ingon aning asosasyon sa imong opisina?
1: Well, manager kani gimugna gininanot ni mayor nga usa ka asosasyon kay para madungog nato ang mga mulo sa katauhan nga namuhi og baboy mo. Mm. Gani man makita nimo pipila ka report nga ga kwan sa mga katauhan sa malay-balay nga mahal kayo ang feed sa baboy, barato kay palit sa laybo, so gi-address na namo ni mayor nga problema. So una-una nagmugna ta og association karon gipanguluhan kini ni President Carl Tangian, no, na sila'y mga set of officers. O gusto ka magpa-member, exclusive for Malaybalay City only.
0: Mm-hmm.
1: Na ipagabay ron nun nga 210 pesos appeal na lakip na ini ang imong ID. Ang pamaagi manager is gikuha nila daan sa imong membership o pila ang population sa imong baboy, pila edad sa imong baboy. Kay every barangay na i-schedule og aha ang palit sa baboy.
0: Mm-hmm.
1: Dili mo dawat ang association og naglapas ka og napulo ka anay. Ang amo man gyud is small hog growers ra gyud.
0: Backyard lang.
1: Dayon, backyard lang gyud manager.
0: Mm-hmm.
1: Automatic 50% sa imong produce ang association mo palitan na 50% gihatagan kag kagawasan sa association nga pwede nimo mabaligya sa gawas.
0: Mm-hmm.
1: So ang amo ang amo ra yung saad sa katauhan og pila ang presyo sa gawas, mas mahal ang palit sa asosasyon.
0: Mm.
1: Ngano man ang atong mitsyap, igo ra ang ginansya, igo ra makabayad sa rent, sweldo, suga, tubig ug kuryente.
0: Mm.
1: Ora wala na ilain. Ang atong mitsyap nga nahimutang sa barangay size likod sa RG homes ana ay baligya sa karni sa baboy, manok, itlog, uban pa.
0: Mm.
1: Daghana kay ako nang pag-uban ang duha ka asosasyon sa manok ug sa baboy.
0: Mm.
1: So ang amo nga ang tanan katawhan sa malay-balay nga namuhi og baboy makabenepisyo sa gwapo nga presyo sa baboy atong gitubag ilang mulo sa katawhan.
0: Mm.
1: Katupong mga livestock growers association nga sa nagkadaiyang membro sa nagkadaiyang barangay mubuol sila sa atong City Vet. Kay ang programa namo sa among mayor nga gihatag sa DE naatay libre nga mga bahog sa mga kahayupan no gani ipa nagsugod na ni pipila na kasimana nga naglabay manager.
0: Mm-hmm.
1: Naa po dito libre ang bahog sa baboy, sa manok ug sa uban pa, mao kini ang spent grains no nga pwede sila muduol kay Dr. Omar kahanap ug nakalista sila nga isip livestock member sa ilang asosasyon matag barangay. Kay matag barangay pod ang pag-release ni Dr. Omar sa iyahang mga spent grains. So libre na dito manager sa atoang City Vet, no, kay mo na itubag namo ni mayor nga nanginahanglan man mo og bahog nga barato o nahala kana dili barato kun dili libre kana.
0: Libre. Mm. Mm. O maliban sa member sa usa ka association, unsa pay kinahanglan cons nga makakuha ka og libre dito niya, nabay limitation?
1: Yes, si Dr. Omar ang control ana manager unya rotational man siya manager, rotational.
0: Mm.
1: No, wala man ni putol nang pag-ayuda sa katawan sa siyudad sa Malaybalay. rotational ni ug nahuman ka na taga isag tsansa ang uban nimo nga kwan. Ang suerte lang ani ug gamay rang miyembro sa inyong barangay na makasigi kay balik-balik. Kasigi kay balik-balik ug inyong kanang linya.
0: Ang
1: kahit ang member man sa livestock association sa barangay ang matagaan.
0: Ang importante

0: judicial.
1: Ang kwasa judicial, unsa ang iyang unta at tubangon?
0: Mao kini ang mga reklamo sa mga katawhan batok sa ilang mga barangay officialis. So karon manager is naamang guy rule manager nga 90 days before election dili na kami pwede mo unsa ni kaning mo dawat og reklamo kay mahimo mang politically motivated na ang mga reklamo. So 90 days before election dili na namo gadawaton lang na namo after election og mudaog siya aya ni atubangon. Pero sa pagkakaron nga na cancel man ang election, ubay-ubay man tong mga reklamo nga anaa didto sa Agoy. Akong opisina. So pag atubangon ko no, kay na may uban dito mga negligence of duty, may mga graft and corruption, may mga abuse of power and authority. So ipapadayon to namo og tubag sa ilaha, magpadayon na ang amo ang hearing. No, ang membro nako ini manager is si Attorney Rendon Sanggalan, Attorney Gapol, si Konsyal Kirill Dinayan, ug ang atong escape pod nga si Konsyal Lambert Tortola. Ay apil man ang iske ani manager sa ako ang katungdanan nga mohusay sa ilaha. So ubay-ubay nga mga reklamo anaa dito sa mga kapitan ko, ubay-ubay dito na adito. So imagining pag-aatubangon manager o depende na rin eh from diri na ay uban before atong election ay uban nga magpadayon yung ombudsman. So pag-aatubangon gina sa kwan, pag-aatubangon gina sa kaning opisyal ang kwan.
1: Ato aning gi-istorya cons kay para masayod ang mga katawhan nga gali ang imuha nga komitiba is kwasay unta nga paghusay lang sa mga officials nga dunay depekto, dunay mga nagreklamo. Apan nabuhat paghihapon nimo cons ang pag-atiman sa mga katawhan nga gali dili na imuhang komitiba pero ang imuhang gitan-aw is ang welfare sa mga katawhan. Nakita nimo nga dunay mga nanginahanglan nga wala na taga-aksyon. So ikaw mismo ang nihatag og pagtubag. So, karon
0: yes, manager na kay actually bawal gani na manager nga kanang ni overpower gani kuan nang sa baboy ug sa kuan sa kaning manok no kay dili ko man komitiba pero sa ako lang pagpalangga sa katawan sa siyudad sa Manila ay balag kasab-an ko diha sa konsiho pero ako man pong gipasabot ang committee chair nga tabang ra man gid ni ako wa man gid ko nag overpower gid sad sa ilaha. Nga gipasabot lang ako nga sa ako ra man ning pagtabang sa katawan sa siyudad sa Malaybalay balag dili ko na ni committee ba kay wala man pong ko gi butaran sa katawan nga taman ra pug ko sa akong committee ba mo aksyon. No, ang ako nga pareha nang problema sa tubig dili ko na man gay unta na problema pero gigamit ko pa gani ang akong kaugalingon ng mga truck na para mag-ayuda, no, ang akong mga GO. Una, pasalamatan ko gina akong mga GO manager, no, kaya nga, no, maski pag alauna na sa kaadlawan sila gapang muli, wag yun na sila reklamo, no, wag gani na sila overtime pay. Ila ginagkabubuton yun nga, utabang lang sa katawan sa siyudad sa Malaybalay. Bala pag ibalikas na sila sa balay, ako lang yung ingan nga pasagdan lang yun kay ang ato nga sabton po na to ang tao nga way tubig. No, so parehan na dili ko naman unta na problema pero ang ako sa pagtabang sa katawan sa siyudad sa Malaybalay, ako pa nang ibuhat.
1: Mga tambal ba na ni abot sa mga opisina di asa mo mga kaubanan gikan sa to ang congressman. Murag ang balita, i-correct lang ko, ang balita is ang gitagaan katulad ng mga kaalyado.
0: Tinood manager siguro kasi na short na ang budget ni congressman mo nang siguro wa namin na appeal. Pero wala may problema kay basig taman ra gid to yung budget. So okay lang kay nanginanglan sila tabang wa gyapoy problema manager. Dool mo abre man na akong opisina gani man ang gana gani mga legislative staff sa uban konsehal gapangayo mangani nag

0: kaistan sa ato ang buhatan bala pag kontrapartido gatabangan taman ngay ang prinsipyo ra gid nako sinabuhi man nga di man akong kwarta.
1: Mm-hmm. Ang ang importante diha nga mabisi sa bang ilang mga opisina.
0: Mabisi po dilang opisina nya. Pay na pod makatabang sa katawhan, no? Naman po yung uban ilis po diha nga gapangadto nga nanginahan nagtabang tabangan talang gyapon kay ang ato manggood is wala man dili man pinili atong serbisyo.
1: Mm-hmm.
0: Dili man pili nga o mabutar ka sa ako or nakakuan nagpaluwer ka sa ako sa Facebook ay ra katabangan dili man.
1: Mm-hmm.
0: Tabang mangani tagtagal Antapan, Balencia, mm-hmm. Kabanglasan, San Fernando basta kay nanginahan nagtabang no kay pareha atong isa ka adlaw nakoy gitabangan manager nga kaning nagproblema siya sa iyang tambal sa probinsyal, unya nakahiring siya nga gitabangan po nako pinaagi siyang hospital bill. Nang duol na noon dito sa opisina, kaya nasayod man taaning probinsyal nga gaabay-abay man ang kaptre.
1: Mm.
0: So nakahiring lugar nga.
1: Tabangan ni mo?
0: Dito. Eh, tabangan talang yapon. Bahala pag taga-kitaw-taw ba to siya o gahato. Diba? Dito manggot manager nga na IM mo, unya walay ila, di ni mo tabangan, makaako kalugar tanaw anang tao. Unya ikaduha ang ganit tambal nga akong gitabang, di mo kunin nila mabaligya, hagaas kay kailangan magresita ni nga aya ka makapangayo sa akong opisina.
1: Di ba?
0: So, ang ako raman nga, kiniuray raman ni akong servisyo.
1: Kay kung politika ang imuhang naasa imong kasing-kasing kung huna-huna, katong kitaw-taw, di naman to under sa 2nd District.
0: Oo, balibaran ko na to siya.
1: Oo, tinood.
0: Pero ato kay, ato nga, kinabuhi man niya itong guys, gutan ko, dili man gud ni, kung dili man ni politika.
1: Mm-hmm. Konsa?
0: Puro gid ni ako manager no.
1: Mm.
0: Na dalagi ko sa kaning gabati ko sa ako. Kay ngano?
1: Oho. Uh-huh.
0: Mudaog og mapildi ko sa politika wa may mawala nako.
1: Oh, tinuod, tinuod.
0: May mawala nako. Mm. Kadua man ni damha gani sulod ko aning politika ha. Di ba? Ma challenge ila ra man kung gi-challenge las eleksyon nga mudagan o so akong gidagan nila.
1: Oho.
0: Uh-huh. Aloy sa Ginoo. Nakita pod siguro sa katawan atong mayong tumong, ngayon mo itang number one.
1: Mm-hmm.
0: Karong gusto ito magpapili na pagka-congressman kay para ang ato man nga na-extend na ito atong serbisyo sa tibok katawan sa segundo distrito.
1: Mm-hmm.
0: Ang ato lang, kung mapildi ko, mabalik ko sa akong negosyo nga kinabuhi.
1: Kung
0: madaog ko, makatabang pa ko.
1: Mas daghan pa ang matabangan.
0: Oo.
1: Gibatikos ka cons kay sa tanan nga politiko ikaw ra pud ang nag-post og ganang payslip. Unsay tumo nganong imuhan ang gi-post?
0: Ay aron makita sa katawhan og pila gyud gadawaton sa isa ka konsehal.
1: Uh-huh.
0: Kay para aron maingon sila og mo gini ang among sweldo.
1: Okay.
0: No. Makita nila kay una gisaad ko man adtong eleksyon nga akong sweldo ako mang iuli sa katawhan sa siyudad sa Malaybalay. Para masayod sila pilay gasweldohan na mo sa mga konsehal. Gipost ko po manager ang mga incentive.
1: Mm.
0: Tanan, ipanghatag ko na tanan manager. Kasama sa akong giingon, gisaad ko man sa katawhan, itabang ko na sa katawhan. No, nga, at least ma-aware ang tao nga tininood niya itong pagservisyo.
1: Oh.
0: Kay Oguan, pwede rago kung ingon yung tao good nga at 30 mil resweldos konsehal.
1: Oh.
0: Oh, wala, ako ipakita mo na almost 100,000 na kapin ang sweldo.
1: Mm-hmm. Oh, katropang so, Rustom. Paliw ko katropang Rustom na shutdown. So, ang naitabo ay noon ani cons, mura siya o ganang nahagit ang ato ang ubang mga konsehal ngano imo nang gi-post mura sag murabag ka na ang dating na gihagit nimo siya nga sila nga sila pod na dapat mo contribute sab sila.
0: Wala man na dili man naagit sa ako mga kauban manager ang ako lang is gi-fulfill ko lang ato mga promises.
1: Uh-huh.
0: Promises sa barangay no gani actually mag-post kay ko in the coming weeks ug unsa pa tong mga saad na ko adtong eleksyon nga wala pa nga natuman kay di ko gusto nga mahuman akong termino isip kong siya nga napakoy na saab nga wala natuman.
1: Mm-hmm.
0: So ako inagapan yung kamutan nga mahatag ko na tanan akong ipang saab diya sa katawan siyudad sa Malaybalay.
1: Mm-hmm.
0: So muna diya nila makita nga o transparensiya na suryahan o anaana sa ilang atubangan. Ibutang ko na na-appeal pilay mid-year bonus, pilay year-end bonus nga madawat sa wag. Kay kading plano gay nato sa akong year-end bonus manager o sa kaming unsa ni? Kaming December nga sweldo i-divide ko na sa tanan barangay kay para ma-balik ako sa katawhan.
1: Mm-hmm.
0: Tanan barangay makontrapartido ang kapitan o dili ibahin-bahin ko na akong bonus diya sa inyo ha.
1: Oy!
0: Inyo na na.
1: Pastilan. Oh. Onya. Eh,
0: muna ako ang giingon naging manager. Magsige mo bas ako. Nga, wak ako nang inanglan na niya akong posisyon.
1: Oho. Oh.
0: Kayay, ako ko niya buhi.
1: Katapusan na lang konso. Sama si mong giingon, hayahay mong kinabuhi. Negosyante, good ka. Oh, negosyante ka. And then, before pa ka nisulod sa politika, sa akong nahibawaan sa muang research, daghan naman ka natabangan bisag dili ka pa politiko. Mabito na ang rason nga nahimo kang number one sa konsiho. Niya, nisulod ka sa politika, nitunog ang imuhang pangalan tungod sa imuhang kining bring me, uptake na pagservisyo, paghatod og tubig, hatag og mga kinahanglanon sa barangay, lagip na mga individual ng mga katawhan. So, karon ba, sa mga batikos ng imuhang na-receive, o ginakasulod ka sa konseho, karon nakita ni mo unsay naadya sa sulod, unsay ka ng realization ni mo, Cons?
0: Wala, ang realization na mga ko, manager, is una-una manggib is matinudanan lang ka sa tao. Unya, og kinsay nanginan lang og tabang-tabangan ni mo. Unya, ang ako ramanggib is people come and go sa imong kinabuhi. No?
1: Mm.
0: People come and go, di ka kabalo ang kanina nga assistance, di makabalik pa ba ni siya o dili, kay nagsakit.
1: Mm-hmm.
0: Ang ako ramang yung prinsipyo is, in politics, you gain and you lose friends.
1: Mm-hmm.
0: But what's more important sa ako, manang ako mga tao, akong gaingan nga ayaw mo, balos, o gawayon mo. Ang ako, masuporter tika o dili, tabangan tika, kaya ano, mabot ang panahon, kaming politika lumalabay, raman. Di ba, importante nga daghan kag amigo, wala kay gitapakan.
1: Mm-hmm.
0: Kung nga, ang imo, kaning politika, unsa man ni, for fame, for power,
1: mm-hmm.
0: Ana raman, di ba? Ang importante nga, nalipay ang Ginoo sa imong ibuhat. Maraman na. Nga, ang ako, wak mo po nang inahanglan ani akong posisyon yun nga isip konsihal. Ang ako. Kaya huwag nang inanglan pa kung manager, di ko na niihatag akong sweldo.
1: Hmm, tinood. Nga, dawat pa ka huwag under the table huwag
0: 10%. Ako na lang ang kunon. Nga, ang ako tininood raman eh.
1: Mm-hmm.
0: Diba ganit? Di, sa kinsa media, masayod man ka sa akong opisina. Solod gawas niya sa akong opisina. Wa may problema. O banan ko pagay sila hanggat o kaon.
1: Uh-huh.
0: No, ang ako ragyod, is ma-address lang nato ang tabang sa katawan. Paunahita sa ng politika, layo pa kayo ang eleksyon, magtrabaho sa ta.
1: Mm.
0: No, layo pa kayo. O gusto na sila silay mo mahimong congressman, walay problema. Ipapili talang ang tao.
1: Mm.
0: Diba niya? Ikaduha ako pa ng katungod o mudagan ko, di man kunin yung mabutan.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Pwede gani ikaw manager mudagan po congressman.
1: Pwede, pwede.
0: Diba? Mm. Ang ato lang katingalahan, ang ilaman kong batikuson, nga tininood naman niya akong servisyo.
1: Mm.
0: Diba? Kung niya, wa magay minang ilabot sa ila.
1: Mm.
0: Diba? So, amot kinsa ka ng mga basir kay daghan na gusto mo dagang congressman.
1: Diba? Cons, kumusta ang imuhang, since ni-declare magugka nga mudagan pagka congressman, unya, nagawas ning mga bashing sa imuha, so, pwede na to nga makonect gidne sa imuhang kaatbang. So, kumusta man imong relasyon nila sa imuhang mga kaubanan diha? Labi na sa imuhang kaatbang.
0: Sa akong kaatbang, rugwa mo ko'y kaatbang siguro, manager.
1: Ah.
0: Kay ako pa may nag-declare nga mudagang congressman, ang uban, wak pa man.
1: Uh-huh.
0: So, di pa ko kabalo, o nabakoy kaatbang, o wala, di labing mayo.
1: Mm.
0: No, kay para sa ako karon wa pa man kuy kaatbang wa pa may nagdeclare nga mudagan o congressman nagsibira man na siguro og libot-libot pas barangay nagpahumot.
1: Aha. Kanilang siguro allowed mo na to iisulti siguro nga tunog kayo ang pangalan karon ni Councilor Brian Flores kay nga maoy mo sunod sa yapak sa iyang igsuon. So kumusta imong relasyon sa iya ha?
0: Tumayo man mi ni Konsyal Brian kay okay. So wala pa mi nagsulod ana sa politika. Amigo naman gyud mi ni Konsyal Brian.
1: Mm-hmm.
0: So sa panahon nga wala pa sad na siya sa politika. Actually ang problema man gyud man ni Jem, naara man gyud sa supporter. Oh, naara gyud sa supporter. Pero wala gyud na akong giingon diha. Wa man ay problema nga mag-supporter ka, mandaot ka. Ang problema o ang imong gisuportaran pag-abot sa panahon, ilhon ba ka?
1: Anak gyud.
0: Ilhon ba ka sa sige ni Moblonod Papay diha? Ang pangutana o nakaila ba na si mong pangalan?
1: Basig masakitan ra ka sa katapusan.
0: Maana. So, sa para di pa ka masakitan sa kamatuoran, balhin mo diri sa ako.
1: Dunay, dunay kay gigama karon nga programa ko nga para pa unite and pa active usab sa ato ang mga sports enthusiast labi na sa basketball nga sports. So, naay nangutana unsa daw ang pamaagi sa Media Basketball Cup kay nangutana to imong amigo to Spikas Station.
0: Ang commissioner ana sa atong Media Cup mao si Jonathan Lisuriano.
1: Oh.
0: Pagaduulan na nila si Jonathan Lisuriano. Ambo taga-asa na si Jonathan Lisuriano manager no. Pero oh. Ila lang ang duulan kay siya may atong commissioner ana atong liga para atong buhaton manager oh. Liga sa mga media diri sa Malaybalay
1: mm-hmm.
0: Atong paabton og December kay wow. May manang taas-taas nga liga para bibo gyud ta.
1: Until December ta. So,
0: Hanto December pa kay kada Sabado Domingo.
1: Oh.
0: Okay, may manang mag-alubilo din pag-uman, ana. Oh. Atong sa Picas Media nga taga Balintia, ito to, Brigada.
1: Oh.
0: Ipa-apil na to sila. Oh, may media man na sila.
1: Tawa, oh. Para na ay unity o niya magkahimamat butang tanan dito.
0: Niya. Okay, problema. Oh. Natural man na sa media nga mo batikos ka, but with limitation.
1: Uh-huh.
0: With limitation. So, walay problema.
1: Uh-huh.
0: Walay problema. Kay freedom of speech man na pasaylo mga itag tao, walay problema na.
1: Uh-huh.
0: Ang so, ato nga, bibo.
1: Magbibo taon niya. Doon na bagay prices, ane?
0: Butang na itong premium manager.
1: Uh-huh.
0: Butang na itong premium. Basta kamo'y magkuhan, bawal mo magsulisit o uniform sa butadaan.
1: Na, katropang Jonathan, bawal magsulit. Marag abuso na po na cons nga ikaw ang nagpaliga, ikaw ang muhatag premium niya, ikaw pang mag-uniform. Di ba?
0: Mas layo siguro tanan media sa
1: Bukidnon.
0: Malay-palay baka o Bukidnon atong ipakwan kay murag wa man kayo higat tagad yun sa inyo ha, good sa mga inani nga butang no. Mm. Pagkahiusa mo, no, total, isa raman mo kapil diri sa
1: Bukidnon.
0: May na magkahimamat, magkaila mo.
1: Kay, diba? Kinimanggod nga basketball, kahinaman ni atol sa press freedom, unya, limited lagi ang budget itong panggobyerno. So, wa na dayon. Lipay kayo ang mga hakog o bula, cons nga, doon na kayo pahigayon yung nani. Mugay na nga si Jonathan karon, nagkadipo-dipo.
0: Muna itong man ba, basketball ta din o naapoy mga babae atong paningkamutan nga makabalibol ta.
1: Dili, pickleball?
0: Ayaw ng pickleball kay ito ba, basigdagan kabit mga na.
1: okay rami ni Ma'am Judah nga mag-muse na ng basketball.
0: Kan at mas mayo na manager no, pwede naman na ninyo i-disseminate ang information atong mga amigo. Apilo na to atong amigo sa Juan Brigada.
1: Brigada.
0: Kaya paraglibota. Oo, ay problema. Atong apilon sila.
1: No,
0: ako na'y bahala sa Juan Tanan diyan sa premium, sa ripiri o sa dinyo. Dito na to na dulaon sa Barangay 2, no? Kaya tapo datong kinakusgang Kapitan Vince Melendez.
1: Oo, oh, way labad to, way labad.
0: So ang ato gid nga round robin gid ang dula matag Sabado Domingo siguro guwapo matag subi Sabado Domingo
1: basta kay dili magsolicit og uniform ha
0: wala gid solicit sa uniform
1: basta mahala
0: Ana, paabuton ta lang si Jonathan Lee Soriano. Ambuton sa na siya nga istasyon.
1: Ambut, ano niya? Jonathan Lee. Basi daw, mura po niya o taga-pikas, gamukukak.
0: Mura lagi? Mura taga-ibu isibiin manguro na siya.
1: Kukak, usahay, matingala ta, kay naka-yelo. Mura po taga-BGMP usahay. Sulod.
0: Mura lagi? Usahay, bitaw, gakalaan ko po nga TMC nga gadalag, Mike.
1: Oo. Unya, ni sulod din siya pag pick ka nang sa tawag anak, cons kaning sa pickleball naka pink ug sapatos. Unya. Nakalimot siya nga pickleball iyang gisudlan, abi niya nag basketball. So dito niya na realize nga iya day purpose pag adto dito, dili pagdula og pickleball kun dili pag tan-aw kinsa tong mga angayan nga mag pickleball.
0: So muna manager, magpaabot ko kay Tantan ug pila ka teams ang interesado. Kay para ma-plaster na to, kay i-coordinate na po ni sa atong City Sports, kay para sa pag-referee o sa table, so para mabawaan ta na o pilagyan ta ng participants na to. So, may ni ato ni tamang December din, o may mo maka pag-uman championship na atay gamay ang Christmas party.
1: Uy! Maragmadayo na ilang ingon nga mga ligo daw dito sa initaw.
0: Kana.
1: Marag
0: ang pasakay. Ang problema diha karon og ang angkor sa DXMB to anas kwartos XFM. Problema na na.
1: Maghali di sa ang mga media. Basta kay, walay kabit dalon kons, no?
0: Wala. So, mo na manager, no? Kay, ang ato is para kamarad diri. Kunya ang ato manggod is kaya nagpadayon man gud ni akong first season Chad Ayala Cup, no? Kaya actually ang kaning mga teams ni manager dili lang local na ay taga Sambuanga, Pagadian, ay taga Davao, taga Cotabato, so dako kayo ni siya nga liga, no? Kay Mindanao na wide elimination man ni. So mo sa dito nga to nga nakaunaw na ko nga why not apilo na to ang media kay para magkabibo, magkailhanay ta ana. So ato sila apilon, why age limit ang media? No, tanan ni dili.
1: Ayon. Cons, last na lang yun, Cons. Tangin mo hang parting statement and mensahe ni mo sa mga katawhan.
0: Well, sa akong katawhan sa siyudad sa Malaybalay, no, mga pinalangga ko, wala magi puas ang pagservisyo ni Consul Jason Chad Ayala sa inyo. Ayaw mong kabalaka kay wa man ko natulog anang sesyon. Ang ako base ra may nag-ingon nga natulog ko. Pero unsaon pa man, di man punta robot, nga di taga-katulog. So ang ato nga magpadayon ang atong paggalaay. So katong mga baser, pwede ra gid mo adto sa akong opisina, unang inanglan mo tabang labi na og nangapaakan na mog halas nga wa nay antay dinom. So ato mong tabangan, no, ang ako ra man nga padayon atong pagserbisyo sa katawhan sa siyudad sa Malaybalay. Unya isa pa, layo pa kayo ang eleksyon. No, daghan pa may tabo, daghan pa transition nga may tabo. So, daghan kayong salamat sa inyo ha, sa imong manager, sa imong panahon sa pag-interview. Nagmatagyog kog sayo kay ingon ka alas 8 ang interview. So, inana ta mo kapalangga. So, daghan kayong salamat. Iniinyong umaabot nga Congressman Consul Jason Ayala.
1: Ayon, salamat kayo kon sa imong panahon. Mabuhay ka og padayon sa pagpanerbisyo sa katawhan sa Malaybalay ug sa Bukidnon. Alright, so mga katropa, mga katropa, ang tingog mga katropa ni City Councilor Jason Chad Ayala, City of Malaybalay mga katropa. Mga pagpaklaro, pagpatinaw katropa sa mga isyu nga gihapak kaniya. Mo na inindot mga katropa kung hapakon gali kag isyu, hapakon pod balik mga katropa og serbisyong matinud anon. Eh una na ginadapat. Okay, sama sa giingon ni Cons, layo pa kayo ang eleksyon. Bisan si Kinsa, pwede mo declare katropa, mudagan ko pagka-congressman, mudagan ko pagka-gobernador, unsa pa diha. Freedom of speech na nato mga katropa. Pero kung lagi kung nagka-ratol-ratol na, labi na og kulang og lihok ang opisina, sa gusto pa mudagan, amo na nga mangdaot na lang. Di na lang ta mangdaot. Dili ta mangdaot mga katropa. Kami bitaw sa media, naana mangit sa amua ang microphone, naana sa amua ang masa nga maminaw sa amua. Thousands of people katropa ang pwede na mo umaabot pinagi sa Montingog, pero dili gina pwede nilang mandaot ka og politiko or kinsa pa na diha naglingkod ng serbisyo. Serbisyo sa guta? Di ta musuona ng naas Manila ang mga katropa nga bisan og layo pang eleksyon sugod sa paglingkod mga katropa gasige na og hinapakay og lapok. Layo pang eleksyon mga katropa gasige na mga katropa og away kaso diri kaso dito. Hantod nga nabiyaan na hinoon ang mga constituents, nabiyaan ang mga katropa ang kinibang pagserbisyo sa katawhan og nakalimot na nganong naa sila diha galingkod. Dili sa ingon nga paglaban ni City Councilor Jason Chad Ayala og basin og natingala mo mga katropa nga gi-interview na mo si Cons Ayala unya makita po ninyo ang mga post Jason Ayala. Nagaadto mi siyang opisina kay kini magud iyang opisina katropa sa inyohang sa wala kahibalo opisina ni dili lang sa media opisina ni tanan ang opisina ni Cons Ayala bisan si kinsa katropa dito naglinya bata tiguang lalaki babae mga katropa tanan nga mga panginahanglanon katropa tuwa dito gaduot sa opisina. So dili ninyo ma-question ngano kami nga media especially sa XFM, muduol dito kay kami mangun sa XFM, doon na po'y daghang mga nangayo o tabang ang taon, pilar po'y kapasidad na mo. Wa man po'y may kwarta kay swildado ra po'y mga katropa. Ang uban, pang tanggalon gali kay wa na tayo ikaswildo. Ang amo adiri katropa, magamit na mo ang amo ang tingog, ang amo ang mga kahibaw mga katropa sa pagduol sa mga opisina mo, na ginahatod na mo na dito sa opisina ni Cons Ayala. Mayroon ka o kwarta-kwarta kami mga katropa sa XFM ni si kinsang konsihal wa gining bayad sa mo adiri para mamaba i-promote ang pangalan. Kung serbisyo siguro pwede. Serbisyo. Nganong di man namo pasalamatan sa kahanginan kung ang tao, kung ang konsihal katropa nakatabang mga katropa sa mua o sa tao nga nangayog tabang namo. Di ba? Libre man ang appreciation mga katropa kanong sa paka mo appreciate. Mauna nga kailangan gyud or kinahanglan gyud katropa nga mapaabot kaninyo unsay ka matuoran. Kay para dili ta malinlang, dili ta katropa magsigi og patol pud anang mga bashers pud diha. Nga mga anonymous. Basin katropa og maingon ba nga, "Hoy, ingon ani di ni siya matulog di ni siya og session?" Puro politika ra gyud mga katropa, wa gyud. Basin si Miss M tong nag-post ato si Madam M. Si Madam M. Ma-confirm lang bitaw na kung Madam nga ikaw din na si Madam M. Marag ma-insultuhan di ka kikaduha ba? Ito permero na-insultuhan ta ka tong press freedom na to. May bawaan na ako makuha bitaw na ako nga ikaw gina marag bantay ka lang yun. Ang media katropa, dili na ingon nga magpagamit ka og politiko diha para mandaot ka og laing politiko. Kung doon na ka ikasaway sa politiko, hala sawaya. Kung doon na ka ika-appreciate sa politiko, hala i-appreciate. Noon ka nga maghimo kang issue diha, unya, imuhang pangalan, dili ni mo na gina, pakita imong pangalan, kaya nagtago ka diha sa mga dummy accounts. Kana imong gibuhat, wagay mo to, anak, kuwanggol kang dako. Bullseye. Imbes nga magpasalamat ka nga doon ay mga tarong, buta itong mga ha, kaya dili lang man si City Councilor Jason Chad Ayala. Imbes magpasalamat ka nga doon ay mga tarong diyan nga naglingkod niya, nagtanaw yun sa welfare sa katawan niya, imo pandauton. Kanya, sakyan pa si mo mga alipores. What if dili na mudaog na imong amo, ha, makapadulong? Kapadulong, dili na mudaog na imong amo. Na let's be friends of all politicians ba dili kay dito ra pagka mo dool sa kining mapuslan na kanang nakapahimulos ka unya napuslan pud ka ambot lang og nakapahimulos bagid pud ang imong amo nimo kay kuwang man kag pangisip kani bitaw akong gisulti ka tropa nga kuwang og pangisip pwede bi ko kasuhan ani pero ang problema dami account man ka di ka kakaso nako eba. May Claire Galia Aquilodin and also diya kang Lorena Ducusin Sibunod, kang Eva Gula, kinsa pa niya, itong mga bago nga mga followers, salamat kaayo. Thank you. And good morning ma'am, there is amua sa Valencia, nangatulog ra ang mga taga City Vet, salamat. Hoy! Nga nga tulog daw ng taga City Vetis, Valencia katropa. Basin titulog na podron sir, kay ang ihaw gabi iman. Lito ministeryo, mayong buntag kanimo diha katropa. I-message do mi ana sir, unsa man ha, nakay provide, send do mi picture ana be. Kung nangatulog ba unya ang baboy ug baka, nag-ihaw na lang sila kong galingon. Tao. Ah, good morning sa to ang gwapo nga bisita dere. Good morning. Morning kanimo diha sir, wa ba day buto-buto sir, yung Jonathan ay. Ha? Invitation na? Wala kanang firing daw, firing. Wala pa? Kay gusto na niya magpabuto daw. Tao. Unsa man eh. Okay. Sige. Timbayan na taong mayong buntag si Kuya Marlon Dinlayan. Ang ato ang board member mga katropa. Diri sa Bukidnon. Mayong buntag ka ni mo diya, Kuya Marlon Dinlayan. Good morning! Nagpaminaw po ni mga katropa sa tua Kuya Bobby Dinlayan. Good morning. Mga Dinlayan mga katropa, masibingon na po mong anong ginatimbaya na to na. Kini sila mga katropa, di pa lang na sila mga board members diha. Ato ana nang ginaduulan sa una pa? Si Kuya Bobby Dinlayan katropa sa una di pa na siya board member, nagakanta na sa tua. Gwapo kay nagtingog. Kasi ni isuha na po tanin niyo ha? Unya, amigo po nato si City Councilor Kirill Dinlayan. Ayaw mo pag-question o gipang-greet nato na sila kay kini nga mga tawhan na mga katropa, bisag wa ni kaila sa tua, basta kadun na tayo dalon dito mga ayog tabang, andam gini sila.
2: Tama.
1: Kay, kamo diha, duulo na gali mo media, maingon pa mo nga, di na ko magpa-interview kay gitubag na ni Mayor. May magka-mayor ng komitiba kay si Mayor ang ato ang saligan sa iyahang mga tubag diha. Ang amo ang gusto unta is may bawaan pa unsa pay dugang plano nimo. Si Mayor igura siya nagtubag. Igura siya nagtubag sa problema nga nahitabo, problema nga na-arise sa imuhang komitiba. Igura gisulbad niya mautanas katawhan pero ikaw nga nag-create ana nga tawag ana nga ordinansa, ikaw ang dapat ana mutubag yun sa konkreto nga mga plano. Napoy isa po diha. Tagaag proposal na to kay para makasibya ta sa iyahang unsa iyang mga accomplishment. May ngumanog na nakoy tulo ka media. Unsa day ka? Ha? Unya kanang tulo ka media di mo imong giingon? Ha? Do na nay nindot nga nabuhat sa imuha? Or basin og nag dawat ra pud na sa imuhang nga ginabayad sa ilaha? Wag mong maliitin ang XFM. Labi na ang maliit na si Jonathan Soriano. Maliit lang yan, pero abtik yan. Good morning, manager. Watching from Kalilangan, Bukidnon. Kuya John Kenneth Morales, Gutera. Mayong buntag ka ni mo diha. Good morning. Bugnaw nga lugar diha sa Kalilangan. Ngayon kayong mag-date-date diha tungkol sa kanindot sa view, sa lugar. Basta bugnaw ang lugar kay... sa post pa ni Kati kay maka-ismiring hoy ka. Ato na lang ipadayunon na katropang Rostom kay nang lapas na mangita no marang buki man kayo mga katropa sa kadaghan atong problema sa tong kinabuhi mga katropa, bawal kita magkasakit ha. Bawal kita magkasakit ha mga katropa. Labi na ikaw ang gisaligana sa imuhang pamilya. Kinahanglan gid katropa nga abtik ka. Abtik ka mga katropa sa imuhang pagtrabaho kanang dili kadaling kapuyon. Aron dili kadaling kapuyon mga katropa, unya do na kay igo nga energy sa imong pagtrabaho, energized ka, fueled ka mga katropa. So magamit kita, magtumar kita og premium D3 capsule. Ang premium D3 capsule mga katropa adunay vitamin D3 nga makapalig-on sa imuhang kabukugan, sa imong kaunuran mga katropa. Makatabang kanimo nga di gikadaling tulugon mga katropa, katulgon. Ha, doon na po tayo kape nga premium D3 coffee mix, mga katropa. Pwede po na siya inumon sa nagatrapaho nga doon na diabetes, mga katropa. Nadili, angay, kabalakan kay ang sweetener ni ini, gama katropa sa stevia. Ha, gikan sa natural katropa nga dahon ang stevia, mga katropa. Monay, nakanindot sa itong produkto nga premium D3 capsule o premium D3 coffee mix, mga katropa. Sa mga taga Managok, ha, doon na tayo kape diha nga Xanthone Plus Gold o Xanthone Plus coffee mix, mga katropa. Diha sa Yellow Mini Mart, mga katropa. Sa Barangay Managok. Doon na kape diha, mga katropa, mapalit. Sa Yellow Mini Mart, Managok, mga katropa. Na diha ang ato ang kape nga Xanthone Plus coffee mix o Xanthone Plus Gold, mga katropa. Xanthone Plus Gold, makapagwapa, mga katropa. Tungod na sa ingredients nga glutathione o collagen, ang ato ang Xanthone Plus Gold nga kape. Unya doon na po tayo Xanthone Plus coffee mix, mga katropa. Nga makahatag katropa og nindot nga benepisyo sa imong lawas, labi na ikaw diabetic, kay ibalanse ang sugar level sa imong lawas. Bueno, katropa, no, sa pagpadayon na sa itong balitang nakalap sulod sa 24 oras, kapulisan nagpaklaro nga dili hostage taking ang insidente sa usa katulunghaan dito sa Jensan, mga katropa. At ang hibawon ang detalye pinagin ni katropa nga Chris Ligaspe sa XFM Jensan.
2: XFM Report.
3: Giklaro sa Bula Police Station nga dili hostage taking incident ang nahitabo sa Bula Central Elementary School sa Barangay Bula, ning Dakbayan General Santos, alas 7:20 sa buntag niya itong September 26 ug walay pusil o armas nga nalambigit sa maong insidente. Sukwahi sa pipila ka impormasyon nga mikatag sa social media. Base sa inisyal nga investigasyon, unang misulod ang usa ka lalaki sa Jose de Villagracia Elementary School kundiin ng hasi ug mga estudyante. Milabay ang pipila ka oras, mitabok sa silingang tulunghaan ang maong lalaki sa Bula Central Elementary School. Samtang ga-practice ug arnis ang mga estudyante, giingong misyagit ang sospek nga adunay tawo nga nagukod ug gusto mamusil kaniya, hinungdan nga nalisang ang mga estudyante. Makita sa video nga mikatag sa social media nga adunay 10 anyos nga bata ang gisipitan sa lalaki sa iyang bukton kundiin gituhoang ng hostage kini. Dali nga nangilabot ang mga nakasaksi o mga responding police personnel nga misangpot sa pagluwas sa minor de edad o pagkadakop sa suspek. Pag-abot sa kapulisan, gidala ang lalaki sa istasyon o nasayran sa investigasyon nga walay armas nga nalambigit sa insidente o gihold lamang niya ang maong bata. Ikabutyag usab nga dunay problema sa pangisip ang suspek. Luyo pa niini pasakaan gihapon ang suspek o kasong paglapas sa RA 7610 kung physical abuse. Ang mga kabanay na matudpa sa lalaki ang magpamatuod kung duna gayon kini mental disorder. Gipahimangnuan sa kapulisan ang publiko nga dili dayon mutuo o mupakaylap o wala pa mapamatud ang impormasyon. Ilabi na kadtong mahimong hinungdan sa kahadlok o kalisang sa komunidad. Dipinsay kanunay ang lawas pagtumarog Xanthone Plus Gold. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nasalamat katropang Chris Ligaspi sa imuhang report. Timbaya din ato o gamayong buntag ang mga abti kay mga katropang staff. Lakip na ang tag-iya mga katropa, no, diya sa JD Electronics mga katropa. JD Electronics mga katropa diri sa Purok 8, Barangay 9, Malaybalay. Nagabuhat sila diha ang mga katropa o kanay bitaw gusto bitaw ka magpa-customize mga katropa o speaker amplifier doon na po sila yung mga doon na po sila diha mga katropa yung mga electronics supply, no, nagabaligya sila nagaayo po sila mga katropa sa mga guba ninyo dili relasyon nga guba ha guba mga katropa nga mga speaker dal anan diya sa JD Electronics mga katropa ha? Otro na to Purok 8 Barangay 9 ang JD Electronics doon na po sila ay vulcanizing shop diya. Unya, pwede po ka mag-charge mga katropa. Charge sa imuhang battery, sa imuhang sakyanan. Mayong buntag ka ninyo yung tanan diha, mga boss na to. Ha?
4: Good
1: morning mga katropa. Yan, kung birthday ni mo karon, happy birthday.
4: Happy birthday!
1: Hapit katropa sa Dian's Bake Shop. Kaya doon na sila lamian kay nga cake diha mga katropa. Lamian nga cake sa kantidad nga abot kaya, 265 pesos sa pites na kayo mga katropa. Uy, nay nag-birthday karon nga. Kuan? Wala na appeal sa to ang announcement. Dunay nag-birthday? Jillian. Si Ma'am? Si Ma'am Esperanza Violon. Oo, ato mga coordinator sa class, mga katropa. Si Ma'am Esperanza Violon o si Ma'am Jillian. Happy birthday!
4: Happy birthday!
1: Happy, happy birthday sa itong mga class coordinator, si Ma'am Jillian o si Ma'am Esperanza.
4: Happy birthday!
1: Atong pakantahon na igsoon ni Dave.
5: Happy birthday!

0: happy birthday ka ninyo, ma'am, at ang mga coordinator sa class, si Ma'am Julian de la Vida o si Ma'am Esperanza Violon. Happy, happy, happy birthday once again. Salamat sa inyuhang kinabuhi nga nahimo mo nga atoang kaabag sa atoang tulumanon, ang atoang katropa listeners and solid supporters. O, tanan na lang ang nag-birthday karong adlaw. Happy, happy, happy birthday kaninyong tanan, mga katropa. Amo ang panghinaot nga kamo tagaan pagud mo og taas nga kinabuhi niya. Good health katropa. Good health jud mao gina pinaka importante. Happy birthday. Inubanan sa to ang mga produkto sa Yes to Health, mga katropa. Sure gina nga aduna gyud may good health. Akang Kuya Lonoy Morelos, mayong morning kanimo diha kuya. Pasensya kayo. Good morning. Wa na ko nabasa ang imong komento nga kung aning pinakagwapo nga kuya diha mga katropa sa Davao del Norte. Good morning, Ate Inday. Shout out dere sa Magpet North Cotabato. Ay, naabot lagi ka diha. Naabot to siya dito. Panginabuhi, mga katropa. Kuya Luloy Morelos Jr. Good morning ka nimo diha. Good morning. Abot siya panginabuhi ito sa Magpet North Cotabato. Pauli biya, kuya, nga kumpleto ka ha. Good morning, usap di kay Alex Olivares. Good morning. Mayong buntag di akang Francisco Alimuren. Good morning. Nagtanaw mga katropa di sa dalwangan, ha? Gasigira o gasigirag baha. Ay, bitaw no? Katong issue di ang atong flower plantation mga katropa nga gibaha. 2 hectares katropa niya ni Damios o base sa assessment ni sa barangay. 5 million kapin mga katropa ang Damios sa baha. Sa permiro to nga hugna atong July siguro to ako na sayop July nga pagbaha mga katropa matod pa nga wala gibutan nga og culvert walay baha karon nga gibutan nga og culvert katropa sa DPWH nagbaha na hinuon ug asa bang pangisip ani nga dito sa taas mga katropa tulo ka buo culvert nga dagko nya pagabot sa ubos kung asa katropa bulog nang tubig isa ra ka culvert So, kani ba, dali nimo makita kung ang gi-construct ba mga katropa? Kini ba for the people o poor the people? O kini ba katropa pagpanerbisyo o compliance lang mga katropa aron ignon nga dunay natukod gid nga proyekto? Bantay lang mo. Di na ba may muundang mga katropa kung di na matagaag action? Sige gyud, kung gusto mo maabot na og Malacañang, pwede ra po nato na ipaabot. Kaya kung darita sa local level katropa mga ayaw og tabang, itulod-tulod man tawa mo daw kahibalo silaan ang proyekto. At to tas Malacañang, kay basin di ay og dunay buhaton silaan eh. Hindi na to nibiyaan, hindi na to nilungan mga katropa, hantod nga matagaan og aksyon og pagtagad ne. Bullseye! Doon na pa mo yung mga problema diha. Isang at na dari sa to ang buhatan sa XFM mga katropa. Basta kay problemang dili kwarta, pwede ra. Atuan ang tagaan mga katropa o pagtagad. Basta doon ay mga problema. Katropang Rosto, magkatropa leta ta. Kay marag ng lapas na kong tamang. Gigutom na ka. Mamili ta mga katropa o gatuang lucky winner sa tuang programang Bullseye ning Adlong Lunes mga katropa. Erning Asentista, good morning. Good morning. Salamat sa imong pag-follow sa itong official Facebook page, XFM Bukidnon. Thank you. Sa mga wapan naka-follow diha mga katropa, hala, i-follow itong official Facebook page, XFM Bukidnon na mga katropa. Tama. Unya, doon na tayo YouTube channel, diin live usab kita karon, live kita sa YouTube, Rostom. Live kita mga katropa sa itong YouTube channel, ang XFM Bukidnon mga katropa. Tama. Alright, so ato ang lucky winner karong kabuntagon sa ito ang programa nga Bullseye. Napagaw lagi ko ay. Muragwa ko ka. Napagaw man ko. Tara, nituyok na, nituyok na, nituyok na. Patuyok ka. Patuyok ka. Congratulations to. Congratulations to our lucky winner, mga katropa. Lugay bang mo gawas na rin? Congratulations to Java Jurjep. Congratulations! Nimo niya! Uy! Parang ikaduhan na ni nakadaog ah. Last week po? Parang nakadaog ni last week? Java Georgette, congratulations, nakadaog ka og 50 pesos nga load or GCash. Alam mo na, dating gawi ha, dating gawi. Basig mo tubo pa ne. Scatter. Oy mga katropa, salamat kaayo mga katropa sa inyohang pag-uban ka nato sa tuang programang Bullseye. And pasalamat po ta ni City Councilor Jason Chad Ayala kay pabi ato'y pamahaw. Aning hangyo ang taon to, mga limugmug sa ako manager ha kay. Limugmug sa daw siya moto katropa. Dako kay taga pasalamat mga katropa kay natagaan kita og higayon nga makahinabi siya na despite sa kabisis yang schedule karon kay dunay opening mga katropa no sa katuna pong livestock mga katropa, mga asosasyon or asosasyon mga katropa sa nag-iyag kanang manukan mga katropa. So ato nang atangan, ato anang tagaan mga katropa og pagtagad kay para masayod pud mo. Salamat kay mga katropa sa inyong tanan sa paghigugma kanamo, sa pagsuporta kanamo, daghan kayong salamat mga katropa. Musunod na ang programang The Secret, ang sa'yo programa sunod katropang Rostom. Ha? Alas 10 pa, kung ako, ikaw. Mga bayot katropa sa kahanginan. Musunod na ang programang kung ako ikaw, kauban nyo din si Maring Erika, si Maring Daria, si Tia Daria, o si Master Inday Tanini. Katropa, mao kini ang programang hatod sa makatabang aron muhim sa panlawas ug alang sa kayuan sa tibuok pamilya ang Xanton Plus Gold, Xanton Vitamin C, Xanton Plus Coffee Mix, Xanton Gold Coffee Mix, Xanton Plus Herbal Soap, Xanton Plus Herbal Oil, Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Clear Skin Soap, Vision X Plus Capsule ug Turbo Men Enhancer. Sa ngalan na sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Marie Codino, usa ka babaya pan dili babayi lang. Kini ang programang Bullseye.
1: Assalamualaikum mga igsoon.

0: Pipilay nyo ang gasolina.
1: Uy, tay! Prato!

0: dijala naon sa maningga ko multika manahi na maningting og makina bako manunta ni gasolina madawag bumi kaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa buong makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na inong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niyo biyahe. Ang L.A. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southam Gold Coffee Mix your extraordinary coffee.
3: Big boom, boom in the room. Hot girl.
4: Pre, nindota sa imong sound system. Oy, bounce mo kaayo.
5: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay. Maniagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
4: Tiyadaha, oy. Magpabuhatsab ko. Asa ganito, pre?
5: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
6: JB Electronic Parts and Equipment Trading, dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a single sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JB Electronic Parts and Equipment Trading, located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Dulin Umabas or Lujer Parman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: Anong gamugot mo na imong dagway?
1: Ah, sakit kaya kuntian mo lang.
0: Nga naman?
1: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
0: Mali na nga

0: Gun Nationwide, a quality product of Yes to Health.
1: Are you looking for full submission printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full submission for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
2: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Porok Tres, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abar. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
4: Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton ka ron, mahal.
5: Sure ka?
3: Oo.
5: Okay. Exciting!
3: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na, mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like you. Basta naka-turbo.
6: Food supplement from Hihimo sa Maca o Clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. O kababainhan. O gahatag o kuso. O resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo. Food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
7: Kita kong Judy. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
8: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Na naman. Usa na adikto.
8: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala yun?
8: Oo. Naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
7: Sa lahat kayo day ha? Mapan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak.

0: isa-isa na imuhang tiil niya?
1: Hindi ingon mo na doktor nga. Di ko mag-alisag mugat.

0: halah na un sa maning ako multikab nga lahi na maning tingog sa makina. Bako manuntan ni gasolina, manawag mo mga kaniko eh. Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
1: Oh, di haras kilig-kilig. Kanong barato kay dadong ba?
0: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
1: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan na makatipid o maayo para sa ato ang makina?
0: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
1: Oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southam Gold Coffee Mix your extraordinary coffee. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X car rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.

0: Paduro na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
1: Exciting!
2: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalo naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
0: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
0: Oo.
2: Eh, exciting!
0: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
2: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
0: Like you. Basta naka-turbo.
3: Food supplement from Ahimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakingan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
0: Turbo. Wagas. Ang nakas.
3: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisita ha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Progress, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet kung en Luilier. Libre ang servisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambanuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Ala sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abal. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Pakuratira ko lang imong silingan nga walay bilib nimo. Adto siyang birthday bisag wala kag invite. Siya par.

0: sub. Nindot kayo mga maling. Oh, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome ng orot mga igala sa pinakadinding ang programa na sa isa sa Mindanao. Kini ang...
1: Kung ako ikaw!
0: Siyempre kaabal sa din mga igala ang gigawdan, gigawdan. Hindi ko pala talk master. Gigawdan nga mga laki diri sa La Pilipina. Nalain ako ni si Marie Inday Erika de Liguapa de la Mistesa. Apan di makumpiyansaan tungod gay, mangunay o silingan.
1: Yes, oga siyempre ang inyong ubos kay kanas kanginan, wala lain ang inyong lingkod nga sige lang yung pirming gabarog, no? Kay nakaturbo man, master direct nini, o lahat na karoon, once again, sa Davao City!
0: Hoy, lahat na tamang amaring diri sa Davao City!
1: Baso! Kwa nagir ganahan, ganahan ko palagi.
0: Asa may dial diya, B? Asa may dial?
1: So,
0: ano din gitawag og 89 point, so no?
1: 89.1
0: yes. XFM Davao City.
1: Davao City.
0: Ato ang palakpakan na rin kay grabe ng anong kanon na takaroon diya sa may Shrine Hills, Matina, Aplaya, Davao City.
1: Matina, Shrine Hills.
0: Dito diya, Aplaya.
1: Lahit
0: po itong Aplaya.
1: Lahit po itong Aplaya.
0: Ano ba ng kanampait? Sa na siya?
1: Paliya man to.
0: Ay, Paliya na ito siya. Mga maring, gikan diri sa studio sa XFM Taugum. Live sa takaroon mabati diri sa, ay po na ito kalimti, sa XFM Mati City.
1: Alright! Okay, syempre, live na karoon diri sa XFM Jungle Center City.
0: XFM Bukid Nun.
1: XFM, XFM, XFM, diri sa may pagkadian na.
0: Gabi ay, marama kayo. Itila kag iyas kabaw.
1: Alam mo
0: gina siya. Mong, ahag yun.
1: Alam lang na siya.
0: Mabati, mabati sa tamang amaring diri sa XFM San Francisco Agusan del Sur.
1: Yes.
0: Nakalabay nga gabi. Nagkitaan ako si Rig. Patinda ko. Sakto ba sa Pamarog kayo?
1: Si SM Riz Rubaskis.
0: Yes, sakto kayo sa Pamarog ay karag... Kanang Mr. Sol kayo, baro sa kanang Mexicano ba?
1: Ah.
0: Na bungot-bungot gamay.
1: Hala, uy.
0: Na snappy kayo baro.
1: Hala, grabe na din siya.
0: Kanya ka nang medyo tiad po din. Tiad gamay.
1: Mulian na.
0: Ano
1: sa man eh?
0: Hala, uy. Ano talaga ka diri ini sa kuan eh? Mo ba yung ibalik diri ang bayutak ka?
1: Ano sa man?
0: Oh, nasa ko nung pinakagwapas Bisayan.
1: Ano ba ko na? Oh, sige.
0: Mga maring, ang tawag-tawag itong makaoban, ha? Ito ang gigagubdan sa mga laki dyan sa may barangay Bisayan. Wala lain si Tia Dari, apat sa lipa mga igala. Kaya ito ang programa di ay mga maring, live na makitaan sa ito ang Facebook page.
1: Aha.
0: I-search lang ba, palinyog, paki-like and share and follow. XFM 107.1 Taguon.
1: Alright, okay, syempre, live sa tadi sa kwan, XFM Davao. Mura, tagpanit na rin, balik-balik. Da,
0: Og syempre, kanya ito ang programa, mga maling, daghan kita mga pakuan dyan, mga pakurat.
1: Mga pasundayal.
0: Daghan kita mga pakurat, gani ito ang katropa, okay, official lang, gabli. Mga taknaa, og syempre, kanya ito ang programa, hatod ni kanato sa mga produktong gihimo sa Yes to Health. Naguna, perminti, mga maling, ang hinungdan nga mga baskong ta, kini ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Correct.
0: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Hindi na ko makita ang ingredients kayo doon ay mga summer coating. Ang Santan Plus Gold Herbal Capsule doon ay sangkap ka ang palaya. Doon ay garlic, doon ay spirulina, doon ay malunggay, doon ay pagoy mangustin. O doon ay pagoy ahos mga maring.
1: Aba.
0: Diba? Pilya lang sa... O syempre, mangita kang kape kagahapon. Salamat kaayo ha sa mga taga-barangay Andiri, mawag kay grabe kay... ang amo ang libre nga patigaw sa kape kay kuninitan, good maring.
1: Aha. Uh-huh.
0: Naiuban nga mo pa'y paghurot ni ipis na
1: ni, po. Ni kuwala po, ni kuwala po, ni kukuha na saan.
0: Tumod sa kalami sa ito ang Santon Gold Toffee Mix.
1: Abay!
0: Ang uban kayo, doon ay nakasuksok.
1: Ay, nakasuksok na. Uy, ato isa at TV kayo. Nahanap po niyo sinalikwest ka sa iyong pamilya. O, si Lods Jampun.
0: Ah, sige.
1: Aba. Wala lang kayo lang. Isa at tato niyo. Kay Luoy Manimutan eh. So, si Josefina Tinabunan, si JJ Perez, siya at Angelica Jimentesa. Ngawa pa'y ligo. Uy, ligo. O, si Jonathan Lee Soriano, ang kanang ni... Governor Piñol, no? So,
0: taga-DE.
1: So, happy birthday ni Dave Hinalalao, mga madi. Aba, si Neil Jepsa, shout out from Santo Tomas Tibalog. Aba,
0: grabe naman
1: kaayo. Si, sa lang ko si Mitchorong. Hi, mga mari. Relax lang ka na, Mitchorong. Kahit pakitaan na nga, bigtian. Kahit ko rin pakitaan ni si Mitchorong, bigtian. Asa ka nila? Asa nila?
0: Ay, man po na, may man sa aking karda ba kayo? Wala mo na, wala to na mangliki.
1: Mangliki, oo.
0: Ay, pakaliki, bigyan.
1: Ato yung patingungo na itong outgoing patient.
0: Ano ba na yun? Masita naman na yung billing.
1: Outgoing na. Masita na billing, ano niya?
0: Ah, sige na. Ladies and gentlemen.
1: Ano yan, ha? Sa bato na ito, masipang sagpa, ah, pagpak, ha? Dagkuha. Ha? Kayo.
0: Dagkuha, puspuro eh.
1: May lagay ka kang king. Yung king tasyo ba?
0: Yung padako lagay yun mo si Master. Daing
1: na. Ayun lang, wala yun naman kayo. Parang nagpuspuro sa...
0: Parang puspuro nga may pulpura.
1: Parang imi nga puspuro.
2: O wala pa na ka ng headset. Parang nagbukong galutaw.
1: Ay, wala na. Wala na. Wala na.
0: Master, ayaw pa doon sa bayanan ka. Basig mo siga.
1: Ay, nako.
0: Ladies and gentlemen, Tia Daria! Saan mo na nikabot?
2: Nikabot sa upaw?
1: Bubugal eh. Dito ka
2: tiisa. Saan na ito siya natin?
1: Saan?
0: Oy, wala oy da.
1: Nasangit oy.
0: Sige daw.
1: Oh, diba?
2: Diba? Sangit yun siya.
1: Sige.
2: Sipo gamit
0: yun. Oy, mora, dilit na imi. Mora na grisal nga.
1: Yan na naman.
0: Nag-inset ng...
1: Okay, so kamong mga upaw, ayaw mo pagpurong-purong o ganang pulang ha, kaya malahan niya mong kalamay is buhol. Ayagin mong panginahan
0: ng wala na may kanang bagulos ng buhol ko ron.
1: Nakagapol kasi
0: plastic na.
1: Nakita mi si Sir Montano dito, ningin siya bay, ano siya bay, ala, manigay ko an bay, ala ko nga, kalamay, mag-inang yan, kung uli-uli po nagigidin eh.
0: Kanada ay nga, kadaad to kay kanang brato man kayong uling muna yung ginagamit lang bagol sa kalamay.
1: Bagol,
0: oo. Yung karoon kayo, piti na lang mahalas uling. Hindi naman gani si Nuling ganin, eh, sipte nilang uling, basi gamitong sain.
1: Na ganit eh, namunay na istorya niya ang maring na, kwa na, katong last na gagamit ng bagol, naikwerdas ka nylon.
0: Uy, kaya
1: wala ba? Gihim mo mo nag-gitara. Gihim mo gitara.
0: Sa mga ka-inspirasyon.
1: Sa mga ka-inspirasyon. Ay, nakuha.
0: Ablihan, ito ang katropa OKB.
1: No, be.
0: Abli na nga ito ang katropa. Isaksak na gano'ng tokens, be. Isaksak ang tokens kay...
1: Isaksak na.
0: Ano? So, unsay mong kantahon, Master, kay pwede mo din sa mga taga Shrine Hills.
1: Daba, be. Ako nga kantahan lang. Kantatag mga kwan niya.
0: Isa na.
1: Ah, kay maganahan lang sa mga... Dito na po sa mga kinaraan, kaya magdipindi mo na siya sa edad.
0: Sa iyo yung kantahon ni mo, be. Sige daw, be. Pwede ka naman tag-viewers niya. Buta tao, Sibin Mel.
1: Ay! Sibin Mel? Aba!
0: Ay, mga taga-Dabaw, lili amin sa to ang page. Saan yung page sa Dabaw gani?
1: Kwan, page 4.
0: Dili pa live sa Facebook sa Dabaw?
2: Wala sa live nga, wala mga tao.
1: Wala yung mga kwan dito.
0: Wala yung mga kurendisyan dito.
1: Wala yung mga kurendisyan.
2: Wala lagi.
0: Wa di ay?
1: Asa man na sila mas masuko man sa kabay high blood pinisya ay nagkakao na kanin siya ganang itlo gan na iguan nagkulog ka buo kaya sa pinisya ay
2: dan na si isim kung tao ipatawakan dyan may manubag
0: wa di
2: okay ang technician nila kao
1: Tagay ko crying time, babe. Crying time.
0: Kasi may kapanta na si Kwan.
1: Victor Cahoy.
2: Si Tam Jones?
1: Crying time by Victor Wood.
0: Aba, nagbabae ng pagkita sa kigol, nadakpan. Grabe.
1: Aba.
0: Gadumog sila na rin.
1: Grabe naman ako
0: eh. Ano, gadumog ko na sila na rin?
1: Uy, klaruhan na yung mga style
0: niya. Suraan na ba siya na rin?
2: Grabe na rin. Ano, natuwan mo siya na rin?
0: Pero kita nga ako. Inibto ng car lang na rin.
1: Hello, Ken.
0: Hi, Ken.
1: Check.
0: Unsa man, Ken. Ito yung simulan.
1: Sige na ito, Ken. Ako sa'yo.
0: Unsa man, good, Ken.
1: Sige, Ken. Unsa man.
0: Bato na lang ka sa Dabo. Wala pang good ka makakuha.
2: Na-realize na rin mo, Ken, na okay kayo, Ken.
1: Sinagin ba? At least makatila lang ang Irving. Ako sa'yo na muna. Adel? Aga!
2: Basta man si Julius?
1: Isa man mo. Si Julius katakutan rin mo. Babakutin rin mo.
0: Kani kawa
1: sige.
0: Sige ka tayo na nabe.

0: Hello, lagi tinanaw ng bayo. Wala lagi ni Kadaster. Nabili ni mo ang pugong.
1: Nalito, nalito. Ato ni Koronon niya. Ato ni nga ang Koronon niya.
0: Ato ni Isito.
1: Isito lang ito na niya.
0: Kaya na high blood bending quantity ako, kaya wala daw maimpit si Sarah.
1: Ha, ba?
0: Ikaw ba ni? Dilema? Santa ka paabot sa kanta, mga galakinig kumusunod nga kanta, hato di ka nata sa Santon Vitamin C. Aragas, malabi ang isip!

0: Salamat.
1: Good morning sa to ang mga viewers nga daghan kay sobra kapin na sila kabok mga mari. Tang Junel Baklo. Shout out Hugo, Komisari Apokon, Elmer Tatsky og Alexander nga namalay gahapon nga gilugaw ra daw iyaha abal.
0: Sige.
1: Pangandam.
2: Anong kalugangan na?
1: Kaya wala nakapangandam ang pamalayan.
0: Aba.
1: Napagiingon din nga si Dras Balio, ganahan ko sa inyong team ron. Maring kay kamo baya ni Tanini ang pioneering sa FMX. FMX tagom, ingon pa si Dras Balio. Ay, tumpak lagi ni si Dras Balio. Maraduwa rin tagi monitoring ani.
0: Monitor, gisiro na si Rotanay. Ambo na si kanin si Johnny Batong.
1: Sa ingon niya.
0: Nang Darya, abin akong naanak ka sa shrine. Aba, gagiatangan. Gagiatangan ka.
2: Ampo na ka rin, ha?
0: Aba.
2: Saka ka dito sa Israel nga magluhor.
0: Aba,
2: lano kayo, maring lano kayo, maring.
1: Nakalili, dapat ko sa inyo ha mga maring. Iba si Neil, Jeff.
2: Huwag nakalili ka ba yun, tsaka na kun.
1: Saka ka kompitals, be.
0: Eh, tanawa ko rin, kumupakpak ba yung gwil-gwil yun ako.
1: Salamat ka sa mga taga-Bukidnon na, sa mga taga-Ipasugon,
0: sa
1: mga taga-Valencia,
0: taga-Pitat, asalap, Pitukul, asalap, Barangaya,
1: asalap, Pitukul. Kalayo. Mga taga-Jensan, di ay, maayo paglili, mga taga-Jensan, ha? Sa ato ang mga...
2: Asap na doon
1: dito. Itibaya po na maring ato ang mga SM, maring. Mga nagkadai ang mga...
2: Mga siyumat mo din.
0: Vladimir Putin.
2: Ayaw ka na ipatanggal ang FB. Sa ako na, nila may kalaban eh.
1: Ayaw na, Mark.
0: Mark, anong style mo, Mark? Mag-away kita ng style mo. Pagkura mo ito ang istorya gabi, Mark.
2: Mahala ka, Mark. Sumunod kang anti-clear.
1: Hoy, nabana ko si Nancy Camilo.
0: Part 2.
1: Pero doon na isumpay ihampangan. Gamin yun, siguro siya. Doon na part 2 sa.
0: Hoy,
1: mga mare, igat ka ayaw si Erika o kinatawan. Ayaw, hey.
0: Nancy. Ikaw, Nancy, kay mabigtian. Mabigtian naman eh.
1: Ang buti, eh, na may sumpay ang atin, na may partosa, basi gamin yun na siya.
2: Master, ano siya ng bilba, na yung bagong patay, basi mukha akong...
1: Aba. Annabelle, di ba lupos, mga tayo sa Rhine Hills, kang...
0: Si Darwin, yung mukha niya, ate. Si, pasay, Juanito, tila pa niya, ano na,
2: Si Master, lagom kang tapay.
1: Nakitaan siguro yung tapay, Master.
2: Patakapuntuan siguro.
0: Akin si Ice, Alvin Gook. Otro po na sinalikwa yung sa nis pamilya. Pag-pulig kalipay.
1: Nagom ko nung tagtapay,
0: Master. Alvin Gook, good morning mo na, Ben.
1: Sige, Ben, sigunday di atar ya.
2: Si Ato, ang tarahan niya, katulikantan to, kanina dito, Ben.
1: Saan to?
2: The Last Waltz, Ben.
1: The Last Waltz. What?
2: Alam, grabe.
1: The Last Quartz?
0: Ganang ka na sige.
1: The Last Waltz.
0: The Last Waltz.
1: Gahabi, gahapon, Master, kagubtan sa mga uyotar sa andili si Kenneth.
0: Si Kenneth, alam.
2: Naman na yung mga federasyon na dito.
0: Naman, nilig ka inspirasyon, mga kabederasyon.
1: O niya kay patong sa patrusa, marag siya kasiret.
0: Marag siya kasiret, kaya mag alala, kaya baton.
1: Medyo ni...
0: Kaliwa, kanan.
1: Nakapak po niyang Beatles kagahapon.
0: Alangan ni nikibrang yung sampot, no?
1: Ato nila kanina sa pa-Irving sa tuwa kay ato nila siyang kauban.
0: Mm-hmm.
1: Oh, nanang kanta mga igala, ato di kanato sa

0: kayo sa lamang. Ayun, sa ato kanta. Ay, may ato mga...
1: Ayun, magkasak-frequency niya.
0: Ayun kay Frequency. Basi ko sa'yo Frequency na di ay basi ko anas
1: siya. Kuhan, sa kalaan pa siya.
0: Basi ko lang nakuhan sa NTC.
2: Wala na reso sa NTC. Agatahan na lang nagbunjube or suple.
0: At kaya may niya ako kuhan be. Kaya mo sa kanta.
2: Eka be, kaya sa kanta niya be. Pakitatag sa lida niya, ha?
0: Tagay ko di ako kuhan be. Wala ko sa kondisyon karun.
2: Anong man?
0: Agi, patalikod ko ni Edgar ka sa kuhan.
2: Sapan, sapan.
0: Dekorative kagabi
1: eh. Ano na naman si Edgar nga eh. Lain kayo eh, kinisapan.
2: Oy, oh.
0: Naman kayo. Ano ba ko nagkagod? Ang kabilin-bilin mo kaya sapal na rin.
1: Iyak ka lang totong dipoga. May nalang may tuno.
0: Ano sila?
2: Nakabayad pa lang sa kuhan daw. Ano si Johnny?
0: Wala naman ni Hang ang YouTube. Aba, basi nakabayad na dahil, eh.
2: Basi nagbagibayaran na ni...
0: Kainet.
2: Ni Kainet.
0: Basi niya, basi nakabayad na, eh. Si Johnny Batong, salamat kayo sa mapaglili niya, ha? Ano kayang lili niya? Kalili niya, nagkapital sa ngamorag nigo kadako.
2: Nagkapital siya sa mga kwilyo, tapay-tapay.
0: Ano yung ngamorag kwilyo sa suoton, ganyan sa kanang kuhan, eh, mga abuan ng wika. Kanang kwilyo, hapit abot sa puson.
2: Ang kuya wala mo nga, ang kuya wala nga, kuhan, ang kuya wala nang pamintay, namorag ka nang pamintay is pabu.
1: Ay, gawin na kunot na kayo to, yung taas pag yun.
0: Kasi yun sa babo ko ba, Igor?
2: Kala.
0: Yung pa si Mitsuro nga sa muka ni Edgar Marie Erika, ba mo rin ipakpak ko ng pita sa
2: Edgar.
1: Ay, mabalay na po na kang Edgar, ha?
2: Mabalay na po kang Edgar, mapakay ka na big deal, mabalay na kang Edgar, ha?
0: Nakaay ko na, keeping...
1: Wala mo na kami reply doon, Mitch.
0: Keeping, siya na, keeping love alive?
2: By air supply.
0: Yes. Nakaay ko na, kining Kane. Puros pa nini mga Kane, ato ang mga technicians.
1: Kasi puros Kane ganun, mga bayan.
2: Mga yuntans na.
0: Mga yuntang na nini.
1: Puso pa nini mga uon.
2: Ang isa,
0: kay... Kaya lagi si Kane, tumagyan lagi ni Ampang lagi.
2: Ampas ni.
1: Ay, nasin si Elder digin nyo niya. Matrik-trikan din man, no?
0: Ay, kay Elder digin nyo, ay mga manok niya. Kumusta na ba na? Napulgan na na? Asan tayo painumot ni?
1: Mga anta, magkikikwak-kwak.
0: Oh, sa mga anta.

0: Alay, dilit mo, ay, dilit tayo.
1: Dilit, dilit,
0: dilit, dilit, dilit. Antik, pa mo ko sa mata ni Lolo Amado. Oh, nabasa na ako.
2: Pag-dilit niya, wala na, na-script siya.
1: Naka-pa na. Naka-mission express, biyatang.
0: Yes. Hindi ko mo reply kang master, kaya maglisod na siya kausap.
1: Aba. Pamasa din na, mature.
2: Wrong. May na lang kausap, kasi di matiwa.
0: Yes. O mga maring, harga mas matinaw ito ang mga mata. Dapat na tinaw, higit priminti itong mata.
2: Yes,
0: harga matinaw itong mata. May na natambal ng papatinaw sa mata. Saan eh?
1: Vision X Plus.
2: Yes, correct.
1: Yes.
2: Para mas klaro ang tinaw.
1: Correct.
0: Yes.
1: Mas clear.
0: Bisa pang lubog, igo agad ang diya na pita.
2: Kita kayo ang pinakilawman.
0: Ano pa si Neil Jeff nga, stop na oy.
1: Ah, sige.
0: At tika ni Mike Erika, oy. Ang sabaman di, ay, naka Vision X Plus.
1: Good. Gani.
2: Ayaw ko piyansa, tanawa sa GC.
1: Wala na.
0: Ayaw ko piyansa, Mitsurong, kaya matingana na ka, ay, mura mag-lain ako mamatay, doon na naigak ko, ano.
1: Mas Mitsurong, ay, ayaw ko mura, arang-arang naman ang magpangihiro, no, ay.
2: Ano,
1: makapangapanong abe kang taro.
2: Kusur na kayo mo, ito, Bob.
0: Maka-burp na.
1: Maka-burp na, nasaking isaka na ang gagitulang ng panuhon.
2: Arang-arang na naman ako, kaya sa kuminking.
0: Kuminking, pero saan naman po? Delikado kaya po na
2: siya.
1: Kasang-kasanga po, marasang as pinting.
0: But anyway, asa na kasi Ralph or Ralph, baby Ralph, kay maraga, ni kuha na bito kagahapon, pati sugar pa po ito si Hangko ang kagahapon.
1: Sa video. Wala, nagkuha pa ito, nag-compile pa ito sa iyang sunod na last naman siya, last debating.
0: Ano pa di ay? Sige, oy. So, atong oras, mga higil, alas 10:49 naman ay sa buntag.
1: Natuloy-tuloy na ni.
0: Tuloy-tuloy na ni, oy. Pero ma-ads pa ta.
1: Ma-ads pa ta?
0: Dito na ta mo sugod sa
1: 5.
0: But anyway, doon na pa tayo pipila ka mga 5 minutos nga ito ang pagkukabildo, mga maring. Mag-isgot na karoon diri ang mga atik.
1: May storeboard ba? Storeboard?
0: Yes. Sos?
2: Ni Master, pag-iatra.
1: Mabitsura, mapakanay, ginoon ko.
0: Kasi ka nang gasuway na niya, huwag ginakahimo mo na murang mukat ang kuha ni Mitsuro.
2: Ano niya, wata ka malo silang isigilangan kuha, sugulan nun.
1: Aba.
2: Kasi, usan ka rin, nakahumang yung isa, wa.
1: Mitsuro, mamatunig na Mitsuro.
2: Usan ka rin, Mitsuro, nakahumang yun, huwag yun.
0: Humanon siguro.
2: Eh, lain naman siya, kahit first half lang.
0: Ay kung kaon nito, humanon lang yun.
2: Ang sige na, pinala sa time out siya.
0: Ati-ati na yung ayun na, kami, ipigugan naman ko.
1: Bayot na naman, bayot. Hindi ko siya ganaan. Hindi ko siya kalakab, litso lang.
0: Alam po kang bayot
1: ko. Alam po kung alang-alang.
2: Ano gusto mong subo ko doon?
0: Alam po, pres siya.
1: Mas malam po, hindi madabaw na.
2: Okay, doon naman sila dito.
1: Mon lang sa Desbukton.
2: Buta nga sila ito ng GPS. Kamay ba ito, kasa mo ato.
1: At least, Ken, di na kamakita ni Captain Bagsil dito.
0: Kaya kanina mo makita ang motor na ngit-ngit kay ito man.
1: Ito na, Turil na nilitso.
0: Ito man, ang helmet.
2: Ito Turil.
1: Ano na mo yan?
0: Wala magyapon ang helmet.
1: Ito doon nag-mirage.
0: Mo ba?
1: Oo. Kasi pili ka, kanang Navara o mirage?
3: Mirage
1: lang ko, mirage. Ah, man. Thank you for watching.
0: Basta gusto ka, biskutso, anak si Jonathan.

0: kanya kaya kapagsabot mo pa. Ikaw, Juanito, tila pang kapag-istorya mo dyan, bida eh.
1: Sige, sige, be.
0: Sige.
1: Ay, maghawa dyan mga igala kasi ito ang pagbalik, ito ang biktian, ito ang drama. Mm-hmm. O, siyempre, kung doon pa gusto mo request, request lang mo lang kaya mong kantaan sa mga pagbalik at pasadi pa, balik ni Hovan lang alin pa nandong kini ang XFM!
0: Exciting!
1: Naghahang mo na yung computer, Diribi. O sa maling gahang naman po na yung kini itong computer, Diribi. Ito, Dornay, kini ang XFM!
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Marami na ang natunuan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubare. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon eh, nawala rin po yung bukol ko.
6: Darling, Ochiya, masiyot akong bumagpiging gasiyot. Nangyay akong mabungo. Binag akong Santon Plus lang. Marapit akong dumintin. Naayot.

0: pwede din mo inom kaaning premium D3 coffee mix.
1: So kada ko nakainom kaaning premium D3 coffee mix, prodiyos-iyos ako ang diyan kasi ako na dakong ginakong tiyan kay Sige ko.
2: Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Pusi

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o piligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugno. Mensahe sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Kagong Judy, pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
5: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Na naman, wasa na adik ko.
5: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Wala yun?
5: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
4: Salamat kayo, day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedia ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback pa pa. Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop, Dian Bake Shop. Pandesal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
1: Sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini na kung tabang sa paspas na pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: 2-in-1 na serbisyo nga dili kabahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan, humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4S Car Rental, nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan kabayan o garantisado. 4F Car Rental and 4F Car Wash. Nahimutang sa Baruc 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangitataog paspas ka servisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang top mahid, the all-in-one, sa presyo magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
7: Nangita ka ba o kalidad ng health and wellness products? Aduna na ka sa ligang nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, o daghang pang-ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo o livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang o kita, piniya ang kalidad. Piniya ang kasaligan ng Red Era Incorporated. Kauban sa inyong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilang Duka Street, Barangay Norben, Malabella City o Kinona. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Singbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9899 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Eman, isa ka-driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Big boom in the room. Hot go.
12: Pre, nindota sa imong sound system. Oy, bounce mga kaayo.
13: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay. Maniabto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
12: Tiyadaha, oy. Magpabuhatsab ko. Asa ganito, pre?
13: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
14: JD Electronic Parts and Equipment Trading, dealer of electronic parts, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a single sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading, located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Numabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: sinasawawa na naiuyap nga dinis anyos. Ako na sa pagsuta sa asawa. 23 anyos na diay.
1: Ang gumbumo, tripol ng higala.
2: Mga katupa, exciting!
3: Alright! Balik na mga katropa! And syempre, welcome back! Okay, mga ramagin ito ang mga diradaan eh. Na naman kita yung mga sleeping ano ron. So, palayon nga po sa itong katropa, okay? Kapal nga po na ito ang luwag ang mga bayo. Tayo sa kapat, kaya nagpakuan pa. Naluang ang iyang liston sa iyang ulo-ulo, no? So, mo na naroon mga katropa nga, murag ani, dalikyan sa dito siya sa dressing room, kaya ginisdisan, kaya na, murabag na pahak mga igalang, oy, murabag na, unsa ba, murabag ka na nga, basta kayo, kaingon ko nga, unsa naman tao na yun, ha? Natanggal ang isa kaaping-aping mga katropa.
4: Oy, saan, bakalawa, di mo na rin niya. At na kay, murag, naedihay, murag, abitay, kay...
3: Nagkaya nga, ay, grabe naman yun, dagal mga nagawas sa mga social media nga ni Mayo.
4: Ayaw na, ayaw, ako nang tanaw nga ng mga ni Mayo. Ako marinok, gina disregard, gina ako ng mga ni Mayo, ay. Kung kung ginatala, katulog yung mga nindot sa mata. Katulog makaingon tanga, okay ni. Mura gina ako ginatanaw kay, ma-stress man taan ng mga di maayong nga tanawo nun. Ay, lahat pa ito mga igala, alas 11, 7 lang itong oras. Ay, nakulay, biya pa ba naman ito dali sa pinakangilingig na programa sa, o pinakangilingig na sidyaan sa Tibok, Mindanao?
3: Yes!
4: Kinaang!
3: Kung ako, ikaw!
4: Kinaang XFM!
3: Kinaang isang tala mo, yes. Kung
4: gano'y, saan naman taong-taon eh. Okay, pa'y ito mga igala, programa na ito ni Kinato sa mga produktong gihimo sa Yes to Health.
3: Yes, ang Santon Gold Coffee Mix o ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
4: At syempre, mga igala, sa mga gusto mapalit ito, ang mga produkto mapalit na sa mga parmasyong butika sa Tibok, Pilipinas. Aldria, Castagom City, mga igala, ay paglanga, ay pagluya-luya.
3: Ay, luya-luya niya. Paolo, makirel, shop up, kakiat din yung lab, no?
4: Ang gani.
3: Sa inyo, mga kasapa ngayon mo, sa Mishoro, plaster.
4: Mga mali, ito ang produkto mapalit dali sa Yes to Health Clinic and Pharmacy sa Door 8, sa First Floor M Central Building, doon lang sa Mr. DIY. Paliko sa palingke. Dati Road, Barangay Magagpo West, Tagum City. Doon na libre nga check-up gikan sa Miyerkules, nga doon na sa Biyernes. Magkita ko ang snappy kaayo nga si Doc CJ ni Drew Dark. Walagay mo ba si Pilangga ang gahapon ay?
3: Wala
4: ay, di ano pa. Diba siya? Kahit waran mo yung kapainayag na kalito sab. Hala, i-comment na yung mga request be kay ato ng kantahon. Karoon mga maring ha? Ato anang bigyag mga inyong mga request niya kay Aaron Sab nga mahupay po na inyong morning niya. Good morning niya sa mga namati karo diri sa mga taga barangay Andili, Mawab, Davao de Oro. Salamat sa inyo mga initon nga pag-abi-abi kagahapon na gilapuan gamin niyo. Kay piting initan ganyan ang pag-abi-abi mga maring ha sa barangay sa management sa barangay din sa may Andili. Thank you kaayo yun ha. Good morning Sab sa mga namati din sa may Nuevo Iloco. Good morning boys and girls.
5: Good morning boys and girls.
4: Good morning mga maring from Igangon sa Wata. Ako nga itibaya ako ang friend nga naghatag o glansunis mga maring. Mga unta, huwag si Repagag na palaway na pong ka. Mga unta kayo tamis pa sa ako ang gugmamaring aba.
3: Sige.
4: Diba si Mary Joy, Chris Bondo, Pormento, salamat kayo ha. Wala lagi si Tia Daria, gagawa lagi, nahikot.
3: Nahikot pa, nahikot pa.
4: Ita niya kayo mara niluag daw.
3: Niluag ang iyang biring.
4: Sayang, wala ko kaadto na ingang pa si Ronald Lim Sako. Wala ang pong ka Ronald. Nice, kaigat sa outfit ni Master.
3: Maglaro
4: kayo mong atngal, day.
3: Medyorong, alin na di, medyorong. Hasmag na.
4: Dali na, medyorong.
3: Medyorong, dali na di. Ito na nga, alangaan yung ako abi. Ang ako ang kasing-kasing.
4: Kanang gusto ka mo kuan sa ako ani Master, kanang yung kasaba agricultural products. Kato makahilo ba?
3: Kanang makahilo nga, dili basta di tarong magluto.
4: Sige na be, pamatunay ko na nila mga maling nga, doon na mo di habi kay ato ako na abe na ito ang linya, unay gusto manawag niya, ura miss po, ito tubagon.
3: Kana, sige.
4: Mga taga Jensan, ito mga viewers po di, ngayon pa si SM Racer, basis ako ba nga, oh, grabe ka ayaw yung mga listeners sa San Francisco, sa Butuan, uy, sa Kuan, sa Agusan. kakuan na kayo, gagabaha ko nung maayo ito ang mga listeners din na. Salamat kayo SM Ray Sarah Vasquez ha, sa imong pagpahibaw. Kaya kami diri ana, nakagimi niya. Ang mga nalilis ang lipayong ginaman na sila.
3: Correct. O yun, imong kitihan na si Wilma Joaquin o doon yung doon. Tulo another week na po sa duty. Aba, meron na sa pabigti ni.
4: Bigyan ng Japon, bigyan na sad ni.
3: Bigyan na sad.
4: O si Wilma Joaquin, salamat sa imong paglili di aday. Kadunay ka sa paglili ha?
3: Gulang man siya o ganang kuan? Gulang din siya.
4: Kabusog?
3: Ato niya plaza ng Santon, Santon Owell. Sige, tagayin ka kuan music, Vic. Ibukan ka sa tabi.
4: Sige, tabi. Asa naman si Tila Tabis? Ingan pa si Tili Tabis? Ingan pa si Neil Jeff? Asa naman si Tili Tabis? Aba. Sige, salamat kayo sa paglilid Daniel. Yan lang kayo. Alam sige,
3: sige at ni pero kadang sa dito ka, may joy ba request ko kanta Maring Tukso. Aba.
4: O kada bi tukso. Kantahan master.
3: Asay, ay gibay na ya manan mo nga kuha. Kabalo nga hit speakers ba? Apil kay ko diri kali na hinay gani ni no.
4: Ingon pa si Ronald Lim nga wala ba itila? Gusto ko mapatila si Ronald Lim.
6: Wala kay kay apil din ha.
4: Saan na yung mga microphone niya di ay?
3: Kana dahi, saan na dahi?
4: Oo, na.
3: Kana.
4: Saan na naging panuslok yung mga mic?
6: Parang makin mga diya sa console niya na.
4: Gini daw,
3: kana. Kana.
4: Kana, kabas ka na, kano.
3: Kato lagi.
6: Lagi, wala lagi kape. Saan na yung saksak
4: niya? Saan na
3: ala, sige.
4: Tokso by Eva Eugenio, Birahi Master, pinakita ang kanal.
3: Dili lagi madungog na ko lagi. Kaya, ano ba?
4: Wala na ka?
3: Di ba nung
4: uutan ako? Apakusin ka ba eh?

0: Maurice Handsome of Whoops daw, yun pa si Wilma Joaquin. Salamat kasi mapaglili na Wilma, ha? Kumusta man ako ang kanta, Wilma? Okay ra? Kumusta man na? Si Birahon. Kumusta man ito mga nagprograma na ito? Nag-technician.
1: Si B, okay. Kwan na lang B, oh.
0: Kadalil lang mga maring, ha? Mag-kwan sa medyo,
1: mag-rewiring. Magkuha sa medley, magkuha wire sa... Magkuha sa medley, kaya di ba muda ka rin dinamo doon
2: eh?
1: Bilabi,
2: asaan eh? Kalo iya, kanay bilah na iya. Apo pa rin rin sa...
0: Kung saan eh, o ha?
2: O, bilah. Kalo iya, ang hinsit ni bilah, eh, tanggalan na.
0: Kung saan ba na?
2: Sabi
0: eh. Eh, wala kayo magkita ko.
3: May importe naman po, di mo ko.
0: Maayong bungkag mga Uyutars, Malagos, Kalinan, si Merskyo. Salamat kayo na Merskyo og si Nancy Camilo Partusa. Salamat sa inyong pagliliha mga mga lilila mo diha kay Santa Mapay Bujinggit. Okay. Alas 11:14 ng atong oras mga higala. Syempre di ay hoy pakilili po daw sa ato ang kuanbit, live ato ato mga viewers di pa share po niyo na bi. Tell me how am I supposed to live without you? Aba, puros magod na. O siya, muna na siya, muna na yung mga...
1: B.
0: Nana. Unsa mo
1: niya? Sino, B.
2: Magbalihin
1: lang. Nana, magod na ganina ba?
0: Unsa mo niya yung mga headset?
2: Ay, hindi pa man dito hilaw. Unsa
1: mo niya? Tara.
0: Sorry, Marie, kay live.
1: Nay. Sige, kana.
0: Nakuha ni Michael. Oo,
1: makakuhaan mo ito. Matukhaan mo sa ito. Takay kong music isa niya, B. Again, B. Alone again, naturally. Alone again, naturally.
0: Okay, paki... Unsa man ang duha, Maring? Ingat pa si Mary Joy, ka Chris Bondon. Unsa man ang duha, Maring? O, napayari ka... Kakampas na dito, ka-installar pa mo. Konserto mo, Gurney.
1: Konserto yung ginahan naman yung mga... Kuhaan eh, naman yung mga factor.
0: Oo, naman gini yung mga technical defect. Pangit ang tiyo di Amerika, cute man to. Aba, si Wilma Joaquin nun na.
1: Babigti ka naman. Okay, check, Mike.
0: Okay.
1: Check.
0: Para din doon tayo, makasayaw taan ang kataha eh.
1: Okay, maiko sa
0: Begin na dahil. Ayan na.

0: lang tawag ako pa marin murag dinot ang pagkakanta ni Mamaring.
1: Ayo kay pagka
2: wala na sa sulod sa radyo.
0: Murag YouTube lang ko.
1: Murag naminaw ka nang gitape nga baka.
0: Oh, murag ako naminaw ko nang FM.
2: Oh, murag na ka na sa radyohan.
0: Murag naminaw ko sa XFM ba nga kanang mga kuan, mga sudata sa XFM.
1: Sa XFM.
0: Kamusta ka kamarin no kanang na may nag-comment kada. Kita man ay pinakauna sa mga tigbaba dire sa XFM.
1: Ah, kana, syempre, syempre.
2: Ano
0: pa si Minions?
2: Kanta mo na si Minions.
0: Mo ba?
1: Kasi ngon si Kenneth J.
0: Si Neil J. Sweet talaga si Kuan, si Neil.
2: Seryoso kayo
0: si Mas. Dagan po yung mga kabuuan ni si Neil ba? Lain lang kita, Neil.
1: Ba? Seryoso kayo si Mas. Ay, ang pagbiktianan sa demo maning erikan.
2: Diyan
1: siya
0: lang gono. Ay,
2: may lotaw
0: sa Gizan. Maring, mamaka mo sulti ka. Ano din si Tanini? Dito kay magpa-picture on tako niya nga. Mo ba, Maring? Paglingin ako, wala na. Dato sa ono nga. Maring Tanini, Maring Tanini.
1: Sige lang kayo, mga timingan, mag-iapon na ito lang. Kaya naman lang dyan, nag-iapon na ito rin. Kaya kung di ba rin na si Benchuro, kanil lang ito na kaya naman, mabigtian yun eh.
0: Si Neil Jeff, di ay, di naman mabigtian na.
1: Ha?
0: Si Neil Jeff. Ay,
2: alaras na rin.
1: Eh, ratsada na. Pati na si Mary Joy, Chris Mundo, permita. Pero na ito na eh.
0: Di rin na lang takang Neil Jeff, kasi kayo na ito, mag siya pabigay. Ah. Kaya, baka mag sarado pa sa yung bintana ng kuha niya.
2: Ah, sarado ba? Kaya mo kung kapre permita na.
0: Sarado daw eh.
2: Ano siya, 24/7 daw?
0: Ano sa sarado na daw? Nag-abli na, balik sa slide mo, babli na po daw na. Teletubbies o si Clint. Sabi na si
2: Lutz. Hindi mo ko na Clint ba? Basta yung tarong ba?
0: Klein. Calvin Klein mo ko na.
1: Clinin, eh, Clarin mali ah.
0: Clarin. Ay, dahan kayo mga namuhi po yung bang takron, kaya di madayon ang eleksyon.
1: Dahan, siyempre.
0: Dahan po, nipakpak ang pitas, kaya di madayon. Kaya parayon lang kalipayon.
1: Ang ilang mga ambipure.
2: Dili na ko ni Master Oy, kaya dili mang karayluyan.
1: Ang kao ba nung nasa Sprite, Coke, o Guad, Pepsi, kanang
0: liyan? Ang kasi kaya. Kisa mo na siya, Si Mechorong. Apat na kapon niya si Mechorong, kung kahimok po na siya.
1: Abot ano ni Mitchoro?
0: Si Panawa niya, ikaw na Mitchoro, makahima pa kakagausa.
1: Di na kakaya si Mitchoro kayo, kaya maraga naman niya.
2: Ayaw ko pensa, Master.
1: Ha?
2: Ayaw ko pensa, anak siya.
0: Masa ingo niya?
2: Ayaw ko pensa, Master, mas gaisa, maglisod ka.
1: Marahan ko, kakitlog!
0: Ay, nako.
2: Ano niya si itlog di ay?
0: Naa, katong ginakauli mo. Ay, nako, mga mali, wala mo tayo kumulat.
2: Ay, ayos sa, tingating ka masasa.
0: Okay,
2: guys,
0: gitilid na po niya.
2: Masa naman ito? Kislan, nakangasya pa ka sa silingan, silingan niya lami. Alay!
0: Uy, lami di ay?
2: Ay, yung dilit, nagtuo siguro siya di maabsan.
0: Pero maroon ni Mandilit o mga mensahe ay. Uy, dilit tayo, Mari.
2: Paldo na lang. Master, nga, mangunay yun ang silingan.
0: Ha, ha, ha. Paldo na po, linyada ni... Bangagay, way, barangay, ba?
1: Ba?
3: Kung ako ikaw, katropa, kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
2: Nakakaliwa pa nga po yung kaipila.
3: Pag Master Inday Anini. Inilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

mayong pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa akong pagtahod. Kaninyong tulo, mga maring. Ako ni si Marcia. Nakuyo diri sa Labangal, General Santos City. Mga maring, kani akong suliran karon bahinis ako nga bana nga. Grabe, gani akong bana. Eh. Kay pertigyo nga, badlungo na, tiguwang naman ang ta. Ano siya sa mga hapit na magsitinta ni mga sikute. Utso na idan ano ni akong bana nga si Alkuy. Kani mo ko siya, nabaniyog na ganyan sa mga dinis Labangal nga. Grabe ka season kayo. Dakang ganyan sa mga uyab, mga taga-pisport. Kana nagtrabaho kaning, kanang mga labasiro, des palingki, mga labasira ba? Sige lang ako rin siya kasakpan, nagsige rin po rin siya pangayipasaylo. Mga dagko na mga amang anak maring, daghan po rin anak nila kung maihapos ka daghan. Para masabtan ko ninyo kung sa giyono niya akong suwag, inani mga panghitabo.

0: Kasi kita siya, nangahuro talaga nilang ipon, anak.
1: Ah, utro po na. Utro po po na.
0: Di ka po pala, anak. Grabe po. Ka.
1: Ay. Kasi ba yung mga kasok? Ano siya
0: mo
1: dahil
0: mo? Kasi ba itong company mo dito sa kwantong? Takakaning mang kuno tong. Nangantuman mong tumbler, sakay mong pinikab.
1: Og sakay, ah. Nagpinikab mo nang namasayro na rito siya.
0: Namasayro? Ah. Manakit, ano mo nito? May nakakita ninyo si Jerry Rosales. Kanang taga-kalumpang, nakitaan mo nito. Nga, nagsakay ka dito sa pinikab. Ah. Naghulinghan sa inyong mga TL, mga kanahan mo nagko.
1: Ay, mga istorya ko ay tinood.
0: Ha?
1: Ayun. Doon na kayo mga video, doon na kayo screenshot. Kaya mo mo na ibugat na ka ng ebidensya.
0: Musa ba niyo? Kaya?
1: Tuhod, no?
0: Ha?
1: Ah, wala na.
0: Ay, mong anak, kasi intasyo ang nakakita.
1: Sige, kung nagpiktura mo po na siya kung anak ko.
0: Ah.
1: Kung nga rin yung kabata, sakit naman yung motel na yung makakaol na grambutan. Ako yung kapwadro niya. Ay, darling.
0: Musa ba niyo?
1: Pili mo na ko.
0: Saan na lang kay Senior Hai?
1: Wala mga may relasyon. Kuha ni Chuchichos, siguro na, oy.
0: Chuchichos, ha?
1: Anak, silpi-silpi ba ko yun? Not lang man na.
0: Panulong mo dito na nakaingot. Panulong mo dito sa London Beach. Sa London Beach mo dito sa Tumblr mo, panulong. Ha?
1: Ay.
0: Panulong mo dito sa Kiamba. Ang nagsulti sa kuha kabalo ka? Si Ray Pilarin o si Toto?
1: Kantong bagasod?
0: Ha?
1: O kantong isaga kantong... Ay, kundi mga tawag na mga pilapilon yun.
0: Ha? Katong nagi, imong gidala-dala si Evelyn sa basahe. Nag-upan mo rito.
1: Ah, si Evelyn, ang miga
0: mo. Mga dumuglan! Sa mga tulang, kitala ko ng mga dumuglan.
1: Ay, amang ging, nagigay mo ko na nga ito kunusok doon.
0: Grabe, grabe kayo
1: kapag. Ako siyang ging, masakar gani. Murag, dako manangin mo.
0: Ikaw!
1: Ay, ano doon siya?
0: Usbala! Ano na sa panggang grabe siya ka? Katawin din ang imuhang itmigin so di ka ka kwanong mga babae? Huwag ka lalo kong sasakit, no? Tiguwang nata ka? Hapit ako ka magsitinta!
1: Ako ramang kong giswayan kung mugana pa ba? Pero... mugana pa ba ginay po? Nino, magod kong turbo!
0: Ay, ginoko!
1: Nagkasukwa po rin ko yung mga likod.
0: Habibi!
1: Ikaw mo na...
0: Blanco ko!
1: Palangga! Palangga!
0: Hawa niya!
1: Oy! Palangga!

0: Ma! Wala ang bad lang ni Papa nga. Ito na na, di ko mo na nga. Gababae ka po.
1: Ay, amot mita ano niya. Kintay?
0: Naunsa mong ka. Badlong ka ba? Ikaw, asawa mong ka naunsa. Ganahan di kag-dro
1: ko. Kapila na lang ako nasakpan na yung papa. Ang unang gilalaan na niya dito, katong si Kwan. Di si Langguno.
0: Ginala niya ito?
1: Oo, ginala niya. Nagpahit rin. Nakita na kayo niya nga. Nagpahit rin ako ganang Kwan. Butin.
0: Palit o butin nga.
1: Gikarga sa iya nga, Kwan, yung e-bike.
0: Naunsa nga si papa. Uy. Bakit mo na ba na managahan na gagana? Di na ka, naghahan na kagaban.
1: Kabalo ka, Gary. Kanay mong anak, imong papa, Gary. Di na dyan ko kakuala na yung pugong na imong papa, Gary. Kaya, katong kanay mong isa ni mong kaanak kanay nga si Lutz. Katong, anak ni mo si Lutz. Katong yung soon ni mo. Apo, takabalo ba ito si Lutz?
0: Kabalo po.
1: Ano si Lutz? Lutz?
0: Kabalo po na.
2: Ano nabanggit ba na kong pangandi, Apod? Ay, nga ako makuyapil na rin.
0: Utak plus ka, Lutz. Barang lain mo yung inistruyahan lagi.
1: Ikaw, Lutz, pagkuhang ka, ay, mulakaw ka rin ka, pagkuhang ka, mura ka kasi nalikwes pamilya. Daka na lang sigari ka mo ni mo.
0: Dahil tingog si Lutz, sige. Ma, laon sa mo na, ma.
1: Ang punta ni siya, noon sa ni siya.
2: Di ko manarabaho kay Bongyapon. Pagkaon naman sa may trabaho. But enjoy.
1: Ito, ikaw, Lutz, ma, sa bangka.
0: Nalayas magkulit. Alam ko, sigawan. Ma, bitama. Badlong lang si Papa. Kay maanan na. Mapulihan ka. Ma-eres na yung
1: pagkapapa. Wako lang po tanang ang mag-ilisan ang akuan niya. Kay tiguang na.
0: Amaw ka na eh.
1: Grabe kay ka, babayero.
0: Grabe na pati pagkuan ay. Badlong na pa.
2: Nakoy na dungog din rin. Mga aligasyon mo itong matulog.
1: Ay, ikaw, sila ni mga mano.
0: Ma, ikaw ba?
2: Oy. Do.
0: Ano, na naman kay asawa? Ano mangita pa mga lain?
2: Ayaw si Gistorya nga ba? Hindi, tapunin mo mama do.
0: Mga ka rin yung mag-isahan. Hala, tayo ko, namula na.
1: Si Mary Joy, mga busunod naman ito si Mary Joy ron. Ah, Mary Joy.
3: Ang naman lang ako nag-itungan, Daria ma. Si Papa. Paano mo rin si Papa ma?
2: Mary Joy, huwag ka maturan na dahil ka ng mga
3: isyo. Eh, grato naman yung imo.
2: Ayaw ragin mong to. Kini yung mamatuhan ninyo.
0: Kung sa may, why, Kwan, nagi, pakitaan mo yung minimama lagi. Nay, screenshot o gano'y Kwan,
2: oh. Iyay mo.
0: Picture.
2: Iyay mo na.
0: Iyay mo na.
2: Iyay mo na.
0: Iyay mo na naman. Asa mo na lagi?
1: Sa mga nga, ikaw ba? Sa iyay.
2: Pakitaan mo ano yun. Kining bay, oh. Bay. Ako ning iyay ng dakos mo, oh. Ano ba? Ano ba? Oh, oh, oh. Oh,
1: Nasakpalin na yung papa, dagangin mo ba yung sakinsa na yung... Di mo mukwalin yung papa, mo na pala ka na!
2: Tinood na pa? Istorya ko yung bidensya. Bisa gasat na magabot, bisa pag sa impeachment trial.
1: Ano yung mabasa niya ay? Isa lang!
0: Ako na dungan dito, magrabe, pagbukasaba, pagbukayo ay!
2: Kisa maningin ito.
1: Ah, Pudong. Kaya si Pudong.
2: Ayaw pag-apilapil, ayaw pag-apilapil kay silingan dito ka pa rin, te.
0: Andag, magunin mo.
2: Taga-asya man ka.
0: Taga-diaran, ika.
2: Taga-kapalaw.
0: Ayaw naman. Taga-kuhan silingan din mga gabre.
1: Basta, ito. Ayaw ko na yung wala.
2: Ayaw na ba?
1: Ipaabot ka na ko na. Hindi na ko kayo na nanin ni mo, Alkoy. Hindi na ko kayo na ni.
2: Ano sa mayroong plano ni mo? Ha ha ha!

akong kalagot, nagsirihan ay may sako ang mga anak. Sinan ay may kay para among mitingan, kung sa'yo mo buhato na nilang amahan kay... Pero po kuya, ma, po kuya anak po nga, ni, ni, ni pabor ba? Kana kayo ni, ni, nakasabot po siya sitwasyon. Ay gusto lang ako, palayaso na lang din siya. Ay, ano ko kasabot kung sa'yo mo buhato na ni ako na akong bana? Murto nga, nag-meeting mes kumahanak, kung inani mga pagitabo.

0: Eh, paano ito mag-dari mga ano? Eh, gusto ko nga mag-meeting. Mag-meeting ta.
1: Gabi, ipagid mo yung ito nung ha. Duhog na kayo ng mga crickets, oh.
0: DC. Ikaw may kamagawa nga babae, DC.
2: Pwede, sirado, sirang, babi, pertahan, tahan, tangnok, bro. Ano gito ko yung itong kabang gabi yung dako?
0: Asa ito si John Champong? Si John, si John.
2: Arto, John! Tawag John! John!
3: Biskay na ako'y katik sa inyong rantong serbohon sa magtawan mo, uy.
0: John, ikaw, John.
3: Sino naman
0: sa'yo? Sige, balik-balik ka na yung imong short. Baho na kayo na imong short. E si Lacey na.
3: Ganahan mo ko din kay hip-hop. Hip-hop, pagod ni pang Ana, barakin roll.
0: Then, atong kwala na inyong amahan. Kay, para mabalaan na ito. Sa may itong plano, ano, grabe naman yung kayo nagkakuan mo na. Dise!
1: Ulo na may ana yung problema ba? Dili man, ayun mo niya, ito ama na yata ng kainas. Si tatay ba rin mas yung matambagan mo nga? Sus, ginuho ko na, classmate pa na ako mag-IPM niya ma. Sugot ba dag 150?
0: Pati amo na.
1: Nahulaw ko ana niya ba? Grabe naman ako, wagon. Iyan na kinasa ka ni Adto ma, katong panahon pa sa Amerikano?
2: Wala din mo na naistoryahan na idea, ma.
0: Abot na si Pudong, kung sa may plano ni mo Pudong?
4: Ako ano na. Kaniya sabto na lang ito na, mga tol. Ito na lang sabto mama, mga at papa, mga tol. Kay, siyempre, manguwag mo ganin ang umang ang lubot, kani simento.
2: Grabe ko rin.
5: Ayaw ko ba? Huwag mo ko na sa bote.
3: Mabot na akong assessment po. Sagdera na sa tatay kay... Total, di naman nakabuntis kay walang may soul.
2: Loy, kasi mama na. Kaya nga bang, unong mo yan ng bud mo?
3: At tuod, no?
2: Mamaya ito, katuwa ang istoran sa bata, nandango na kay... Dili. Masikin sa ngayon nakita, matirahan ba?
1: Dili na, pwede. Kay tingali og, makita niya na si Wilma Joaquin, maapil gid na.
0: Kaya isa niyo kay Sol, patingon ko na ito ni kagikan pa rin sa dalagit. Dong, saan yung sulti ni mo, Dong? Matay ako. Ako, dito mo yung kagikan sa dalagit, yun. Nandungog, Greg. Nandungog na pwede nga, mong sakin niya. Sina dong? Sina sultino kay para makabalik di kag dalagit.
6: Kining ni tabong papa. Ato na nang sabtuan mong igsuang kay. Sa tiguang mo na papa god. Nya, saom na ninyo nga morom niya kalipay. Mula, sa to pa, bukwan juga, bupabor kasi mong amahadong.
3: So ato na lang butuhan siguro ni kung kisa tayo pabor. Ah. Kung paimpit sa kasiya kung nagkay mo pabora ng ikihas siya.
6: Buta kay. Ako dito sa delegate ko at ingani magundi siya. Oh, magiglalis
1: dito. Tabi, anak ayo eh. Sige na. Hands up, tabi. Hands up, be.
0: Isa. Dano na ito dito sa barangay. Sa barangay na ito na iparahan.
2: Barangay, guwapo.
0: Huwag matas dito sa barangay.
2: Barangay, para si Aro Dile sa usab.
0: Kaya doon, pawahan yung Papa Rick. Kung sa tayo po yun, pawahan natin yung Papa.
1: Ipalupong na ito, ma. Ipalupong, ano?
6: Ayun niyo, kanas, Papa. Kay, sinti ata mo, hindi ka bantibi, ano? Dite, hindi ka traspise. O niya muling yan.
3: Nagawas na po kayo na ayun, eh.
0: Mga maring, munto ni Adamig Barangay. Naglibog mo dito sa barangay, Captain, mga maring, kay ang mata ba ka ng gasanga? Nga, kala nga, kung kapamilya ka na ko yung tingog. Buto nga, pagkanto na mo dito, hindi mga pangitabo.

0: anak asa na mag-asang kapitan, Dre?
1: Ah, may tao rin. Saan yung klaseng barangay? Ulo ni tao rin.
2: Minyo lagi lang barangay. Kung may magkuha, Dre, o kanang kuan, kanang barangay pilang sa wala, ito, an?
1: Ano, katunan rin. Nagkuha ka kaging na may postpone.
3: Oh, good morning,
4: good morning, boys and girls.
3: Good morning, boys and girls.
0: Gusto ni...
1: Mora, kapitan?
2: Ikaw may Captain Dricap?
3: Ako si Kapitan Jerry Rosales.
1: Tiyo siya mo, Jericho, sir?
3: Si Jericho, ako na pagkumangusto.
1: So, okay. Gwapo gina, no?
3: So, ako na balitaan nga, naawa ko na mo'y kinig tawag na ito ka pagkabitingan karon bayan sa inyo amahan. Tinood ba kinig?
2: Sir, anong...
1: Isong ni Kapitan na
2: siya. Apilak ko tagapagadian ka.
3: Dito ko kika sa pagadian! Pagilos ko dito sa Mati City!
2: Ay, Kap, amon tuyo ba? Kiniamo ang tatay, mangguna mo kay... Grabe ka, wagon, Kap, uy! Uy, pili, Kap!
3: Oh.
2: Wagon ka, ay, bisag tiguang na ka maulami ba kay... Na, basin unyag, makabuntis ba ya? Kaya si Louie pa si Mama.
0: Kap, nanigid mo yung Kap kay...
3: Oh, ikaw may tagtugod, Mrs.
0: Ako. Ako taong Kap.
3: Mataya. Bila ko gagawin ka. Bila ko magaganang transgen ka. Kaya marang dilapan ka kay kabaga.
2: Babae na siya Kap. Pwede ka magayami mga anak.
1: Wala po rin sa lalaki ito ng Kap.
0: Kap, ayaw lang ko kayo kong kinod ang Kap.
5: Singit ba niya istorya Kap? Ayaw pag-ada Kap.
0: Ayun na. Ayun na ako Mama Kap.
5: Mama na ba niya muna?
3: Sige. Kung sabihin ninyo gusto magtabo sa inyong amahan!
0: Kap, walang gusto ka pa. Kaya gusto naman palayaso na niyong ako ang banang Kap. Kaya grabe ka. Ayaw
1: Kap. Gusto naman nga.
0: Nang banang ka niya Kap.
1: Gusto naman na ipahawa sa balay. Kaya grabe ng tingawa ka.
3: Manong!
5: Good morning.
3: Ikaw ba eh? Ikaw si ang banang si Alcoy.
5: Ako lagi, munang Jerry ko, tapay, ako ning isitol.
3: Nanang mutang Jerry, Alcoy versus Republic of the Philippines.
5: Unsa? Nanong nagpunta naman noon ko sa mga tao nga, wamang ko gibuhat ng dautan.
3: Kirikaw kasi mga sawag sa mga anak ka!
5: Ay.
3: Nga ikaw ah! Pawawang ka na sa iyong panimalay!
5: Unsa? Pawawang ko ninyo sa kumbay!
0: Mahala mo nga na nalisisyon ng Alcoy. Kaya ninyo may kagawantan na iyong batasan ni mo? Butuhan ka na mo dahil niya ang moderator si Kapitan.
2: Sige Kap, dali anak Kap kay mahumanta kayo.
1: Kay para mahumanta.
2: Duty pa ko.
1: Gusto tinay ang mga bahan. Yan, malapad sa ulo.
5: Ako ane sure, radyo kung hindi ka maboto kay okay naman nakapapagod.
1: So, Kap, usap may assessment ka na Kap para mahumanta.
3: Order in the court! Order in the court!
0: Ako ha Kap, kay Philip gumagodig siupaw.
1: Kapay pag Diyos Kap, lapantula Kap. Katawa na yung Kap, order man ngun Kap?
5: Kapong order man galing isdo tayo, pili lang pong bahal.
0: Pabuguan ni mo.
5: Order man, order doon.
3: Kini ha, mora na siyang impeachment trial.
5: Mabalay ka mo sa manatap.
3: Huwag tangon ka sa inyo panimalay! Nagbase sa buto, ang kukin siya pinakadagang yes, mga katunga, nimidaog!
1: Layas, makalayas ka niya, mga ano niya.
5: Impeachment si
6: Gwagopan. Layas ka niya, makalayas ka tayo. Pati mo ka. Ikaw na, ay kawabal
5: ka. Ikaw na, pakay, hindi yung kumboto, pakay okay lang ang gunagod.
0: Gwapa, ayaw ko pala ka, pakay, pako.
5: Noy, doon raman ta, noy.
0: Kumboto yung gugugan.
1: Lamang kita katulota.
2: Ma, kumboto yung kumboto. Ayaw,
1: ayaw. Wala,
2: mas papa niya
1: sa kaya. Okay, ayaw sa lahat sa peke ko, peke ko. On, apel din ako. Opa, anak sa gawas.
2: Sunta na lang,
1: Ay. Katas mo kay Migbog, ito mo Migbog.
0: Ay, ikaw po dong kay 50-50 ba ka? Labi na ka-heads ni mo.
5: Oh, sige na, rin magdalitag. Pagmoto.
3: Oh, sige! Ha? Yes or no lang kita!
5: Kap, pwede kumuboto, Kap. Butuhan ako kung pagulingin yun, Kap, hindi ko palyaso.
3: Ayaw ba? Karoon na! Ato ka ni magkabutuhan!
1: Kine, kine! Para mawaan na, mahumar na eh.
3: Sa ihap na mong katulo! Kinahang lang, iisa niya mga kamot! O kanyang nagpangututa! Uno! Dos!
0: Hansap ko na, hindi ko hansap na iba, may gawin na pa.
3: Tres!
1: Yes, Cap, yes, de!
2: Cap, yes, rupo, Cap.
0: Ano ko, Cap?
6: Yes ko, Cap, boy.
0: Ako din yung tumuyes kay amigo, gaming papa.
1: Ako, papa, di tapat.
0: Dili tanoy, di. Tapat tanoy.
1: No.
0: Siya man tao niyo, eh.
3: Susato, Cap. Susato pa, di. Hindi kayo mapagusot, mga. Muhawa na yung amahan?
0: Tanawa na, God. Huwag mo ko'y binuhatang dautan doon. Lingaw-lingaw na mo niya ako.
3: Sa kadkaron.
0: Di siya kumuhawa sa kumbahay, day.
3: See you in next hearing. Yan na mo!
0: Oy, asawa. Mura ba gwapa?
3: Mga maring. Saan man ako ni mga maring? Mabalik ang mabimisunod hearing sa barangay. Kung buhatan ay maimpits, pwede nga kuwang bana. Kaya, muraga lang nga, kuwan man ang mga butuhan, muraga may mga igligas. Kuwan, good ka lang, 3-4, good, anyang, ang kapitan kay, iya pa daw nga, mitingan pa nila sa council daw, pwede mo na bubuto itong yung amahan nga, butuhan niya yung gagalingon. Kasi may buhato na mga ni mga maring. Malukoy mo, tabagi ko. Ma-impeach ba kaning akong bana nga si Alcoy? Di nilang kutob. Uy mo, tabagi ko. Ma-impeach ba kaning akong bana nga si Alcoy? Di nilang kutob.

0: karong hapon na, no? Siyempre, ito ang sender nga si Marcia. Okay, ang pala nga si Alcoy. Grabe, yung ipaimpit siya mga anak. Dagan mo nilang anak ni Ay?
1: Pero nagit pa eh, mga kanantaas na kayo, mga silinta kapin. Nagit, nag-viral nga yung ging na ng bahay. Saan na, 1,000 lang na eh.
0: Oo, minanaan na eh. Tuntutigong lang.
1: Tiguang na kayo siya.
0: Oo, yung opera niya ang bata o
1: ka na. Nagit nga, tiguang, di doon kayo gitmawa ang ilahan.
0: Libido, yung libido.
1: Nabi pa, makainom na yung turbo. Ano?
0: Muna na, Ron.
1: Yama na pataka yung tiguay ng mga bata niya.
0: Muna na, muna yung problema, Ron. Muna na siya ka nang naitabo rin sa Senado.
1: Yes.
0: Ba, kanang mamang gina trending po doon, kanang impeachment, no? Nagang, ang kuyaw lang kanila mga maring, kasi na isa yung mga anak na yung mubentalo, ano eh?
1: Yes.
0: Ang kuyaw, ano eh?
1: So, ito, pumuntaan na rin sa ito ang mga listeners na to. Sa ilang tanaw ngayon, magpahawaon silang bahay ni si Kuan. Si Kanintiguan
0: ngayon. Si Kuan, Alcoy, ang man si Alcoy.
1: Tungkol sa iyang mga binuhatan.
0: Oo. Oh.
1: Pero wala pa po yung reklamo ng mga bahay nga nabuntisan niya.
0: Wala
1: pa po. Bastos, wala pa po.
0: Wala pa po.
1: Yung kanang karinyo-karinyo rin na iha siguro.
0: Wala pa rin si Rene, ha? Kanang mura companionship na lang ba?
1: Gani, kanang...
0: Kanang kanang gulit-gulit lang, ano ba? Gulit-gulit sa tangang-tang, ano?
1: Pik-pik-pik lang.
0: Ano ba? Hindi mo kinala siguro, no?
1: Sige, Dabi. Ito lang kung ano na ito ang mga... Ambil lang ato ang linya mga igala 0966306-9569. Ah? Ko mga maring 0966306-9569.
0: So wala may nagtawag? So ang talatapag?
1: Tapag na siguro
0: na. Tapag na doon ayaw?
1: Tapag.
0: Wala may nagtawag? May busy kayo natin. Pwede unto naman ko doon?
1: O ganyan. O ban ka?
0: Kaon na.
1: O ban ka? Nag-lodging house bagod
0: na,
1: sila.
0: Nabasa ang Bulgari. Nabasa
2: ang Bulgari. Ito na siya tuktokan.
0: Ayaw tuktokan niya. Kasi piskan niya. Kasi siko niya. Ang mga sinlit niya.
1: Ayun sila nga sa mga mapanahurot ng mga oras.
0: So, mana no, mga katropa. May ato rin tambaga niya. Kaya kita may nagpalikalikan yung ato ang programa. Mga naman din siya. So, karoon, ato na niyong Big T and B.
1: Big T E-O-E.
0: Well, well, well, gineng Marcia, imong ba na niyo, tiguwang naman, ayaw lang kayo na seryosuwa dahi, kay total, ano man ay kasarang yun, kay guwang naman, ayaw lang na, wala, pasag nila na siya, kay at least layo na siya sa prostate, no? Kadang mga inanagol nga tiguwang na nga, mahilig pag-yapon, sa kong pagkabalo, layo na siya sa prostate maring, kay, ikaw, piyansa ka ka, ha? Sige lang ka, ugapan rin niya. Huwag ka, walang kay, kuwa, chisui,
1: walang dispose?
0: Walang kay ilis-ilis o grasa sa imong biri. Ano, maraglain na rin ba kayo ka, kay lura na kakayo. Ay, kumpiyansa niya.
2: Okay lang, madala ka man.
0: Masisakit lang, inigpato din siyong motor, inig-uyog din, inig-aging batsin, ang imong itming games nito, parang naging pangkurintihan.
1: Gani.
0: So, ano no, ilang kayo nakuha na...
1: Siguro, ano lang siguro problema ka, we?
0: Ano lang problema ka, kaya, namagin ang mga tigong, namagin mga inana. Masalamat kayo, kakaya mo nga ba, na-active sa mga inana, kaya kung parang sa mga bana nga, wala na, nanay mga, ang mga TL mga marin, nanay.
1: Kanya, namutan ako kanyang asawa. Basta di po ni siya nagapanglimpyo siya ang lawas, nagapang-arte, kaya di man, man siya makaringa siya ha. So karong palandaan ay...
2: Wala po siguro.
0: Kaya, wala po siguro.
1: Pag nustusan niya yung sabon na iyan, basta po
0: ang clear skin soap.
1: Di na mo ganahan mo karinyo iyang bana, kaya mura nagbukubukos kampra kaya ha.
2: Ato siya na i-okay daw kang lolo daw. Kaya kung gusmarin ko ipapasya sa iyang sala. Ating nyo daw.
0: Kasi kanang ikaw po na ganyan Marcia, kanang imong takungo ni mo, wala po na tanggal-tanggalin ni mong buling. Walang trabun ko.
2: Adabi? Kaya kayo mabot ang lugod.
0: Kaya kayo yung diri, kaya diri ba? Kaya diri ba? Kaya manuksok ba na?
2: Manuksok ba?
0: Kaya ilaos tutoy ba?
2: Mura yung otito day?
0: Oo, ana. So, ana lang, no? Kanang, kung ano saan ka nang pangarte po, pahumot po ka, no? Kanang, kaingon ni mong asawa nga, murag bubalik mo saka ang iyahang kabuhi ba? Hindi magkakuha niya ba? Kanang magkabalik, mubalik ang iyahang pagkabata ba?
1: Yes.
0: Pero may nagturbo.
1: Kaya nagturbo ikaw, nustos kag sabon nga.

0: clear skin so. Ala nga so, ala nang rok ala nga daga geng sa kung ako ikaw mo na kung buhaton, kung ako ikaw. So, dakang salamat kay Neymar siya sa pagpadangat ng Swat Rizzo Tulubarong. Kung ako ikaw.
1: Hantar ba po mga igala? Dakang salamat.

0: Headlines.
1: Mapapawing headlines sa Red Bull sa atin ang Santong Gold Coffee Mix. Dagdag piso sa pamasahe, kulang pa rin sa gastos na machuperain sa grupong Manibela. Transport Group pinanawagan ang dagdag piso sa pasahe.
0: Headlines. 60 pesos na aumento sa sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila, mas simple kaysa sa wage order number 28 ayon sa ECOP Governor.
1: Headlines. Panig ng depensa, sinimula ng cross-examination kay PhilJEPS Division Chief Rendel Opeña o Sopeña. Sa day 13 ng impeachment trial laban po kay VP Sara Duterte.
0: Rodolfo Gracioso Jr. nagpakita ng ilang litrato bilang ebidensya sa aligasyon kaugnay kay Vice President Sara Duterte at dating House Speaker Lord Alan Velasco.
1: Petisyon laban sa 2 taong pagpataliban ng BSKE isinampala sa Korte Suprema.
0: BBBM kinilala ang mga paaralan at partners sa pagangat ng PISA Results 2025.
1: At 2 Pinoy katropa kumpirmadong patay sa bus accident sa Germany.
0: Balitang extra for Sever Santon at XFM, libu-libong papremyo grand draw ng Panay at Negros Island Division o Region naging matagumpay. Winners ng grand draw, prizes pinangalanan na.
1: Balitang regional, mamaya abangan 2 paaralan sa Iloilo City na katanggap po ng pagbabanta na may mangyayaring school shooting incident.
0: Sa balitang international, South Korea hiningi ang paliwanag at paghingi ng paumanhin ng Ukraine.
1: Showbiz, Katrina Halili at Chris Lawrence, inamin na sila na.
0: At sa balitang sports, Philippine National Volleyball Federation, inamin na kulang ang financial support ng Alas Pilipinas Men sa Asian Games.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Next FM News. Next FM News.

0: Lunes, September 28, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na sumasa inyo sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa, si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Buena mano sa detalye ng mga balitaan, sinabi ng grupong manibela na kulang pa rin ang inaprubahang pisong dagdag pasahe para matugunan ang patuloy na pagtaas ng gastos ng mga tsuper. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Manila Chairman o Manibela Chairman Mara Balbuena na 2 piso ang kanilang hinihiling na dagdag pasahe, pero piso lamang ang naprubahan matapos ang 8 buwan itong suspensyon. May inihain ani ang petisyon ng grupo para po sa karagdagang pisong dagdag pamasahe at tumaasa silang maaprubahan din ito.
3: So, nagpapasalamat tayo sa ating Pangulo na kahit sa pano sa 8 buwan na inintay natin ito ay nalit na yung suspension, pero alam naman natin na kulang po ito. Kaya po tayo ay mananawagan na yung dagdag piso pa po, kasi 2 piso po yung hinihingi nating pamasahe.
4: Okay.
3: May petition naman po kasi kami, sana yun ang maaprubahan din. At nailatag naman po natin lahat doon kung bakit tayo humihingi ng 2 piso. Kung yung piso po ay naaprubahan na at nalit na yung suspension, piso na lamang po yung hinihingi natin na dagdag pa sana.
0: Samantala, sinabi rin po ni Balbuena na mahina pa rin ang implementation ng fuel subsidy ng pamahalaan. At hindi pantay ang natatanggap na ayuda ng mga tsuper. Narawakan din ang grupo sa pamahalaan na pansamantala suspindihin ang excise tax at value-added tax sa fuel habang natiling mas mataas ang presyo nga ng petrolyo. Samantala, mga katropa, nagpapatuloy ang 3-day transport strike ng grupong manibela ngayong araw at inaasang matatapos sa Miyerkules.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, nasa 8,897 na pulis ang idideploy ng National Capital Region Police Office o NCRPO para tiyaking magiging maayos ang 3 araw na transport strike ng manibela sa Metro Manila. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni NCRPO Regional Police Information Office Chief Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo na magsisilbi lamang na last resort ang libreng sakay ng pulisya at nakikipag-ugnayan sila sa mga local government unit at MMDA para sa deployment.
5: Sakyan naka-standby na kung sakali na meron na tayo mga kababayan na na-stranded, pwede na agad silang sumakay at point to point naman po yung ang ating mga ruta. Meron po tayong mga deploy doon sa ating mga transport hubs at mga terminals para ensure po na mga lumahok na doon sa ating mga pagtitipon na hindi naman po nila hahadlangan or magiging sagabal po doon sa mga gusto naman po na magbiyahe na member din po nila.
1: Gate ng NCRPO, layunin ng police deployment na mapanatili ang kaayusan at matiyak ang karapatan ng mga commuter na bumiyahe kahit may sinasagawang transport strike.
0: Naging komplikado at nagkabuhol-buhol ang pagpapatupad ng Wage Order 27 sa Metro Manila, mga katropa, dahil sa mga legal na hakbang at pagpasok ng mga korte sa usapin. Ayon sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, dito naman po kay PCCI Vice President for Labor and Employment at Employers Confederation at the Philippines, Governor Butch Guerrero, mas simple ang bagong Wage Order 28 kumpara sa naunang Wage Order na natakda sana ng kabuang 85 pesos na dagdag sahod sa mga minimum wage order sa Metro Manila.
6: Pero nagkabuhol-buhol na kasi pumasok na yung mga korte.
4: Okay.
6: Pumasok na yung Regional Trial Court ng Pasig. Nag-petition na lang siya sa Supreme Court. Kumbaga nagkabuhol-buhol na, George. Maglabas na lang ng bagong wage order na walang haharang. Kung gusto niyo dagdagan, didagdagan na lang next year, huwag na ngayon.
4: Oh.
6: In the meantime ngayon, dahil nagkabuhol-buhol itong Wage Order 27, kunin na natin itong 60 pesos.
0: Sa butuhan ng NCR Wage Board, katropa, sinabi po ni Guerrero na naprobahan ang Wage Order 28 sa botong 4-3, kung saan 4 ang pabor, 3 ang tutol. Dinagdag din ni Guerrero na hindi umano nito isinasara ang posibilidad ng panibagong wage increase sa susunod na taon. Dahil maaari pa rin pag-usapan ang bagong wage order para sa susunod na wage setting period.
1: Depensa sinimula ng cross-examination sa PhilJEPS official. Narito ang report.
4: Sinimula na ni Defense Counsel Attorney Roberto Batumbacal ang cross-examination kay PhilJEPS Division Chief Rendel Sopeña sa 30th araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Patuloy na tinatalakay ng impeachment court ang Article 2 na may kaugnayan sa aligasyon na umano'y hindi may paliwanag na yaman ang pangalawang pangulo. 15 senator judges ang present sa paglilitis. Ipinaliwanag ng House Prosecution ang kanilang request for admission kaugnay ng mga bank records na layong mapabilis ang paglilitis at matukoy ang mga tunay na pinagtatalunan. Ayon sa prosekusyon, ang mga dokumento ay direktang nagmula sa mga bangko at isinumite sa impeachment court. Higit naman ang depensa na dapat protektado ang respondent laban sa anumang pamimilit na magbigay ng admission. Inatasan ni Presiding Officer Jesus Cudero ang prosecution na gawing nakasular bilang stipulation ang kanilang kahilingan. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Vega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, ipinakita ipinakita ni Sinibak na polis Rodolfo Gracioso Jr. Mga katropa, ang ilang retrato o litrato na muna ikuha kasama si Vice President Sara Duterte at dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon po kay Gracioso, isinama niya ang mga litrato sa kanyang isinumiting sworn statement kaugnay ng mga aligasyon niya tungkol sa muna paghatid ng malaking halaga ng pera sa pamilya Duterte. Lalo ng kinumpirma ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na naging security detail ni Velasco, si Gracioso. Samantala, ang mga litrato at iba pang isinumiting materyales ay bahagi naman ng mga ebidensang susuriin din ng otoridad bilang bahagi po na nagpapatuloy na investigasyon sa kanyang mga aligasyon.
2: XFM News Nationwide.
1: Dating security detail ni Velasco na si Gracioso nagbunyag sa umano'y maleta ng pera. Narito ang report ni Earl Sanudar ng XFM Mega Manila.
2: Live!
7: Ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na naging bahagi ng security detail ni dating House Speaker Lord Alan Velasco, si Patrolman Rodolfo Gracioso Jr. Ayon kay Nartates, nagkaroon ng mga kaso si Gracioso sa PNP Calabarzon noong 2021 at 2022 na naging dahilan ng kanyang pagkakasibag sa serbisyo. Matatandang lumutang si Gracioso nitong nakaraang linggo at inangkin na siya umano ang naging bangman at nagkatid ng mga maleta ng pera sa pamilya Duterte at iba pang personalidad. Samantala, sinabi ng PNP na bahagi ng patuloy na verifikasyon ang mga payag ni Gracioso kabilang ang kanyang dating assignment at records sa serbisyo. Patuloy naman sinusuri ng mga otoridad ang mga aligasyon upang matukoy ang kanyang katotohanan at anumang posibleng panaragutan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: Sa taugnay pa rin balita, katropa, ay 3 beses munang nasuspende sa serbisyo itong si dating Police Rodolfo Gracioso Jr. bago tuloy ang na-dismiss noong September 15, 2026. Ayon sa records ng National Police Commission o NAPOLCOM, nauna po siyang sinuspende noong 2024 at 2 beses noong 2025 at ngayong 2026. Bago siya tuloy ang tinanggal sa serbisyo dahil sa 3 counts ng less grave misconduct. Ang dismissal order ay nagutos din ang pagkansila ng kanyang eligibility for feature ng retirement benefits at pagbabawal na muli mapagtrabaho sa gobyerno. Si Gracioso ang dating police officer na nag-akusang naghatid siya umano ng mga maleta na may lamang pera kay Vice President Sara Duterte, gayon din kay dating Paulong Rodrigo Duterte at Congressman Paulo Duterte na sinasabing ginawa niya sa utos naman ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Iniimbestiga na ng NBI ang mga aligasyon habang itinatanggi naman ni VP Sara Duterte na kilala niya si Gracioso o nakatanggap siya ng pera mula rito at itinanggi ng kampo ni Velasco ang mga paratang.
1: Pinawanan lamang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na ginagawa umano ng administrasyon ng lahat upang harangan ang pagdaraos ng 2028 presidential elections. Hiningi ang reaksyon ng Pangulo kaugnay sa naturang pahayag ng pangalawang Pangulo. Samantala, patuloy ang palitan ng pahayag sa pagitan ng kampo ni na Pangulong Marcos Jr. at VP Duterte habang papalapit ang 2028 presidential election.
0: Formal lang isinampa ng online o formal lang isinampa online na election lawyer Attorney Romulo Macalintal ang petisyon para po sa Korte Suprema para pigilan ang 2 taong tagpapaliban sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na natakdasa ng isagawa ngayong Nobyembre 2. Sa kanya pong petition for certiorari and prohibition, hiniling ni Macalintal sa Korte Suprema ang agad i-raffle ang kaso para mabilis na matalakay ang issue. Hiniling din ang abogado ang agarang pagpapalabas ng status quo anti-order, temporary restraining order o TRO at ng writ of preliminary injunction. Layunin ang mga hinihiling na kautosan na pansamantalang pigilan ang pagpapatupad ng pagpapaliban habang dinidinig ng Korte Suprema ang petisyon.
1: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Education Secretary Sonny Anggara ang isang seremonya sa President Corazon Cory C. Aquino National High School sa Pasay City para kilalanin ang mga paaralan at education partners na naging bahagi ng PISA 2025 Participation ng Pilipinas. Tampok sa pagtitipon ng pagkilala sa mga guro, mag-aaral, magulang at iba pang education stakeholders na nagbigay ng learning resources, digital platforms at technical assistance para sa PISA 2025. Sa programa, binigyan din ang naging ambag ng mga paaralan at education partners sa pagsasagawa ng nasabing assessment at sa pagpapalakas ng suporta para sa mga Pilipinong mag-aaral. Ibinahagi rin sa event ang pag-angat ng performance ng Pilipinas sa PISA 2025 kung saan tumaas ang score sa reading, science at mathematics kumpara sa resulta noong 2022. Nagsilbing pagkakataon ang pagdalo ng Pangulo para kilalanin ang sama-samang kontribusyon ng education sector at ipakita ang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapabuti ang kalidad ng basic education sa bansa.
0: I-deploy ng Philippine Coast Guard ang BRP Teresa Magbanua at isang eroplano para bantayan at sitahin ang isang China Coast Guard vessel na namataan dyan sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas malapit po sa Cabra Island, Occidental Mindoro. Ayon sa Coast Guard, na monitor ang CZG vessel 3303 na nasa humigit kumulang 36 nautical miles hilagang kanluran ng Cabra Island at ilang beses itong sinita sa radyo dahil sa paglalayag sa Philippine Economic Zone na walang pahintulot. Hindi umano tumugon ang Chinese vessel sa mga radio challenge ng PCG aircraft na nagsagawa ng maritime surveillance operation noong September 27. Sinabi ng Coast Guard na magpapatuloy naman ang kanilang pagdideploy ng mga sakyang pandagat kaya hindi ng panghimpapawid para bantayan. Idokumento at sitahin ang mga foreign vessel na walang pahintulot na nag-ooperate sa mga lugar na sakop ng karagatan at karapatan ng Pilipinas.
1: Dalawang Pilipino ang kumpirmadong nasawi at 8 pa ang malubhang na sugatan matapos maaksidente ang isang bus na may sakay na grupo ng mga turistang Pilipino sa Bavaria, Germany. Ayon sa Philippine Consulate General sa Frankfurt, Germany, nangyari ang aksidente madaling araw noong Linggo sa A96 o A96 motorway. Lula ng 33 Pilipinong turista at 2 Italian driver ang bus na galing Milan at patungo sana ng Munich para dumalo sa Oktoberfest nang mawalan umano ito ng kontrol, lumabas sa kalsada at tumaob. Ayon sa German police, isang 58-anyos na Pilipino ang kabilang sa 2 nasawi habang hindi pa nakikilala ang isa pang biktima at isinugod naman sa ospital ang 8 malubhang nasugatan. Nakikipag-ugnayan ng Philippine Consulate sa German authorities at Philippine Honorary Consulate sa Munich para sa tulong sa mga biktima at kanilang pamilya habang hinihintay ang opisyal na karagdagang impormasyon.
8: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo,
9: hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Live din po tayo katropa sa iba pang himpilan ng XFM Philippines sa XFM 95.7 Bayugan, XFM 104.7 Malaybalay, at sa XFM 92.7 Ipil, Zamboanga, Sibubay. Diretso tayo sa balita dyan sa Iloilo. May dalawang paaralan sa syudad na nakatanggap ng pagbabanta na may mangyayaring school shooting incident. Katropa natin sa balita, Eres Pinosa, XFM Iloilo.
10: Mas pinainting ang seguridad ng Iloilo National High School at Haro National High School sa Iloilo City dahil sa natanggap na pagbabanta na may mangyayaring school shooting incident. Ang pagbabanta ay pinadala sa messenger at agad na kumalat. Pinauwi ang mga estudyante ng Haro National High School ngayong araw dahil sa nasabing pagbabanta, samantala wala namang pasok ang Iloilo National High School. Base sa screenshot ng mensahe na kumakalat sa social media, pinapaingat ang mga estudyante at hindi pinapapasok sa paaralan dahil sa mangyayaring shooting incident. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon ng nasabing mga paaralan at ng mga kapulisan sa pinagmulan ng pagbabanta. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
1: Lalaki umakyat sa retablo ang San Sebastian Cathedral sa Bacolod habang may hawak na patalim na rescue ng BFP. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
11: Nasa gitna ng Bureau of Fire Protection Bacolod, ang isang lalaki na umakyat sa altar at retablo ng San Sebastian Cathedral sa Bacolod City noong gabi ng Setyembre 26 na nagresulta sa pagkaantala ng misa. Kinilala ang lalaki sa alias na Alvin na nakita umanong nagdarasal sa loob ng simbahan bago lumapit sa altar. Ayon kay Fire Superintendent Jenny Masep, ang Fire Marshal ng BFP Bacolod, may dala itong patalim at kinuha umano ang isang pana na nakatusok sa rebulto ni San Sebastian bago umakyat sa retablo. Hindi tumugon ang lalaki sa pagkikipag-usap ng mga otoridad at sinisinyasan ng mga ito na huwag lumapit. Nang mag-corner ng tauhan ng BFP, tumalon siya sa rescue air cushion na inilagay malapit sa altar at matagumpay na nasagip. Agad namang itinurn over ng BFP sa Bacolod City Police Station 1 ang nasabing lalaki. Sa ngayon, hinihintay ng kapulisan na kung may magsasampa ng kaso laban sa kanya at inaalam ang tirahan at pagkakakilanlan ito. Una rin may allegasyon na posibleng may diferensya sa pag-iisip ang nasabing lalaki. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Cebuano veteran broadcaster nakitang patay sa lupo ng kanyang sasakyan. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
12: Napagpuang patay sa loob ng kanyang sasakyan na veteranong broadcaster at multi-awarded na si Sam Costanilla sa barangay Inayawan, Cebu City kahapon na umaga, Setyembre 27. Si Costanilla, 68 anyos, natagpuan sa driver's seat ng kanyang sasakyan na nakaparada malapit sa Annex Building ng Inayawan Barangay Hall, Cebu City mula pa noong Biyernes na umaga, Setyembre 25. Batay sa CCTV ng Barangay Command Center, alas 8:22 na umaga noong Biyernes, nang pumarada ang sasakyan sa lugar matapos umanong manggaling si Costanilla sa kanyang newscasting sa stasyon ng kanyang pinagtatrabahuan. Dakong alas 8:35 ng umaga kahapon, napansin ang mga bata dumaraan ang hindi pangkaraniwang amoy na nagmumula sa sasakyan. Nang kanilang silipin ang loob, nakita nila si Costanilla sa driver's seat at hindi na tumutugon. Kinumpirma rin na kababatang kapatid ni Costanilla na siya ang taong natagpuan sa loob ng sasakyan. Patuloy pang inibisgahan ng mga otoridad ang sani at mga pangyayari sa kanyang pagkamatay habang hinihintay ang resulta ng autopsy. Sa paunang impormasyon, wala umanong nakita nakitang palatandaan ng foul play, ngunit manatili ito sa ilalim sa resulta ng otopsiya. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Alme Mata, XFM News.
1: Anim na individual arestado sa 49.6 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo at petrolyo sa Bataraza, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
13: Arestado ang 6 na tao sa isinagawang Joint Law Enforcement Seaborne Patrol Operation ng 2nd Special Operations Unit, Maritime Group Quezon. Katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan matapos makumpiska ang nasa 49.6 million pesos laban sa illegal smuggling activity sa karagatan ng Barangay Lugbong, Bataraza, Palawan. Batong alasais ng umaga kahapon, kumpiskado sa operasyon ng MBMR Gray and Sky Blue upang ang ginamit ng mga suspect. 38,641 rims ng iba't ibang smuggled na sigarilyo at 900 liters ng hinihinalang pusit na diesel na may kaburang pinatayang halaga, higit 49 million pesos. Nahaharap ang mga sangkot sa kaukulan o patong-patong na kaso kaugnay ng ilegal na pagdadala ng mga nasabing produkto. Ginawa na ang 6 na individual at mga nasamsam na ebidensya sa Brooks Point Maritime Law Enforcement Team para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon, habang ang evaluation ng mga nasabat na sigarilyo ay sasailalim sa pagpukoy ng National Tobacco Administration. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: At panghuli, katropa, sa provincial report natin, 4 ang patay sa magkahiwalay na aksidente dyan sa Aklan. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino na XFM Calico.
14: Live report.
15: Patay ang dalawang motorista matapos maaksidente sa Barangay Manup, Alta Basaklan itong Sabado ng gabi, Setyembre 28. Base sa investigasyon ng motoridad, ang lalaking driver ay nasa legal na edad at residente na Bacau Sur, Calibo, habang ang kas nito ang isang 17-anyos na minor de edad na residente ng Barangay Cabangila, Altabas. Magmula umano ang mga biktima sa poblasyon Altabas at papunta sana sa Barangay Cabangila, ngunit pagdating sa pakurbadang bahagi ng kalsada ay nawala ng kontrol ang motorsiklo at bumangga sa wing van. Agad silang isinugod sa Altabas District Hospital, ngunit idiniklarang dead on arrival ang angkas, habang ang driver ay binawian naman ng buhay madaling araw kahapon. Sa kabilang dako, patay rin ang magbayaw matapos mag-overshoot ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa kalsada at bumangga sa isang poste sa Barangay Pinturan sa Banga, banda alas 10 ng gabi noong Sabado. Pauwi na sana ang 29 at 21 anyos na mga biktima nang mangyari ang aksidente. Sinubukan pa silang dalhin sa ospital, ngunit idineklarang dead on arrival dahil sa matinding sugat na kanilang natamo sa ulo. Kasalukuyan namang iniimbestigahan ng motoridad ang naturang magkahiwalay na insidente. Mula dito sa Axopam 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Axopam News.

0: Tropang Brian, nasa labas na ng PAR ang Typhoon Surigay o Bagyong Queenie at malit na ang posibilidad na muli itong pumasok sa bansa.
1: Katropang Buddy, huling namataan ang bagyo sa layong 1,055 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin, umaabot sa 175 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 215 kilometers per hour.
0: Ayon po sa PAGASA, mga katropa, wala na ibang bagyo kay LPA na binabantayan sa loob at labas ng bansa maliban kay Queenie.
1: Samantala, patuloy na nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Palawan, Visayas at Mindanao, habang localized thunderstorms naman ang maaaring makaranas sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon.
0: Sumigat po araw kanina, 546, lulubog naman 548.
2: Balitang International.
0: Ang Balita International, katropa, ay hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Hiningi ng South Korea ang opisyal na paliwanag at pamanhin mula sa Ukraine matapos ibunyag nito ang paglipat ng dalawang North Korean prisoner of war sa Seoul. Ang dalawang North Korean soldier ay nahuli ng Ukraine sa Kerch region noong Enero ng taong lumipas matapos umano silang lumaban para sa Russia. At kalaunan ay inilipat sa South Korea matapos ipahayag ang kagustuhang manirahan doon. Ayon sa tanggapan ni South Korean President Lee Jae-myung, na pagkasunduan umano ng Seoul at Kiev na panatiling o confidential ang paglipat dahil sa seguridad ng dalawang bilanggo at kanilang pamilya.
3: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. It's confirmed! Tuluyan na ngang kinumpirma nila Katrina Halili at Chris Lawrence ang estado ng kanilang relasyon matapos ibunyag ng kanilang anak na si Kitty na nagkabalikan na ang kanyang mga magulang. Sila na po, ito ang pagkukumpirma ni Kitty sa relasyon ng kanyang magulang sa kanilang latest vlog. Lalo pang naging malinaw ang kanilang bagong chapter matapos magbahagi si Chris ng sweet selfie nila ni Katrina na may caption na kami na, kasunod ng mensaheng kami na, bahala where this new chapter takes us. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang sports! Atin sa atin ng Premium Bakery. Mga katropa, inom na po kayo niyan. Lakas sa bawat kapsula. Namin ang Philippine National Volleyball Federation ay hindi naging sapat ang financial na suporta nila sa Alas Pilipinas Men sa kanilang kampanya dyan sa Asian Games. Matapos ibunyag ni Team Captain Brian Bagunas na hindi pala regular na nakatatanggap ang ilang mga laro ng kanilang allowances at may napipilitan pang mangutang para po magastusan o matustusan ang ilang pangaraw-araw na gastusin. Ayon kay Bagunas, may ilang mga laro rin na hindi nakadalo sa training dahil walang sapat na pamasahe, habang sariling gastos din umano ng mga atleta ang kanilang pagkain sa Asian Games.
2: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Malitang Extra sa XFM News Nationwide.
1: First ever Santon at XFM, libu-libong pa-premio Grand Draw ng Panay at Negros Island Region naging matagumpay. Winners ng Grand Draw prizes, pinangalanan na. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Copy.
4: Naging matagumpay ang isinagawang Santon at XFM libu-libong pa-premio Grand Draw sa siyudad ng Rojas, Provincia ng Capiz kahapon, Setyembre 27. Pinangalanan na ang mga nakakuha ng Santon at XFM libu-libong pa-premio Major Grand Prize, na kung saan si Maria Richibels Acer ng Barangay Talon, Rojas City ang nagwagi ng third prize na 20,000 pesos. Si Ramona Leia Escalona naman ng Makatoaklan ang nagwagi ng second prize na 30,000 pesos. At si Modesto Gasho ng Canlaon City ang pinakamaswerteng nagwagi ng first prize na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Samantala, maswerte rin nagwagi ang 10 mga consolation prizes winners ng tig 5,000 pesos na sina Eden Arias ng Calibo Aklan, Romnick Laposa ng Sagay City, George Bautista ng Barangay Tacas, Pontevedra, Capiz, Mia Mariano ng New Washington Aklan, Josephine Almontaro ng New Washington, Aklan. Marilyn Nepomuceno ng Banga, Aklan. Charlene M. Francisco ng Barangay Cagay, Roja City, Capiz. Josepher Peñaflor ng New Washington, Aklan. Rosalinda Magdato ng Hamtik, Antique. At Juralyn De La Cruz ng Lacerna Street, Calibo, Aklan. Nagbigay rin ng dagdag na kasiyahan ang isinagawang katropa Zumba sa Santona Next FM Libo-Libong Papremio Grand Drone na kung saan ipinakita naman ng limang mga kalahok ng grupo ang kanilang energetic at husay sa pagsasayaw. Sa naturang aktibidad, natikman din ng mga katropa ang pa-free taste ng Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ng Yas Chos Incorporated para sa mga nakibahagi sa programa. Dumalo rin sa okasyon ang lahat ng mga station managers galing sa iba't ibang XFM stations sa Panay Island at Negros Island Region. Gayun din si Dr. Nelson Cadena bilang kinatawan ng Big Boss ng mga katropa na si President and CEO ng Yas Chos Broadcasting Network Incorporated na si Dr. Remilito Uya. Lubos namang nagpapasalamat ang XFM Roja sa mga sponsors, partners, judges, participants at sa libo-libong mga katropa mula sa Panay Island at Negros Island Region na naglaan ng oras upang maging bahagi ng matagumpay na programang ito. Patuloy naman na magsisilbing inspirasyon sa 106.5 XFM Roja, sa XFM Philippines at Yas Chos Incorporated ang pagmamahal at suporta ng komunidad upang maghatid pa ng mas marami pang programa, papremyo at serbisyo para sa mga katropa. Mula dito sa 106.5 XFM Roja City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
0: Congratulations sa ating mga XFM stations and sa mga winners. Live mula po naman, XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na, XFM News Nationwide, Monday, September 28, 2026.
5: Maraming pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
5: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
5: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide. Live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting!
1: Hello! Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung likod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner. Makasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ating po mga kapanayam, ang dalawa sa ating po mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla at Doc Ronald Valer. Mga partner, magandang araw po.
2: Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kawalas, mga katropa. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, it's Monday today. Panibagong talakay naman po hinggil sa kalusugan ang ating pong pag-uusapan, lalong-lalo na with regards sa ating digestive tract at kung paano ito mapangalagaan at kung paano maiwasan ang mga upset stomach na kung saan ay nakakaapekto sa ating overall health, especially po sa ating brain functions. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang dito po sa ating programa.
3: Magandang morning ha sa lahat, afternoon pala sa lahat ng ating mga ka-wellness that's on besides Mindanao, especially sa mga nanonood po sa ating pong Facebook Live. Ayan, at welcome po sa isang namang edisyon na ating palatuntunan. Sana marami po tayong mapulot ng mga sikreto at solusyon sa ating pong kalusugan.
1: Sumama po kayo mga ka-wellness dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. Ang inyong mga katanungan, pwede niyo po yung i-track sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po gawin kamasalan yung mga katanungan, makalagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo located para ma-acknowledge siya nandito sa ating pong programa. Sa mga nagbabalak na masumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede niyo po mabili ang ating pong mga produkto sa ating pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug. At gaya na sa mga local pharmacies sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong niyo po ang ating mga produkto, mga ka-wellness ha. Ang ating pong napakasarap na kape, Santon Gold Coffee Mix, ay available din sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket. Ha? At lahat ng produkto ng Yes to Health pwede ma-avail yan sa ating pong online shopping store. Isa siya lang po ang ating pong Shopee store, Yes to Health 2011. Ha?
3: Pwede rin po mabili ang ating Yes to Health wellness product sa lahat po ng wellness center ng Yes to Health at ating Yes to Health pharmacy, no?
1: Mm-hmm.
3: Ang good news dito, partner, meron tayong discount, especially sa ating mga senior citizen na bumibisita po sa ating pong Yes to Health Center. At isa pang good news, kasi meron tayong buy one, take one, kung siya narayin kahapon sa Yes to Health Seminar, yung ating monthly seminar, no? Pasalamatan ko pala, partner, yung ating mga ka-wellness, ano? Na nag-attend ng seminar po kahapon.
2: Oo, namin nila kahapon to.
3: Oo, yun yung ating first seminar sa bago nating venue.
1: Location.
3: Oo, namin nila, ano? Thank you very much dun sa mga nag-avail ng ating buy one, take one.
1: Mm-hmm.
3: Yung mga nagpakonsulta. At congratulations din sa, dun sa mga nanalo ng libreng radyo.
1: Yun.
3: Ng XFM 99.5. Ayan. At of course, kung kayo po ay papasyal sa mga susunod na, actually next week, I think, open na yung Yes to Health Wellness Clinic, eh, pasyalan po ninyo yung bago nating branch. Pwede po kayo dyan magpakonsulta, pwede kayo dyan mag-avail ng ating mga modality, gaya ho ng cleansing and detoxification, meron tayong mga nutritional therapy, BioZapper, and Terahertz. At marami pang iba na pwede nyo pong i-avail ng mga services po ng Yes to Health.
1: Mm-hmm. Yes, mga kaibigan natin dyan, ha, mga kababayan natin, eh, puntahan po, bisitahan nyo yung mga wellness clinic natin. Ano? Para sa mga gustong bumisita doon sa new location ng ating pong Yes to Health Clinic, Wellness Center, dito po sa NCR. So dati nasa ano tayo, Quezon City branch, ngayon nasa Makati branch naman na tayo mga kaibigan, ano? So dyan po tayo matagpuan sa Guadalupe Commercial Complex, mga kasama. Ground floor lang yung ating pong wellness clinic po dyan, ha? O, katabi ng ano, katabi ng Cebuana, and then katabi nung Pag-ibig Fund na signage. Parang Pag-ibig Fund pala, nasa second floor pala yun. Yung clinic natin, wellness center natin, nasa ground floor yan. Pero yung signage nila, kasi yung pinakamalaki doon na signage na makikita nyo, katabi-katabi lang nun yung ano natin.
3: Pero ang pinakang landmark talaga, ay yung anong ano yun?
1: Sibuana. Katabing-katabi yun nung ano natin, nung wellness clinic.
3: Namiss mo sa ground floor yun?
1: Yes, namiss
2: mo. Kaya pala tinuturo sa second floor. Katabi ng pag-ibig.
3: Sorry po, sorry po.
1: Pero tayo na sa ground floor tayo mga ka-wellness. Madali lang mapuntahan, matuntun yung ano natin, wellness center natin. Kasi pag mag-MRT po kayo mga kaibigan, pagbaba nyo ng Guadalupe branch, pagbaba nyo ng stairs, nasa bandang kaliwa na mismo tayo. If paano kayo ha? If northbound, tama to.
3: Oh, northbound.
1: Pagpa-northbound kayo. So, pagpa-southbound kayo, so, tatawid pa kayo. Tatawid kayo ng yung daanan, ano, and then, baba kayo dun sa stairs. Pero pagka-northbound kayo, automatic yun. Pagbaba nyo ng, ano, ng train, baba kayo ng stairs, nandun na mismo tayo sa left side.
2: Yes.
1: So, mabilis lang matuntun at very accessible para sa mga kababayan natin na gustong bumisita po sa atin pong wellness center doon. At ang opening po natin, I'm not telling nakaantabay din sa atin po mga programa dahil i-announce sa atin kung kailan ang eksaktong date sa atin pong soft opening dyan sa atin pong wellness clinic sa Guadalupe, Makati City. At sa iyo po mga branches natin, mga kaibigan, mga ka-wellness, and narito po ang atin pong mga address na pwede nyo pong puntahan.
0: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-849-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Altex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-042-2005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitap Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of owned DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shop Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay hitid sa atin ng Santon Gold Herbal Capsule at iba pa mga supplements ng Gastro Health na pwede po ninyong ma-enjoy at makapagbigay ng benepisyo at mga nutrisyon sa atin pong pangangatawan. Sa episode na ito mga ka-wellness, ipag-uusapan natin kung ano ba yung pwedeng may tulong na benepisyo ng pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule natin kapag tayo nakakaranas ng mga problema sa atin pong digestive tracts. So, ito ang mga abdominal problems kung tawagin. Ngayon, ang katanungan na Dr. Haji, ano po ba yung kahalagahan o yung advantages kapag malusog itong ating pong gastrointestinal tract?
3: Nako, napaka-importante kasi alam mo itong gastrointestinal system natin. Mm-hmm. Ito yung pinakang crucial kasi pagdating sa nourishment. Lahat, parang sasasakyan yan yung sistema ng pagpasok ng kasulina.
2: Carburador.
3: Oo, eh, kahit pa siguro maganda yung bago yung gulong mo, bago lahat, kung ang may problema barado yung carburador, walang pakinabang yung sasakyan mo. So, ang gastrointestinal tract ay mahaba po yan. Okay? Nagmumula yan dito sa ating bibig kung saan nangyayari yung partial digestion ng ating pong kinakain mga carbohydrates. No? Na yung ating pong bibig ay meron niyang saliva, okay, na naglalaman ng tinatawag na amylase enzyme. Na kapag minasticate mo yung kanin, any carbohydrates, nagkakaroon siya ng partial digestion, ano, ng mga sugars. Kaya pag hindi natin ginunguya, sabi ng isang pag-aaral, yun ang dahilan bakit maraming na-indigest at tumataas din yung tendency ng hindi tayo natutunawan. Mm-hmm. O, then, pagkatapos sa bibig, dadaan yan doon sa tinatawag esophagus. Ang esophagus, isang tubo yan na nagdadala ng pagkain ng inuya papunta doon sa ating stomach o yung tawag nila yan, sikmura. Pero yung sikmura na sinasabi nila, stomach talaga yun. Ano? Mm-hmm. Oh. Ayan.

0: hindi naman, kumbaga sapal, ano? Parang nagagata ka lang yung gata kinuha mo, yun yung napunta doon sa small intestine. Then yung large intestine naman, yun yung dinadalhan ng mga kailangan ng ilabas. Usually mga ano yan, mga fibrous content na kinakain natin. So, dinadala yan doon. Then, pag due time na, nilalabas yan doon sa rectum, sa anus, na kung saan, eh, yun yung dumi natin. So, yan yung kabuuan ng ating mga organs that are involved. May mga tinatawag din tayong accessory organs of digestion, gaya ng ating atay. Iba, nagbibigay siya ng kanyang yung bile. Yung bile, na panunaw naman ng fats. Yung gallbladder naman, yun yung nagiging tambakan, okay, ng bile. Yung pancreas naman, accessory of digestion din, kailangan yan para ma-regulate yung sugar, ma-digest partially yung sugar natin. Ano? So, yun yung ano, kumbaga sa kabuuan ng digestive process, madaling banggitin. Wala pa nga natang ilang minuto kung binanggit. Pero, kadalasan nagiging complicated dyan, depende sa sitwasyon na ating choices sa pagkain. At pag nasira, alin man sa function, hindi man completely nasira, bumagal, yung magkakaroon ng malaking epekto yun sa kalusugan natin.
1: Mm-hmm. So, mga nabanggit mo, Dok Algie, no, ng mga parte, mga ano, sangay ng ating pong digestive tract or gastrointestinal tract. Ano po ba, Dok Ron, yung madalas na problema na laging nararanasan ng mga kababayan natin, mga ka-wellness natin? Ano yung malimit na nagiging problema dito?
2: Number one dyan is yung dyspepsia. Kung sa Cebuano, butod. Sa English is bloating. Hindi natutunawan. Kalimitan yan kapag ka, ano, kapag ka, buffet. Buffet ang kainan.
1: Mga mukbang.
2: Madaming kain. So, ang indigestion or dyspepsia refers sa general feeling ng upset stomach or discomfort. Kalimitan, ito pagkabata, lalo na yung bata nagkakaroon ng dyspepsia, iyak talaga yung bata.
1: Minsan, nilalagnat pa.
2: Nilalagnat pa. Hindi maintindihan. Kalimitan na nagiging dahilan yan, yung sinabi ko, kapag sobra ang pagkain, tapos yung iba naman is hindi naman hindi madami yung kinain, pero sobrang daming klase ang kinain. Pagka umabot na ng
1: sa buffet yan madalas
2: unti-unti. Kahit naman hindi madami yung kinakain mo, magkakaroon din ng upset stomach. And also, underlying digestive problems, especially pag may problema kayo sa atay, o di kaya may problema sa gallbladder, or may problema also sa pancreas, might cause also yung tinatawag natin dyspepsia. Symptomas yan is yung bloating o yung butod, burning ng upper abdomen natin, ng kukos yung tinatawag tawag natin na reflux. Also, palaging puno ang tiyan. Ilang oras ka nang tapos ng kumain, pero parang ang bigat-bigat pa rin. Yung iba, nahihirapan ng ano, hirapan ng huminga. Also, stomach pain, pag-uutot, tapos nagkakaroon ng pagdidighay. Also, yung iba, din ay nasusuka. At indigestion ang common occurrence. At kalimitan is kapag nakakapag-adapt na yung tiyan, is nawawala naman. Yung iba is iniinuman ng mga mapapait. Yung iba is yung mga tonic ng mga inumin. Is nawawala. Kapag nakautot na, nakadigay, nawawala. Pero kapag kapalagi, possibly ay merong underlying problem. Pangalawa dyan is yung heartburn. Ito ang specific type ng indigestion na kung saan is yung parang sinisilaban ang dibdib. Ito yung nangyayari kapag ang acid, ang stomach acid natin, kasi doon sa in between sa esophagus at saka doon sa stomach acid natin, merong pinto yan. Ang tinatawag dyan is esophageal sphincter. Yung sphincter natin na kapag ka nagre-relax siya, nakasarado. Pero kapag ka naka-stress siya, is nagbubukas. Ang nangyayari, kapag yun ay nagbubukas, of course, yung acid natin, yung hydrochloric acid natin, kayang tumunaw yan kahit na yung mga matitigas na mga bagay, kahit yung mga buto, kayang tunawin. At kapag ka bumalik, or nag-backflow, ay nagkukos na ang tinatawag natin ng burning sensation. Ang nangyari yan can be triggered by certain foods, especially, ito ang palaging nagkukos na tinatawag natin ng heartburn kapag ka ito, palaging practice ng mga Pilipino kasi kapag kumain, dos bandas. Banda sa kanan, banda sa kaliwa.
1: Lunok
2: diretso. Kapag ka hindi na malunok, tulak ng tubig. Eh nagiging ano, nag-i-inhibit yung absorption ng magnesium, ng relaxation doon sa ano, ng sphincter, kaya bumabalik. Also yung mga inumin, especially kapag umiinom kayo na

0: also ng mga soda drinks, and also lifestyle habits kapag pagkatapos kumain, higa diretso, and also some other medical conditions. Kalimitan is nire-relieve ng antacids, but then alalahanin niyo po that prolonged usage of antacids might cause also some problems later on sa ating pong katawan. Kaya it's not advisable na kailangan inuman ng antacid kapag meron kayong heartburn. Ang kailangan po ninyo is yung habit or pagbabago ng habits of eating, and at the same time supplementation ng magnesium po sa katawan.
1: Ang minsan kasi yan, nagiging dependent na yung iba. At nagiging habit forming. Pagka nakaranas ng heartburn, inuman kaagad ng mga antacids to subside na yung acid. Eh minsan, nagiging kampante ka na ngayon.
0: Nagkukose yun ng later on kapag ka na palagi nagkukose ng colorectal cancer.
1: In the long run, talagang napapasama talaga yung mga friendly flora sa tiyan mo eh. Kasi merong hindi magandang epekto din yun.
2: Okay. At isa pa sa nagiging ano, yung sinasabi mo, Doc Ron, ito yung dahilan sa acid reflux. Okay? Acid reflux kasi, antacid, pwede mong gamitin yan pero huwag kang mag-dependent dyan.
0: Yes.
2: Kasi nga, marami akong kilala, nakadepende dyan, di naman binabago yung lifestyle. Pabalik-balik lang. So, ang ibig sabihin, pag nagkaroon ka ng acid reflux, nagmabackflow yung stomach content mo. Yung pinakang delikado dun sa content ng stomach na hindi design yung ating esophagus na i-bear is yung acid. Diba? So, magkakaroon ka ng pakiramdam na parang naiinit, mainit. Tinatawag nga nilang heartburn. At yung GERD, o gastroesophageal reflux disease, eh, ito ay isang condition na yung acid frequent na.
0: Na
2: lagi na lang nangyayari. Nakaka-damage na po yun dun sa party ho ng ating pong esophagus area. Na ang nangyayari, nagkakaroon, pwede ka magkaroon ng ulcer. Diba? Doon. So, ang corresponding symptom is chest pain. Kaya na tinawag nila heartburn. Kasi feeding mo, parang ang init-init.
1: Parang problema yung
2: pulso. Parang pakiramdam. Oo. Ngayon, ang isa sa, ano doon, ang isa sa pinakang delikado doon kasi yung pagkakaroon ng ulcer.
1: Yeah,
2: no. Kaya kinakailangan, pag meron kayong ganyan, i-check nyo kung ano yung diet that causes this kind of problem na magkaka-wellness.
1: Pwede rin silang ano. Merong mga pamamaraan kasi para kahit papaano, hindi ka mag-depende dun sa mga antacids. There's so much natural ways na pwede kang gawin. Pero yun nga, pinaka-umpisa talaga, hanapin mo yung ano, yung ugat ng problema na yun.
0: Kalimitan talaga yan is yung habits, the way they eat, paano kumain. Another thing is yung constipation. According sa sa isang libro na The Building Vital Health, constipation is the mother of all diseases. Ang constipation, ito ay nangyayari kapag ka ang stool natin o yung dumi natin ay sobrang masakit na inumi at hindi palaging dumudumi. Yung iba is umaabot ng 3 times a week. Before, it was recognized na ang 3 times a week na ano na pagdumi is normal. But then recently, in recent studies, nagsasabi na we need, if we are eating food on a daily basis, we need also to dispose those food within 20 hours time. So, 20 hours time, that should be, kung pagkakain tayo ng almusal ngayon, the next day, it should be put out. So, pagka ang isang tao ay kumakain ng 3 beses sa isang araw, tapos umaabot kayo ng 3 araw o 3 araw bago dumumi, that would be considered as constipation. Lalong-lalo na kapag kayong iba tag 2 beses na lang sa isang linggo. May nakita pa ako ng worse na yung isang pasyente na kung saan is isang beses na lang.
1: Once a week na lang.
2: Sakit sa ulo
0: nun. Sakit sa ulo. Tapos yung yung hinga is iba na yung hininga. That is why kapag meron, especially kapag ang isang tao is mahilig kumain ng mga mamantika at palaging karne na pagkain, walang fiber na pagkain, ito yung problema kapag nagkakaroon. Ito yung resulta, magkakaroon po kayo ng tinatawag natin na chronic constipation.
1: Yan. Ilan lang yun, mga ka-wellness, sa mga problema na pwedeng tumama sa atin pong gastrointestinal tract at kahit ilan lang dyan ang maranasan nyo ay napakalaki pong permission nun na may dulot sa atin pong pangangatawan. Kaya ngayon mga kababayan natin na meron ganitong problema, one is the one thing na pwede po ninyong isabay sa pag change ng lifestyle nyo, change ng diet nyo, yung mga supplemento po natin, lalo ni Ultimate Trio. Mm-hmm. Kasi meron silang mga contents and components as well as mga bioactive compounds na nakakatulong para po ipanormalize, una-una Dokron, Dok Algie, yung digestion natin, how our body digests the food or yung digestive tract natin, and as well as yung absorption ng mga nutrients mula dun sa ating pong mga kinakain. Ano? Kasi yun naman yung purpose kung bakit nandyan yung ating pong gastrointestinal tract, mga kaibigan. Ano? So, pwede kayong mag-take ng Santon Gold Herbal Capsule natin since meron yun siyang mga tools, meron mga bioactive compounds na palakasin yung ating pong digestion, mga kaibigan. Kasi isa pa, meron fiber din yun sila, no? Dietary fibers na nakakatulong para maging maayos din yung digestion natin. Plus yung premium D3 naman, tumutulong naman yun dun sa ano, movement ng bowel sa ating pong dungi, yung peristalsis functions ng ating pong colon area para magiging maganda yung pag-dispose ng mga dumi na yun. Kasi iba, nakapokus lang Dokron dun sa ano, digestion. Mm-hmm. Hindi naman nila binibigyan ng pansin yung disposal ng mga waste sa kanilang pangatawan. Mm-hmm. Ano? So, na yun din yung madalas na problema ng atin pong mga kaubayan. Mm-hmm. So, yung ultimate trio natin, both ways nakakatulong siya for digestion and for the removal of waste products ng ating pong mga nakakain. Kasi both yon ay mahalaga sa pagkakaroon ng malusog na gastrointestinal tract, mga kaibigan. Ha? Kaya take po kayo, Ultimate Trio everyday para maging maayos at maganda ang ating pong panunaw at maging maganda rin yung ating pong tiyan at mga bituka, mga kaibigan. Okay? Mamaya, ipagpapatuloy mo po natin ang ating pong talakayan patungkol dito sa ating pong gastrointestinal tract, ano? At kung meron kayong mga katanungan patungkol sa ating pinag-usapan, text nyo lang yan sa ating pong numero, mga ka-wellness. So, tulang po dahil magkabalik ang programang
3: The Secret of Health. The Secret of Health. Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. 7 Plus Gold.

0: Soundform Plus Gold.
1: Mă bibici, prea mă, trebuie să jucă.
0: Soundform Gold, Coffee Mix.
2: Dacă poți să jungi, să ai toate le gândă din sapă, în Soundform Gold, Coffee Mix. Utamis, tapa, rumă, ai că le gândă pe la soare. Suri te le gândă, Soundform Gold, Coffee Mix.
0: Soundform Gold, Coffee Mix.
3: Dacă pe cana, la nacas, adică gândă pe la
0: The secret of hell.
4: Balik po tayo mga kawalna sa ating punta lakayan. Kung meron kayong mga katulungan, huwag pong mag-atumili. Na-text yan sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Mga partner, balik tayo sa ating pong tinatalakay. Tungkol sa ating pong gastrointestinal tract. Doc Aji, ano-ano po ba yung pwedeng gawin o nararapat gawin ng ating mga kawalnas kapag meron na silang problema o nakakaranas na sila ng problema sa kanila pong gastrointestinal tract?
5: Ang good news kasi itong gastrointestinal tract problem, hindi siya mahirap i-handle. Actually, baguhin mo lang yung diet mo. Magbabago din yan. So, embrace or lipat ka na sa tinatawag nating balanced diet. Yung mga whole foods, tulad ng mga fresh vegetables and fruits. Iwasan yung mga highly refined na walang fiber kasi yun ang unang-unang dahilan kung bakit nag-slow down yung digestion natin. I-upgrade natin yung fiber content ng pagkain and also probiotics content. And isa pa, aside from probiotics, kain ka ng prebiotics. Ang tinawag kasing prebiotics, ito yung pagkain na nag-enhance ng ability ng probiotics. Probiotics kasi yung mga good bacteria. At ang isa sa pinakang naalala ko na pinaka the best na prebiotic is soya.
6: Soya.
5: Yung mga soya product na napakaganda sa kalusugan natin. And also, huwag kang masyadong kakain ng sobra. Hinahinay lang yung pagkain. Iwasan yung mga buffet. Yung mga buffet kasi masarap sa mata. Pero sabi nga ni Dr. Ron kanina, kapag sobrang dami na ng klase ng kinakain natin, hindi na rin healthy sa ating digestion. Kaya ang advice nila, eat smaller portion ng meal natin at kinakailangan you need to eat on time. Kung ano yung dapat pare-pareho yung oras ng kain natin. Yes, ano? Kasi meron tayong tinatawag na biological clock. Ano? Govern niya yung pagtulog, pagkain, etc. Ano, sa ating katawan. Huwag kalimutang nguyain ang ating pagkain ng mabuti. Sabi nga ng mga teacher namin nung elementary, chew your food 100 times. But it's just an para ano lang yun, kasabihan lang yun, na ibig sabihin, nguyain mo mabuti yung kinakain.
6: Kapag sadyain mo 100 times, nako po.
5: Baka isang pinggang ka, isang galahating araw ka dun. Ano? And also, kinakailangan din mahilig tayo doon sa mga pagkain na mismo nakakatulong sa panunaw natin. Mga pagkain na ganyan, katulad ng pinya, papaya, ano pa ba yung iba yung mga root crops, na kapag kinakain natin, wala tayong kapuro problema sa pagdumi. Kasi nga, meron silang built-in na sistema na nagpapaganda ng panunaw natin. So, usually, yung mga tao nagkakaroon ng constipation, kulang kasi sila sa tubig. Kaya kinakailangan din na mind your water intake every day. Hindi naman mahirap eh. Ewan ko nga ba kung bakit yung mga bagay na hindi mahirap, gaya ng pagtulog, ng pag-inom ng tubig, doon ngayon nagkakaproblema yung mga tao because siguro dahil sobrang simple.
4: Taking for granted na lang.
5: So, kung tatanungin niyo kung paano mag-take ng enough water, very simple, ilagay mo na yung lahat ng water requirements mo sa isang container. For example, 2 liters of water. Then, huwag kang matutulog nang hindi mo naubos lahat. Huwag mo papatapusin ang araw.
6: Water day challenge.
5: Oo, yan.
4: So, minsan kasi yung iba to, nakakaisip lang uminom pag nabulunan. Yung iba, hindi nabubusog pagka hindi daw uminom ng tubig pagkatapos kumain.
5: Mali nga yung ano. Isa pa yun, yung pag-inom ng tubig with meal. Isang malaking problema sa panunaw na dapat po nating
4: gawin.
5: Okay, yun po. Yun yung mga tip ko. Kasi pag pinadami natin yung health tip natin, ano yung mga parang sa nalilimutan. Just focus more on changing your diet from refined foods to whole foods. Na kung saan, nandun po yung mga prutas at gulay, mga kawal.
4: Ang challenging lang naman dyan mga partner is yung ano eh, yung transition. Yung mula dun sa nakasanayan mo, papunta dun sa mas healthy.
6: Bagong way ng pamaraan
4: at kung ano yung kakainin mo. Yun lang naman kasi yung mahirap dun. Pero pag nakaumpisa ka na, and then meron namang ano doc, di ba? Mga transition food kung tawagin. Na mas mapapadali yung transition mo mula dun sa nakasanayan.
5: Marami akong may nagtanong sa akin, ba't kayo ba nakatira sa bukid na malayo sila sa bigas? Nakakatikim. Pag nakakain sila ng kanin, ng bigas, parang special na sa kanila. Tapos ang kinakain nila, yung mga tanim ng root crops. Pero ang gaganda ng katawan nila.
6: Yes.
5: Wala silang mga maintenance.
6: Kasi hindi refined yung pagkain.
5: Yun ang bottom line. Yun yung sinasabi natin.
6: At saka meron yung, ano, meron yung sa Blue Zone, Doc Algie, about yun sa Okinawa, yung Harahachibu. Yung Harahachibu is a way of eating that you need to stop eating when you are 80% full.
5: Huwag mong punuin
6: ng gusto. Huwag talaga punong-puno. Sa atin, palaging ano.
5: Huwag gustong tuta.
4: Sa atin, ayaw na ng chat, pero gusto pa ng otak.
5: Tawag yun yung ano eh. Sabi nung isang lecture na rin ko na ano, busog tuta.
6: Busog tuta.
5: Kasi ba yung tuta, hindi humihinto hanggang hindi.
6: Bilog na bilog.
5: Bilog na bilog yung tiyan.
6: So, Harahachibu. And also, lifestyle factors. Wellness. Number one is manage stress. If you are stressed, it's better not to eat at all. Kasi kapag stress po kayo, ang focus ng blood circulation ay nandun sa brain. Mahina doon sa digestion.
4: Hindi pala applicable doon yung ano, stress eating.
6: No. This is the reason why marami
5: na nagkasakit.
6: Yes, nagkatumataba. Kasi poor ang digestion when you are ano, when you are stressed.
4: Stress,
6: kasi ang focus ng dugo nasa utak natin in order to cope up with stress.
4: Naalala ko talaga yung lagi yung payo nung lola namin, mother ni father. Sabi niya, huwag kang kakain pag masama yung loob mo. Huwag kang kakain pag malungkot ka.
6: Meron nga isang director ng isang Adventist hospital na sinasabi niya that eat only when you're happy. When you're sad, when you're excited, do not eat at all. Wait till na ang emotion is neutralize. Also, get regular exercise. Ito kalimitan ng pagkabusog tuta, siguradong gulong na agad. So, kalimitan eh. Pero alam nyo ba na napakaganda sa digestion na after you eat, you need to you can have a 1 to 2 minutes walk. At alam nyo ba na ang paglalakad that yun nag-i-enhance yung pinakamalaking muscle sa ating katawan, yung calf muscle natin. At sabi sa bagong study that exercising your calf muscle after you eat does reduces blood sugar uptake sa blood by 52%. By 52%. Ganun kaganda. So, regular exercise or walking after you eat. Also, sleep. If you don't have a good sleep, it is better to, nahanap kayo ng pagkain na hindi masyadong heavy na kainin. Or pinaka-the best is yung fruit juices or vegetable juices. And then wait till you have kasi mataas ang stress level din ng katawan kapag hindi nakakatulog ng maayos. Also, smoking does disrupt ng digestion natin. Akala natin is pampasaragana sa ibang nagninigrelyo, but digestive ang nagkukos din yan, digestive disorder, kasi nakaka-apekto din sa ating atay. So hindi lamang yung bituka natin ang parte ng digestion, yung ating atay mismo, kapag hindi yan nagpadala ng maayos na pangtunaw sa ating stomach, is naapektuhan din ang ating tinatawag na ating panunaw. Also, konsulta ninyo ang inyong mga healthcare professionals, especially ito, palaging utot ng utot, palaging dinghay ng dinghay, palaging kinakabagan. Also, kapag hindi na kayo nakakadumi ng araw-araw, kahit isang beses man lang sa isang araw, you need to look into it and to take it seriously, simply because long term, kapag especially yung chronic constipation, yan po ay magbubunga ng napakaraming sakit sa ating pong katawan.
4: Yan, sa mga kabayan natin, maging mapagbantay kayo sa inyong pong panunaw, sa inyong tiyan, sa buong sistema ng panunaw, mga kaibigan, para po mabigyan ng pansin kaagad, maagapan kaagad, magsabihin, kung merong mga nag-uumpisa ng mga problema doon sa ating pong tiyan. At take note, sa mga kabayan natin na merong problema sa kanila pong digestion, modify your diet. Yan isa sa pinakamahalaga. Iba kasi ang ginagawa nila, pag sumakit yung tiyan nila, always na iniisip nila, gutom. Oo, kaya kakain na kakain. Kaya yung lagi binabanggit ni Doc na never-ending cycle. Kasi pagka walang lamay yung tiyan, sumasakit. pagka naman ba? Nagkalamayan, sumasakit pa rin. Mm-hmm. Ano? Dahil hindi na nagiging maganda yung state of digestion dun sa atin pong stomach area, as well as yung absorption ng mga nutrients, hindi na rin nagiging maganda. Pangatlo, yung disposal din, yung mga waste product, ay hindi nagiging maayos. Ano? So maraming mga aspeto ng ating pong panunaw na kinakailangan po ating bigyan ng pansin at kinakailangan palakasin natin. Ito sila, mga kaibigan. Speaking of boosting our digestion, Dok Algie, ano po ba yung ibang benefits ng pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule natin para matulungan yung iba't ibang parte ng ating pong gastrointestinal tract?
5: Alam mo, napakaganda ng mga sangkap ng Santon Plus Gold. Mm-hmm. Kasi ang Santon Plus Gold, una, siya ay high in fiber.
4: Mm-hmm.
5: Hindi lang naman yung fiber na pinag-usapan dito, yung mga insoluble. Ano? Kundi meron din tayong tinatawag ng mga soluble fiber na nandun na pwede makatulong una sa daloy ng dugo, makatulong sa healthy na digestion, tsaka alkaline base ang ano yung ating Santo na Plus Gold. At ang kagandahan nito, dahil meron siyang ability to help the body boost energy, eh yung mga yung ating intestinal muscle, stomach muscle, mga muscle yan eh. Diba? So kapag malakas siya, eh nagkakaroon ng mas magandang kondisyon yung trabaho ng panunaw. At because of its anti-inflammatory property din, yung Santo na Gold, meron siyang abilidad na matulungan ang mga parte ng katawan, especially doon sa ating gastrointestinal, who experience inflammation. O, dahil sa napakaraming mga dahilan, ano, it's either porsado siya, so nagkakaroon ng mga gas-gas yung lining ng stomach natin, so magkakaroon ng inflammatory response. So, with the anti-inflammatory phytochemicals inside Santon Plus Gold, nagkakaroon ng mas magandang kondisyon yung ating tiyan. And also, ang pinaka-the best dito kasi, kung hindi maiwasan na may issue yung isang tao with regards sa absorption of nutrients, yung ating Santon Plus Gold kasi ay dinesign na mas mabilis siyang ma-absorb na hindi katulad ng mga regular diet. Kaya nga, that's food supplement na ang pinaka-main intention is to deliver nutrients that are commonly, nagkukulang sa atin because of some issues in our digestion. Kaya kung kayo po ay may problema sa panunaw, itry ninyo yung Santon Gold, okay? Capsule natin. Pinaka-the best na, isamahan mo na nung dalawa pang, kumbaga, partner niya, no? Yung vitamin C and yung premium D3. At pagdating naman sa mga ininom natin, meron tayong isang magandang coffee, yung ating Santon Plus Gold coffee na may soy extract na isang prebiotic, mataas ang fiber, at pagdating naman sa na-enhance yung abilidad ng ating mga muscles, okay, maganda yung Santon Gold Coffee Mix. So, maraming benepisyo pag nagtitake tayo ng produkto ng Yesterday, gaya po nitong Santon Plus Gold at yung ating mga coffee supplement.
4: Ayun, ha? Kaya sa mga kabahan dyan, mga ka-wellness natin dyan, subukan nyo po ang ating pong ultimate trio: Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3 para magkaroon ng malusog at malakas na panunaw ang ating pong pangangatawan. Samantalahin nyo kasi buy one take one pa naman ang ating pong ano, Santon Vitamin C ngayon. Ha? 50% off naman yan pag bibili ka ng Santon Gold or other capsule products ng Yes to Health, mga kaibigan. Ha? Yan po ay available lang sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, mga kaibigan. Okay? Ayan, sa pag-break natin, sasagutin pa natin ang ibang mga katanungan ng ating pong mga kaubayan. Kaya kung meron kayong mga katanungan, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Tutok lang po dahil magbabalik ang programang
7: The Secret of Health.
8: The Secret of Health.
9: Pagkape, dapat Santon Plus Coffee Mix sa sama pataroma. Wala ka nang hahanapin pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, dabot pa.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: Premium D3. Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
12: Mabibili sa mga butika. tumlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mapibili sa mga butika.
12: The Secret of Health.

0: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programa sa mga kabayan natin kung meron kayong mga katanungan. Text lamang yan sa ating pong numero 0969-609-6545.
1: Ang The Secret of Health mga ka-wellness, nandun po sa atin ang Santon Plus Gold. Ang isang suplemento na nagbibigay sa atin ng ibayong lakas at kalusugan. Yan po ay pwede nating inumin araw-araw. Katuwang po natin yan para makaiwas sa mga pagkakasakit.
0: Ang Santong Plus Gold, isa pong powerful supplement na punong-puno po yan ng mga bioactive compounds na pwede natin mapakinabangan at napakarami po ng benepisyo na naibibigay nito ano, sa atin pong pangangatawan. Sa mga gusto maka-avail ang atin pong Santong Gold capsule at iba pang produkto ng Astro Health, puntahan nyo ang atin pong mga leading drug stores gaya po ng Merkel Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, America Drug at sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar mga ka-wellness.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Doc, meron nagtanong dito, ano? Pwede po malaman kung saan po ang address ninyo dito sa Batangas. Teka, Santo Tomas po ako. Pwede po ba mag-order ng Santong Plus Gold? Ang ating pong Astro Health Clinic dyan sa Batangas City, matagpuan po tayo sa GF Block E, City Mart Caido Plaza, dyan po sa Barangay Calicanto, Batangas City.
3: Pero kung Santo Tomas siya, mas malapit ang Santa Rosa.
0: Santa Rosa,
3: yes, kaysa sa Batangas. Isang sakay lang pag nasa Santo Tomas
0: siya. Oo, yan. Okay. Pag-iipo niyo yung puntahan din, ang ating pong Astro Health Wellness Clinic sa Balibago, Santa Rosa.
3: Depende sa kanya kung alin sa aling branch siya. Pero kung gusto niya mas malapit, Santa Rosa mas malapit po sa Santo Tomas.
0: Ang location natin sa Santa Rosa, mga ka-wellness, matagpuan po tayo dyan sa Santa Rosa Commercial Complex, Commercial Center, dyan po sa Balibago. Harap lang po tayo ng Max Restaurant, mga kaibigan. No? So, kung gusto yung magpakonsulta, kay Doc Ron, nandyan siya every Tuesday and Friday. Ano? Sa ano naman, sa Batangas naman, nandun naman si Doc Aji every Thursday, mga kaibigan. No? So, pwede kayong pumili kung saan po kayo pwedeng gustong magpakonsulta o saan yung mas convenient sa inyo, mas accessible po sa inyo ng mga wellness center po natin, mga kaibigan. Ano? Okay naman tayo, Sunday to Friday, close lang tayo every Saturday, mga kaibigan. So, pwede kayong bumisita sa ating mga wellness clinic mula Linggo hanggang Biyernes.
1: Yeah,
0: so,
1: patihin natin muna yung mga ano natin. Mayroon ka pa, nakat kita, Doc Ron.
3: Yung gusto ng order sa Yes to Health 2011. Kasi gusto niya daw umorder na
1: sa online.
3: Sa online.
1: Sa Shopee.
3: Yes to Health 2011.
1: Ayan, okay. Batiin natin. O si Ma'am BJ Pastor Haya. Sir Tain and Sir. Babae pala siya.
0: Napakaganda pala ni Ma'am Sir Tain and Sir dito. Buti at na, no, na meet and greet natin sila kahapon.
1: Sabi niya, Laboratory Department watching. Ami, Gaita Cruz, Charly Ben Casimiro de Leon, Mark Delino, Reggie Cruz, Anjo Ricamonte, Prico, Micaela Gaile, Mojado, Ella, Nicole, Beyami Maliriato. Happy viewing po. Happy listening sa inyo pong lahat. Hindi natin yung iba pang mga taga-subaybay po natin sa mga himpilan ng radio na nakatutok po sa atin. Si Don Charles Tam. Yan dito. Watching right now from Bayan Luma 1, Imus, Cavite. So, happy listening and happy viewing sa inyo lahat dyan po sa taga ano to eh? Imus. Mga ka-wellness po natin dyan sa siyudad po ng Imus, Cavite.
3: Si Ma'am BJ is purchaser pala ng Yes to Health products para sa mga ano niya. Para sa mga katrabaho niya.
1: Ayan,
3: Kahapon, umbili ng madami ito eh.
1: Kaya, try nyo po. Doon sa mga nakikinig na na-intriga, ano meron dyan sa mga Yes to Health products? Try po ninyo kasi ang Yes to Health, 2011 po tayo nag-start. So, since 2011, tinatangkilik po ito ng mga Pilipinas sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. Usually, may mga pumupunta sa Yes to Health. Bumibili ng napakarami, nagtataka kami, kala namin tinitinda. Yung pala, dadalhin sa abroad. kasi pang matagalan na daw yun. So, yung benepisyo ho sa kalusugan na may bibigay po nito, may sakit man tayo, walang sakit, ay talagang napakaganda. Kaya, try po ninyo. Baka sakali makatulong po sa inyong pamilya.
0: So, binisan po ni Pasugiron, sana magkaroon din daw tayo ng branch sa Lucena.
3: Lucena, sa Lucena.
0: Okay. Malayo po, mga ka-wellness natin dyan. Ha? Mm-hmm. Magkaroon din tayo ng branch dyan sa
3: Lucena City.
0: Lucena City na. Mm-hmm. Okay, Dok, merong nagtanong dito sa atin. Dok, meron po akong UTI infections. Nakaraan kasi umihina ako ng dugo. Mm-hmm. Ngayon po, sabi ng doktor, meron daw po nana yung ihi ko. Ano po bang pwede kong inumin at paano po ang pag-inom? Taga San Vicente, Palawan po ako.
1: That's just while kapag meron kang infection, lalo UTI, mm-hmm. naku, isin sa pinakang tahimik, pero later ang mamamalayan mo, may sepsis na, yung blood infection. So, ang pinakang unang gawin po ninyo, balik ka sa doktor, at kung magbibigay siya ng antibiotic, I'm really sure may mga doktor na talagang priority yan. Inumin niyo yung antibiotic, then in terms naman sa mga supplement, pwede kayo mag-take ng Santon Plus Gold, Santon VC, and Premium D3. Kasi yung tatlo na yun, ang meron siyang ability to increase the immune system function natin. No? Na nakatutulong ang immune system. Natural yan. Nobody can question the immune system function to help in case of infection. Kaya nga lang nagkakaroon ng infection na frequent, ang isang dahilan nun, yung ating mismong immune system, na-overpower siya. Ang maraming dahilan kung bakit. Pwedeng laging puyat, kulang sa immune supporting nutrients. Kaya nangangailangan tayo ng antibiotic. It's a must. Kumbaga, pag mayroon tayong mga UTI na pabalik-balik. So, don't forget to prevent using yung pag-iwas sa mga pagkain nagpapababa ng function ng immune system, high sugar, mga sweets na yan, devastating ang effect niya sa ating immune system. Marami na sa isang pag-aaral, pag daw tayo kumain ng napakatamis at maraming sugar, ang immune system natin can be reduced up to 50% of its function. Kaya nga, di ba, makikita mo kumain ka ng isang bar ng tsokolate, tinago mo kasi ayaw mamamiga. Kinabangasan may sipon at tubo ka na. Kadalasan yan. Nagsisimula sa sore throat yan. Kasi nga, bumabagsak ang function ng immune system pag masyadong consumption natin ng sweet. So, sa mga herbal medicine naman, makatulong din yung pagkain ng mga garlic, onion, pag-inom ng mga natural diuretic, katulad ng sambong, di ba? And kung naghahanap kayo ng magandang tsaa na nakakapaglinis ng katawan, maganda yung Santon Gold Herbal Tea. Maganda yan. I-take nyo kung meron po kayo sa malapit sa inyo na mabibilhan po ninyo.
0: Sa mga kabayan natin, nakakaranas ng UTI, huwag nyong basta-basta yan kasi meron nakakaranas po ng mga itong antibiotic resistance because of recurrence ng UTI.
1: Pero huwag kayo mag-take ng antibiotic na hindi na reseta, ha?
3: Magingi ng reseta sa doktor. Hindi huwag self-medicate.
1: Kasi may mga doktor naman na pag talagang kailangan mo ng antibiotic, bibigyan ka. Pero pag hindi mo kailangan, hindi ka bibigyan. Kasi nga, alam na nila ang epekto ng hindi kontroladong pag-inom ng antibiotic. Hindi katulad nung panahon, di ba? Kahit saan makakabili ka ng antibiotic. Pero ngayon, hindi na po. Nakita na nila yung devastating effect ng antibiotic resistance. Which is, kung kailangan mo na talaga, in times of serious condition, hindi na tumatalab sa'yo kasi nga, nag-self-medicate ka na. Kaya hindi dapat ganun. No?
0: Okay. Ayan, ito daw, another inquiry. May problema po ako. Hindi na ako makatulog. Sana matulungan niyo po ako.
1: Ano kaya sa akin, sir? Pag hindi kasi tayo makatulog, maraming factor na nakaka-apekto. Either nervous system, so isa yan. Either yung stress, anxiety. Actually, isang pag-aaral, ang may pinakamarami daw na dahilan. O pinakang number one cause factor ng sleep disorder ay anxiety na pwedeng subconsciously kasi kahit hindi mo inaamin na nag-aalala ka at the back of your mind yun ang nakaka-apekto sa'yo. Kasi yung ibang mga condition naman pwedeng medical condition na nakaka-apekto sa normal na pagtulog o kaya naman na-develop may insomnia dahilan sa yung schedule mo sa trabaho o yung activity mo ay kadalasang hindi sumasang-ayon doon sa normal na pagtulog. Kung nagkaroon ka na ng development ng insomnia. So, ang suggestion ko po sa inyo, kung malapit kayo sa wellness center natin, meron tayong mga modality that can really help the nerve to relax. Mm-hmm. Meron tayong mga acupuncture therapy, meron mm-hmm. tayong mga modalities that really help, meron tayong nutritional therapy, mm-hmm. na yung mga consultant natin, ibibigyan kayo ng mga priority nyo ng mga nutrients. Mm-hmm. Maraming pa pwedeng gawin, pwedeng sumukan, and marami din, katulad ng therapy, yung simple therapy like yung hilugtok. Mm-hmm. May mga pasyente na hindi nakakatulog because of tension sa kanilang mga alamnan, di ba? Sa mga litid, may mga pain. Mm-hmm. So, it really affects. Kaya nga, pag tinawag na sleep disorder, mm-hmm. hindi ka magtitingin sa isang punto lang eh. Maraming isang dahilan. Mm-hmm.
3: Meron kaming pasyente dati na isa siyang German. Tumikot na sa buong mundo para magpatreat doon sa tulog niya. Mm-hmm. Ang problema, ang underlying cause is hindi makadumi. Nag-undergo ng cleansing program. Mm-hmm. Sabi niya, where did I get my stool? Kasi hindi naman siya pinapakain. In-undergo ng juice fasting. Daming lumabas. Sinabihan ng chewing ko na huwag ka munang mag-drive. Mm-hmm. Kasi sigurado, you will fall asleep. Mm-hmm. Kapag ka nalinis ang tiyan, nagmaneho, umakyat sa pangpang ang multika, mayigit ka mo dun sa pangpang, hindi dun sa bangin.
0: Sa bangin.
3: Kaya isa din yan sa factor is...
1: But na-relax kasi nakadumi.
3: Nakadumi. Naitapon na yung dumi. Kasi pagka troubled ang tiyan ninyo, ang utak din troubled.
1: Kasi yung tinatawag na brain-gut axis.
3: Brain, yes.
1: Ano yan? Proven by science na yung connection ng brain and gut is very strong.
3: Yes.
1: So, anything that troubles the stomach or the gut can also troubles the brain.
0: Grabing stress nun sa loob ng katawan mo. Biro mo yung dumi na supposedly dapat may dispose mo na. Ito matagal sa katawan mo for how many days or weeks.
1: Talagang matinding epekto lang yan sa ano. Kasi ako, minsan pag may kinakausap ako, talagang ayaw sumagot. Mm-hmm. Masama ang mood, natatay pa. Joke lang yun. So, kumakain.
0: Sa mga kaubayan natin na hirap makatulog o hindi makatulog ng maayos, marami kayong factors na dapat pong bantayan para maging maayos yung tulog natin.
1: Magpaano si ma'am, isa sa pinakadabi ko sa sir, massage. Kasi minsan kasi may mga pagod tayo, mga stress tayo, na hindi natin sasapatan ng pahinga. Mm-hmm. So, ang nagiging end result nito yung distort talaga ang tulog natin.
0: Ano Doc, another inquiry. Doc, paano po malalaman kung overload ka na ng food supplement? Thank you, God bless po.
1: Pag mga, ngayon ko lang narinig yan, overload.
3: Oo nga eh. Marami sigurong pagbili si Seth.
1: Overload ng food supplement. Wala naman, kasi kung overload ng kain, pwede. Uh-huh. Pero food supplement kasi, take note, if your supplement is all FDA approved, safe because alam mo kung saan siya nanggaling. I don't think may mga overload. No? Kasi sinasabi kasi nila na pag daw, pwede daw masira ang kidney, pwede daw masira ang liver. It can be. If yung supplement, hindi talaga totoong supplement. May mga ganun kasi, yung mga alam mo, herbal supplement, pero may mga halo pala. Kaya ako, lagi kong sinasabi, to be fair naman, sa mga supplement, ano, yung kasi nakalagay sa common approved supplement, like Santone Plus Gold, yung mga content niya, hindi naman talaga, walang mga toxic effect in the level na kaya nating inumin. Kaya, wala ako na, ang alam ko lang na pag sobra ka na sa supplement, baka wala kang nararamdamang mga discomfort.
3: Yun yung side effect nun.
1: Yun yung side benefit, ano. Kidding aside, wala naman ako nakikitang sign of excessive use of supplement. Kasi ang supplement naman is harmless. Hindi nakakapagbigay ng anything that can harm us as long as the supplement is registered by sa FDA. Sigurado tayo na yung gumagawa nun nasa isang facility na talagang lisensyado. At di natin alam kung ang isang supplement, backyard lang, tapos may mga bakterya pala doon, na doon sa supplement, pwede magdulot ng ibang epekto. Pero yung overdose, wala kasing ganong term sa supplementation. Pero pwede doon, ano, yung mga bitter. Yung mga tinatawag na medicinal herb, na ang component niya ay bitter.
3: Lalo-lalo na serpentina.
1: Hindi siya pwedeng sobra. Yun naman sa mga synthetic vitamins naman, halimbawa, yung mga nasa brand, nasa kategory na ng drug mga synthetic, may specific dosage yun. Dalawa kasi ang supplement eh. One is synthetic vitamins and minerals, yung mga synthetic vitamins, mga ganun, meron talagang dosage yun. Pero yung mga herbal extracts, ang pinakang ano nun is consistent na tinitake mo siya, hindi mo talaga siya ma-overdose eh. Kasi it's just part of the diet that you are taking every day. Mm-hmm. Yan lang siya, food supplement.
0: Oo, yun lang nga nandun mga kaibigan. At usually naman, yung mga sumusobra na yun, ipapalabas lang din ang katawan mo.
1: Yun ang point. Kasi pag mga non-harmful substance naman at sobra, ang mangyayari nga lang, sayang lang. Kasi ilalabas ang katawan mo pag hindi niya nagamit.
0: Tama.
1: Pero kung mga harmful yan, na mga, alam mo, toxic in nature.
3: Na natili sa ano yan, cellular.
1: Oo, yun ang mag-problema tayo. Pero pag sobra yung isang nutrient sa'yo, especially yan ay water soluble in type ng mga vitamins. Ilalabas
0: mo lang din.
3: Ilalabas mo lang din.
0: Vitamin C.
3: Vitamin C, yes.
0: Pagka sumobra yan, magkakaroon ka ng loose bowel movement para i-dispose yung sobra. Ganun din yan sa mga supplementation, especially yung sa atin kasi ano yan, standardized extract yan ng mga herbs na ito. Kapag sumusobra yan, if ever man lang nasusobra, na madami yung budget nyo dahil allotted budget pambili ng marami ano pero bihirang-bihira mga awareness ano, na merong sumusobra sa mga ganito ano? kadalasan kulang So ayan nasa mga kabahayan natin ha, ang mga gusto sumubok ng ating po mga dikilinad ng mga produkto pwede yung i-incorporate dun sa mga medications na iniinom po ninyo ano? Pwede po ninyo isabay sa mga maintenance medications nyo or sa lifestyle diet na kung ano man yung meron kayo ngayon, mga kaibigan. And, huwag pong mag-alangan na sumubok po nito. Ganun rin yung mga healthy coffees po natin. Wala po yun siya mga contraindications sa mga gamot na iniinom nyo or conditions na meron po kayo, mga kaibigan. Ganyan ka-friendly ang mga produkto ng Yes to Health, mga kababayan. Ha? Kaya sa mga kong sumubok ito, puntahan na ang pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masumukan nyo ang atin pong mga produkto. Okay? Ano mga partner, naku, napakabilis ang oras natin. Baka may pahabol po kayong mensahe sa ating po mga tagapakinig.
3: Ngayon po mga ka-wellness, alagaan po inyong digestive tract. Tapos sapagkat yan po ay napaka-importante po, especially sa absorption ng ating katawan. And of course, with the talking about absorption, ang pagtitake po ng Santon Plus Gold together with Santon Vitamin C and Premium D3, ay nagpapaganda po ng ating digestive function, especially sa ating liver function, enzymatic production. And of course, alagaan palagi ang ating katawan, be good or be smart enough to choose your food or your proper food and also habits of exercise every day, mga ka-wellness.
1: Samahan po muli kami, mga ka-wellness, sa susunod na pagsasahing papawid. Salamat sa inyong pagtutok at pagsubaybay ano, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Radyo Man o sa Facebook. So, sana po yung nakapagdulot kami ha, nakapagbigay ng makabuluhang talakayan. At see you again next time. Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
0: Maraming salamat po, Doc Algie. At maraming salamat din, Doc Ron, sa mga infos na inibahagi niya sa mga ka-wellness natin. At ganoon din sa lahat po ng sumasali sa atin dito sa ating pong talakayan. Nakikinig lagi araw-araw sa ating pong programa. Maraming salamat sa inyo pong lahat as wala sa mga tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad na produkto. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito. Uy, ito pa yung ko, Doc Michelle Hinas, ang sabi, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon pong laging dalangin ang Panginoon na ang siyang tutulong ng pagaling at magpalakas sa ating pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, makarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programa ng

0: ikaw pa ang dunay gihambin nga balatian. Kung gano'ng kita nagkasakit, unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, aniya ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Uy, usa ka Doctor of Naturopathy. Mga tudlo kaninyo, unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas? Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Dor sa pamaestra. Magka-concert po. Nag-research ko kung sa'yo maayo upigawas ni Asantong Plus Gold. Akong gisulayan, ito ang kasimana. Kung nagyuto ayong kausmanan, hindi na mo sakit ang akong kutukuto.
0: Santo Basso, papalit sa mga butika na doon sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagdumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inom mo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
4: Vision X Plus. Yes, sir. Atong paminawon.
5: Ako si Martin sa Kawilde. Kapon kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong tasulod sa 5 katuig na kong pagbilde. Medyo na ako'y problema sa kong mga mata. Hindi na ko kaklaro ang mga gagmayang litra. Gamitan lang ako o ganjuhos. Para maklaro kad na ilan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kaya ni arang-arang na gina kong mata. Hindi na pariya sa una. Bisan karon din ako ginahanglan mag-ganjuhos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat din sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makataba aron malikayan na makapatuon ng glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot ng mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
4: Zafon Plus Coffin Mix User.
6: Ano ito, sukay ko mga kira. Pag-abot na kong 40 anos, nana ko ginabati nga acid reflux. Ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mga inundan hini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawa, sa Santon Plus Coffee Mix Radio ko niya. Hindi lang acid reflux iyang natambala. Pati akong arthritis, antong karo. Wala na ko kakiang kia. Archie Diaini, taga-panabo, office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyon kahilig mainom og kape. Mas okay nga piliun nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. gulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan o mga bukol o ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod na programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programa The Secret of Health. The Secret of Health. YDH Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Dagom. XFM time, it's 2 o'clock. Hijack, brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo Men Enhancer.

0: que se calzada. Una lixa es el jeep. Una valía y alta. Y la lacia es hospital. Uña. Y Bogotá la lacia es el doctor. Un tingi. ¿Cómo son las manas que la calla, ñu?
1: Uy. Ang akong paa may nabali. Anong ang akong lagay managimog ipangutan na dok?
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong manintirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Balikan Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacoche with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoche and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: ikala na ang sa maning akong multigab ng lahit na maning tingog si makina bako manuntan ni gasolina malawag bumikan ni kuwi.
1: Unsa man imong nuzulhok tay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kano, barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mga ba? Asa may nindot ng gasolinahan na makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mga balay nung. Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Tanang katawhan sa Malaybalay, ini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagsaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato na pao nga makagagahom na iya kong gibutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
3: Pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakad sa panahon, lakit na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CBRNO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CBRNO, headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Sola! Pagigiluyab! Sukat ka namin na kong XFM? Kwartahan ako! Wow! Nakapagiguyuyab! Lison po, nagmamayot ko! Ayos, suman mo niya! Masuman mo niya! 150 lang mo, inid pa! Ipahit na kayo, suman! Oo, oo, oo! Nagrabi kayo na pinatulato, libre! Oo, oo! 150 lang, 150!
6: Mga katupa, exciting!

0: Kita jumpa. Exciting.
1: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
0: Pagtaman!
1: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
0: Okay, sige!
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
0: Sige!
1: Mag-study tagmat, ha? Kung adon ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 25 kabuok. Na lang ko!

0: Sister Pain. Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko ito gabalon o Sister Pain para dire-diretso ang trabaho. Kaya lira kaayo, sakit na nga akong mga jowong kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sister all the doctor.
2: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisita ha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o Enluilier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 ayos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalumang sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abal. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Purok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Purok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
4: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
5: Likay ang pagtabok sa sulog o kusog na bulong sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CBRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRNO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Matay ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Apat sa dihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka ba't di pite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pemuligan.

0: na imuhang teacher ning absent ra baka?
1: Ah, kapitan, tagu.

0: Si Arlene ng Davao City, usa ko ka virtual assistant. Nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Di pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
1: Sess the Pain. Pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist all the doctor.
2: Gilbert po, security guard. Uyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at lagi nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Naunsa naman ka, oy? Mura naman ka, wak-wak sa inyong buhay.
4: Hi, Moni Laay karon. Masok ko magpasalon karon shoot mat sa budget, oy?
3: Sas, dili na problema, oy. Tanawag alit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
4: Laki, taman rako sa ibuk ani. Wako kaayo ka sa inyong buhok.
3: Girl, barato na kaayo ni, oy. Tara, kulog na sa RK Beauty Salon sa Agayan Malaybalay City, Bukidnon.
4: Ano ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
3: Yes, girl, oy. Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanan hair works sama sa hair rebrand, color, treatment, resilient, ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw ka ulahi, isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Hala, happy ka mong shooting. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
6: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman. Usa na addict ko.
6: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Wala yun?
6: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
5: Salamat kayo, day ha. Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
7: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
8: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Inahanglang tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Kung mamino ka sa XFM.
10: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. May pasarjog ka, bisawa ay sulod-sulod.

0: Oras 1.7 sa FM Bukid Noon, alas 3.7 sa kahaponon.
1: Serbisyong katropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno, og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyong katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyong katropa, ani ana ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa serbisyong katropa.
2: Serbisyong katropa.
0: Kumusta og maayong hapon kaninyong tanan mga pinalanggang tigpa Minaw, mga suking tigpa Minaw og mga sukong tigpa Minaw. Maayong hapon. Duha ka syudad og 20 ka lungsod ni ato ang probinsya sa Bukidnon, mga katropa, adlaw karong Lunes, 28 na. Oy, pinsa 28 na ng bulan sa Septiembre. 2026, mga katropa, pinalang kaadlaw amuhi ng bulan sa Septiembre, mga suking tigpa Minaw. O niya, nangasap na ng uban. Oh. Ni mga katropa, dial ang inyong mga radio sa 101.7, mga katropa, I love you. O, nakakaroon ato ang head, mga katropa, sa CSSO. Malay-balay, mga katropa, ang ato ang banggiitan po. Di na yung kaniadto nga miyembro sa kapulisan, mga katropa. Si Police Lieutenant Alexander B. Calma, retired, mga katropa. Pero wagi pa huway, kaya nagpadayon siya pagpanerbisyo sa katawahan sa syudad sa Malay-balay. Ato nang makauban niya mga tropa sa signature moves nga o sa mga signature mga tropa nga I love you. Oh. Nga mga katropa no. So, kumusta ang duha ka syudad mga katropa og 20 ka lungsod mga sikbit nga mga dapit nga atong probinsya sa Bukidnon? Ning mabugnaw mataligsikon nga probinsya mga katropa kay ni sayos kapulo na karon pirti mang yung taligsik-taligsik nang pipila ka mga lugar. Oh. Pakapiha si Sir Alexander o timplahe o turbo? Oh? Timplahe kape, butangig turbo o siguradong abtik? Oh? Wanda mga suking tigpa Minaw, i-dial ang inyuhang mga radio sa 11.7 mga katropa o diya makita po taro sa itong Facebook Live. Di nga sayos kahaponon mga katropa kaya doon natin duha kagilis karon diri. Inisa panawagan mga suking tigpa Minaw kaya doon ay nawa nga kining allowance no para ta to bayad mga katropa sa eskwelahan usa ka estudyante sa SIC mga katropa sa syudad sa Malaybalay ang nagsakay og rila o diyan nahagbong ba or nabilin sa rila ang iyang pouch mga katropa kanang tanganan og kwarta. So ato nang makauban karon dito taod mga suking tigpa Minaw. Ako inyong makauban sa programang serbisyong katropa, katropang Jonathan Lee Soriano, mga suking tigpaminaw. Kumusta man? Kay karon may gitang adlawa, Deb. I-plaster daan, Deb. Kay pasulod ito daan si Ma'am City, karon Deb. Kumusta man? Kay karon itang adlawa, filing of COC, mga suking tigpaminaw. Karong adlawa, mga katropa, karon unta ikatakda nga filing of COC. Pero ato pa mang Huwebes, ano, Huwebes ba to, Friday, gipostpone man mga tropa, gipirmahan man ni President Bongbong Marcos Jr. ang pag-postpone sa BSKE mga tropa o ang kinibitang giingontang pag-extend sa 5 katermino sa ato ang mga kasamtangan, mga suking tigpaminaw nga nakalingkod karon sa ato ang barangay. So, why nalipay ang uban? Naguol. Ang uban nagpasalamat, kinapuspon. O, ubang mga barangay pisan, pasalamat, kinapuspon. O niya, ang uban, mga tropa, naguol, kay gusto magpapili. Ato naglakbitan o niya, mga suking tigpaminaw.

0: So balik ta mga suki gatig paminaw sa atong panag-uban sa serbisyo ka tropa karon na atong makauban mga suking tig paminaw diri sa kahanginan naagi sa atong studio karon si Ma'am City Saima Sorotani sakto ko ma'am. Okay. So ma'am maayo nga hapon welcome sa programang serbisyo nga katropa na abot sa moa ang imuhang nahitabo kaganiha mga alas 11 buntag. So ma'am pwede ba nato masairan kung asa ka gikan o asa ka padulong nga miabot sa punto na hagbong or nabilin sa imong pagduda diha sa rilang imong gisakyan?
1: Gikan ko sa Botchoy. Bali nakoy gipalit dito dayon. Naghulat din ko sa dito sa kilid sa Gaysano sa Panis. Bali maghulat ko grila dayon. Pagsakay na sa rila, nagkuan dayon. Padulong din sa plaza din. Pag-abot sa plaza, nagtanaw ko sa kumbag, dayon. Akong gilili kung naakong pitaka dito, pero wala, dayon. Pagkuha na to, gitawag na ko ang rila, ay ang driver sa rila, ningon ko nga, munaog ko. Kay, kaning nawala akong pitaka. So, kibali, nidagan din ko sa plaza, padulong sa kong gitindugan ganiya dito sa kilid sa Gaysano, bali sa Panis. Nangita ko dito og nangutana ko kung naaba dito akong pitaka o dito. Dito ra gigkan din wala po nang nakita kung asa gid.
0: So unsa ka tinuod nga kani dinga kwarta nimo nga nawala sulod atong pouch ba to o
1: pitaka?
0: Ah pitaka gyud. Pitaka.
1: Pitaka gyud.
0: Oo. Pilay sulod ato.
1: Mga bali 15 mil kapin.
0: Mm.
1: Dayon kuan ka to dayong naay video nga card nga blue. Dayon mura to ang sulod dayon. Lay po tong cash, lay po tong ATM nga video.
0: Katong ATM na po to'y sulod?
1: Na.
0: So na to'y pangalan ng ATM ni mo?
1: Na, ang ngalan sa akong mama.
0: So niadto ka, imubaning ipablatter sa atong PNP o niadto ba ka sa atong TMC? Kaya kini mo ko na itong mga rila drivers, mga multicab, kung nani mabilin sa sakyanan, itong over na na do?
1: Bali, niadto mi sa TMC, dahil namong gikuan kung... Among gipa-kuan ang ngalan atong rela kay nato mig CDRMO kay gipa-identify gipakita na mo asa ay nangutan ako kung asa ang kuanan ni kani ipatanaw na mo sa CCTV kung unsay color o unsay number sa kuan katong gisakyan ng rela dayon nakita nako dayon mo din to nato din sa TMC kung naghangyo mi nga kung pwede ba mapatawagan na ng rela pero wala siya, dili siya makontak.
0: Mm-mm. So, katong initracing mo sa CCTV sa CDRE mo, wala nakita dito kung asa ka una nagtindog, dayon asa ka last ninaog?
1: Kuan, bali, ang nakita rin nga video sa CDRE mo kay Katuray lang ipakita nga na nga CCTV dirara sa Barangay 5, panang sa Aldiger Dapit. Moro itong nakita na ako.
0: So, sa imong tanaw, pag-view siya sa CCTV, nakita pa ni mo, nahawiran pa ni mo imong pitaka?
1: Dili siya makita. Kaya naman ko sa Kuangod, Rela, sa sulod, dayon, na itong katong iyahang para sa ulan bitaw, sir. Katong tambon bitaw sa Rela, itong kilid, dayon. Dili na siya makita. Di maklaro. Kaya naman ko sa left side. Din ang kamera kay na siya diri sa kilid. Bali, nasa imong right side ang CCTV.
0: Pero nagtuo ka, ma'am, nahagbong or usaman gikuot. Sa pagsakay ni mo sarila, na kay nagang kauban, usaman?
1: Bali, sarila kay, na ako'y kauban, pero estudyante ito sa, kuan, sa central, dira sa kaning padulong Impalambong, dayon. Elementary siya din, babae. Pero kamera duha. I had din to na ikatulungan ni sakay, pero na siya sa front seat. Dito ra siya nisakay. Dito sa Aldiger mo, itong nakita na kung asa CCTV.
0: Prosimo ang, nahagbong ka to or nahagbong pero dito sa Rila? Simong paminaw?
1: Kung kuan lang, basig naal po dito sa highway, dito sa, kanan sa Panis, diya sa Botchoy Dapit or sa Rila gito nahulog.
0: Dito sa Panis area, wala ka balik dito? Basin na yung nakakita?
1: Balik ko dito, sir, pero wala gyapon. Nangutana po ko sa ubang tao dito, pero wala gyapon. Itong tendera, ito sa kilid sa Panis. Mm-hmm. Wala daw sila nakita. Or gibalik nga na.
0: So, ipablatter na ni mo ni?
1: Wala pa.
0: Okay, sige. Ipablatter ni, dayon. 15 mil kapin ang sulod niya. Napag ito'y sulod nga... Napag ito'y ATM na ipangalan. So, dali rapot doon. Kaya kanang ATM ni umpot nila pwede magamit.
1: Okay.
0: Ipablatter to ninyo kay anara ba na ATM. At least po makakuha mo o certificate. Akawa na ka ng police report para ma-block to ninyo kung ito siya makita o ito magamit. So, ma'am, para na si mong tuition.
1: Para sa tuition.
0: Ma'am, imong higayon karon para manawagan nga kung kinsa ang nakakita, pwede ihatlo dito sa station or di ba kaya dito sa PNP?
1: Pwede na di report
0: sa... Si ma'am, imong higayon ma'am, panawagan sa itong makikisuunan, karoon naman manaminaw o nagli-list itong Facebook Live.
2: So, Peter, huwag na lagi doto. Tika, kapdi na ako niyo, abga mo sa kuhan, lagi doto. Tika, saan nga ito naman, nagtarang nakakita sa
1: anak ba? Sige. So, sa nakakita sa akong pitaka, paliw lang ko balik sa pitaka kay Paratos ang tuition. Dahil dili ko makatake sa akong, dili ko makatake sa akong exam karong October 1st. Sa first week kay kailangan mo na mag-test permit kung wala akong kuan tuition, kung wala akong bayad. So paliyog lang ko bayad, maghatag lang ko sa gamay lang para pahalipay pod marato.
0: Sige. So ma'am, ipablatter ninyo, balikon na po ninyo na announce karon dayon, nakapost po to sa tong page basin ay makakita ato, gi-appeal na ko to inyo hang pitaka. So Ma'am City, salamat kay ma'am ha. Amping ma'am. Okay.

0: Sumoto mga katrupa si Ma'am City Saima Surat Surutani mga suking tigpaminaw at ang nursing student sa SIC mga katrupa no mga suking tigpaminaw so, SIC lagi SIC ikaw daw tarunga ko daw ba tarunga ko daw so sayang kayo kay kwarta to pangbayad dunya sa exam nya dili sa katay karong October mga katrupa og dili niya mabayaran ang exam. So I hope nga nahinaota na kinsa man tong nakapunit para sa matong kuan ba nakapunit pong kwarta to sa Violeta bitaw naay kwarta da kurban kantidad naay kwarta wala gyud kasaba og pila lagi naay kwarta da kita to sa Violeta dili lang ko magsaba og pila walay pangalan giturn over sa barangay ngana ka Anis anak ngana ka Anis mga trupang nakakita. Wata ka balo ba? Basig, padulong to. Bayad sa ospital. Tuwa na to sa barangay Violeta karon. Ang kwarta, mga trupa, di lang ko magsaba o pilang kantidad. Gibaldik dito mga suking tigpaminaw. Nga na ba? Nyakin ni karon. Kung kinsay nakita aning pitaka ni Ma'am City, mga katrupa, nga adunay sulod nga kining 15 mil pisos kapin nga kwarta, mga katrupa, palihog kong balik. O palihog kong balik mga suking tigpaminaw kay may lang po doon nyo kay napagito yung itiim nga na ipangalan makonsensya po ta. Loy po din tao ng bata mga trupa nga mag-take pag-exam yun ika-exam kay mo to ibang bayad niya sa eskulahan. O naminaw karon nakalili si RG Initial Malinaw. Dol, di juday madayon ang eleksyon. Naanagi kapitan dol nga nagligid-ligid sa kalipay. O? Pare, wala ka na pista gahapon. Ah, manapit ang pista gahapon. Oh, Sabado, Domingo man gahapon. Pero pista magki-infor ka gahapon, oh. Wa may tukoy. Oh. Oh, birthday ni Juda kagahapon. Oh, apoy tukoy. Oh. Gahapon ba to? Birthday ni Boss Ayan Carbajal karon, no? Happy birthday.
1: Happy oh.
0: Birthday ni Boss Ayan Carbajal karon mga trupa. Bana ni Juda, wala giusaran nila birthday siguro ni, giusaran nila ni. Oh. Hello katropang Sir Jonathan Lee Suryano sa serbisyo katropa watching me dito sa Bugkaon Lantapan. Shout out lang ko dito Shop Aglayan kay Bossing Ben. Salamat. God bless. May hapon niya ma'am si Fina Tinambuna, no? Atong oras mga katropa 21 minutos milagapak ang alas 3 kapunon. Unya sa kapagbalik mga katropa kabaluman ko nga kining atong makauban nga guest karon mga suking tigpaminaw daghang gimingaw anes kahanginan. Okay. Nabisi man ay sige pangtudlo o mga estudyante sa matagtulunghaan. Oh. Karon diri naging siya mo maniho mga tropa sa tuwag syudad sa Malaybalay. Muna'y partner mga tropa sa itong kapulisan. Oh. Puro gapong na nervisyo gihapon sa itong PNP ba? Oh. O ni mga suking tigpaminaw. So unya itong makauban ang I love you ng Malaybalay mga tropa. Police Lieutenant Alexander B. Calma mga tropa. Ang head sa CSSO mga suking ating paminaw. Suda po ulit ko na inyo ang buhatan si Roy. Siya ang head ha niya mga trupado. Wala ta ka na invite gahapon na busy ko na tanawa kaon nung tato. Oh. Ha? K-M4 oh. Pero okay ra kay nampoy palipay sa katrupang Debs mo gahapon. Oh. Sa itong pagbalik, mga suking tigpaminaw, oy, pangapisa mo ba kay tugnaw kayong panahon? Dili enough, mga tropa, ang paghalog-halog diya sa inyong kahaponon karungin pawala sa katugnaw? Oh, dili na enough, mga katropa. Magbuwag, regapon mo. Oh, mag-cheat, regapon na. Oh. Sabi ba itong cheating issue karoon sa so, basketball player? Bumitang nimbalhin tag pickleball. Pagbalik pickleball, ang bana nasaptan nga dito nagpickleball sa hotel. Oh, lodging house, oh, pandamay. Oh, ona nga pangapila sa mo. Pangapila sa mo diha mga katropa og kaping sigurado. Why angay kabalakan kini ni problema si mong ulcer? Di sa ni problema mga katropa si mong diabetes, palpitation? Insomnia mga tropa, di kini problema. Kining kape mga tropa sa Yes to Health Incorporated, Santum Plus Coffee Mix. Mga suking tigpaminaw. Standby sa mabalik.
2: Servisyong katropa. Servisyong katropa. Lahat ng kape, hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Sanborn Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Sandon Coffee Mix. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Sandon Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Sandon Coffee Mix. X.

0: Ay, sabiyo kaling mataa, ay! Tikitigong pa kita. Mami, bangon sa gundiha.
1: Ay, samot-samot ba? Tikitigong pa kaayo po. Ikaw na sa gundiha.
0: Ay, sabiyo kanina ng pulimpata na samukan ba? Ay, ay, saman! Samukan niyo mo doon, ay!
2: Na, Morten!
0: Sus! Asin na po? Oh, na! Na naman!

ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santol Plus Herbal Capsule. Sumuk na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Estetika Nationwide. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapnan og mga virus sa palihok, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty Soap.

0: Incorporated.
1: Santa Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, badapitin dati para ating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santa Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santa Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminorea. No. Santa Plus Herbal Oil.
3: Eh? Ikaw ni?
4: Uy!
3: Daan ko palagi ikaw, hindi ba?
4: Layo? Ikaw? Niya ka malagi sa mon!
3: Ako'y mangutana ni Muliana. Remember, ahimtibi ako. So, bisag asa lagi ko ni mo makita.
4: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko o vitamin sa kumpana. Ang sample vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
3: Adi ay ba? Abi ba na akong mag-shopping ka?
4: Wow, dalita kay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyan. Gisugo na ako nga. Mao ang sample vitamin C. Nakayan mo kung saan ini? Kaya sukat nga, nag-maintain siya ni Ini, dali na kaya siya sakitin. Dili na siya dali si Punon, immune booster magunin Santon Vitamin C. O nga, kaya nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, ma

0: kundi ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Seize the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bakton o likod sa dugay na biyahe. Usa, kita nga mga driver, magsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
1: Seize the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Seize the Pain.
2: Symptoms persist all the doctor.
0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal makasakit. Shot and Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Hala, ngano ni? Bago bagani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
4: Uy bay, may bultag. Welcome to Shell. You will save bultag?
3: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pero ni?
4: Kay dire sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
3: Sige daw, sa full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
5: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo. Anang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental.

0: Wash.
1: Ngayong adlaw, kaninyo, tanang katawan sa Malaybalay, hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako lang ako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun. Labi na sa ato na pao nga makagagahom na iya kong gibutan diha isip city councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko papyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagan salamat.
2: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya ng manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silid. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRMO, headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hi! May pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hambay rang nilayas.

0: Servisyon ka tropa.
1: Balikta mga suking tigpaminaw, 35 minutos na ang milabay sa alas 3 sa kahaponon. Mga katropa, kamugi hapon nagpabilin sa pagpaminaw sa 101.7 XFM Bukidnon o nagtanaw sa tuwag Facebook Live karon na kahapon nun mga katropa kay Nanda ko'y kaubang gwapo. Oh. Ang ilado mga katropag amigo sa masa mga suking tigpaminaw, si Police Lieutenant Alexander B. Calma mga suking tigpaminaw.
2: Oh, kalma. Baby, kalma.
1: Amuan ang gipanghandaan, sir. Oh, gipanghandaan. Ano muna? Oh. Atong makauban karon mga suking tigpaminaw, si Sir Alexander Calma ang head mga katropa sa City Safety, Security Safety Office mga suking tigpaminaw dinhi sa Toga siyudad sa Malaybalay. Sir, unang una, maayo gahapon.
3: Yes, maayong hapon katropan Jonathan, labi na sa atong mga guwapong partner.
1: Mm-hmm.
3: Okay, so kaninyo tanan, labi na sa atong Halandon City Mayor, the Honorable Attorney G. Warren Pabilyaran, o man sa atong mga konsehales. Kaninyo tanan, maayong hapon.
1: Mm-hmm. Kumusta ang amigo sa masa sa siyudad sa Malaybalay?
3: Well, balik serbisyo na ta. Actually, pagigikan pag-retire na to sa atong serbisyo isip membro sa atong kapulisan. Karon balik serbisyo na po, pero sa lahi na po nga agency of the government to provide still sa atong safety and security labi na sa atong mga katawan diri sa Dakbayan sa Malaybalay.
1: Karon sa nagsugod si Sir Calma sa paghawid nini katungdanan diya sa city.
3: Well, baguhanay pa lang gani pa ang akong appointment Augustine. So murag bago-bago pa yun katropang Jonathan.
1: Okay. Sir, daghan og mga pangutana ni kay imong gakortisikol ka no sa mga mga opisina, like PNP Malaybalay. Sir, on siya'y partnership sa inyong buhatan o sa buhatan sa itong PNP, sir?
3: Yes, actually, ang mandato sa atong local government, kaning atong City Safety and Security Office, is to provide assistance, labi na sa atong kabarangayan, pertaining to the peace and order. So, kami bali ang extension arm sa atong kapulisan para mapadangat nato ang safety and security labi na sa itong mga remote barangay. Kaya actually ang atong mga membro nana sa mga barangay naka-detail. So nana tay posting daan sa itong barangay. So in any event or any eventualities, so nana ay makarespond di diretso kay tuod natay mga tropa dito.
1: So dugang mo nga puwersa usab sa itong mga bantay bayan.
3: Yes, oh. So nga na ang yang concept, but we focus on the whole Malaybalay City. Mm-hmm. Not limited only on the barangay, but the whole Malaybalay City.
1: Mm-hmm. Sir, lakip ba sa inyo ha ang kining karon di maginato malilong ang pagkailap sa illegal nga droga sa tua sa Bukidnon, tibok Pilipinas, kini butang nato Malaybalay. Sir, lakip ba ni sa inyo ang trabaho kining pag-implementar o pagsugpo nining illegal nga droga, sir?
3: Yes, sir, because naay kamanduan natong Halandon City Mayor nga kaabag nato bali nami to support sa atong kapulisan ingon man ang atong DILG. So gani pa ang advokasya sa atong mayor nga kanon gyud nato fight against all forms of criminality, particularly ang illegal drugs. So kini ang atong buhatan. We will assist the DILG or City DILG labi na sa mga drug clearing operation. So naon niya atong mga tropa nga ma-detailed uban sa atong mga membro sa DILG para ma-focus na to, mapapaspasan na to ang pag-cleared sa atong mga barangay labi na sa illegal na droga.
1: Pila na ituod ang miyembro o personnel nining maong buhatan, sir?
3: So sa pagkakaroon natin 54 kabuhok nga membro sa atong CSSU, CSSO. Then we are hoping nga mandungagan ta because of the kadako sa atong siyudad sa Malaybalay. So we are waiting for the madungagan atong tropa pinagi sa atong Halandon City Mayor nga at least man lang natay tagduha ka personahe nga manitil sa kada barangay, at least badi-badi system para at least maka diha-diha maka responde agad.
1: So sa requirement sir, kung mo sulod ka ni ining opisina o kining kwan sir, agency lagi.
3: So well, depende na sa atong London Mayor kung kinsa yung ipamutang, but sa pagkakaroon ng atong mga miyembro mostly are criminology graduate. So criminology, and some of them are criminologists or licensed registered criminologists. So we are, but wala kong nag-ingon ng tanan lang criminology, but we believe that some sanay ka ng kurso pwede po masulod diri kay dili man lang focus lang tayo nga trabaho.
1: So how about sir sa hindi maging mawala ang pangutana nga, doon na ba sila sweldo o siya maagi under sa city o?
3: Well, ang estado ani is GO. Mm-mm. So mga job order. So wala pa sa pagkakaroon, wala pa tayo mga membro nga na regular. Pero mm-hmm. We're hoping kay paningkamot na naman sa atong city mayor nga ma-institutionalize ni nga office para at least na nanay mga plantilya pohon nga maka-apply po sila og casual or regular.
1: Mm-hmm. Sir, direta sa mahitungod sa response time o tabang sa publiko, pinaagin ining mas gipahigpit nga interagency communication tali sa CSSO o kapulisan. Unsa man ang mga angay handumon o sa mga lumulupyo sa malay-balay kalabot sa mas paspas sa pagtubag sa mga emergency o reklamo?
3: So, ingani, ang atong in place naman, nasulti man ako ganina sa unahan, in every barangay na natay nakadetail nga membro sa CSSO. So, we expect nga immediate action, labi na huwag ka ng responding kinahanglan nun yun nga marespondihan agad. So, nanata nito. So, maybe less than 5 minutes or 10 minutes ang response time. So, we assure the barangays, populace, and even the community nga naadritso makaresponde ang atong mga membro sa atong CSSO.
1: So, kini sir, aduna po'y budget aghatag atong syudad, labi na sa tawag na to, mga sakyanan. Kay pag-responde, need mga itong nagsakyan o siya maagi sa syudad, ani sir?
3: Well, mapasalamaton kita sa atong buhutan o matinabangon nga City Mayor, the Honorable Attorney G. Warren Pabilyaran. Kay baguhay lang, i-approve niya ang among request, pinagi sa kang Sir Alan Comiso sa CDR, nga nag-request mi usakyanan, and para natay mobilization para madali na ma-reach out ang atong mga respondihanan. Dahil gi-approve niya pod ang among request nga radyo para mapaspas ang mga communication nato. So ingon man gi-approve po niya ang atong mga computer, kay baguhay lang sad mi actually nagtukod sa among opisina, kay sa una wala man sila design designated nga opisina. So pagkakaron bagong lipat bahay mi karon. So pasalamaton ta sa tabang sa atong Halandon City Mayor, kay iya gyud gay tagaan mi og mali sana maplastar ang atong opisina. So actually under me sa atong City Mayor's office kang Ma'am Karen Suarez. So siya man ang among bali labaw. So under me sa iya, so whatever nga sa imong mga panginahanglan noon, busango mi sa iya with the approval sa atong Halandon Mayor.
1: So yung trabaho sir, yung magrubing-rubing mo kada gabi, unsay gipamaagi ani sir, musabay mo sa PNP nga pagpatrolya o checkpoint ana?
3: Well, ang focus yun dito sa base sa atong job description. So ang atong mga membro sa CSSO is nanaka-detail na sa barangay kung na yung mga big events sa barangay, na yung mga araw o mga pista. So nanatay visibility dito. Nanatay mga foot patrollers dito para to secure the event. And then aside from that, ready po mi nga mo assess sa atong mga BPSO, kay naman mga BPSO taga Diaman. So na ang atong mga personahe to assist the BPSO in the maintaining of peace and order.
1: So like Project Davao nga style. Okay. So sa 54 pilay laki ani or bae, mas daghan ang laki.
3: So, daghan niya lang lalaki, pero na po'y murag laki. Dili, sa tinod lang, ubay-ubay yun ang number, dominant ang number sa lalaki. Atong mga babae nara sa mga tinra siguro, more or less.
1: Okay. Kini mga good sir, Calms, napamatudan na ni? Kini nga grupo ba? kay last year, I don't know kung sa tunga bulan, doon ay hacking incident. Dito sa may Mahayag ba to, sa Buanggita nga part, kamo kani nga grupo ang una naka-responde o na dakpan din ang suspect.
3: Yes, mm. Oh, so yan naman, yan kay actually train po ni sila, train po ni sila. So salamat sad ta sa labi na sa assistance po ni Sir Alan Comiso nga gitagaan ta og budget para continuous ang ilang training ani para at least updated sila sa unsay mga provision of the law during sa pagresponde.
1: So kini ang usa po sa trabaho labi na karog o maabot na gid atong kalagkalag big events mga December. So dili tapok kini dako kini og trabaho ang atoang mga miyembro ani Sir Council.
3: Yes sir, kay ang ato pod pag natay mga big events like for example di Malaybalay will celebrate sa kaning Kaamulan. So napo ni sila nga makatabang sa atong kapulisan labi na sa pagmonitor. So atong mahatag sa atong pulis, kita ang bali magmonitor eyes and ears, then i-feed na to sa atong kapulisan kadayon. Of course, we believe nga with the cooperation sa atong mga ubang ahensya, mapaspas na to ang paghatag o serbisyo labi na sa mga katawhan.
1: So karo sa pailaing lakang pagabuhaton sa iyong buhatan para sa ikabilin kay bilin hapsay ato ga syudad sa Malaybalay kay di na to matago na pagi mga gingging dire aduna pagi hapoy mga gasulod ba gahimo og di maayo sa to syudad.
3: So karon lang na appeal sa among plans and program, so we will kwan sulod mig mga eskwelahan kay para maedukar nato atong mga kabataan labi na kaning ni trending karon nga mga bata murag na unsanay murag magwaras na sa eskwelahan magmusil na. So kita natay mga programa nga musulod ang mga eskwelahan na with the coordination sa atong mga principals and supervisors nga i-edukar na to ang mga kabataan nga unsa ilang himuon if there is an incident or any eventualities nga mabutang sa kakuyaw ang mga bata. So muna yung atong focus sa pagkakaroon, sudlan na itong mga eskwelahan, mag-conduct may mga simposya or information drive labi na sa safety and security sa itong mga kabataan. Not only sa itong mga kabataan, to include our faculty and mga teachers.
1: So, direct nga pag-istorya, Sir Calms, dili na mo nag-focus diha sa komunidad.
3: But yes,
1: dili, sudlo ninyo ang eskwelahan para ang mga kabataan mas maamulaylo nini mga dili maayong binuhatan.
3: Yes, sir. So, aside from our education campaign, so we will kanang matudloan nato sila. Matudloan nato kung unsa ang dos and don't. Unsa ilang mga precaution kung in the event nga naay mga panghitabo.
1: Aside ani sir, unsa pa may lain ninyo nga plano karon nga nakahanay?
3: Okay, so baguhay lang aprobado na pud ang atong training. So ang atong mga miyembro sa atong mga CSSO, we will have our 3 days training ipahigayon karon son semana. So, kwanta natin mga invited mga expert to train sa atong mga miyembro para madugang kaalaman. So, after this, napunti naka-program, sudlan na nato ang mga barangay panahagi sa katong anti-illegal drug advocacy campaign. So, sudlan na nato ang mga barangay, kauban nato ang CTDILG para mapapaspas nato ang drug clearing operation. So, sunod na, kaabag pud mi sa atong kaning traffic sana traffic or TMC. So gani pa during sa akong sana kanang coordination sa atong traffic management officer si Sir Habla, so nagpasalig siya nga matabangan ng atong mga personahe nga ma-deputize sa traffic para at least gawas nga na sila kay balo but they can issue citation. So another na para sa among programa ma-establish ang atong opisina nga kana makaingon tang opisina gyud nga sudlan. So we believe with the cooperation of the community nga di sila makakuan, di sila bita magpanuko sa pagsampit sa atong buhatan labi na sa mga immediate response.
1: So kini day inyo hang kuan sir function is kung sa army ba kamo ang CMO?
3: Yes, ang mga yan.
1: So sir, ang inyong buhatan pwede ba maduulan, masumbungan kung adunay mga kanabitong gustong itugan
3: sa inyo ang isa.

0: fire and TMC. So nanatili dito sa isa ka compound. So hopefully, hopefully nga maplastar lang yun siya.
1: Okay. Sir Counts, basing aduna ka pa ipaabot sa itong mga kagsyunan sa kahanginan nga kalabot ninyohang opisina.
0: Yes, una-una balikon ko mapasalamaton gud kami uban sa atong mga personahe sa CSSO sa atong Halandon City Mayor sa pag walay puwas nga pagsuporta gud para sa kalinaw o kahusay kaya ang tanan mga lumulupyo dili lang diri sudad sa Malaybalay makatagamtam og peaceful nga pangunahuna or peaceful nga pamuyo. Then mapasalamaton sab kami sa atong mga partners sa media labi na sa atong XFM 101.7 XFM Bukidnon. Tungod kay pinaagi sa atong mga media partners, mapadangat nato sa mga katawhan atong mga programa may kalambigitan sa Pisan Order, may kalambigitan sa Kahusay Kalinaw. So sa mga katawhan, labi na sa atong mga kapitanes, mga kabarangay nga malaumon kami nga pinaagi sa atong kooperasyon, pinaagi sa atong pagtinabangay, magpabili nato ang kahapsay sa atong dakbayan, labi na sa atong mga kabaranggayan para ang katawhan magmalamboon.
1: Okay. So, thank you so much, Sir Calma, no? Si Muhang, nga panahon og oras nga gibadangat karon diri sa tuwa. Aron po madunggan, makabalupod, basay ra itong mga katawhan ba nga, ay, nga ani din nga opisina. So, dugang puwersa sa kapulisan, dugang puwersa sa tuang mga BPSO, og uban pang mga opisina kay sama sa mga ingon niya TMC. So, naa mga event kamo ang naa diha. So thank you so much Sir Calms.
0: Yes, likewise.
1: So moto mga tropa si Police Lieutenant Alexander Bicalma ang inyong gadungog di pala gadugay mga suki nga tigpalos. So, pagbalik, atangin niyo mga detalye sa mga balita mga katropa, standby. Servisyong ka

0: lang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene, Bocchia, 55, Santander, Cebu. Masiyok akong bumog, siging masiyok. Nangyari akong mabumog. Kasi sa ayo ito, di nang akong Santon Plus lang. Marti akong dimintin, maayo ka ayo siya. Gamit po yung Santon Plus po, dapat tayo kayuhan po akong lawas. Bako bugay, isatabang sa pampang lawas, ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Minaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Kuday si Neil Caniero, kagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw di Oro. Sa akong best atong niagi, duha ka buwan, mas kayo akong sugar, rani. Undang na ko pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pang mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na, so dili na ko diabetic. Ako kayong pagbumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: vital nutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Clariskin Beauty Salon.

0: Incorporated.
1: Sample Plus
2: Herbal Oil.
3: Po, si Insel Complicado, Balo Panteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sample Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sample Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Sample Plus
1: Herbal Oil. Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usap ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Kung nasige rin gataas na akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Salton Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o lubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni Inyo.
1: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton Vitamin C.
6: Naunsa naman ka, oy? Mura naman ka, kwak-kwak sa inyong buhay.
7: Hi, Moni, laay ka ron. Masok ko magpasalon ka ron, shoot mat sa budget, oy?
6: Sas, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
7: Laki, tama na ko sa ibuk, ani. Wako kaayo ka sa inyong buhok.
6: Girl, barato na kaayo ni, oy. Tara, kulog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Ano ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
6: Yes, girl, oy. Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa, jud ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, resilient, ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano na ulahi? Isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
8: Hala, happy ka kong Judy. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
9: Ay, mami. Ay, huwag ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman. Basta na-addict ko.
9: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Pero what? Wala yun?
9: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
8: Salamat kayo, day ha. Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, pagpambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
10: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
11: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw magkatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Sa una, wag yung sunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw ko XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Namay, resibo ko tiho ram nis last to. Exciting?
14: Exciting!
15: XFM.
16: XFM time, it's 4 o'clock. Time check, brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
17: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Bichão com a tropa.
1: Servicio única tropa.
2: Balik na mga pinalanggang tigpaminaw. 4 minutos. Milaghapak ang alas 4 sa hapon. Sa gihapon mga pinalangga namong tigpaminaw. Nagpabilin gihapon mo naglilis tong Facebook Live karon. Naminaw mo sa radio. Salamat ni anak mga katropa, no? Tagaan mo o ginintos ka tuig, no? Nga manginabuhi ning madanlog nga kalibutan. Panang driver, malipay ba mo? Sa pila kasimana nga sinakaay sa presyo sa lana. Ay, salamat! Muubos na ugba! Grabe, lipay kayo! Mga driver, lipay kita anay kay muubos ang gasolina og 0.24 centavos! Pong! Oh, ganahan si manager mo uli ani kay gasolina man niya. Oh, nanay, mo na yang gihulat nga muubos ang presyo. At least ni ubos, di ba? No? Oh, mag-ubos pa ni. Oh, mag-ubos na ugma. Pero mo lang ito, 0.24. Oh, makauli na si manager. Ha? Huwag yung gipiso. Hey, Ginoo. Oh. Akong 100 ba, meron kaduhar ibalik sintro? Karon? Wagi ayo gyud. Oh. Nga ihatod gamito pang Jubert ang motor kaya platan na yang X ihatod ba din sa ila. Na Jubert i-close your ba. Oh. Unya ugma ang gasolina expected pa ni oy. Ugma mo ang krudo mo ubos og 7.57 centavos per liter. Na. O niya ang kerosene, umot lang, nababoy na gamit karon o gas mga tropa. Kaya sa una, mo gamit mo taga sa una, himoong tingkaro, nabutang ang pabilo, magsakit ang tiyan mga katropa. Ah, wala na, hapla sa tayong dito, kumoto ng pabilo. Karon, wala naman kini, bihira naman kini, kaya naman sular. Wala naman sular, so purigaba. Eh. Nalipay ta kayo sa sunod-sunod ng pagsaka sa guslina, huwag mga adlawa mo, munaog pero... Wagi gipiso. Isus Ginoo ko. Mga katropa, dito maglangan. Dito sa mga detalye ba sa itong mga balita karon na kahaponon. Dito ning nakamamam nga security guard nga nagpaboto siyang armas gidakop sa kapulisan. Oy! Authorized ba ang guard mga katropa o dili duty mo nadalag armas?
3: Ayokoy! Matapakukoy!
2: Ah, napaboto pag yun. Yan nakamamam pag yun. Ah, wala na yun. Tukar ang burit. Ano ba? Oh. Atong sa heron report, pinagi ni katropa ang Hanilo Tabio sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
4: Ginakop sa kapulisan ang usa ka 27 anyos nga security guard human giingong nagpabuto sa iyang issued firearm samtang anaa sa iyang gitrabahoan nga establishmento sa Purok 1, Barangay Poblasyon, Valencia City, Bukidnon sa nakalabay nga adlaw. Nakadawat og tawag ang mga personahe sa Valencia City Police Station. May tungod sa usa ka insidente sa illegal nga pagpabuto og armas, partikular na sa gawas nga bahin sa Alquino Emporium Building og diha-diha niresponde ang kapulisan sa baong lugar. Sa investigasyon, nasuta nga mga alas 11 sa gabi. Ang suspect nag-inom uban sa iyang kaubang security guards sulod sa Alquino Emporium Building. Human sa ilang panag-inom, nag-grooving sa iyang gibantayan nga building ang suspect o sa kalitlang nagpabuto sa iyang armas. Narecover gikan kaniya ang usa ka shotgun, pito ka buhing bala o usa ka empty shell. Ang suspect gidala na sa istasyon sa Valencia CPS alang sa ustong dokumentasyon o dugang nga investigasyon. Mga katropa, para dili ma-stress o dali ka po yun, mag-premium D3 soft gel capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3 usa ka important nutrient alang sa overall health. Muhatag kini o kaligon sa mga kaunuran o kahimsog sa kabukugan. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
1: Servisyong katropa.
2: Na tanawa, gara-gara, tanawa, dakpan. Dakpan mga tropa. Ano mga ituyuan mga ginintanan makainom, butang stiyan, nilis sa ulo, tanawag ka ron, nambog-nambog ka na yung style. Dakpan! Dakpan mga katropa! Sa pagpadayon sa ito mga balita, mga suking tigpaminaw, kanimiyam ro sa CPPNPA, nga akusados pagpatay o kafgo na dakpan sa CIDG sa Surigao City. Ang report, pinagi ng katropang Limuilokay sa XFM Agusan.
1: XFM Report.
0: Nadakpan sa mga otoridad ang usa ka 35 anyos nga lalaki nga kanhi miyembro sa Communist Party of the Philippines, New People's Army kun CPP-NPA ug dugay nang nagtago sa balaod tungod sa kasong murder. Nahitabo ang pagsikop ni atong Webes alas 10:25 sa buntag dito sa barangay Mat-E, Surigao City, Surigao del Norte. Ang balampusong manhunt operation gipahigayon sa CIDG Surigao del Norte Provincial Field Unit ubo sa liderato ni Police Lieutenant Colonel Darwin B. Dura inabagan sa Surigao City Component Police Station. Sumala sa report nga nadawat ni Police Major General Robert A. Morico II, ang director sa CIDG Caraga, ang dinakpan lumad nga residente sa Kabadbaran City, Agusan del Norte. Siya giingong kanisakop sa Centro de Gravidad 21, Guerrilla Front 16, Northeastern Mindanao Regional Committee sa CPP-NPA ug nalista usab sa periodic status report sa Armed Forces of the Philippines niadtong 2020. Gisikop ang suspect pinaagi sa warrant of arrest alang sa kasong murder nga giisyu sa korte sa Tandag City, Surigao del Sur niadtong Hulyo 20, 2020. Walay piyansa nga girekomenda alang sa iyang temporaryong kagawasan. Subay sa background sa kaso niadtong April 14, 2020 mga alas 5:45 sa hapon sa barangay Magruyong, San Miguel, Surigao del Sur, ang akusado uban sa laing 12 ka mga individual ang nagkonsabo og nagatinabangay sa pagpusil sa naong sa usa ka miyembro sa CAFGO Active Auxiliary. Nakaangkon og grabing samad ang biktima nga miresulta sa iyang hinanaling kamatayon. Tungod niini, gidayeg sa pamunuan ni CIDG si Police Lieutenant Colonel Butch Ayan Siminyosa, ang acting regional chief sa CIDG Regional Field Unit 13 uban sa tibok puwersa sa CIDG Surigao del Norte tungod sa maong dakong kalampusan. Matod sa CIDG, ang pagkadakop niini nga pugante dako og natabang sa kampanya sa gobyerno batok sa terorismo og nagpakita silang tiyuha nga mahatagan og hustisya ang pamilya sa biktima. Gipasalig usab sa maong buhatan nga dili sila muundang sa pagukod sa mga kriminal, wanted persons og mga terorista sa tibuok nasod. Mga katrupa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katrupang Lemuel Pagalaran Ukay, X FM News.
1: Servisyong katrupa.
2: Daghang salamat katrupa ga Lemuel Ukay Sibuga report. Siya katapos ang detalye sa itong mga balita, mga katropa. Estudyante nga nataptan og HIV sa ginsan, nagkataas. Pastilan, mga katropa, nga naman tao niya eh. Itudluan ba mo, grade 8, magsugod ng maggamit og kanang kundom. Oh, grade 8, mga katropa, pero sige lang, ito naman naon, be. Pugpila na'y kaso dito, mga katropa. Report pinagi ni katropa Philip Oligario sa XFM Jinsan.
1: XFM Report.
5: Nakig-alayon ang Department of Education kon DepEd Jinsan ngadto sa City Health Office kon CHO Jinsan human sa report nga dunay mga kumpirmadong dugang kaso sa mga estudyante nga nagka-HIV. Sa pamahayag ni DepEd Jinsan Schools Division Superintendent Isagani De La Cruz, makonsidera nga critical nga concern ang maong issue tungod nga mga menor de edad ang gikaingon nga positibo sa maong sakit. Pagbutyag pa ni De La Cruz nga nigula sa dato sa CHO Jinsan, kadaghanan nga mga nagpositibo mga nag-edad 15 anyos hangtod 24 anyos o gikaingon nga mga estudyante. Alayo ni ini gipakuskan sa City Health Office ang HIV testing aron mapunggan ang posible nga pagkatag sa maong sakit. Nalawagan usab ang nahiskutang buhatan sa mga schools officials nga pakusgan pa ang guidance services sa hiskutanan nga reproductive health education aron mahatagan og kahibalo ang mga magtutungha kalabot sa posible nga pagtakod sa maong virus. Giawhag usab ang mga estudyante nga duda sa ilang kaugalingon nga mga status nga mokonsulta sa mga health center aron maprotektahan ang panglawas. Mga katropa, ayaw tuguti nga makaangkon og lain-laing sakit. Busa mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na aron kanunay makaangkon og healthy body og strong immunity. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa regay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. X FM News.
1: Servisyong katropa.
2: Daghang salamat katropang Philip Oligario Sibuga report. Oto mga tropa naglangkob sa itong mga balita karon na kahaponon sa panag-uban sa programang servisyong katropa. Nagkataas ang HIV mga tropa dito sa Jinsan. 15 anyos nagsugod mga tropa ang nangatapdan ini. So kini mga suking tigpaminaw, muni ang problema karon sa mga kabataan. Oh, sa mga kabataan ba? Sa una, eskwila mi. Wa, mi kaaging, ana. Oh, but lang, mga classmate. Oh. Okay, sa una, eskwila mi sa una. Wa mo gumi silpon. Pag uli na mo sa eskwilahan, mo uli, bisag ulan, kaya mangumpay sa kabaw sa kong papa. Oh, karon, la na. I-chat sa messenger. Kita tada sa coffee shop. Wala na. Sabot, libre, hantod, magkadibilupay, karugayan yun. Oo, oh, ni mga katrupang, ako, dako akong pagtuog, kining social media, mo grabing impact karon ba? Grabing impact, mga katrupan, ining, sa IB, mo man eh. Kaya diha, manggod. Kung tagaan, mong tanag yung mong jaw, kabalos jaw si mga link, anak. Oo, oh, na yung mga link si jaw, anak. Oo. Oh. Oo, oh, natinlura lang yung mong duha diya. Oh, tingala ko, saan akong, unsa man akong Google Drive, gana may, saan man yung gisin, ano eh? Oh. Oh, tanawa, oh. Oh, tanawa, tutulod, ragin mong tulo. Oh. So, mo ni mga suking tigpaminaw nga, angay ginitutukan, karoon niya, ang grade 8, bro, tudluan siya karoon, unsaon paggamit sa kondom. O nga na ba, unsaon paggamit. So, unsaon lugar na mga tropa, so grade 8, wala na, sugod na dito, unsaon, no? Okay, talabit mo mag-seminar ka sa kami niyoon. Sa Katolik ko, Nadim, nakaagi ka, Nadim, no? Kana about control ba? Diya sa... Kana sa... Diya ta mag-seminar sa kanang sa health na bitaw, no? O saan, family planning, asa family planning ba? Ha? O sa pap-day ba? O saan dito yun? Sa pag-control, sa paggamit ng kanang kondom, paso, ana ba? So, basin maupo na siguro mga tropa ang pamaagis ko. O saan, pamaagis ko lahat, ana, para malikayan kining gitaas karon mga tropas kaso sa HIV eh, dili lamang god jinsan aduno diri sa tuwa sa balay-balay at ato pa ning update kinaagi hapon na tala nga kaso dire o dili noon kayo ka daghan pero nagi nahitabo mga tropa unya nag-awhag bang City Health anino nga dili maulaw magpa HIV test mga tropa kay ay mo kaulaw diha ay mo kaulaw kay sa matakdan pa inuna inyo hang mauyab no pohon matakda na po na mga tropa, delikado na mga suking tigpaminaw. Kay kontak to kontak ba daw ning ngani mga sakita mga tropa. O gan lang pag sayo pa, masayod na ka mga suking tigpaminaw. Natoy kuha na pangal natoy kuha ng si HO ana, naa sila'y angay nga su kada bitaw nato sila'y saman. O saman. Ha?
6: Nakoy tip.
2: O saman tips.
6: Kung himatinon gali ka, oh. Matay ka, ignon lang nga, ang ikamatyan, HIV.
2: Oh.
6: Para huwag mo hilabot sa imong asawa.
2: Asawa? Ah, kulba po kayo. Lahi po tayo itong akong nadunggan nga, ihang kaugalingon, iyan ang ihatag ang pagkababae. Kaya naan na sa kamatayon ba, bingit sa kamatayan. Ang lalaki ang naingnan, hakog pong smiringhoy. Pag human nilang smiringhoy, nung taon na ang lalaki kung unsa imong kanang unsay hinungdan nga dool ka mamatay agi na lang laki nga nasa sakit ng HIV oh mora to
7: ay wala ba
2: mo ni mga tropa kini nga sakita di gini angay baliwalaon kay makatakod gini mga suking tigpaminaw oh. Kay nagkabata ba nagkabata ang mga involved sa kaso ani mga tropa kay diha manggod ang mga bata karon kuha na kay mga bata manggod kinabitang kasi tawag na, kanang iskwa na kayo ba, kanang agresibo. Agresibo na kayo mga katropa nga muhimo anang mga butanga, mga suking tigpaminaw, agresibo na kayo, kayo mo lagi, sulayan, nakita. So, mo ni, sus, magandang ko, nuhuna po ko noon, naapa na ko'y, wala, ilubong mo dito, ugma ba eh? Naapa na ko'y, sige naman kong mention, dahil ko sa Facebook ko, nanagod, pahimo na itong investigation na ni. Lubong na ba ito? Ugma, sige lang. Oh. So muna mga katropa, no? Oto ang mga blankob sa mga balita karon mga katropa. Unya, nako'y ka-recommend sa inyo, paminaw, bebe. Pakosgi ko na inyong radyo, katong mahiligo kanta ba? Mahiligo na mga kanta-kanta diha, mga suking tipa. Ay, musik, anto sa ng speaker nyo nga. Mangugat na inyong liog. Sige, kuha niyo mga katropa sa tuno. O, kanabit ang timplada mga katropa sa lagubo sa imong sound system. Sige, anto sa ng basag. Munang mo, imong speaker, tuwa sa sulod si mong balay, aron buo, ni ikaw na nagkanta sa gawas. Ayaw, pag-anto sa nabay. O yan na kayo mga party-parties yung balay. Kato pang mga speaker, gagmay kayo, tingo, yung papakita, kumagi, para mukusok ang volume. ayaw pag-antos, anak. Na ako ikarecommend si mo, labi na po nga, ikaw mahiligon kay kaog, kana abitang outing-outing. Madadalag sound system. Bluetooth na. Chargeable pa. Pwede nindi utag yun. Ana mo daw sa GD Electronic Parts and Equipment Trading. Nadya sila makita mga tropa sa Purok 8, Barangay 9, na ito siyudad si Malay-Balay. Pero tira maging dali, kayo na pangitaon, eh. Kanabitang di pa kakaabot sa tulay sa kasisangan ng slaughterhouse. Kung gikan kag Malay-Balay, unahan ragid mga tropa ning shield mga katropa. Tapad na nang namaligyag LPG diha nga color green. Na ang GD Electronic Parts diha. Anak kanindot pagod ani mga tropa. Kung ana ka so sa ka-shop bitaw na kay pangitaon, di na kasi balhin og mga shop. Kompleto serikados ba kung nagbalay ka? Mamalit kag mga electrical wire. Kay naa ko mo sa dealer mo kuno sila sa electrical supply god. So gikan pa lang daan sa flag wires, kung siya pa na diha nga kinanglan nun siyang balay pataod, hangtod sa bulb, mga tropa, hangtod musiga na, naas GD. Nasa GD mga tropa. O diya, nagbalay ka kay konkrito na daan, wa ka kakuha og building permit, kay gastuhan ka, kapoy nga, magbayad pag architect, magbayad pa ka building permit, o sa baka, gasto na, ipalito na ito yung mga materialis. Di man na matauran, di ka mataurag kurente, basta di ka mo mag-building permit na konkrito imong balay. Usa na sa requirements mga tropas busiko. Ayon na pag-antos, ana. Nya karong mga panahuna, kamahal, nagmahal, nagmahal karon ang kwanoy, nagmahal ang Byronon's kurente. Nya daghan di kag aircon diha. Bay, na ako'y ka-recommend po si mo, ha? Adto sa GD, kaya namaligya po na sila diha og solar panel, og solar. Na dito, pangutan na gani si Sir Dodoy Humawas, karantag iyada sa GD mga katropa. Kana yung building, murag to story man na may ubos na, habog, pangkwang na kaning habog na ng area. Kana yung building diha, puros ginakuan, kining solar, wagi ka kwarta, busiko, gisuro diha. Kwa kwarta kay, kana yung tindahan, hangtod, padulong siya hang vulcanizing, aircon, kining solar na, muna nga, bisag pag mag-brown out, mag-change tire ka, mga katropa, kinahanglan gid mga suking tigpaminaw nga, maka-change tire ka, makapabulkit ka diha. O, nanapuning wala ka tanaw o wala ni ka inom og visionist pa soft gel capsule ba? O, kaya ni nag-comment rin, hi sir, maayong hapon, kagwapo ba? Uy, na, wagi ni ka visionist sa capsule ni si ma'am, Mike, Cuervas, tag-asa ka ni si Ma'am Mike Cuervas, mga katropa, tag-asa ka ni si Ma'am, mga katropa. Pa-shout out, sir, watching from Toledo City, Cebu. Uy, may hapon diyan ni Mike, mga katropa. Ang uban na ni kay, napoy uban, mga katropa, napoy Mayra. Napoy uban, mga pangalan, Mayra, sa babae. Mayra Sugod. Ni mga katropa. Balik ta no, taga Toledo, Cebu, si Ma'am Mica Cuervas, mga katropa. So balik ta sa GD. So dealer po sila diha, mga katropa. Atong tagaan ta mo kuanbe unsa imong palit diha, mga katropa. Na pwede mo maadto gito. Dealer na sila, mga katropa, sa electronic parts, electrical supply, solar panel, inverter, and accessories. Mo-symbol po sa sound system. Mo-repair pa gid, mga katropa. Battery charging, vulcanizing, o niya, sound system in indoor or outdoor. Nadia bay. Kami na testingan na ginamo kagahapon dito sa Managok. Ang amuang sound system nga gikan sa GD Electronic Parts and Equipment Trading. Perteng lagubuha eh. Nindot kayo mga tropa. Bisag pag magagiagi ng mga sakyanan diya. Madungog kayo sa istorya mga tropa. Perteng ninduta mga suking tigpaminaw. Muna ako ikarecommend si Muha. Ayaw pag-antos ang mukanta tuod ka. Pero yung speaker to si mong balay sulod. Ngayon ka nakasigawas kaya para lang yung mulagubo, mukusog. Ano nagkantosa? Mga barato bay ang makapalit na barato diha nga kining mga sound system. Pwede ka mangutana? Pwede ka mangutana silang cellphone number na magudidrio? Pwede ka mukuntak ni para mag-inquire ka dito. 0917-7910-237 mga tropa. O, pagitaan si Sir Dodoy Humawas, mga suking tigpaminaw. Unya kung gusto ka magpa-chin tire, magpa-vulkit, Pagitaa si Kuya Roger, mga katropa. Siya ang bahala si mong ligid diha pabulkit ka mga suking tigpaminaw. Kapag gihulat, adto na sa GD Electronic Parts and Electrical Parts and Equipment Trading, mga katropa. Unya, karong mga panahuna, daghan na kinagplano, mag-outing. Mga Bermans ba? Bermans, mag-uta ka ron. Pagka Nobyembre or di ba ka Disyembre, mag-outing ta. Mga barkada. Maglibog man mo ba? Iwag mo sakyanan. So siya mamotor-motor mo, angkas, maulan. Pwede nga sula. Pangabang na lang mo sakyanan. Pwede mo mangabang mga katropa dito sa 4F Car Rental nga nahimutang sa Purok Uno, Barangay Sanusi. Mga suking tigpaminaw, pwede mo mapabook ka ron. Pwede mo mapabook daan mga tropa. Sila ang cellphone number 0970-287-2613 o diba ka sa 0915-541-3653 mga suking tigpaminaw. Ano man, nindot po kayong abangan nagsakyanan. Nindot ni siya kay aside sa barato, napag-iduha ka oras nga libre. 2 hours free mga katropa. Ni barato gyud kay ilang van dito, baka pangabang ka dito gikan sa 35 hangtod sa 25. Kay na ka to 35 mo tong murag artista ba noy daghan kay masuyo. Nya ang 24 hours mga katropa ning van 3,000. Ang 12 hours 25. Mas kasa mo suruta magabang na mong washing charge. Na washing charge nga 280 mga katropa. Nya pick up SUV 24 hours 25 ra, ang 12 hours 2,000, ang washing charge 230 ang washing charge. Ang sedan mga katropa, na mga Vios, na mga mugbo nga masakyanan ba? 15 ang 24 hours, 1,000 ang 12 hours, washing charge 180. Ang boundary ani mga katropa, ani mga boundaries ha? Balinguan, Loriga, Damulog, Initaw, Kalilangan, outside boundaries, depende sa kalayon, mag-add lang kag 500 to 1,000 pesos. Pag joyride na mo kay Burato ng Sulina Ugma, oh. Dako kay giubos, 0.24 centavos, wa kuya pe. Unya akong daghan ikag kapuyan na kay washing yung balay kay sigag hulat og agas sa hinay kaing agas. Dito na pa washing sa musakalan nga hugaw sad. Dito sa 4F car wash mga tropa kay gikan sa motor, hangtod sa mga sakyanan mga katropa, brato rin po kayong washing, ilang washing dito good, bayad, sa motor 100, ang sedan 180, van 280, high roof mga katropa 300, pick up 230, Raptor 250, SUV 230, ang minivan mga katropa 180. Kung asya ka mahiligon magpakarwas, maurag iapon na nga mga kanabitang services, kailangan niya, blower, vacuum, o tire block man mga katropa. So dito na ta, mga katropa sa 4F's Car Rental, 4F's Car Wash, mga suking tigpaminaw, nga mahimuta o nahimutang sa Purok Uno, Barangay San Jose, Malaybalay City. O niya, kanang magbiyahe ta, gutumon nun juda? O gutumon ta ba? Adres ta, kay magtubil naman ka, pag humag-abang, magtubil, makasakinan. O kung makaabang na ka sa 4F's Car Rental, mga tropa, ayaw mo patataka-taka o tubil. Hindi ka, barato man dito, pero siguraduha ba nga? Kasi pag subida na, nipurot na yung sakinan, kasi tubigon, ito yung tubil ng krudo o gasolina, magsige kag bomba sa kuan na si mong sakyanan. Morning dito pagpatubil sa El Elyon Mobility Gas Station. Ano sigurado? Sigurado ang kalidad mga tropa sa gasolina, no? Di gi maka likado mo kun imong nozzle hook niya. Oh. Oh. Di ba, Dave, no? Oh, kay naman tay mga eksperto diri mga mekaniko gyapon, no. Maka recommend ya diha mga tropa sa El Elyon Mobility Gas Station. Si Malaybalay, nata des kasisang Prok 5. Ubos lang gid sa to ga City Hall mga katropa. Unya diri sa sentrong bahin, Barangay City. Mga suking tigoyon na adri ang ato ang duha ka shell mga katropa. Tubil mo. Unya kapoy bag biyahe nga walay sudot ang tiyan. Nya pasin padulumos mga party-party, papalit lang mo dag cake siguro. O di ba ka galing pan gid balon-balonon ba? Adto mo hapit sa Dian Big Shop mga katropa. Kaya naa dito ang barato nga mga pan, lamion nga mga pan, mga katropa, diha sa Dian Big Shop. O salamat po dito sa Dian Big Shop, mga katropa, kaya nakakuha na po may cake, kaganiya, kay doon natin koordinator nga nag-birthday ba? O natin koordinator nga nag-birthday, mga katropa, atong hatdan o cake, mga suking tigpaminaw. So, Dian Big Shop, mga katropa, barato nga mga cake o mga pan, diha mapalit mga suking tigpaminaw. Siyaro? O, moto ato mga partner din, mga katropa, yung programa. sa kining GD electronic parts nagna ko gidumtan nga sound system dia pero ako sang tiguman unya kanang panindot-indoto tututingo gamay mga suking tigpaminaw no ay nindot man ning natay sound systems balay kay og mag no nindot ina sound system kay mag-away mo siyang sawa pakos gi raw ni kadungog silingan nag-away mo oh. Pero dili na pwede pakusgan ang sound system ni mo o magluto kag sudan kay manimaho mangina oh. Eh ling humuta sudan silingan oh. Pero mag-away mo nindot kag sound system pakusge oh, pero mo guha nag-away niya kay nag-sound system kay silingan ah party-party sila ba yun Kamo na mga katropa, salamat sa pakiguban karon kahaponon dinhi sa tuwag programa o sa inyong programa ang serbisyo katropa yung nadugog ganiya si Police Lieutenant Alexander Bicalma retired ang head karon sa City Safety Security Office. Ah, murais largo yo. Bono sila ang kaabag mga katropa sa kapulisan sa tong na TMC sa tong syudad sa Malaybalay to maintain sa peace in order mga katropa. Ako na mamatud-an naman dyan eh. Kining ahinsya mga katropa, kining ahinsya na matud-an na ni. Kaya ito naging gantuan naman ulit to sa Sambuanggita to. Sitio Malinaw, mga siguro to. Oh. Eh, hacking incident pa, gitigbas, yapa dyan gidunggab. Ang naka-respond dito, si Isyo. Ah, si Isyo. Si Isyo, City Security Safety Office. Kana sila, oh. Libuga ninyo. Kana pong opisinan, Jirik, bitaw jaw? Kanang si isa daw kanang opisina ni Jirik ba. Di sud dali toko ng sa high lagi kung imong binuldihon. Si CGSO una. Kanang kan Jirik ba tong magapasa tag bill ito sa CDR. Oh. Di sud guy. Oh, tay mali malibo ko ra to nga. Ato lang ko to saka ko largo. Ha? Ha? Oh, kana oh. Murag mao na na. Oh. Bright tag yun mo, Jow. Uy, grabe yung ka-bright, Jow, ba? Ato na ko, mga katropa, kay musunod na ang programang extra balita, mga katropa. Kauban si katropa ga Inday Marie, mga suking tigpaminaw. Minaw nyo ang mga balita, basi nyo nang higala o mga kailan yung madungog na sa balita. Ato nagpabadlong, mga katropa. Ngalan si sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, sa mga station manager, katropang Miss Frosty Maricudino, katugbang speakers lawa, katropang Jao Pagutayaw, alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Suriano Mingon. Ang pagkabot sa ustisya, kailan lang pagtinabangay. Apan lisod kabuton kung ang kamaturan matabunan sa maling binuhatan. Maying hapon, bukidon!
1: Servisyong

0: kalahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyapan ta yun!
0: O niya, garon?
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot!
2: Kagayan di oro. Usa ka call center agent. Bermi ko gina-migraine sa trabaho. Kahitag yun ang tama sa ako sa Sis the Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ubo.
3: Sis the Pain. Ang ganang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Sis the Pain.
4: Nangita ka ba o kalidad nga health and wellness products? Aduna na'y kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug landing opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piniya ang kalidad, piniya ang kasaligan ng Red Era Incorporated. Kauban sa inyong nawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilang Duka Street, Barangay 9, Malabar City o Kinona. Kung sa pa inyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
5: Merienda time na!
6: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o palato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan, ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan, ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
7: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Captalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
8: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Mao na diya, Amade. Magsigingi kong diet. Unya, magsigira po ng kaon. Exciting!

0: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM.
1: Extra balita.
2: Headlines. Suspect sa kasong grave threats of discharge of firearms sa Malabar City, dakpan. Headlines. Top 10 most wanted persons sa Region 10, malampusong nadakpan sa Talakag, Bukidnon. Headlines. Armas ang iligal na droga, na-recover sa mga otoridad. Suspect arrestado. Drug den napuhag, upat na sikop sa Mati City, Davao Oriental. Headlines. Tricycle driver, instant viral, humanggidwaan ang ginatawo, samtang nagbehe. Headlines. 2.4 million pesos nga balor sa Cebu, nakumpiska, gikan sa kanhin na prisong na drugista sa Davao City. Headlines. 49.6 million pesos ng smuggled cigarettes o diesel na kumpiska sa PNP Maritime sa Bataraza, Palawan. Headlines. Minahang bayan sa Probo, Surigao del Sur, giandam alang sa regional review. Headlines. Yes, Lord Caroline sa Mawag Davao de Oro, nagmabungahon. Headlines. Bangkok, Thailand, gideklara isip disaster zone tungod sa halapad nga pagbaha.
1: Extra balita. Maayong hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. At law karon nga Lunes, Setyembre 28, 2026. O ganyan ang detalye sa tong extra balita. Mga katropa suspect sa kasang grave threats o discharge of firearms sa Malaybalay, nadakpan. Nagtingkagol na sa detention cell sa Malaybalay City Police Station ang usa ka wanted person human nasikop sa dihanggi silbi sa kapulisan ang warrant of arrest niini sa Sitio Langgasihan, Barangay Managok, Malaybalay City, Bukidnon, niadtong Sabado, Setyembre 26, 2026. Ang dinakpan giilang si Mario, 59 anyos, isa nagatubang sa cash and grave threats o discharge of firearms. Ang maong operasyon hiniusang gilusad sa mga sakop sa Malaybalay PNP, 1st Provincial Mobile Force Company, Bukidnon Provincial Intelligence Unit o Bukidnon Provincial Intelligence Team kun RIU-10. Nigula ang warrant of arrest batok sa suspect nito Agosto 24, 2026 din ang korte. Walay girekomenda nga piyansa alang kaniya. Samtang ang mga katropa, top 10 most wanted person sa Region 10 nasikop dito sa Talakag, Bukidnon. Ang detalye pinagi ni katropang Hanilo Tabio sa XFM Bukidnon.
3: Malampusong nadakpan sa mga kapulisan ang usa ka giisip na highly wanted criminal. Human gisilbi ang warrant of arrest batok kaniya sa Puro 4 Barangay Sagaran, Talakag, Bukidnon niyatong Biyernes, September 25, 2026. Nailan ang dinakpan nga si alias Ronron, 29 anyos o residente sa Maong Dapit. Ang malampusong pagkasikop sa suspect giimplementar pinaagi sa niusang pwersa sa Talakag Police, 1st Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit ug 1004th Maneuver Company ilawom sa Regional Mobile Force Battalion 10. Ang akusado gila sa kapulisan nga top 10 most wanted person sa regional level, top 4 sa provincial level o top 4 sa municipal level. Giserbi sa mga otoridad ang warrant of arrest nga gi-issue niya itong September 14 ning tuig sa kasong murder. Tungod sa kabugat sa maong krimen, walay girekomendang piyansa ang korte alang sa iyang temporaryong kagawasan. Ang dinakpan kasamtangang ana-ana sa kustodiya sa Talakag Municipal Police Station. Mga katropa, para malikayan ang heart disease, tumarog Samsung Plus Gold na puno sa potent antioxidants nga mutabang sa pagpakunod sa oxidative stress o inflammation nga usa sa mga factor sa heart disease. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: Mga katropa, armas o ilegal nga droga nasikop sa kapulisan suspect arrestado. Ang detalye ni katropang Joe Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
4: Arestado sa mga otoridad ang usa ka lalaki. Human kini nakuhaan og armas o ilegal nga droga, diyang gironda ang iyang panimalay sa Proc 7, Barangay Barurawon, Kalilangan, Bukidnon, pinaagi sa usa ka search warrant sa paglapas sa balaod sa ilegal nga armas niadtong Sabado sa kadlawon, September 26, 2026. Gipaygayon ang operasyon sa Kalilangan PNP, 2nd Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit og 1004 Maneuver Company ilalom sa Regional Mobile Force Battalion 10. Atol sa pagrikisa sa mga pulis sa maong na-recover ang usa ka kalibre 45 Colt pistol, usa ka steel magazine, upat ka buhing bala ug usa ka holster. Nagipusod na recover ang lima ka pakete sa gidudahang shabu nga dunay gibugatong 6.81 gramos ug nagkandidat sa 46,308 pesos. Usa ka sachet sa gituang marijuana leaves nga motimbang sa 0.78 gramo ug nagkandidat og 93 pesos ug drug paraphernalia. Patong-patong nga kaso ang atubangon sa suspect sa kalapasan sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act o 2002. Samtang ang suspect temporaryong gitanggong na sa selda sa Kalilangan Municipal Police Station. Mga katropa, run healthy everyday, mag-suntan vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ngano ka, Drisax FM Gidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: Mga katropa, drug den na puhag samtang upat ka mga suspek ang nadakpan dito sa Mati, Davao Oriental. Napuhag sa niusang operasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA o kapulisan ang usa ka drug den sa Barangay Dahikan, Mati City, Davao Oriental. Kung asa upat sa mga individual ang nasikop pasado oras 2:30 sa kadlawon nito September 26, 2026. Sumala sa mga otoridad, lakip sa mga nadakpan ang giingong maintainer sa drug den, usa ka empleyado niini ug duha ka mga bisita. Na-recover atol sa operasyon ang tulo ka sachets sa gituhang shabu, duha ka improvised glass tutors ug adunay suspected shabu residue, mark money, disposable lighter, coin purse, cellphone o mga identification cards. Giban na ba na nga mutimbang sa 10.2 gramos ang kinatibuk ang na-recover nga shabu nga doon na estimated value nga 69,360 pesos. Ana-ana sa kustudiya sa mga otoridad ang upat ka mga dinakpan samtang giandam na ang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa pagpanayon na sa itong ekstra balita, katropa, tricycle driver instant viral, humana sa phone nga gidulaan ng iyang kinatawo. Ang detalye ni katropa nga Cherish Alighid sa XFM Johnson.
5: Gi-issuehan og citation ticket ang driver ug gi-impound ang tricycle niini sa buhatan sa Traffic Enforcement Unit Jensan human pakyas nga makapresenta og igong dokumento ingon man mag-viral ang video niini tungod sa reklamo sa estudyanteng pasahero nga pagdula sa kaugalingon niining kinatawo samtang nagbiyahe ning nakalabayng adlaw. Base sa post sa estudyante, samtang sakay siya sa tricycle kanunay nagsigi og pangutana ang driver kabayen sa iyang boyfriend kun diin iya matud pakining patyon. Nagpakahilom lang ang babae apan tagba og libot ang tricycle ug murag laing direksyon ang padulngan. Mihunong sila sa tindahan aron mamalit ang driver og mani, apan ni samot ang iyang kakulba human gibutang sa driver ang sensilyo sa iyang legs. Samtang nagpadayon ng pagdagan sa tricycle na aktuhan sa estudyante nga giduladulaan sa driver ang iyang kaugalingong kinatawo, igayon nga dunay ni para og dali nakagawa sa tricycle ang babae og misinggit og tabang. Dito na nagpasutoy sa pagsibat ang maong driver. Human nag-viral, voluntaryo nga mitungha sa TU Jensen ang tricycle driver aron ihatag ang iyang bahin samtang ang reklamante mitambong usab kauban ang iyang igsuon. Isip kabahin sa beripikasyon, gihangyo ang driver nga ipakita ang iyang driver's license og mga dokumento sa tricycle apan pakyas siya. Tungod nini, giisyuhan siya og citation ticket ug impound ang tricycle subay sa kasamtangang mga balaod, ordinansa ug hustong pamaagi. Samtang ang bayan sa estudyante, giindorso siya sa Police Station 1 Women and Children Protection Desk o kun WCPD alang sa hustong pagdumala ug imbestigasyon sa insidente. Gipahimang noan usab ang publiko nga ugaling mabiktima sa mga manyaki sa dalan, dali nga mangayo og tabang sa mga otoridad. Mga katropa, food supplement for healthy body and strong immunity. Mag Santon Pass Gold Capsule na. alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News. Mga katropa, 2.4 million pesos nga balor sa Shabu ang nakumpiska gikan sa kanina na preso nga drogista dito sa Davao City. Ang detalye ni katropang Marvin Ibano sa XFM Davao City.
6: Mukabat sa kapin 2.4 million pesos ang kantidad sa gituuhang Shabu ang malampusong nakumpiska sa mga personahe sa City Drug Enforcement Unit, City Special Operations Group sa Davao City Police Office at tulka na sa gilusan ni ining Joint Bypass Operation batok sa gikonsiderang high value individual drug personality sa syudad. Uban sa koordinasyon sa RPDEO 11, RSOG, 1st and 2nd City Mobile Force Company, Bahada Police Station o sa Philippine Drug Enforcement

0: Kasong paglapas Republic Act 9165 o ang giamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang gipasaka batok sa suspek samtang nagtingkagol na kinis sa prisuhan. Gumikan sab sa malampusong operasyon, gidayig ni DCP OCT Director Police Colonel Peter Madria ang mga nanambigit ng unit uban ang pagpasiugda nga magpadayon ang kapulisan sa walay puas nining paningkamot pinaagi sab sa intelligence driven operations sa pagpakgang sa ilegal nga droga sa syudad isip kabahin usab kana sa mga pamaagi sa pagmintinar sa kaluwasan sa Davao City. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Zantone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Mga katropa, 49.6 million pesos nga kandidad sa sigarilyo o diesel na kumpiska sa PNP Maritime sa Bataraza, Palawan. Extra balita. Nasakmit sa mga personahe sa PNP Maritime Group uban sa koordinasyon sa ubang ahensya sa gobyerno ang mga smuggled ng mga sigarilyo o gituhang ilegal nga diesel sa Bataraza, Palawan. Pasado alasay sa buntag diadtong Setyembre 27, 2026. Ang maong operasyon niresulta sa pagkadakop sa unom ka mga individual. Ang mga otoridad nagpahigayon na sa hinuusang patrol sa kadagatan diin naharang ang usa ka sakayan nga nagkarga og kapin 38,641 rims nga mga smuggled nga sigarilyo o 900 ka litro nga diesel. Ang kinatibuk ang kantidad sa mga nasakmit nga ilegal nga produkto giban abanang anaa sa 49.6 million pesos. Ang mga nasikop ng mga individual mag-atubang sa kaso sa paglapas sa RA 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act of RA 10643, a Graphic Health Warning Law o Presidential Decree 1865 kalabot sa ilegal na patigayon. Extra Balita. Sa pagpadayon na sa itong Extra Balita, katropa, minahang bayan na sa Barubo, Surigao del Sur, giandam na alang sa review. Ang detalye ni katropang Ray Alenton sa XFM Agusan.
2: Gipahayag ni Barubo Mayor Rone L. Martizano nga giandam na ang minahanang bayan sa tambis alang sa submission ngadto sa regional office o pag-endorso sa national office para sa review. Sumala sa mayor, adunay pito pa ka mining application gikan sa mga barangay, inmukabat sa siyam ka mga barangay nga adunay application apan gikonsolida ang mga application aron mahimong mas organisado ang mining areas nga mahimong maglangkob sa usa o duha ka barangay sa Mataga mining area. Gipasabot usab ni Mayor Martizano nga adunay mga lugar nga pribadong yuta apan ang operasyon ginahanglan gyapon nga mosunod sa mga permit sa National Mining Regulation. Gisgutan usab niya ang pag-approve sa mining tenement o MPSC sa Barubo nga gusto niya nga mapa-operate aron makahatag og kita sa lungsod og makatabang sa mga residente. Lakip sa mga kumpanya nga gisgutan mao ang Felix Mining sa Tambis, Dasagan Mining sa Ginhalinan og P-Gold sa San Vicente. Diin gingon nga aluvial ang deposito sa San Vicente. Matod pa ni Mayor Martizano, ang pagproseso sa mga aplikasyon sa operasyon sa mining kinahanglan mag-agad sa tukmang permits, legal nga proseso ug mga regulasyon sa gobyerno.
3: Ang minan ng bayan sa Tambis for submission na sa regional office for review din for endorsement sa nasyonal. Doon na pa'y pito ka minhanang bayan, bali kuwan siya ka barangay. Nuibi ka barangay nag-apply og minhanang bayan. Pero gikompress nila, gikompress na isa ka barangay, ado tulong ka barangay, isa ka minahan. So para maligal kay daan mag private lot man po na. No? Base sa balaod na to, basta doon ay permit ang small scale from 0 meter to 100 meters, iya na sa small scale. Unya, hinumduman na to, nga ang Barubo doon ay approved trade tenement nga MPSA kanang large scale. So man ang gusto na ko, ma-operita na siya para makita ang lungsod kunya matabangan ang makatawan po.
4: Kaling MPSA sa Pilsaga ba?
3: Wala na Pilsaga sa amo. Felix Mining. Kay nagkuan lang operating agreement ang Pilsaga. Ang sa Tambis, Felix Mining. Ang sa Ginhalinan, Dasagan Mining. Ang sa San Vicente, Paygold. Aluvial na siya, yuta, dili siya tanil.
2: Ang tipik sa pamahayag ni Mayor Ronnie L. Martizano. Mga katropa, ano na kabay gibati nga sakit sa kalawasan, sakit sa ulo, o sakit sa ngipon. Inumi ka na o sisdapin. Alang sa nagtusang Pilipino para sa Pilipinas, ini si katropang Ray Alburo Alington, XFM News.

0: katropa. Yes to Health Incorporated Caravan nga gipahigayon sa Bawab, Davao de Oro, nagmabungahon. Ang detalye ni katropang Larson Yol sa SFM Davao Region.
1: Nagbabungahon ang gilusad ni Yes to Health Caravan sa barangay Andili, Bawab, Davao de Oro. Kinihuman obay-obay sa mga residente sa dapit o silingang barangay ang nakabinipisyo sa libreng serbisyo sa manalamang sa health consultation o check-up niya itong September 27, 2026. Gipangunahan ang aktibidad ni Dr. C. Jenny Druda, Doctor of Naturopathy, kaoban ng pwersa sa XFM 107.1 Tagum sa pagpangunan ni Station Manager Arnel Cortez. Kung din may nitong may participar ang mga senior citizen o mga hamtong alang sa mga kasayuran kung paunsa ang gustong pag-amuma sa panglawas, samtang ang tanang mitambong nagmapahiyumon tungod sa libreng patilaw sa Santon Gold and Coffee Mix, kansang pulos sa mga nakainom, aminado sa kalami sa maong kape. Dako sa papasalamat sa mga naisgutan, sanglit dili lamang ang mga positibong impormasyon ang ilan nakatunan. Nakadiskwento sab sila sa mga produktong herbal nga gama sa Yes to Health o nakabitbit og libreng bugas sa ilang pagpauli. Mahinom naman niya itong Hulyo 26 ng tuwiga. Gipahigayon usab ang susamang aktibidad sa kasigbit ng barangay Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Kundiin, dagan usab sa mga residente ang nagapahimulos sa libreng serbisyo nga hatod sa Yes to Health para malami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa ng Lars Anyol, XFM News.
0: Sa katapusang bahin sa itong extra balita, katropa, Bangkok, Thailand, gideklara nga disaster zone na tungod sa halapad nga pagbaha. Extra balita. Gideklara ang 50 ka distrito sa Bangkok, Thailand, isip disaster zone tungod sa halapad nga pagbaha. Base sa report, mukabat sa 48 ka oras ang pagbunok sa ulan. Tungod dinhi, niapaw ang mga tubig sa kanal nga nangatanggong ang mga sakyanan ug nasudlan og tubig ang mga kabalayan ug establishmento. Nagpatuman ang gobyerno sa Thailand og special public holidays karong Setyembre 28 ug 29 2026 sa Bangkok ug sa tulo ka kasigbit nga mga probinsya, particular na sa Nonthaburi, Patrom Thani ug Samut Prakan aron maminusan ang trapiko ug mahatagan og dalan ang emergency flood response. Samtang nagpabiling abli og normal ang operasyon sa Suvarnabhumi Airport o Don Mueang Airport apan gipahibalo ang mga biyahedor nga magahin og dugang duha hangtod tulo ka oras nga alawan sa pagbiyahe tungod sa grabe nga trapiko sa Bangkok. Nagtanyag usab ang mga airlines og libreng rebooking alang sa mga apektadong pasahero. Nagbutang na og 200 ka temporary evacuation centers ang Bangkok Metropolitan Administration kun BMA alang sa mga residente nga kinahanglan mag-evacuate gikan sa mga dapit nga grabing napahaan. Extra balita. Ug mao kato ang mga balitang atong nakalap sulod sa 24 oras. Nanukad gikan sa Food Basket of Mindanao, Bukidnon. Ako si katropang Marie Codino o kini ang extra balita. Extra balita.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
0: Extra balita.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Good morning, Father.
1: Oy, mayong buntang, Archie.
0: Naglaba ka?
1: Oh, naglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sinilan ni muna tanan, Father.
1: Mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana, unsa man na siya. Blalagi na. O kana, kante. Napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada, Padre.
2: Ang natulungan lang Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanina na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayroon ang panggung plus. Malabihin ko ato ay mabili ko na puro bayong daw niya. Mayroon akong gumug magbanggo na good ko. Pamayat ko bili ko man. Ito magbiyon ko yung panggung plus.
2: Kapusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Minaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil sa katrabante sa Davao City Water District po na assigned sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Yung camera kong trabaho, kapo nyo kay paguli. Pag-testing ako, lukad daw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa dusa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District sa field na sign nga ang atong lawas kapoy mong tayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Nak, ano sa manang imong giinom? Murag karan pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tinibag.
8: Oh, wow ba? Tigamit ta nung gagawaan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
9: Opa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosan kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, maka-improve sa digestion of heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Oh, wow ba na? Hala, painang inong mama ana ha, kay kalimtano, nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
9: Oh, what is a moon si mama pa? Pain nyo na pong Santon Gold Herbal Tea, kaya makastabilize man pong kini sa moon.
8: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na nato na superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lakin usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang alit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, Santon Plus Herbal Oil.

0: halah, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: O, oh, diharas kilikilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan na makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Tanan katawhan sa Malaybalay, hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagkisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan na tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagamuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo o maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsaling umugma nila sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay, o dagang salamat.
3: Warning signs kung adunay kusog nga pag-ulan. Mamahimong mabutang sa peligro ang imong kinabuhi tungod sa pagdahili sa yuta. Bantay ang bukirong dapit nga lagmit adunay landslide, ingon man ang sapa duol kanimo. Kung ang tubig kalit nga mutaas o dili kaha nagbago ang kulor gikan sa ting-aw ngadto sa lubog, timailhan kini nga adunay pagdahili sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy par, pakurate na mo rin mong kapital niya nga. Karon mo laga na po, sukan ka niya to, sayang saat. Uy, wagay na to man.

0: Kita jumpa. Exciting.
1: Ora,
2: Kapitan.
1: Unsay kalahian sa una o karon?
2: Ani ni siya, Kapitan. Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
1: Unya karon di ay.
2: Karon, Kapitan. Gamay na lang pod ang mga lalaki.
1: Asya mending uban.
2: Wala na.

0: possible abuser. Atong paminawon.
1: Ako po ang panglawal, batok-tok na lobalaw, marong gumato nga pagpanatupa, kung pagpulang, buwag-buwag ng ko, pahal pagod, matabato ko, gupong lupa, ako po nga, nakabungaw ko na, radyo, ang nangang pagplak, gumawa, batong maroon na ang atong lula, ako po nitaw po, akong gusto ko, akong gumunto, na

0: pertarungan apa, anal sembrano atau bau guna tambalau santan plus gold glower tatap tambalau balau itu.
1: Santan plus gold tatap yes to hell. Santan plus gold mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santan plus coffee mix.
3: Ako si Marika. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong gitay, lami kaayo siya. Di ang mas lami yun, di after pinaka-oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kung nabiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawan.
5: Jeremy Mendoza, 21 anos, saka virtual assistant, taga Malabaray City Bukidno. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kayo naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gariklamo sana sa kahala, sa pananaw, pagpamili nga malas ko, bumalino ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karong mas mapanatag, mas sintaw ang ako pananaw sa tadaan.
4: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pag ina mo premium D3, ragyan na kapalaksik na ko balik. Kung naging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw. Nga murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukogan. Pag tumanda ang premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC, Unida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
9: Purma dagani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na lang, pre.
9: Turbo?
8: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos. Ang dis, ang dulutog sing yun ni misis mo.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
1: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. At dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, tumuti na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
12: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kito gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kaya lira kaayo, sakit na nga akong mga jowog kalawasan.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist all the doctor.
13: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisita ha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, schedule ultrasound, may refundable ang bayad kung pwede kihapon manganak bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abar. Abre sila 24 oras o feel health accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o bata.
14: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more.
15: EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Purok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Purok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
16: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
17: Importante nga aduna kay numero sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini na kung tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Bar, pagkuratera mo na ng ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kag sup-sup og chupon.

0: unsa man ang imong pangutan na?
1: Unsay Spanish.
0: Sa unsa man?
1: Kanang the boy is running.
0: Kasayon rana?
1: Sa katabi.
0: Akuan El Niño Misoto.

0: Sa panahon ngayon, namatindi ang panganib sa kalusugan. Kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangka na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Zalocot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sa iyong biyahe, nagapanakit ang aking kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka lang akong katugon. Nawala, kaning driver ka, di pa di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Isa ko ka security guard. Unya, Fermi Mabilar. Kaya gabi man na duty. Mga nga batiyon ako. Ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ito nga, nabalaka ko. Kaya basin o mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako. Unya, akong gimintin. Usa ka simana. Ako akong kalipay. Kaya wala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati niya sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pero nga sakit akong kalawasan, sir, nga murag action po panakit akong mga joints. Dali nga sa pupalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na akong premium D3, nga may nakayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nga isa firme yung itong tulog. Jubay kayo na, sir, tagamatangaw.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, sir! Try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa turn nyo ni Mrs.
8: Turn?
7: Oo, sir.

0: inyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
1: Sure ka, Miss? Dalun ko Nemo sa langit.
2: Exciting ba?
0: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nemo.
1: Sige, sigayon ako na, Miss.
3: Food supplement from Ehimo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og uso o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, food supplement from Ehimo. Mapalit sa mga butika.
5: Second Plus, herbal soap.
6: Si Aida Cordero, nagabutiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa sanyahan ko. Narawa, katlo ako nagamit ang Second Plus herbal soap. Pura ang nakandang itong sa mga panit.
5: Second Plus Herbal Soap.
2: Nami game.
5: Second Plus Herbal Soap.
7: Naunsa naman ka, oy? Mura naman ka, kwak-kwak sa inyong buhay.
8: Hi, morning la ay karon. Gusto ko magpasalon karon, shoot man sa budget, oy?
7: Sas, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kong buhok?
8: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wag pa kaayo ka sa inyong buhok.
7: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kulog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
8: Ano ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
7: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kay maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, ug daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure, ug manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw ka ulahi, isisaha ang RT Beauty Salon. Nanimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
9: Kabalaka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman! Usa nga adik ko?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Pero what? Wala yun?
9: Oo! Naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
10: Salamat kayo day ha! Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedia ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
11: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Kisolon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and kay Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
12: Paminaw ang anunsyo sa mga otoridad sa TV o radyo. Kung di kinahanglan, ipaabot sa lingkungan ang sama sa broken power lines, mibuto nga gas lines, o nanginahanglan o rescue. Mensahe, gikan sa chairman sa CBRNO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CBRNO, headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga, bayot ka!

Ngayong hapon sa tanan, mga kahigalaan sa kahanginan, live na usab kita dinhi sa atoang programa ang Tingog sa Reformasyon. Ining kahaponon ug atong gipang hinaot nga anaa kamo magkapadayon sa pagsubaybay nining programa, managuban na usab kita ang inyong alagad Brother Charlie Tubungkak nining kagabihon. Ako nagapasalamat sa tanan ng mga nagapadayon sa pagsubaybay, mga interesado, mga kaigsuunan o sa ato ang mga nakalain-lain ng mga dapit nga nag-hook up ni ini usab ng programa sa diha sa XFM Davao mayong gabi sa tanan. No, o sa tanan usab nga mga kaigsuunan o sa ato ang mga katrupa usab din ha sa Mati XFM Mati mayong gabi usab, o sa ato ang mga kaigsuunan usab din ha sa XFM Jinsan mayong gabi usab mga katrupa, o sa XFM Bukidnon mayong gabi sa mga kaigsuunan usab din ha, o sa XFM Sambuanga mayong gabi kanatong tanan, o sa XFM San Franz usab mga kaigsoonan usab din ha sa Bayugan mayong gabi kanatong tanan sa XFM usab, o sa mga kaigsoonan nato nga nagapaminaw karon sa nagkalain-lain nga mga dapit o istasyon. O ako nagapasalamat usab sa atoang CEO nini nga kagabion mayong gabi kanimo Doc Doc Remilito Hoy, uban sa imuhang Vice President Ma'am Olivine Hoy, o sa atoang General Manager Sir Edwin Garing mayong gabi usab kanimo sir, o sa atoang Station Manager Sir Arnel Cortez mayong gabi usab kanimo sir, o sa ato ang Master Control walay lain kundili si Sir Kenneth J. Batukan Tagupa mayong gabi usab kanatong tanan, o dinhi sa ato ang istasyon sa Tagum City XFM 107.1 mayong gabi kanatong tanan. O ako nagatimbaya sa itong mga kaigsuunan nga padayon nga nagasubaybay o nagasuporta ni ini nga programa ang Tingog sa Reformasyon. Itong mga kaigsuunan din ha sa Mawab kay Linda Baay Osaris mayong gabi o God bless no sa tanan. O ingaman usab kang Arlen nga Bagnaan no? Mayong gabi kanimo din ha Sister Arlen. O ang Diyos mga panalangin usap kanimo ni ini nga kagabion uban sa imong mga kabataan o pamilya. O sa mga kaigsuunan nato din ha Brother Daniel mayong gabi, Brother Bubong Osaris ako naga laom nga na kamo sa pagsikay-sikay ni ini nga kahaponon. O sa ato ang mga kaigsuunan usab nga naa din ha karon no, ako naga panghinaot nga naakamo sa maayong kahimtang. Ingon man usab sa mga kaigsuunan nato nga naakaron sa ospital no, Brother Juniper Osaris nasayod ko nga akong ipang hinaot ako nagalaom sa Dios nga ikaw pagkatabangan usab sa imong baby no, bagulang may gawas nini nga kalibutan. O manginaot ko nga maayos siya no? Sa iyang ino na to nga gamay nga balatian. Diyos magapanalangin o magaumban usab ka ninyo. Sa mga kaigsuunan na to sa Mati usab no? Sister Jima kaya sa imuhang clinic mayong gabi usab ka nimo. God bless no? Uban kang nanay, uban sa imuhang mga kabataan o sa mga kaigsuunan nato na naalinha mayong gabi usab Brother Eli Nudalo
o sa imuhang pamilya. Mga kabataan, Brother Sunny Lugon, yung manusab sa kang nanay, nakalimot ko sa apelido, mama ni Brother Jonathan, may gabi ka ninyo diha. Manginaot ko nga niini nga kagabiun mag-uban kita, no? Sa pipila ka mga higayon, magpamalandong sa balaang pulong. O sa ato ang mga kaigsuunan din ha, sa Abiod, no? Akyatan family, no? Kondolins di ay sa inyong hangigagaw na nipanaw na sa laing kalibutan. O ginaot ko na naakamo sa kalinaw o kahapsay, no? Ining kagabion sa mga Alingalan family, ingo manusab sa kang Brother Arnel Ayaron, mayong gabi isab kanimo din ha, o bansin mo ang pamilya. Mga kaigsuna nato sa Maragusan, mayong gabi isab Brother Edwin Inuhalis, o bansin mo ang pamilya. Sister Belin, ingo manusab kang Sister Ali, mayong gabi kanimo din ha, o kang Sister Marlene Inuhalis, uban kang nanay, mayang gabi eh. Ang Ginoo magapanalangin, magauban, usap ka ninyo. Hindi nga kagabion. O sa mga kaigsuunan na to, shout out sa mga kaigsuunan na to, mga magbubuhat, no? Naa din ha sa Digos, naa sa Kapatagan, naa sa Bukidnon, o naa sa Bayugan, yung manusab sa Butuan. Ito ang Pangulo din ha, Brother Alan, Alingalan. Yung manusab kang Brother Imboy Abu-Abu. Itong Pangulo usab din ha sa Digos, no? Sa misyon ng bahing. O sa tanan ng mga kaigsuunan nga nag-subaybay ni ining programa, nilito mo maisa-isa, tungod kay hamubu ang ato ang panahon, alam sa ato ang pag-panimbaya, no? Sa tanan nga nag-hook up ni ining programa, maayong gabi, God bless ka na itong tanan o ato ang paminawan, pinasahi nga awit

0: sono già cucina.
1: Oh, alla bugawa.
0: So, so, so. Di man mo dagan kap.
1: Hadloka, unsa man kamo bugaw mura man kag bayon?
0: Unsa man oi? Halanok, halanok, nay aswang nok.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapan og mga virus sa palihok, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdik sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, patatutik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminorea.
5: No.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Atak ka, iskunta.
7: Ayun ba ang kunta?
6: Katagal ka ni mamay mo?
7: Papa, putang mami sa...
6: Vitamins. Okay, don't look
7: at Satan, Patanase, Hala, Himut, Ka.
6: Yes, aha. Yeah, okay? Yeah, no. When you have a dance, you can do it down. Inna, I have vitamins, you should have a tubig, okay?
7: B. Ah, manakuhino.
6: Next time, ayaw din kalinti pag-inom sa Santo Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o kalitura. Kay maka-imbost makini sa atong immune system. Mayroon sa gani ko ini.
8: Santo Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng VisionX Plus Soft Gel. May lutein at zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. VisionX Plus Soft Gel.
9: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas palatag. Premium D3 Soft Gel.
10: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain. Kay katulonan akong ilong na wala na dayong ang sakit sa akong likod.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Call the doctor. Sa mga butika.
13: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa kuang makina.
14: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
13: Unsa may akong gamiton, boss?
14: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan.
15: Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: handbook to say yes to health, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
1: Aron malipayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang puspuro, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger tusa mubiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa iyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uy, Mati, kalang uban niya. Gamay lang ganit kayong away. Nagpulang dayon. Excited?

0: Ang lodi!
1: Ang metra!
0: Ano nga putot lang ka?
1: Ingon aning manggod ni siya, metra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama o papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Ngunang hantod karon, putot gapon ko.
0: Mga katupa, exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, anti-bacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Mauna na ako always driver sa motor. Padung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaling kalamig. Sa pag-inom na ako,

0: Premium D3 Copymix. Para sa mga driver, makaubal ako permite alerto. Pang Premium D3 Copymix.
1: Premium D3 Copymix.
2: Kape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Bibili sa mga butika.
5: Clariskin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sulfur Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sulfur Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sulfur Plus
1: Herbal Oil.
3: Atak ka? Iskong pa?
4: Ano yung bawang ng kwenta?
5: Natagal ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang mami sa...
5: Uy, tayo mo vitamins. Nagkailan na ka?
3: Sa
5: Wow, okay? Yaro. Unya, inala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: Mi! Ah, mana ko hinom!
5: Next time, ayaw din kalinti pag inom sa santong vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost magkini sa atong immune system. Mo inom sa ganit ko inom.
6: Santone Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskate ang ulo, malakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
8: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Naipa ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato na photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Sayangin ang inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.

0: kalah naon sa maningga kumultika malahi na maningting og makina bako manuntan ni gasolina madawag bumi ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nuzul hoktay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid, kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, alah, mga ba? Asa may nindot ng gasolinahan na makatipid o maayo para sa buwang makina?
1: Dito ka sa Shell, tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzul hok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.A. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Tanan katawhan sa Malaybalay, ini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako lang ako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihan isip City Councilor. Kung ako maningkamo, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig kung bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Malay-balay, o dagang salamat.
3: Tawag sa CDRRMO hotline number 0917-827-6117. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kapitan Ludi!
2: Oh, ug siya man ura!
1: Labing gay ka kay Lula ba? Ah!
2: Limot ko sa iyang ngan. Bugay na. Basin urag masuko kong mangutan ako.

0: FM.
1: Mahal na ko siya. Ugdako ko ang pagsalig niya.
2: Aba ka rin eh ba? Gahit kagyog o. Sige, panahon ang bitaw na itong konsepadol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
2: Ahay, aba ka rin eh mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. Nga pagkuhaon niya mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Magka-high blood ka, good. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mo pagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. Yes, sir. Atong paminawan.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o hapdos pag yun, taga na kong tambal na testingan, pero wala itik to. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan lang pamapit sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, ang vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makapagmon o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
8: Pag ina mo Premium D3, ragi na nakapalaksik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kong pagminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
9: Mapalik sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kamalang naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like you. Basta naka-turbo.
7: Food supplement from a himo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Magatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain.
13: Ako si Benji sa construction worker. Karunay kito gabalon o assist the pain para dire-diretso ang trabaho. Kaya dalira kaayo, sakit na nga akong mga jowong kalawasan.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist all the doctor.
15: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o En Luilier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalumal sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abal. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o bata.
16: Are you looking for full submission printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tenoring Limitless Design.
0: AJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high-quality fabric, perfect fittings, and time bondage, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
14: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landakan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
17: Pag-ampi sa imong pagmaneho, panahon sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa may dahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Uy, maring, maring! Akuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor? Ha?

0: Unsa man pod kakos gabi?
1: 120 ang kurbada.
0: Wara ba na siya mo ay? Kanang 120?
1: Oo niya.
0: Parking rama na siya mo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ako si Jubilin, ako ay Gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sunod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santong Plus Gold, epektibo jud kaayo.
4: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santong Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako niya si John Chris, taga Barangay Dakko, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santong Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa diyang natilawan na nako, as kakalami mandi ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santong Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa jud ka.
5: Santong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang nga likayan ang mga sakit. Tungod kay adunay kabunggay, mangosteen ug soya. Patakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Max, daghan ang atubangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Kunya murag ning balik manog hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala na bigyan ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto, paspas kong tumara sa Vision X Plus Capsule. Grabe yun ay ka-epektibo sa Vision X Plus Capsule, sir. Mora tao na kaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision X, sway ang ka-epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Hindi ko ganaan magsigit na lubi mo sa ubang tao kay mahal mo kung masinahid na nga virus na. Kaya nga, pabigit ko na tumar sa Premium D3. Aron, sigurado ang protektag, huwag dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ko
4: po. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolitz, 50 anyos. Basta ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Danger na lang. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka... Kamasahirag sa'yo. Aron maka boundary. Kung saan na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay. So kaya nadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Mrs. ayos buntan. Ako kay Mrs. Isa pa na. Kung listen kaya kong lawas. Listen pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag po panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa yung ninyo, pag-turbo naman, para gahi, pero niba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di mo kulangan, huwag maalang-alang sa misi. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
4: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong

0: pak sa inong buhok.
1: Hi, money na ay karon. Gusto ko magpasalon karon, shoot man sa budget oy.
0: Sis, dili na problema oy. Tanawa galit ko, di ba? Mo pa ka akong buhok.
1: Nakita man ra ko sa ibog ani. Wa pa kaayo ka sa imong buhok.
0: Barato ra kaayo ni oy. Sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
1: Ano ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
0: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kay maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color.

0: treatment, resilient, daghan pa ang plus. Pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure, while nagpagwapa ka sa imong buhos. Ayaw pa ulahi, isisaha ang RP Beauty Salon. Nanimutang sa Aglayan, Malay-Malay City, Bukidnon.
1: Hala, happy ka kong Judy. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
2: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Na naman, basta na-addict ko.
2: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
2: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo, day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, pagpambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malay-Balay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
4: Palunga ang plangka o breaker sa inyong kuryente kung sa umubiya sa inyong panimalan. Dikayi ang flying connections sa kuryente. Kinimamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunod. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bagong tula! Exciting!
7: Mga katrupa, exciting!
5: XFM.
8: XFM.
9: XFM time, it's 8 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric, at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
10: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: kalahian sa una o karon.
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
0: Karon di ay.
1: Aw, pati pangit, babaero na pod. Juicy pa.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay na biyahe. Usa, kita nga mga driver, magsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain,
4: symptoms persist all the doctor.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy
3: ako. Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng paggas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
6: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save buntag?
5: Uy bay, ngano diri man ka magpaggas? Pero ni?
6: Kay dire sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
5: Sige daw, pa-full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
7: Kung kalidad ng gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo. Alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang

0: Wash.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uy, parli, pagod! Pakuratira mo ni mong kumpare nga! Nakagusto niya! Charot!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po ang inyong lingkod, Sir Michel Hinas. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, nutraceutical grade na mga produkto. Samahan naman ninyo po mga lingkod dito sa programa po natin. Bibigyan naman tayo ng mga kaalaman, magbabahagi po tayo ng mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Lalo na po sa panahon natin ngayon na napakarami na talaga mga karamdaman, napakarami pong mga sakit na nagsisilabasan, mga bagong variants ano, ng iba't ibang klase ng infeksyon. Eh talaga naman mga kaibigan, kinakailangan natin ng mas higit at mas malakas na mga panangga laban sa mga karamdaman po na ito, mga kaibigan, no? Kaya subukan niyo po ang ating Ultimate Trio na ibili niyo po yan ha, sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Yan po yung complete package po natin pagdating sa panglaban, no? Sa iba't ibang mga microbes, mga microorganism na maaaring puminsala sa atin pong pangangatawan. At syempre sa programa po natin, ay makakasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. And of course, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw mga kaibigan, magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas, lahat na tumututok sa The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Sana po yung nasa maayos tayong kalagay. Pag-usapan na naman natin ang mga mahalagang puntong pangkalusugan. At huwag po kayong bibitaw sa ating palatuntunan ngayon. At syempre, salamat sa lahat ng mga nagme-message at nagpapasalamat sa nagagawa ng produkto po ng Yes to Health sa kanila. So partner, talagang medyo maganda yung nakikita nating impact sa mga gumagamit ng ating produkto.
3: Yes, oh. So mga kababayan po natin na nakasubok na nung nakaraan dok, ano, while nag-duty tayo sa clinic natin dito sa Quezon City. Meron ano tayo doon, meron kababayan tayo. Bumili siya ng mga products sa atin, ipapadala sa Saudi.
4: Oh.
3: Kaya nga naghingi ng mga certificate, ano. Biro niyo ha, mula pa dito, pinapadala pa doon dok, ano?
4: Eh wala daw herbal doon eh.
3: Ayun nga.
4: Yun ang problema. Mm. Kaya talagang pag bumibili sila pang isang taon.
3: Oo.
4: Oh, eh kung pwede nga daw magdala ng marami, kaya lang medyo parang hindi yata lulusot pag sobrang dami.
3: Mahirap-hirap pala sutin.
4: Doon mo nakikita yung ano, partner, yung nagagawa talaga ng produkto ng mabisa. Mm-hmm. Ano? Kasi alam mo, problema ng tao kadalasan, yung nutritional balance sa kanilang katawan. Kapag kulang yan, eh talagang pwede tayong tapuan ng mga karamdaman. Kala natin, lala natin, yung pala, may mga problema lang tayo sa sustansya.
3: Mm-hmm. Yung iba, nag-overthink. Ang inaasahan dok si Dr. Google.
4: Problema eh pag hindi ka naman nag-aral talaga ng balance eh, pagdating sa ganyan, kung ano mabasa mo eh mas mamamatay ka sa stress.
3: Ayun na nga. Sa halip na simple lang yung sakit mo.
4: Kaya nga eh.
3: Pag research mo nako. Matinding mga sakit na yung nagsisilabasan ano. Oh. Sa mga kababayan po natin diyan na nagkakaroon ng problema sa kanilang pangangatawan, eh baka po nutritional deficiency lang yung po nararanasan, ano. Pero itong kakulangan sa mga nutrition doc is isa pong malaking factor na magdudulot ano ng pagbagsak ng iba't ibang sistema ng ating pangangatawan. Kaya nga kinakailangan po inakukuha natin yung sapat na nutrition sa ating pong mga kinakain. Ang nakakalungkot doc, karamihan talaga sa pagkain ngayon, in reality ha, karamihan sa mga pagkain ngayon doc, kapos na kapos sa nutrition.
4: Oo, kasi minsan hindi naman sa nilalahat natin yung mga manufacturer, syempre concerned sila doon sa sarap, sa lasa, sa itsura. Pero kaya pinaka the best ngayon, sabi nga ng mga eksperto, ano, kumain tayo kadalasan ng mga pagkaing organic. Ano ba yung organic? Yung nakikita natin kung paano siya ginawa. Diba? Pag bumili ka ng kangkong, tapos hinimay mo yung kangkong, alam mo kung ano, kung paano mo pre-process yung kangkong, di ba? Lalo na kung ikaw ang nagtanim, partner.
3: Lalo na.
4: Di ba? Na hindi mo nilagyan ng mga fertilizer na medyo chemical, ano? Organic farming. So yun po, let's go basic, sabi nga. At dito sa Yes to Health, yan talaga ang aming purpose kung bakit gusto natin maging basic, ano? Huwag agad tayong mag-overthink at huwag tayong masyadong, ika nga eh, yung choices natin, man nakafocus lang doon sa sarap, sa lasa ng ating kinakain. So, yun po yung problema kung bakit marami nagkakasakit ngayon. That's our usually preventable naman ng mga sakit.
3: Tama daw ka, no? So, yan na. Sa mga kabayan po natin, ay samahan po yung mga lingkod dito sa ating programa. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan i-like and i-follow ang ating pong Facebook page. Ngayon po, Doc, live po tayo sa ating pong Facebook page. Ano? Pwede niyo pong mapanood ng live, mapakinggan ng live ang iyong mga lingkod sa ating pong official Facebook page. I-search nyo lang po, Yes to Health Inc. At sa isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic, mga kaibigan. No? So maganda, i-follow nyo yan para updated kayo ano? Sa mga announcements natin, mga bagong products po na ilalunch po natin, mga kaibigan. Ganun rin sa mga papromos natin dyan sa atin pong Facebook page. Ha? Pwede rin kayo mag-post dyan ha, ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin pong i-share dyan, mga kaibigan, ano? Sa atin pong Facebook page, mga kabayan. Ha? At huwag pong kalimutan, bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng complete health assessment. Maganda po yan, mga kaibigan, na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa inyo pong pangangatawan. At mamaya ay bibigyan po natin ng paliwanag kung bakit mahalaga, mga kaibigan, na nakakabisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Ha? So puntahan po ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, para kay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Secret of Health. Health Info.
3: Health Info po muna tayo, mga kaibigan. Dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Pag-usapan po natin itong isang requested topic, Doc, ano? Actually, last time ano, na nag-duty sa clinic natin, ay meron tayong naka-encounter, no? Na ganito po yung karamdaman niya, mga kaibigan. Ito pong karamdaman na epilepsy.
4: Atin
3: pong ikonsulta kay Doc Algie. Ano po ba itong karamdaman na epilepsy, Doc? At paano po ba nakakaranas ang ating pong mga kababayan ito?
4: So itong epilepsy, isang karamdaman po na nakaka-apekto ano, sa ating central nervous system, yung CNS, dito yan sa brain and yung ating spine, ano, na kung saan nagkakaroon po ng abnormality yung electrical impulses na nagagawa ng ating brain, ano, may mga nerve cell tayo, yung mga neurons natin sa utak, na kapag nagkaroon siya ng abnormal surge ng electricity, na kung saan hindi normal yung level of electrical impulses na ginagawa niya na beyond doon sa normal dapat na gawin ng ating brain cells, eh nagkakaroon ng symptoms na yung mga seizure or parang nanginginig or naninigas ang isang pasyente. At ito po ay pwedeng maikli lang or paulit-ulit na pag-atake. Ang sintomas po ay makikita natin yung paninigas, ano, na biglang natutumba yung pasyente. At ang sakit po na to ay maraming iba't ibang uri na pwedeng iba rin yung sintomas na lumalabas sa iba. At syempre, wala pa rin lunas na direct doon sa ganong klase ng problema. Kumbaga, kapag mayroong ganitong sakit partner, ang ginagawa nila, binibigyan nila ng mga gamot that can help na ano yung seizure o yung atake ng epilepsy. Pero hindi pa rin, misteryoso pa rin. Yung sakit na to, kung saan ba talaga to nang gagaling, bukod sa na natuklasan nila, na electrical impulses na abnormality sa brain cells natin.
3: Mm-hmm. Bukod dun, Doc, sa iba pang mga ano na yan, mga factor, ano? Ano po ba, Doc, yung ibang mga possible na nakakapag-trigger ng ganitong uri po ng karamdaman?
4: Ayan, bukod dun sa sinabi ko kanina na yung mga nerve cells, yung neurons ay hindi normal ang electrical impulses niya, pwedeng meron kayong karamdaman sa brain. For example, meron kang brain tumor na nagkakaroon to ng epekto doon sa mga nerves natin sa brain na nagkukos ng hindi magandang activity, pwede kang magkaroon ng epileptic seizure, okay? So, pwede rin na nawawala sa balance yung chemical ng ating brain. May mga ganun. Nangyayari yan doon sa ilan na pwedeng dumaranas na matinding mga depression or may mga neurotoxins na ipasok sa katawan nila that causes outbalance chemical in the brain. Pwede rin yung sobrang paghiga. Pwede pala yun, no? Paghinga pala, sorry, hindi paghinga. Pwede rin yung sobrang tubig ng katawan or nagkakaroon ng, alam mo yung mga kondisyon katulad ng mga meningitis na kung saan nagkakaroon ng tubig sa utak, pwede mag-cause yun ng seizure. Okay? O kaya naman, yung sobra tayong napapagod or meron tayong mga nerve na naiipit or yung mga taong sobrang stress at sobra yung pagpupuyat nila, pwede sila magkaroon ng seizure. Pero yung epilepsy kasi is a particular condition sa utak, pero yung binabanggit kong ilan doon, partner, can contribute to a seizure. Okay? Kaya nga, ito lang naman yung pangunahing makikitaan ng ano, ng kumbaga yung symptom ng epilepsy, usually yung panginginig tapos parang humihinto yung paghinga for the meantime, in a few seconds. Kaya pag may ganito po kayo, kinakailangan talaga yung magpa-check up sa isang doktor para malaman kung ano yung mga pamamaraan. May mga medications naman na pwedeng ibigay para maiwasan yung madalas na pag-atake nitong epileptic seizure. Pero as of now, sad to say, wala pang direct cure for epilepsy. Mysterious pa rin yung sakit na ito.
3: Ang ano lang dyan, kung paano po mapipigilan ano, yung onset ng pag-atake ng yung pag-seizure ba ng mga epileptic person, ano?
4: Oo.
3: Kasi yung iba, Doc, madalas, ano, sa isang araw, siguro mga dalawa, tatlong beses ang atake ng seizure nila, ano?
4: Maraming beses na ako nakapag-handle ng epileptic patient. Ang target dyan is hindi talaga alisin yung epilepsy. Ang target dyan is to minimize yung seizures, yung atake. So, meron tayong patient, ang ginawa namin doon, kasi apektado pati pagdumi, tapos medyo tumataba yung pasyente. So, ginawa natin, dinetox natin. So, after detoxification for 1 week, binigyan natin ng mga supplements na pwede makatulong sa nerve, sa brain niya. Kinakailangan kasi, partner, makakatulog yung pasyente ng maayos. Kasi may mga tao na, yung mga epileptic patient, hindi talaga makatulog na maayos sila.
3: Mahirapan, no?
4: Oo, kaya binibigyan sila ng mga gamot, mga pampakalma. So, yan ang target sa nutritional therapy, sa naturopathy. At least pagaanin yung kanilang stress at yung cause commonly, yung mga nutritional deficiency, yung B-complex, B12, yung mga niacin, lysine. Yan yung mga bumababa once you have epilepsy. na yun naman inatutulungan natin sa pamamagitan ng nutritional therapy natin.
3: Ayan ha. So mga kababayan po natin, ano, mga epileptic person po dyan, mga kaibigan. At narito rin yung iba pa, ano, ng mga factor, maliban doon sa mga nabanggit ni Doc kanina, ano, ng mga maaaring mag-trigger ng karamdaman po ng epilepsy. Nasa edad din pala, Doc, ano?
4: Mm-hmm.
3: Yung mga tao po na nagkakaedad ng 60 years old, mga kaibigan, ano, pataas, or yung lalo na, Doc, yung merong family history sa pagkakaroon po ng epilepsy, mas mataas po yung chance ninyo na makaranas ng epilepsy, mga kaibigan, no? Mas tumataas yung probability na kayo po ay magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Ganun rin sa mga kabayan po natin, yung nakaranas ng mga head trauma, Doc. Yung pala dapat yung bantayan,
4: no?
3: Din yan, ano? O yung iba, ang nangyayari, for example, nagkaroon ng head injury, na disgrasya, ganyan, hindi pa nila agad nararamdaman. Siguro mayroon pang ilang mga taon na bago mag-develop yung karamdaman na epilepsy.
4: Meron kaming kamag-anak na ganyan, na nung maliit pa siya, nalaglag sa sahagdan, gumulong-gulong sa sahagdan. Tapos nag-manifest yung symptom niya nung edad na 15 anyos na siya.
3: Oh, tagal.
4: So from 15 years old hanggang sa maging adult na siya, dala-dala niya yung sakit. So ano nga ito eh, yung trauma, hindi natin alam kapag mayroon na palang nangyayari sa utak natin, it can result to this epileptic episode.
3: So yan na, sa mga kababayan po natin, ay magdoble ingat po mga kasama, no? Dahil na kung kayo po ay nakakaranas or nakaranas ng mga nabanggit po natin kanina, mga kaibigan, or nandun kayo sa ganung sitwasyon, so mas magdoble ingat po kayo, lalo na sa ating po mga kinakain, kasi malaki din ang factor po yan sa pag-trigger ng ganito pong uri ng karamdaman, mga kaibigan. At kung kayo po ay nakakaranas ng mga, especially yung early onset ng epilepsy, mga kaibigan, or mas napapadalas na yung seizure po ninyo, mas maganda punta na sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar, or bumisita po, mga kasama, no, sa ating Yes to Health Clinic para bigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan po kayo kung ano yung tamang diet, tulad na nabanggit ni Doc kanina, no, yung detox. Kasi isang malaking factor po yun, no? Yung malinisan yung dugo mo, mga kaibigan.
4: Saka maraming mga chemical sa ating mga kinakain, preservative, that can disrupt also the brain.
3: Yun,
4: maraming mga tinatawag na neurotoxins na hindi natin ito basta-basta mapapansin. Kasi hindi naman yan automatic pag kinain mo, maninigas ka na eh. Dahan-dahan yan, nagsisettle down yan sa ating sistema, then nakaka-irritate ito sa activity ng ating brain. Maraming ganun na kinakailangang go organic, go simple, yung pinaka-the best way if you have epilepsy episode, yung seizure, para maging maganda yung quality of life ninyo. Maraming nag-i-improve na yung iba. May, nabanggit ko ba kanina, may pasyente tayo dati 7 times a day. Na halos,
3: dami.
4: Halos yung pasyente, tulala na dahil sa, siyempre, tinatapatan nila ng medication, reseta. Pero nung mag-natural siya, tapos marami ng tinitake na nutritional products and foods, sinunod talaga nila, naging maganda, nakakausap na nila, masaya na yung pasyente. So, yun ang kaganda. Saka nabawasan yung seizure, naging 3 times, naging twice, naging once, hanggang sa every other day, every other week na. So, yun yung target natin para doon.
3: Ayun ha. Ayan, so mga kabayan po natin, na meron pong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas po kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, kung kayo po ay malapit sa atin po mga Yes to Health Clinic, ay mas maganda po magsadya, ano, sa atin po mga clinics para bigyan po kayo, mga kaibigan, ng mga dietary guidelines, kung ano po yung mga dapat nyo gawin, yung mga dapat nyo pong iwasan, mga kaibigan, para mas mapabagal natin yung progression ng epilepsy at mas mapa-improve natin yung overall health po ninyo para makakope up pa rin yung pangangatawan po ninyo despite na meron po kayong ganitong uri ng karamdaman, mga kasama. Okay, so mga kaibigan natin dyan, if ever meron yung mga inquiries, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at
12: aprobado ng mga eksperto.
13: Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
14: Mabibili sa bilet na malapit buti ka sa inyong lugar.
15: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Sanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
16: Daig ba ang Zinzone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
17: Vision Next. Marami na ang natulungan.
18: 3 to 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Medyo nakakahiya kasi hindi ako sanay. Minsan, pinagtatawanan pa. Naging tulong sa akin ang Visionex Plus capsule. Nag-take ako kasi may nag-recommend sa akin at sabi niya effective daw. Kaya sinubukan ko. So far, legit talaga. Nawala talaga ang panlabo ng mata ko. Tanggal pati eyeglasses ko si Sheena Andres.
17: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin.
19: Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
20: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
21: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
22: The Secret of Health.
3: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muling lingkod, Sir Michelle Hinas. Kasama po rin natin si Doc Algie Bakla.
23: Hello.
3: Sa mga kabayan po natin dyan, nagsumang maka-avail ang ating pong produkto. Puntahan ang pinakamalapit na butika sa inyong pong lugar, especially sa ating pong mga authorized dealers, mga kaibigan. At syempre, ano, sa mga kaibigan po natin dyan na nakakaranas ng epilepsy, tulad na nang pinag-usapan natin, Doc, ano? Ito pong epilepsy, mga kaibigan, napakalaki ng naiutulong ng pag-inom ng Premium D3. Ano ba, mga kaibigan, ano, yung MCT na makukuha po natin sa Premium D3, yung mga medium chain triglycerides na makukuha po natin dyan, ay maaari pong makapagpataas ng konsentrasyon, ano, ng mga ketones sa atin pong dugo, na maaari po yung makatulong na mabawasan, ano, yung dalas ng pag-atake ng inyo pong epilepsy o yung mga seizure attack, mga kaibigan. Kasi MCTs, Doc, ano, sila yung mga, ano, mga medium chain triglycerides na kayang tumagos doon sa blood-brain barrier, doon sa ating brain area.
23: Yung mga fatty acids at very healthy for the brain. Kaya nga maganda nga yung mga unang tao nung panahon, di ba? Mandala silang kumakain ng coconut, di ba? Matatalino, saka naiwasan nila yung demensya, diba? Yung mga pagiging malilimutin. Kasi ngayon yung purpose noon, fatty acids na yun, MCT, for the brain. Yan. Kaya meron yan doon sa ating Premium D3.
3: So yun ha, sa mga kababayan po natin na nakakaranas po, ano, ng ganitong uri ng karamdaman, mas maganda po, take care ng Premium D3 po natin. At ayon po sa mga pagsusuri, Doc, ano, karamihan ng mga tao na merong epilepsy, nakita nila or natagpo nila na masyadong mababa yung level ng vitamin D3 sa kanila pong pangangatawan. So malaki ang role, ano, or ginagampanan na trabaho nitong vitamin D, especially yung vitamin D3 sa ating pong brain area. Totoo na mapahealthy yan. Siya.
23: O kaya nga pag pumunta ka sa beach, di ba? Naligo ka sa dagat. Bakit ang sarap-sarap ng tulog mo? Because vitamin D3 production in the body can make our brain relax at maganda yung activity niya. Kaya nga alam mo, kung mga hindi daw makatulog na maayos, di ba? Tapos yung mga tao stress, depressed, kailangan din natin paminsan-minsan ng vitamin D or vitamin sunshine, di ba? So, yung iba, kung medyo alanganin kayo na magpainit, di ba? Eh, pwede kayong uminom ng vitamin D3 supplement with other nutrients, ano, yung ating premium D3, nandun po yan, ha, sa mga butika, mabibili po yan, at sa mga clinics natin dito sa Yes to Health. Mm-hmm. Yan, katulad ni Gladys, nanonood daw siya from Palawan.
3: Okay. Ganda ang pakikinig, ha? Mm-hmm. Kumusta po, mga kababayan tayo sa Palawan, ha? Maraming salamat sa pag-tune in sa atin pong programa. At sa mga kababayan po natin, ha? If ever meron kayong mga karamdaman, especially sa inyong pong brain area, no? Mga mental problems, no? Like dementia, Alzheimer's disease, at ito na nga, isang uri ng problema din sa atin pong brain area, epilepsy, mga kaibigan, ano? Huwag pong kalimutan, Premium D3. Isabay niyo yan sa atin pong Santo Plus Gold and sa atin pong Santo Vitamin C, mga kaibigan, para mapahealthy, ano? Yung mga neurons po natin, mga nerve cells sa atin pong pangatawan, at yung nerve mismo natin, mga kaibigan, nawaprotektahan sa pag-inom ng atin pong Ultimate Trio.
23: One capsule, 2 times a day after meal, mga 30 minutes after meal, is a healthy daily habit na gagawin po natin. Ano? Anything na iniinom ninyo, kinakain ninyo, much better na rin. Meron kayong additional na iniinom. Kasi itong mga additional na iniinom natin ito, ito yung sigurado nakalulusot sa ating pinaka-sensitive na absorption area ng katawan. Yeah, mm-hmm. Kaya nga maganda yung resulta, lalo na sa mga may high blood na, may diabetes pa. Kumbaga, pinakyaw na yung sakit partner. Mm-hmm. Ang laki ng kanilang improvement once you take the Ultimate Trio, Vitamin C natin, and Santo Plus Gold, Premium D3. Naku, yung iba nga sabi doon, kung nagmukha daw akong bata kaysa dati. Siyempre, ang katawan natin, tumatanda.

0: lug ko. Maraming salamat po. Doc, mic mo, Doc.
1: Kaya, hindi gamot yan. Kasi yung gamot, limitado, di ba?
0: Oo, tama.
1: Ang Santon Coffee is maganda siyang general nutrition support. Mataas yung fiber niya. Kung may problema kayo sa constipation, tapos meron kayong panghihina ng katawan. Kasi mataas yung protein niya, partner. Yung amino acid, kasi yung soy powder na nandyan, eh, source ng first-class quality protein that are needed every day. Eh, maraming tao, hindi kumakain ng karne yung iba dahil may high blood. O, di ba, ano kayo, mag-Santon plus coffee mix kayo. Dahil lang dyan yung mga amino acids na kailangan natin. Maganda rin sa hormone yan. Lalo na yung may problema sa hormone. O, maganda rin yan doon sa mga taong kinakailangan nila ng daily nutritional support, yung mga vitamins and minerals. Kasi meron siyang moringa extract. So, ibig sabihin, beyond medicine, it's a good supplement for everyday. Alam mo, yung kape, mahirap ibawal yan eh. Di ba? Pero sa halip na ibawal natin, pinalta na lang natin. And one of the best alternative coffee for you, for everyday use, even bata, pwede yan, yung ating Santon Plus Coffee Mix.
0: Yan ha. Sa mga kabayan po atin dyan, yun ba nagkakaroon ng misconception din, ano? Oh, sabi nila, ito daw, sabi kasi nila, ano, gamot daw to sa ganito.
1: Oo, nakikipagtalo pa. Alam, hindi natin maiwasan. Alam mo yung mga tao, ganun yung mentality. Pag ininom nila, bumuti sila, ang tawag nila doon gamot. Iba kasi yung terminong gamot, mga kaibigan. Kaya okay lang yun, kung yun ang iniisip ninyo. Pero ito kasi mas malawak po siya. Kasi pag gamot, targeted dyan. For example, painkiller, gamot yan sa pain. Pain only. Hindi mo pwedeng gamitin sa iba.
0: Yes.
1: Tama. Okay, pag sustansya, malawak yan, partner. Isang pagkain na napapakinabangan ng lahat ng cells natin kahit ano pa yung kondisyon niya. Ganun po yung definition ng supplement or nutritional products.
0: Okay, so wag niyo pong i-mix out, mga kaibigan, ano? Actually, wag na kayong makipagtalo, ano? Isipin niyo na lang, mas malawak yung range ayan ng mga supplementation na inyo pong tinitake, mga kaibigan, compared dun sa mga medication, ano? Pero sa mga kabayan na meron kayong mga medication, hindi po natin pinagbabawal, hindi rin po natin pinapatanggal yan sa kanila, yes, Doc, ano? Ang kinakailangan niyo lang is dagdagan niyo.
1: Galitan kayo ng doktor niyo pag tinanggal niyo yan.
0: Kinakailangan is mag-add up po kayo, mga kaibigan, ng nutrition. Kumbaga parang sa pagkain, Doc, ano? Hindi ka naman babawalan kumain. Ang kinakailangan lang is kakain ka yung mga pagkain din na mahustansya at nakakatulong ng malaki in your present condition.
1: Correct. Oo. Kasi yung mga tao, minsan, abusado din sa katawan, di ba? Pag mayroon kayong gamot na iniinom, may maintenance, wala na kayong pakialam kahit tabayan. Kasi mayroon naman kayong maintenance, yun ang iniisip ninyo, di ba? So dito, baguhin natin yung konsepto. If we really love our body and if we really want to be healthy, i-consider ninyo lahat na ipapasok nyo sa inyong katawan, pipiliin po ninyo. Regardless, you have medication or wala kayong sakit ngayon. Ha? Kasi alam mo, lahat ng tao humihina, tumatanda, at sigurado magkakasakit kung hindi tayo magiging maingat. Kaya ngayon pa lang, i-prevent nyo na yan. Kasi mas magastos po magkasakit, lalo na pag na-hospital tayo, mga kaibabayan.
0: Okay, Doc, paano? Nako, kulang na naman ang atin pong oras. Baka may paiwan ka pa, Doc, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
1: Siyempre, pasasalamatan natin yung mga masugid na taga-subaybay sa buong Pilipinas na nakatutok sa atin pong palatuntunan, saan mang himpilang kayo na nakikinig. Ano? Thank you very much. Sana po ay patuloy kaming pakinggan at salamat sa inyong pagtitiwala at pagpatronize ng ating pong mga produkto. Siyempre, sana'y nakatulong yung aming mga information sa inyo kung ano man ang problema niyong pangkalusugan. Siyempre, ako po ang inyong bantay kalusugan. Kasama niyo mula sa Yes to Health, Doc Algie Bakla po. Thank you!
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ang mga avid listeners ng ating pong program on The Secret of Health. Ito po muling ko, Sir Michelle Hinas. Pansamang nagkapaalam, hanggang bukas po muli, mga kaibigan. Magkasama-sama po tayo magkarinigan dito sa ating pong programa at dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang aming pong dalangin, ang Panginoon ang mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala akong ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to?
4: Kaysa ba, Miss Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning,

0: wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuod? Wala gyud?
0: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
0: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ako ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Mga katropa, XFM!

0: Ay, nako! Nalangay na puntaan ni Ugga ng sulod kay naghuot sa bangko.
1: Nagpasabot, baka kuya pe!
0: Nagpasabot na gitaan ni Gaka ng sa tawag ano o kanang pirabuyag na ta.
2: Lamiyaw
0: eh! Kanang lahi na giyod. No? Lahi na giyod naghuot na giyod sa bangko. Ako lagi iniisa. Ako lagi ang kausa pero nagwala na. Naghuot na giyod. Lahi na giyod akong ibati giyod. Di na gini matabang akong tiil. Okay, naghuot naman sa bangko. Hello, Bean! Mayang gabi po, di sa imuha, mayang gabi sa inyuhang tanan. And welcome po sa itong programa for the last 20 days. Grabe nga countdown, no? Oh, countdown pa yung imo, di makaya. Mali pa yun. Nag-countdown, B. Bitaw, for the last 20 days of Putahe sa Gabi'i, welcome po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Inyuhang makauban hangtod alas 11 karong gabi una, and of course, hangtod sa Pizza 23 sa Oktubre. Char. So kung nakay plano nga manghinulsol diha. Nakay plano nga magpagawa sa imo mga gibati diha. Ali, tabangi ko nga makapagawas ka sa imuhang mga kaaligot-gots kinabuhi kay andam nako nga maminaw sa imuha karong gabi una. Bibidya pali ko sa tuang number. Oh, maghinapos na lang niya to ang programa pero hangtod karong wala na ako ma-memorize. Ang ato ang numero na unsa naman taani in taon. Oy, nag... Gaba-gaba na ba ni sa mga pink nga itlog sa baking akong gibang pislat sa una? Sa bata pa ko? E di kaya sa mga gaba-gaba na ni sa mga alindanaw ang ginipangbut nga na akong PC ang ilang mga likod? Sa naman taon ni Oy? Hi na Kobe! Ang panahon dili masabtan sa tinuod ng haskang tugnawa dili sa ko ang area of responsibility. Pero diha sa inyo ha, medyo dili masabtan ang inyo ha mga weather conditions. Basing init, basing ulan. Panagang baya in taon biha kay magkasakit ka karon. Very very expensive. Oh, masakit ka karon. Kuan, pagaw ko jaw. Pagaw na di ay ko, huwag ako kabantay. Oh, nagsakit na po akong tilaok. Isod ka, yun eh. Oh, wala, nga naman di mo pagaw. Importante, nag-duty. Ingana man ang kuan ka na nga, kapag gusto gid ni mo, nga mo sulod, wala yung makapagong sa imo, maskin pagka ng hangin, di ang kusog. Duh. Kanang ayaw. Kanang bita, wala yung makapagong sa ima. Basta kay gusto, gini mo nga musulod ka. Mujuti jud ka. Wala yung mga kuan-kuan di ha. Wala yung raing rason. Malag pagaw. Ara rago na siya. Pero bita, no? Kanang imo ang immune system, bipugni. Gina siyang matakdan sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon. Ilabi na karon nga naghinapos na pod ang tuig. Siyempre, tingtog na naman gid, no? Kay mag-October naman. Magsulti na siguro ko pizza ron. Di na bitaw itong magkuan. Okay na, oh. Kuan naman ka ron, no? Today is September 28th. Uy, happy birthday!

0: sa mga nagselebrar sila, mga adlong natawhan karong adlong natawhan, gabiing natawhan. Happy happy birthday. I wish you all the best in life. I wish you all the happiness you deserve in this world. And wish nako nga wala na yung mangdaot nimo. Wish pod na ako nga dili na kalibakon sa imong mga silingan. And wish pod na ako nga dili na kahilabtan sa mga evil eyes. No? Sige mo, sa ako nanimubi mo lang kamo din haa sa mga namino din haa karun. Ayaw gina ninyo yung saba-saba pila inyong mga sweldo. Okay. Ang evil eyes, lahi ragyod. Kung mahimo, stay looky. Looky. Maghilom-hilom na lang ikadaya sa daplin. Magpadaplin na lang ikadaya. Ayaw gina isiwalat ng mga maayong balita sa imong kinabuhi. Mas may pabi, magsigi kag share nga kanang nahubog ka. No? Kanang palainom ka, ayaw ka. No? Imong ishare din haa nga kanang miserable ka imong kinabuhi. Kaya di na ka. Wala imong libak sa imo. Wala din na kanilang libakon kay guma naman kadaan. May ganyan nila sila, wala ka, uy, ano, niyo ay makabangon unta na siya, char. Diba? May pa nang, pag-share na lang mo, dihaog ka ng mga quotes, nga ka na murata bangunon, na gani ka, ayaw mo. Muna ang inyong kinahanglan ka ron, tungkol kay sa panahon ka ron, daghang kagsuyaon si mong palibot, diligyo na siya maiwasan, P. Ay. Oh, basta ha, kapag pangsagang sa tuang mga sakit-sakit, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C ang pinakadakong sikreto lamang po nga inyohang inumon. Pwede na nimo siyang 3 times a day, biha. Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available na po sa mga dool na Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica nationwide. Andam na ba nga ito ang pangutana rong gabi una, Bibi Zhao? Yup! Para po sa ito ang Sir BB question for tonight. I feel good! Karong gabi una, ang atong Sir BB question, hatod ka na ito sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina ang atong isgutan na pang-international ang brand, dili basta-basta dili ka mabiyaan, maabot jud ka sa imong destinasyon o gampingan ng mga makina sa imong sakyanan or motor, L.E. Leon Shell Mobility Station. Dili sa Bukidnon, nakitay branches sa Maramag, Valencia, and Malaybalay. Dili sa Malaybalay, duha ka buok, ang isa sa atbang sa Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Unsay feeling nga ikaw ang ikatulo? Hindi ko yata kaya. No? Muraga. Dili magay na ko. Magay ko ganahan nga. Na ay mag... Kanang inan ko ngayon na. Pero ka kanang ka-chat-chat imo ang bebe. Magsakit, manggani akong ulo. Unsa na lang kang mabalaan na akong ikatulo na dahil ko. Ayoko na. Uy, bisilosa gyud ko. I'm telling you, dili gid pwede nga imuha kong dungagan or imuha kong kambyuhan. Unsay mga rason nung kambyuhan kasi imuhang partner Cinderella? Siguro sobra na pud kay ko kasilosa. Bitaw, unsay feeling anang ikatulo na ka? O, sa inyo mga komento ko rong gabi una, 0945-443-5869. Atong official hotline number, pwede mong manawag niya taon-taon para sa ito ang Call Me BB Session. Kauban gihapon ang inyong Disney Princess Bisaya version. Pwede usab ka mo nga mag-react sa ito ang live karong gabi una. Makitaan ninyo ang ato ang kaanyag for the last 20 days. Sama na Cinderella balot? Makitaan gid ninyo, B. I-search lang palihog. I'm sure I am. I-search lang ninyo ang ato official Facebook page, XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment and XFM Davao Katropa Digital. Hi, K. Aljun Kalostre. Thank you! Yo, ba? No. Oh, may gabi, Aljun. Thank you so much. Thank you. Sa imo ang pag-silip sa Facebook Live, Mommy Jacqueline Labis. May gabi, Mommy. Thank you. Advance Happy New Year, meh. Ang gabi ay diha. May salamat kayo mga OFW nato nga naa sa Hong Kong, sa Singapore, kung asa man makaroon na himutang, maayong gabian, maayong buntag, kung unsa man ang inyong oras din ha. Thank you! Maayong gabian, salamat sa pag-share ninyo sa to ang live ha. Maayong gabi usab kang Junlin Rance, kang Charlene, maayong gabi. Thank you! Sa mga namino karon sa Cebu via XFM 88.3 Cebu City, I think ang akong sparring partner karong gabi una, si Kuya Jovan. Jovan? Jovan! Ang gabi iliha, Kuya. Last 20 days, Kuya. Antusi sa Kuya, ha? I know na gikapoy na pugag pulaw. Pero mingaon jud ka sa kuya, I'm telling you. Hi kang Jumer, Herasol. Mingaon mag iskuya Joven sa ako. Heart ngayon. Kuya Joven. Nandyan ka na. Si Paping. Si Paping, mingaon jud ko sa kuya Paping. Ayaw na na. Palungan dyan ako. Di ko ganahan. Eh. Balik-balik yung mga effects. Balik-balik-balik. Basta yun na naapila na mingunan na. Kay ganahan. Si, si Kuan. Si, balagi si Benji Talisik. May gabi idiha, Kuya. I'm gonna be missing you, Kuya. Gabi idiha. Jumer Herasol. May gabi ipo. Namina may sa imuha, Cinderella. Sa ni minaw na pod ko sa imong countdown nga mag-off air na pod ha hay naunsa naman ning huy baba ni mo nangawala naman sila basta mga pinalang jud daw siya tay mahimo ana Jumer sige lang Jumer God is good. LJ Nadaya. Thank you. May gabi iya sa imuha, LJ Manghod. God bless you always. Ako ganit 20 years, dilit na ma-memorize akong number. Yes, me. Ang pinakasakit nga kamatuoran sa kong kinabuhi karon nag mag 39 na lang ko, maglisod pa ko og tan-aw sa left and right. Left? Pitaw, seryoso. Maglisod pa ko sige, ay sabi, pasabta na kung kuhaan ni Bibi Jobby. Ay, naka-library di ay ni. Dobby? Ay, pwede ni mo na siya ibalik sa kamatuuran, Bibi Jow? Nga. Ang saan pagbalik anin sa ihang... Atura. Okay na, Bibi Jow. Sige, titulad to, ha? Morag mauman ni. Morag mauni siya. Tanaw na ako kung mauban ni. Lags pa more. Mauban ni? Adili, uy. O, dili ni ni Mao. And the holy soul. Dili na ni siya Mao. Dili na ni siya Mao. Kuan na siya katong left, right. Liman ka, ga-drive ko sa kenan niya. Pag muli ko ko sa left, kaya mutanap ako sa kong kamot. Ingana ko ka-worst na pagkatao. Tao, seryoso gina siya. Walay halong burit na ha. Wala halong irad. Wala akong mapanginad sa inyo, habi, pero tinuod yun na siya mo. Yun na ang kamatuuran. Unfortunately, mo ka na siyang ako ang mga weaknesses. Like, I don't know the exact direction. Pero ikaw ra gid ang akong direction. At ngayon! Charla! Good evening, Kent Lloyd, Brian, Romeo. Oy! May gabi ipods. May gabi idiha pods. Kumusta naman ka pods? Uy, murag sikat naman ka. Ayok ka pods. Oh, single pa ba yung gihapon? Single? Ay, dili na. Nag-profile pic na magod na siya goan. Baby girl. May gabi idiha pods. Happy New Year. May kalag-kalag pa man di ay mino. Nag-una-una na bitaw kumiay. Good evening, Cindy. O good evening, XFM Bukidnon. Ang sama ni siya, sir. hello sa mga naakaroon diya sa gym. Aha, mag-dapit ni. Di po ko sure asa ni dapit. Ha? Sa Cebu? Sa Cebu din ni siya. O sa mga naa diya sa imuhang establishmento karon sir. May gabi diha ha? Sa mga nag-gym daw karon diya sa may... si pangalan ni Kiyot. May gabi diha ha? Thank you! Cebu diya ni. Ay lang ko tawagag DJ Sir Erbin. Erbin, Nakorda, Sadora, may gabi ipo, all the way from Cebu. Maayong gabi, thank you, kaayo ha. Pero bitaw, sa tuwang Sir Baby question karong gabi una, kung ganahan mo nga mutubag, pwede ragin kaayo. What's your feeling, anang ikaw ang ikatulo? No. Hindi ko gusto. Hindi ko kaya maging pangatlo.
1: Binatbot na to.
0: Ay, seryoso, hindi ko ganahan. Kanang, di na ako kaya nga na ako'y kahati sa iyang kinabuhi. Kung maabot man ang panahon nga, maabot na siya sa ko ang life, di lang ko ganahan nga na ako'y kahati sa iyang kinabuhi. Magselos man gali ko nga na ay magchat-chat sa iya halain, maningil lang. Kanang, magselos man gali ko nga na ay magchat-chat sa iya halain nga, maghay-hay lang. Kaya na ay ipaayo. Sa nalanggid ka ha, o ka nang makabalogin ko nga, mananggid na siya sa kuwa nga, ka nang, pwede ko mangita og uyab lain. Sige, i-blessing ti ka og kuan, i-blessing ti ka og ikaduha. Pero i-blessing po ti ka og sayo, tagaan ta kag chance nga mamit dayon ang Ginoo sayo ka ayo. Pwede ra. Diretso ra man gali. Mo lingi. Yes. Oh, dili kina siya pwede sa kuha. Muna nga, kung ikaw man ang maswerte or malas. Kung ikaw man ang swerte o malas nga maabot sa kong life, ayoko dugangi. Ako ra o saan to, sir ako. Ikaw, on sa feeling ni mo, sulungon kagkabit, wala po takabalo, anak, June din runs, no? Kay, kanang mga ingunaan lang ang mga pangutana, layo raman ka na sa kuang sir, bibi question karong gabi una, so ikaw na lay tubag. Ha? Wala pa ko kabalo, anak, kay so far, so good. Wala po ko naka-experience anang may ingunaan, June din runs. Pero bitaw, oy, ganahan ba kay kuang imuhang ginapost nga rilo? Kanang, dili sa ta mag-focus sa, on sa feeling anang ikaw ang ikatulo. I think I know that you have an idea kay medyo trending gid na siya karon sa social media. Well, we respect gina-respect nato ang ilahang kanang ang ilang privacy, respect pud nato ang ilahang kanang freedom to choose people nga gusto nilang mahalon. It's just that kung ikaw ang naa sa sitwasyon, kaya ba kahat nimo? Hindi ko kaya. No? I respect the culture as well, pero I'm one of those who against di man against lang ko nga dungagan minimo. Dili ko ako lang ako na lang ulit ako ra ha dili po dili nga dungagan ko nimo kay ako ra ni isa antusi ko pero kunin na kaganaan sa ko abiyai lang ko ayo lang ko dungagi kay lain pud kay lain rapod kaayo. Pero sa mga mag-asawa karon up until this very own moment, strong gihapon ang inyong panag-uban tungod kay naa may pagkasinabot sa usag-usa. Well, congratulations. Ihatag na ko sa inyo ang pinakakusog kaayo nga palakpakan. Tungod kay kamo na po ang example sa pinakanindot kaayo nga relasyon. Normal gid na sa relasyon bingin na ay mga away-away nga mahitabo. Pero kung ang inyong awayan ang kakulangon sa kusog, then find justice in there. Wala gid nay hustisya in taon. Unsa ni mo pag testify ana sa kanang halimbawa ipapriso ka? Akong bana di na kulingion. Akong asawa di na kulingion. Sige na lang kunya balibaran. Oh, mao ba? Ayaw baya mo sig balibad ha, basin kulang ragid mo sa kusog. Oo, labi na kung nga mahilig ka mag-overtime, kulang ragid ka sa kusog, B. Ang sikreto is Turbo Man Enhancer. Ang Turbo Man Enhancer, B, is adunay maka and kalavo huwaska. Pili agyod nga magpalit ka og naitatak nga yes to health. Kanang color itom nga naay combination sa red, kay basig mas kam uri ka. Tungon sa kakusog sa Turbo Man Enhancer, daghan na po ang nag-try og sundog-sundog sa produkto. Maunang delikado kung makapalit ka og kanang fake, kay basing dili na ingunana ang basing lahira ang effect sa imo, basing side effect na ginuhinoon ang naa sa imo. Kung gusto ka nga healthy, samtang nag-take ka sa tuang enhancer, mababae man ka o malalaki, o gusto po nimo og barato pero epektibo, pili apo ang atong Turbo Man Enhancer, available na po sa mga suking butika sa inyong mga lugar.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
3: Historia, hey! Laini, pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
4: Wala o halagid ka, pre, oy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
5: Oh! Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Welcome once again sa toang programang Putahe sa Gabi, the last 20 days. Na-dream na na ba? Ang mga panamilip ni katropang Cinderella. Ang nag-inusarang Disney Princess na Bisaya version. Inyong hagihapon kong makauban hangto ay alas 11 karong gabi una and the last 20 days sa programang Putahe sa Gabi. Oy, kung ganahan mo nga manawag sa ako, pwede na kaayo ha. Abri na po ang ato ang linya karon. Para sa ito ang Call Me BB session. Kung namin mga gusto nga ibang pagawas diha nga mga kasakit or basina mo yung mga words of inspiration, encouragement sa ako. Since nga muraga mga ano sa tawag ani, mga higayon nga nanamilit naman ta ani. Alam to. Ay nako. Mugani. Ay, pwede na gid kaayo mong mutawag sa tuang linya. 0945-443-5869. Ako sa tanaw ni mga texters na to ha. Good evening po. Okay na Cinderella. At least sayo pa rin siya uuwi. Ay, hindi ko ganahan, ano. Ah, okay. Ay, okay. Hala, next week na lang mandi ay. Oh, wait sa ha. Si Mayo ani. Ay sa ha. Ano di ay na mga istoryahan na nga. Oh. Masabi, kaya ito na lang tarungon, ito na lang klaruhon nga istorya ka. Man din ni... Oh, manamilit ako sa inyo, habi. Ako rin ang namilit ng malipayon sa daig ko. Pero bitaw, ang Putahe sa Gabi ipo, it's going to be last for this week. Karong si manahuna na lang kutaman sa toang programa nga makauban ninyo matag gabi. Dilit na po ako ang inyong makauban. Asa di ka, Cinderella? Kuan, mangita kong afam. Magminyo na ko. Char lang! Dilip itaw. Wala na. Kuan, magpadaplin sa ko, kilid-kilid, magpahuway sa ko. Mag-focus sa ko, sa ko ang kinabuhi siguro, no? Kay, kanang, ako ang love life na muna akong atima noon. Kay murag na-realize na gina akong hapit na bito ito mag-quarenta noon niya. Wag yapoy. Aha naman tapadong lugar, ani. Kisa may mag-atiman na ako o mag-uugod-ugod na ako. Kabalo kong nasad mo sa majority sa mga nag-text diri sa mo sa tuwang text line na gapangutana, kung unsay naitabo, asa ko. Di ba si Charlene, kaya mas gwapa lagi daw siya itong mga nauna. Yes, ikaw na o! Oh. Ikaw na ang gwapa, bebe. Duhat ah. Mami Josefina Tinambunan, may gabi po. Si Erbin Nakorda sa Dora, may gabi. Wala kay ko kasabot sa ibuhang mga kuan, ma'am or sir. Wala ko kasabot kaya sa ibuhang mga gipang rant diri. Wala kay ko kasabot, sir. Sorry kayo, ma'am, sir. okay. So, okay. Nag-gets na ako. Sige, no problem. So, starting October 5. Wait, tata. Ako sa silipo ng akong calendar, ha? So, last na lang ko ninyong makauban for this week. Yeah. Last week, no? Oh! Hello, yun na po kong gikuan, ha? Ginatrata na po ko ninyong tawag. Ay sa aha, akong tabagon ron. Hi kay Glenn Tumakin ng Cebu.
1: Thank you!
0: May gabi idi ha. Ma'am, kumusta si Bongbong ng Bohol? Sige, Bong. Pagkwangir, Bong. Kaya karoon na lang beta mag-chika-chika, Bong. May gabi idi ha, Bong. Request ako ng song na Last Christmas. Sige, try na to. Tabagon na lang ako ninyong tawag ha. Hello, may gabi idi.
2: May gabi idi ha, Bong. Hello.
0: Hi. Good evening, Bong. May gabi idi. May gabi idi.
2: First time bang tawag niya. Manamilit, malay ka na eh. Last minute.
0: Ayun, sa pangalan ni mo, sir.

0: Kenyap. Polak klik pemiak man mo.
1: Hala nga rin, ayaw sa ni chika na chikahi daw ko. Wala, wala yung kabaluan na, sige daw.
0: Ah, sino lang kita ma'am? Ah, sigyaan niyo kong asawa ma'am.
1: Nga ano ba? Adi,
0: diba? Ah, wala ko ka tuwan kung kung sige inundan. O ga, nga nung media sa dako. Pero, liatan nga ako ang tanan. Pagmahal. O, kanang sa trabaho na ako, mo, pwede ko niya, ako din, ang kilitaan, ako din, ihatan siya, mag-asawa doon.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Tinood.
0: Kaya, sobra na, mag-apit na din siya, buha kabulan man, pero yung, October 15.
1: Oo.
0: Buha na sa kabulan na, exacto, buha kabulan.
1: Duha ka bulan siya. Ay, duha ka bago pag-iday ka ayo.
0: Ito, ano pag-iday mo?
1: Hala no?
0: Ito ba ako? Tawag niyo mo eh.
1: Tawagan na lang kong Bibi.
0: Ano ko? Ano ko?
1: Bibi.
0: Bibi?
1: Oh, Bibi. Like, ikaw ang Bibi ko. Ano? Bibi na lang. Okay na.
0: Okay.
1: Okay na. Bibi na lang, Bibi.
0: Ah, sige. Ah, sige, Bibi.
1: Sige, unsay nahitabo, like, before ba siya nga naglakaw, naabay confrontation nga nahitabo sa inyo, naabay mga panamilit, or naabay mga rason nga?
0: Wala nga ito siya panamilit. Ang kuwan lang, panamilit sa ako nga, wanto sa iyo, amo ang common friend, sa, bisayas, sa North Cotabato, bisayas.
1: Oo.
0: Tapos, di sundan ako sa dito, pag-abot ako sa Lintayat, sa amo ang common friend, ang tingin nga yung common friend, mga nga, binagin akong talang bigitan sa iha pagka, bakit ka siya ba, anak?
1: Oo.
0: Noto, ginakaw, noto nga, sakit na yun nga, kuwan, dati yun nga, mabuya, nga, wag yung manang higla, ako naman, wag yung
1: wala gyud. Like, tepa sa namoy, namoy mga anak?
0: Wala po.
1: Wala. Pinanam mo katuwig at dunyo ng kuyog?
0: Sa tuwig, 3 years ni, pero nag-live-in kami, 4 years naman, pero sa kasama ni, 3 years ni, sali-tasal ni sa Amuang Near Bridge, Pinapawan City.
1: Oo. Hello.
0: Ano dito? Nga. Lagi mong hinanak na hindi ka sabot ba? Wala ko magagod niya di kung sabi niya gusto.
1: Oo.
0: Hinakaroon siya sinasabi.
1: Pero before ba siya ning lakaw, unsa ba yung mga butang nga inyo ang ginaawayan? Like, naba yung mga panahon na naamoy mga ginalalisan?
0: Naamang. Ano din eh, makalimot.
1: Unsa, unsa ba ninyong ginaawayan?
0: Ako na eh, ikaw na nga gira sa umi, ikumbisa na nga gira sa umi. Kaya naman kung, ano ba kung na, puro mo mag cellphone na yung ginaatubang. Wala nang experience na natarong ba, puro na lang cellphone niya. Kaya ikaw na nga, say, mo na ba ikaw? Ginali mo sa video, blind mo doon ko, buka blind ko ba niya, nagamot ko para namo ang duha. Pero, isang nani ko na blind ko, pero, kwan din ko, yung gamot yung tub ko na ma, kwan ang mga panginagoy nga duha. Siguro, na dala ko sa cellphone sa iyang, sa friend niya, sa mong tubong friend niya, wala sa kabulog ko, kung unsay mga nabili sa iyang kanila, signay niyo. Kuat something biaya nak sih jin dia perlu cakap kita ada apa besar kalau kita terbawa nga pasai star betul tu tinggal tinggal kan mau bicara mah ang kuat dia ang kenalan ke pasai star atau blind baru nak bye dia pro. Wala ko nagkuhan ha, wala ko nang parang yan na pakaslan. Pakaslan ko niya. Siya yung mismo nag-report niya

0: yan ang ganda sa to na magpakasal ni. Ikaw sige, kung huwag yun ay gusto na magpakasal. Kung talaga, panikamutan ka na, bahala magkalisodisod ka, bahala maglisod ka, pero ipakita yun ako na patas lang pala. Isa ang pinubre lang, yun. Pero na matatag yun sa lower, sa kasanan ng bayan.
1: Oo.
0: Yeah, may ingin ka sa iyong friend nga, di pagwalay siya andat.
1: Daw, be.
0: Dabay mo, nana.
1: Bahaw lang po. Amot lang po niya ay. Pero nakasal magit ka mo.
0: Yes, nakasal ni.
1: Nya yeah, pagkaman ato ni ingon dahil siya nga di pa daw siya andam pero nahuman na ang kasal?
0: Oo, kumana. Pero kasi yan, ingon siya nga di pa daw siya andam.
1: Hala. Hala, pwede na, ina? Hala, uwi?
0: Yes, sir. Yes, sir. Nabasa sa akong pag... Nabasa ko maybe sa akong pagmamangkon. Ay mga chat dito na sobrang miss na kita. Balang araw, magkikita, magkasama rin tayo. Tapos, ano lang, Crypto, Arun Crypto, Ilocos Norte. Ano lang? Wala na.
1: Alam na, Dobby? So, ibig sabihin, naalay siya kauban niya nag-trip to Ilocos del Norte. Ano?
0: Gusto na siya, gusto na siya, ma'am. Ah, baby, gusto mo. Ilocos Norte.
1: Ilocos Norte.
0: Norbert, gusto na siya?
1: Oo. Pero si, katuimo ang ex-partner ba? Di po na ako maingon na ex, kagibiyaan naman dyan kong pinakalit. Kato ba siya? Mahakita ba siya?
0: Apo, apo. Kasita siya.
1: Ay, hala no. Kabalo ka, be. Sako alang nga, nakita si mo. Kabalo dyan ko kung unsa ka seryoso. Ayaw, ako alang ha. Ayaw lang i-blame ang imuhang kahimtang karon nga porkit ingon ana imong trabaho, mo nang ginabiyaan ka. Actually, kanin mga tao nga gapamiya sa imo or mga tao nga nagadump sa imo, nagalet go sa imuha, mo kini siya ang mga tao nga ginalayo sa imuha sa Ginoo because they're not meant for you. Kanin nga mga tao bing pagtuon nimo nga usahay mong di magid maiwasan bing question na atong kaugalingon nga unsay problema sa ako, porki bat ingon ani ko, mo nang biyaan na lang ko or panghatag na lang ko sa lain or kaya napasagdaan na lang ko. Ayaw, gid bi, kay nga no, gipalayo gid siya sa imo, kay wala gid siya na kontento sa imo. Kaysa naman nga, magstay siya diha, niya ginapasakitan lang di ay kaniya, mas maayo pa nga, ilet go na lang gid nimo siya.
0: Well, pero, hindi nga magod kay, wala, wala din kasabi rin, tapos, wala, dapat, nagkalahakan ng sagsay nga, hey, di nasa sa'yo nga. Hey, ano? Wala din sa'yo nga pag-isay.
1: Like, nawala lang gito sa pinakalit nga. Wala gyud, wala mangin lang gyud, masking goodbye man lang.
0: Ay. So, wala din ba? Wala as in goodbye. Yan. Wala, so, tapos din po si Ethan, yan ha.
1: Oo.
0: Last time na mo, August 15. Wala akong pag sa Watson Chain. Di palitan pala ko sa nang gusto niya. Wala ba?
1: Kaswerte ba niya, oy? Pero dili man ikaw ang nawad-an bi siya man. Usahay bitaw, maingon siya ka nga, daghang gitag mga pero, daghang kitag mga buts. Siguro kay na-feel mong ginpun na ako nga hangtod ka ron, sakit pa galang imuhang dughan, kay love pa man ka ayaw ni mo. Tama ba ko?
0: Love siguro, pero kanyan-kanyan sa mga natinood lang, wala nung kalig. Abotan ka, sa inyo nga, ayaw lang ka open sa media. Kaya nga naman doon, basta, kaya nga, disqualify ko nga na ako sa balay. Lang ito nga, wala sa talan, cellphone, hindi na ito ba? Tapos, bumata siya sa balay, alas buti na, ako ba yung mga tiga na alas buti na sa unto?
1: Oo.
0: Paano ma'am? What? Kaya yung isa na punta na magmata. Dapat, kung ikaw nga sa ka-asawa, kung ikaw yung mga paninahal natin mong bana unta, saan nga yun? Kaya lang, dapat matagal ka, masiglay ka, yung ano ba?
1: Mulang eh. Yeah,
0: yeah, siya kaya, bukawan mo kayo, naraman, nasuklo. Ano, di ka lang, pagkunang inagod. Pagka, maging natin din. Kaya na gina ko ito. Kaya ang iyang gusto din. Pinagin ka kung ano yung gusto. Ganun, prank ka dito mga gusto. Ano kayo, sorry.
1: Okay ra, okay ra. Okay ra,
0: ganyan. Ngayon nga, nangyibagin ko nga, asa din kong point na nagkulang daw, hindi ko ba, ano ba tawag niya, hindi ko lubos siya maisip kung saan na talaga ako nagkulang sa bituin siya ba, sa paningin ba, o sa, hindi ko na, lahat ng, lahat ng mga, ano ba ang talag nito, idea, so ito ba pasok sa isip ko kung, ano ba talaga, isa yun, parang nga mga konda, sinahuna ko nga, asa ba yun, asa yun, asa mo yun.
1: Yan, pag nasasaktan tayo, natatagalog tayo eh.
0: Huh? Ay, sorry.
1: Ay, okay lang. Kung mauna siya ang way nga maka-express kasi mong gibati ka ron, maski pag mag-English ka liha, okay lang yun kaya sa kuwabi. Ha? Okay lang yun kaayo. Pero bitaw, B, maski pa bitaw ni anak mang ka nga, nga nang gibiyaan mo, so ka nga kasado na pagyod mo, gibiyaan ka nga, gihatag naman ni mo ang tanan. Pag-abot sa labing-labing, imo namang gihatag ang tanan-tanan, pila namang ka-higa yun, pila namang ka-round, so ni mo pa. Pero di, maskimpag imuha siyang baluton o ka nang bulawan, ihatag din mo sa yatanan-tanan ang kwarta nga yung gina-deserve. Anything na naadis kalibutan, imuhang ihatag sa iha, pero dili pa siya kontento. Wala, gapon tayo mahimo, bibiyaan, gapon ta.
0: Magiging sa iyo pag-isagyan.
1: Naagigipangita na siya, Bi. Pero ang tinood, anak, Bi, ani na, ha? Kanang mga ingunan ng klaseng tao nga nibiya sa imuha sa panahon nga grabe ni mo ka faithful, grabe ni mo ka matinudanon sa ilaha, pinakasakit nga karma sa ilaha, Bi, ang kanang hilak or kanagong luha sa usa ka genuine heart nga tinudanay nga nagmahal, tinudanay nga nagsuporta, kana ang pinakasakit nga balo sa iya pag-abot sa panahon. Kaya kanang mga ingunan nga tao, Bi, sa karon tagai silang chance nga malipay, maabot ang panahon, bisinglon sila sa panahon.
0: Pero, inari ko, bakit po yung pagturo na ang tinurong na bugma.
1: Masakitan na rin maginunta. Kayo ko lang. Ay, mo nagingon di ha. Ayaw lagi ibuhos-buhos ta na. Labi nagkablokang dili pa ka sure. Pero sa iyang case ba yan, no? Di po ta kaingon nga dili pa siya sure. Kaya nga nung ipakaslan naman good siya. Diba? Hi, Ma'am Emily Saliwa Lopez. Ma'am Ems, I miss you so much. Kabalo d'yo ganit, Ma'am Ems. We missed you. Kanang empty kay among faculty nga. Tapad betag table, Ma'am. Kanang wala tsuka dito. Sige lang, Ma'am Ems. I know na nakalingkawas na yun ka, Ma'am Ems. I'm so happy and I'm so proud of you. Sige lang, Ma'am Ems, ha. Narag yun midiri. Sampita lang yun midiri. Kay mupila rin pagsulong diha. No, I miss you too, Ma'am Ems. See you puhon-puhon. And congratulations sa imo og kay baby, og kay Sir Jun Pio. Congratulations. We're so genuinely happy for you guys. Ato nito bagon, B. Hello.
2: Hi, Ma'am B.
1: Hello. Kinsa ni? Ay, ikaw eh. Lain, oi. Kinsa ni?
2: Isa, Eros. May tagado ko, Lord.
1: Ah, taga ba ko? Ay, ano, hinaan mo yung radyo mo, B, para hindi masyadong maingay. Hindi ko kasi narinig ang maganda mong boses. Naan mo?
2: Ay, mahalin ka. Mahalin ka na, Ma'am B.
1: Mahalin?
2: Mahalin ka na, da, prestasyon. Gapang namilip ka naman, B.
1: Ah, magbalhin ang ibig mong sabihin? Bibi, dili ka makinig sa ano sa cellphone kay late masyado yung sa radyo natin, be.
2: Okay, be.
1: Anong tanong mo? Magbalhin ko ng istasyon?
2: Nagkasanamilit ka naman.
1: Oo, be. Manamilit na ako kay by next week, hindi na ako ang magprograma sa gabi.
2: Pero hindi na ka mag-DJ?
1: Hindi man kasi ako DJ, B. Ano lang ako, simpleng yanong tabian, ganun lang. Pero maririnig mo pa rin naman ako, B. Huwag kang malungkot. Nalulungkot ka ba? Iiwanan kita?
2: Hindi na ka sa dati yung tingog, B.
1: Madungog mag-yapon ni mo akong tingog. Kung gustuhan ni mo, magtawag ka lang sa ako.
2: Dito gani, amo na yung number, amo na yung number sa istasyonan nyo.
1: Ay, ito yung number sa istasyon. Magtawag ka lang kapag miss na miss mo na ako, be. Naaman gihapon ko din niya, be. Pero next week, ngayong Webes na lang ako taman, be. Pero hindi kita iiwan. Madungog mang gihapon ko ni mo. Abang-abang lang.
2: Gani man, dito gani. Hindi ka mag-umpat ba? Mag-umpat ba ka?
1: Ano mo, mamiss kita eko ni mo, be?
2: Hindi. Hindi ko bala katulo kung hindi ko sabati sa imasin, be.
1: Wala, unsao na lang man ni next week, be nga. Hindi mo naman ako marinig. Hindi ka na makatulog. Paano man yan?
2: Mangita. Manggali ka kapam, be.
1: Ay, hindi. Mag-joke lang, mag-good yun. Kung naman, tuo ka man agad sa akin, hindi, be. Naamang gihapon ko din, madungog mang gihapon ko ninyo. Depende kung, basta mamabalaan lang ni mo next week ko kung say, konana, kung say dagan sa konana. Pero kung, ay, ali na lang atong buhaton, be, mag-practice ka na matulog na hindi mo ako madidinig o mag-practice ka na matulog na hindi mo ako katabi.
2: Tuhod ka, be?
1: Gusto mo ba na yung bago ka matulog, maririnig mo ang boses ko?
2: Mugani.
1: Mag-callmate na lang ta, be? Gusto ko.
2: May apam ang tagor.
1: Wala man ko yung apam. Uy, atik lang, manggo. Grabe naman yan siya. Uy, ikaw, hindi ka naman ma-joke. Hindi lang, nagkabala ka lang. Kubi kay hapit ako mag-quarenta. Wala pa kong kaminyo.
2: Mana, dugay. Nga, why ka nagmunyag? Wow, may edad ka naman.
1: Ano man, B? Inuna ko man yung aking pag-aaral. Inuna ko man yung aking mga priorities sa buhay. Mga pinagpa-aaral ko pa yung mga scholar ko. Yun, nauna pa sila. Ito na ako, naiwan na ng panahon. Huwag ka nang malungkot. Kantahan mo na lang ako, B, para di ako malungkot.
2: Okay, kung matawag, mauntat ka sa inyo station, matawag ko sa inyo, okay lang?
1: Magtawag, anong oras gusto mo magtawag? Gusto mo ako makausap, Pirme?
2: Uy.
1: Anong oras man gusto mo magtawag, be?
2: Mag-alas 10.
1: Mga alas 10 ng gabi, naku, tulog na siguro ako niyan, be. O baka nagawa ako ng lesson plan niyan.
2: Tawagan ka lang ka, Dabi?
1: Oo, tawag-tawagan mo na lang ako. Bago ka magtawag, mag-text ka muna para, ma-prioritize kita. Magpakilala ka, sabihin mo, ikaw yung taga-Bacolod na lagi mo akong gusto makausap.
2: Bakit kung makalugar ko, malagaw ko na sa inyo.
1: Oo, maglaag ka din, he. Baka, hindi ka magkain ng mga pagkain namin din, eh, ha? Magkain ka ba ng gulay?
2: Wala na problema sa ato niya.
1: Magkaon ka ng gulay kay para malusog ang katawan mo, baby, ha? Bebe? Ano ba naman yan, bebe? Oy? Napawang ang cellphone. Baka kulgan! Ay, nako! Hello, mayang gabi!
2: Yes, ma'am, I'm back.
1: Ay, you're back. Naputol ka ganina mo. Si padayon.
2: Asan nga isa ito?
1: Kuan, katong gihatag na ni mo ang tanan-tanan sa iya, pero...
2: Oh, lagi. Gihatag na ito, tanan niya. Gano? Ba't nga naman eh? Kalibog ko.
1: Ayaw lang pag ano. Ayaw lang question na imong kaugalingon. Kabalo ko nga naapakaroon sa kanang kasubo. Wala mangi pa nagbulag beer. Wala mangi ingon na anak nga kanang nagmalipayon ka. Pero... Usahay, ang atong ginang ako bitaw bini agi man ko ana. Ang ako lang ang gibuhat bitaw binunag. Sige na lang bitaw kong hilak. No? Niabot pa ba ako sa point nga nangutana ko sa akong kaugalingon, unsay problema? Unsay kulang na ako?
2: Ako gusto ko gyud. Ako gusto ko mohilak pero urok na akong duha. Daw. Ato pag niagi bulan.
1: Balo. Ilara ko pag sure diha pag kagabi ana gabakho ka man gihapon. Bitaw
2: bala na di paning kamot ana ko nga kwad. Eh, kaning kamutan ako nga bilip ko maaang Christian sa ayo kay simple namatay ka ugalingan kita doon laban lang
1: B, ato nang gamito ni ato ang programa nga madungog basin di ayo at akabalo basin di ayo nga namino to siya sa ato ang programa unsa ba imuhang mensahe sa iya ha
2: bilip na hiling o grad
0: Bola.
1: Malay natin, naka-live man mi sa Facebook.
0: Ah, bakit? Akong mensahe sa iyo ha. Han, mo dito itaw na nila mo?
1: Oo.
0: Han, kung asa ka man ka ron, punta, nagtay ka na lang kung akong sabay kita sa kumbuha. Eh, tara, hindi po kumang asa ba na wabe na. Pero, kabalo ang ginoong, na ginoong nagkanao nga, wala yung kong pagkulang ni mo. So, amot lang sa, kung amot yung pagkulang, ngayon akong sorry, kung umsa man akong pagkulang, pasintray na gito. Mayroon dito ako makaya nga mahatan ni mo. Pinubri lang ako mahatan ni mo, pero hindi nang kabutan. Mora, wala kayong kaya na ayaw ma-istruwe. Ilikay ko ka sa yung mensahin ako para sa iya. Pero, nagpagulit ka dito ako ang kasing-kasing kung sa akong una-una. So, siyempre, sa kinsa mong hatabo, mag-asawa mong din. Bana mong kuniya. Kung sa mong hatabo tayo, ako nga po'y may bawat niya pag kusaya kung sa mong siya, kinsa mong siya, bawasan ako siya. Kinsa mong kong dili magkapasaylo mo ngayon ang Ginoo, ako pa ka nga kao lang.
1: So, kung mabalik siya sa imuha, imuha po siyang dawaton?
0: Oo naman. Bawasan ako siya. At, ya, siyempre, mag-asawa ba yan eh?
1: What? Mga what if lang ako sa kinabuhi pa, daghang mga wikog mga kabuuan sa kinabuhi. Good. Pero, what if lang, pagbalik niya, nana siya dala nga anak na diliin?
0: Oh, wala ko na to. Wala ko na yung at nasa, ano ko?
1: Gabi ka selfless.
0: Pero, binigit siya ka anak, kaya nga naman, namulit ko yung sakit.
1: Siya.
0: Oh, siya.
1: Ay.
0: Dato sakit. May nabitik, nabitik siya?
1: Dapat ganyan ito, nagbinutan na siya ka de. Bitik man di ay. Oh. Ingunaan na ba? Na naman na yung mga sakit-sakit. Ganun, magpabadlong pa bang giyon. Gaba-gabaan pa. Ay, naku, simbak ko.
0: Yeah, pag-ima. Ang pag-ima, anyway, kay, mawawa naman sa mga. Wala, kay maka istorya-istorya ano ya sa radio.
1: Ako, B, ang matuod na istorya, gustuhon man gina ko nga magpabilin. Magpabilin gid ko. Pero, it's time for us to end na gyud. Kay dili man po na to hawag gid ang tanan. So,
0: mabali. Ano? Ah, gano'ng magpabilin ka bang siya kung
1: kundi
0: wala na'y dili na strong yung religion. Ay, magpabilin.
1: Ay, gabala ka, B, kay madungog yapong kunin mo.
0: Wait, nani na lang. Bawa naman ka. Bawa naman ka niya. Huwag mo naman kung kwarta niya.
1: Na!
0: Masakit ako.
1: Lord. Ilang mo naman hirmon?
0: Hindi ba? Pamin lang doon?
1: Oo.
0: Huwag mo naman kung kwarta niya. Masakit ako.
1: Oo, saan din?
0: Sa doktor.
1: Saan may pa-check up din niyo?
0: Dano mong kung iba sa iyo? Diyan niyo?
1: Sa ako? Ay! Ikaw ah. Ikaw ah. Pila man din mo
0: kaya. Like hat, like
1: o pila may kailangan din mo kay pa-hormonti ka. Go good ba?
0: Papa.
1: Bitaw
0: B.
1: B kay nang maningkamot ko nga makatabang ko sa pag-heal sa imuhang heart. Mula pa ko kabalo kung unsa may mahimong desisyon na mo next week kung naabag yapon ta dinhi. Pero most likely dili na gid ako magprograma arong orasa. I think there would be i-pray na lang nato na hopefully na ay changes lang sa time slot, mabutang lang ko anang orasa nga which is madungog gihapon ko nimo dinha sa imuhang nahimutangan karon kay para makatawang gihapon ko sa imuhang nga mag-move on. Kabalo ko nga lisod kaayo pero need lang gid nimo biog kanang ka istorya para mapagawasan sa imong problema.
0: Okay. Pero ato makabuhi kung kanang grow kumilyar ba na tuwa kanang friend ko. Yuk na ito nato, ganyan.
1: Okay naman, good. Ikaw good ba? May magluuran ta, ikaw good. B, salamat kayo sa imuhang panahon, ha? O dapat magpakasyon
0: ka. Pwede ko, pwede na ko pangayon ang oras sa imuhang program na magpa-on-air na akong number, mahika akong friend.
1: Ah, pwede na ka mag-on-air number ka rin kung gusto ka.
0: Oh, Sa mga pang-friend sa ko, ha, sa nang gusto lang mo tawag, mag-ipag-amigo, mo na itong number, kining 0910-059-0473. Naminaap ko nga, kay mo tawag sa ko, ha, karong gabi o nga kay, siyempre, okay, ga friend, bilang sa ka-blind, or tayo di katangkanan, ang ako rin tayo nga, dahil magsasagot sa ito, magkaisuloy-suloy, kaya maka, makipag-friend ko sa mga taga din na, sa Bukidnon, or taga-asa man sa Mindanao, sa abot sa ibuhang pamsidya, sa ibuhang sunumanon. Ana na yun.
1: Gusto niyo i-announce balik ang number?
0: Pa?
1: Number, i-announce balik ang number.
0: Ako ko na sa makipag higala niya. Muna akong number at 0910-059-0473. Kaya kung ganaan mong kamasan, ganaan mga dipang kalintura or nasakitan sa dunghan kay Bibiyaan ng partner, sabar ako. Pwede na sa kanilipan.
1: Muna. Bi, salamat po, Bi. Pag-amping, Bi, ha?
0: Salamat po sa kuan sa effort niya dito man sa akong tawag sa ibuhang program. O, live na din sa maya kuan. Live din sa maya sila tawag dito. Para sa kuan. Ibuhang program. Adagan gayon salamat. O, kung sa mga it-in next. Okay. So, it's not ina sa mga nalito. Anong it-in na nila?
1: XFM!
0: XFM! Ay! Ik, gani, mura di rin siya?
1: Oh, murang siya.
0: Ay, gani, lakoy ko ano ba, pick up line niyo.
1: Ano saan ba yan?
0: Bulting ka ba?
1: Bakit?
0: Gusto mo ba ko nga, ay, mali.
1: Okay, serious. Balik ko na to. Balik.
0: Tarong ba? Gani, lakoy ka ba?
1: Bakit?
0: Gusto mo na ako isulat ang ating mga panganday?
1: Kauban ko?
0: Ano nga? O, kauban ka. Nga, i-return ka ba?
1: Bakit?
0: Gusto mo na ako i-return ang mga kasakit?
1: Charot! Kaya wag na niyo eh. Sige, Bi. Amping kayo. Amping diha, biha. Thank you, kayo.
0: Pwede ko mo request ang song?
1: Sige, yung sumayan.
0: Request ako ang stop on you. By Lion and Ritchie.
1: Stuck on you. Sige, walay problema. Sa mga kantahon ako
0: eh. Pwede ka mag-duit? Kantahon na to?
1: Joke lang. Ay lang yung pagaw-pagaw ko. Ano kayo tingaw ugma? Thank you kayo, B.
0: Salamat. Salamat sa pag-atuban sa tawag. Maligay salamat.
1: You're welcome, B. Salamat ka, Ayo. Uy, sa mga nasakitan ha. Sige lang, good. Padayon lang ito sa itong ginabuhi, ani. Saan taman na we're born to be like, natawag man na sa kalibutan para pasakitan sa uban. Hello?
3: Hello?
1: Ah, kusuga po si Mura Joy.
3: Kada, wala na.
1: Nay, uy.
3: Ano yun, lagi na. Ato lang yun na yan. Ano yan?
1: Inay, kana.
3: Kana?
1: Nga nung nga, napasugod mo lagi kang tawag karong gabi una daw, be?
3: Wala. Marga, ilan, nagaling niya na ako eh.
1: Ay, siyempre. Ako pa?
3: Sige. Di, na, nabato, magunda ko. Nga di na ka na ako madungog sa radio. Marag magluha, manatong kasing-kasing. Ano? Ano?
1: Kung naa kay mga kahilak sa tani mo oy. Kung naa kay unsay tawag ana oy. Kung naa kay mga gusto nga isulti sa ko before ko nga maghinapos ani ako ang mga programa. Unsa man ang gusto nimong iingon sa ko og ngano man?
3: Sincere man gyud ang ngano mo.
1: Tawen.
3: Love you babe.
1: Love you. I'm gonna miss you, baby. Bitaw, kamulo kong mingawon ka sa kuha ka nang ako ba'y mong kauban diha samtang gahilot-hilot ka diha ano ako gid ba'y mong kauban pero na kinahanglan dyan nato mag-move on binga dili sa tanang panahon magkuyog-kuyog gid ta maskin pagpilion nimo nga magpabilin para sa imuha kung kanang imuhang gibinlan di naganahan nimo ana gid tay mahimo.
3: Antes-antes ko na lang natin pamilya yung mukhang tingin sa inyong ads. Kasi inyong ads diyan, kung nag-drama mo, nabibigyo.
1: Ang ads na lang. Ambot ni Moy. Oy, mana ako diya sa Friday night, B.
3: Friday night, asa? Terminal?
1: Yoy, pahilot na ako kung kasing-kasing sakit kayo.
3: Sure ba kayo? Para ma-tana ko, mamalagis na kong studio. Bano na ko siya?
1: Bitaw, Mark. O sa man ang imong kamingawan sa kuwa, since last week naman ginatunin nga pagdungog-dungog.
3: Ah?
1: Ang si kamingawan ni mo sa ako.
3: Ang imong kong pag... si Aaron? Ang imong kong pag... matinabangon, bisan ka, di ka nakatabang ang financial, but nakatabang ka, like, through emotional, ng anak dito. Tagad ka o puro ko lang sa mga kap na nagmuhang program daghan din ang mga baby nga naging ganang mamino ano nga oro.
1: Ayaw po ano eh. Saan ka siya eh. Mali mo di ay wata kabalo sa panahon.
3: Lagi po rin.
1: Sige lang, good. Uy, ka na lang. Makahilap pa sa tanimoy, no? Sige lang, kay, basindi ay tungod ani, makalugar-lugar, naging ko permanente, makitaan tamo permidi, ha? Makauban tamo. Ayun na, maski mo, kung nandiyan lagi.
3: Ano, hinayin ba?
1: Na, hinayin. Gara, ha?
3: Hinayin, hanggang tubi.
1: Asi, ma, Ate Honey, happy birthday!
4: Happy birthday!
1: Birthday niya, di ba?
3: Gapin.
1: Oh, kantahan na to, be. Birthday, Ate Honey! Happy birthday, Ate Honey! Happy birthday, Ate Honey!
4: Happy birthday!
1: Wagin mong imbita sa iyong birthday, oh. Bitaw, I wish you all the best, guys. Magkita-kita gihapon ta diha. Makauban gihapon mo na ako diha. Biyernes na lang. I promise you, wana ko biyernes, ha?
3: Na lang, gano'n ko nang imbita, bigo. Na lang, gano'n ko umabot na trophy.
1: Ha, unsa?
3: Na lang ko umabot na ahang.
1: Kisa man?
3: Yani.
1: Hoy, umabot nga, unsa?
3: Umabot na grasa.
1: Unsa man na, gamay pa o dako na?
3: Dako, nabaya yun?
1: Pila ka buwan naman na?
3: Nagpapaya siya.
1: Pila ka buwan naman na ba?
3: Ako ano, yung siguro ko. Nag-upat, siguro lima.
1: Uy, congratulations! Tihan!
4: Thank you!
1: Mo, chika rata karong Friday. Nag-away na po sila ay.
3: Mga gabi ko!
1: Hoy, I miss you so much!
3: Dito ba ko? Ito ni Mike. Mga gabi
1: ko. Gani, anak ko Friday, ha?
3: Okay, so, ito ni Tabi si Manny, did ya?
1: Yeah! Last day naman na ako!
3: Ay, sama alis, man.
1: Oh, mana ako din, ha, kay magpa, ipa, akong ipa, akong pagunitan ni akong dugahan, kinaunsa na ni?
3: Ay, si Mark, kada mga balay ni dugahan, kay, kada siya ikaw na naladay, gahong-gahong mo lang kamot.
1: Oh, mo ba? Oh, sige, pantay bitaw mo. Ay, mag, sige lang, ha, puhon, sa Friday na lang puhon-puhon, ha. Amping mo di, ha, ha.
3: Salamat, salamat, eh.
1: Nagkong ikong i-explain sa kuwado.
3: Ay, wala naman po, mag-graduate naman sa ako,
1: Gani, oh, basta kay mag-chika na takarong Friday, ha? Dihat na ko ba?
3: Sige, te, salamat.
1: Oh, dihat na ko ba? Alas tres, sapon.
3: At sa dapit, Lek.
1: Diha, sa terminal.
3: Sa terminal, bantay ka lang, ha? Magpaabot ko naman dito, alas tres.
1: Oh. Ay, wala po.
3: Naman, kay number na ko. Tawagin na kang tibit.
1: Wala po ko ng alas tres. Dige, magbiyahe pa ko, anak. Mga kuan, mga alas cinco pa siguro ko makaabot or alas size.
3: Yes. Hmm. Hindi ko kaabot yung terminal ba talaga ko kaya para ako mo reviewin ko na ko dito bali. Bakit nakalak ang...
1: Ikaw mo repair
3: ko? Ano.
1: Oh. Oh, sige. Tawag na ko. Nuchatra po kong Ate Honey.
3: Kasi rako ko. Ay, talaga rako ko para saan ko ng... Like...
1: Oh, lagi. Ah,
3: gininan ako. Gininan ako. Be.
1: Ah.
3: Ang pinakagilingan na kasi nyo kaya kayo mong hanggibuhat dito sa COVID-19 sa COVID-19 kayo mong ikusin ay ayaw kayo mong hapagot ko pagkakasin.
1: Gimingaw na kag hilot sa kong kamot nga gamay. Or gimingaw pa sa kong kusi.
3: Kapag kasagod ka kung kasi yung mga kong lang nakadanga po. Update ko eh.
1: Sorry na. Sorry na. Sige lang ha. Friday po hon ha.
3: Request na lang gatang din.
1: Sige sa may.
3: Tuan ko na na ang Shape of My Heart by Backstreet Boys.
1: May mga pa Backstreet Boys ka na na ba? Sige, ako nang i-play para sa'yo. Thank you, Mark. I'm gonna miss you too.
3: Good
1: bye.
3: Good
1: bye. Love, love. Ay, magsubo-subo diha, oy. Ay, sige lang kay kung unsa may plano sa tuwa sa Ginoo, mo na tong agdoin, mo na tong sunduin. Sige, tawag na kay mintas gaganahan pa ko magtubag. 0945. Ay, nagagidi. Ay, sorry na. Hello, may gabi eh.
5: Ay, magabi, ma'am.
1: Yo, may gabi.
5: Huwag mo ako ngayon, ma'am.
1: Aba, sino man ito?
5: Glenn, huwag mo.
1: Nakainom ka na. Nakainom ka na.
5: Nagkakasya din mo, meh.
1: Nampasabi. Asaba. Asaba, kalma lang, ha? Taga-asa man eh, ukin sa man eh.
5: Nang taga-sibo lang, ma'am. Eh, para dool.
1: Ay, tapo sa paila-ila sa siguro. Sama na, oy. Pagpaila-ila sa siguro, kaya para makabalo po din mo mga future textmate nga ikaw, day na.
5: Ay, parang lang, kailan na makanako.
1: Eh, nakalimot, manggod ko.
5: Kaya na kung kwan na mambi.
1: Ay, dili. Paila-ila sa gali, no?
5: Si Ma'am Cindy.
1: Pangalan ni mo?
5: Sorry, sige. Glenn, ma'am, Glenn.
1: Ah, Glenn. Glenn, tumakin?
5: Hindi.
1: Oh, dili po. Oh. Ah, sige. Unsa may gipangita ni mo nga... Unsa may gipangita ni mo nga textmate? Single single mom or single gyod?
5: Pwede single mom. Kaya nakatry na mag single mom nga interest me.
1: Pila, so, edad, pila may edad sa mga gipangita daw, be?
5: Oh. Kailangan mo ka. Kung ang pisag ka lang... Matured na. Yan ang bata. Tapos kay...
1: Tapos ipadag Gcash?
5: Tapos kay gano'n natin. Matang ko mo may lupay kong tagalaho tayo na. O atay pa.
1: Nga naman, og bata di ay luuran?
5: Di, kusog.
1: Sus! Go good. O sige, announce na yung number ka.
5: Hindi ko nalannounce di mo.
1: Ay, aba! Ako pa yung kisogo. Nga pwede naman ikaw.
5: Ay, sabi mo naman mo eh.
1: Ikaw na lang.
5: Basta di, kanalang, buwan, balag, single ball, basta kay butan.
1: Mm-mm.
5: Kabilig balay, buhay na siguro na itresikulong mo eh.
1: Buhay, oy. Depende rin ko na siya, baka tunong kag ka ng kontento na kung unsay na ata.
5: Si mamay, tagad na ulit sa manok.
1: Ah! Mga himo mo sa tag. Kagiron mo sa taano, be. I know, naman tay Santon Plus Herbal Soap, so okay ra. Pero, sige, announce yung number ka.
5: Okay, sige. 09561-747897. Ala, sige, go. Dito namin nyo, Ryan.
1: Ayaw, paspas eh. Hinayin sa agpermiro, hinayin mang ginanimo kay para makuha.
5: Unsa hinayon, ma'am?
1: Hinayon ni mo og announce mong number. Paspas ba, ana?
5: Sorry. Okay, 09-561-74-78-97.
1: Ah, sige. Mara to?
5: Dito minyo rin, ma'am.
1: Kana? Na naman ka kayo pang palidya o karambaboy.
5: Uy, isigula na, ma'am, eh.
1: Ha?
5: Naburi ra, na-ride ako kabuk presikol.
1: Ah, okay na ka, ayun na. Uy, sige ra, okay ra, gid ka na. Basta importante, legal ang atong trabaho, no?
5: Pinood na, legal, eh.
1: Legal, uy. Sige, bi, paabot na ba si nga na ni magtawag sa imo ka? Taga Cebu lang man, di ba?
5: Oo, wala lang. Taga Bukidnon, may layo ka na, eh. Data ka pa sa rin.
1: Ay, sus! Daragod na sa inyo, ha? Godog magkasinabot mong duha.
5: Layo kayo ang tuwan, ma'am. Eh, umumlay na
1: diyan. Malay mo, siyang mo na diyan para sa imo.
5: Or mag-iapon, ma'am. Mag-iapon, mag-iapon ka na ako.
1: Ako, gusto man na gustuhon man ako nga magpabili na ng programa. Ha, dili man pwede. Gusto man na ako magpabiling ko para sa para di ka masad diha dili pwede.
5: Diha mamingaw na giyon na naman. Wala naman ka.
1: Sige lang. Ikaw ba lang ha kayang mupulis ako mas sabaan pa sa ako.
5: Pwede mo.
1: Kuan bi sabi tanaw na to. Lunes. So makauban ko niyo. Hangtod na lang ko Huwebes.
5: Ang sarap sa Biyernes lang?
1: Biyernes? Kuan? Sa dos.
5: Ah, sa dos? Sige.
1: Sige, B. Bye-bye. Sige, pang salam.
5: Oh, bye-bye. Totot.
1: Thank you. So, na po yung effect sa mukha, oh. Kuya, gini mga bibi na to. Bakit pagka nang makatrip, bakit mga kuan ka, naglong kay mga... Anyway... hello, uy, naunsa di ay mo. Hello, may gabi eh.
6: Hello?
1: Oo?
6: Ang star nga bibi ah.
1: Ano po ka ng imo ang kuan ba? Nga hinay kayo mong tingog. Kusge!
6: Hello?
1: Kusge mong tingog para magkasinabot ta.
6: Hinay ba? So, mga God.
1: O, to, ano, nakainom na po. Alan, ikaw ni?
6: Alam mo, sir.
1: Okay, sige.
6: Tiggy ka niyo, oy. Tiggy ka niyo.
1: Sorry, good. Abin ako si Alan.
6: Sorry.
1: Unsa may ato, G.
6: Kunay mo. Basta lang ko niyo.
1: Okay ra ko, G. Karoon na si Manahuna na lang ko niyo mga dugong, G.
6: Okay ra.
1: Okay ra.
6: Wala ko niyo ko niyo. I-accept mo.
1: Wala ko. Nag-Facebook po man, G. Uy.
6: Ako ang Facebook. Kuan, puro sa capitalator.
1: Wala lagi ko nag-Facebook, G, kaya nabisi ko.
6: Hindi, board exam ka, board.
1: Huma naman ko, board exam ko, G.
6: Ano na, board?
1: Katrabaho ba ako?
6: Kawala, picture. Hindi ba?
1: Muna busy kay ko, G. Wala dyan ko yung panahon mag-Facebook, G.
6: Advance lang ko, Merry Christmas na mo.
1: Advance Merry Christmas po, G. Pinaskuhan na ako. Ako'y nauna, G.
6: Gitas, eh. Gitas,
1: eh. Ah,
6: patuloy. Ilang labi, gitas.
1: G. Ilara ka.
6: Ako na, ngayon ko yung pag-gitas mo, di mong ka.
1: Sige, na, nag-announce ako na lang sa Facebook Live among Gcash. O, yung mangyay pong kagapanghatag pinaskuhan, G.
6: Ay, nangatag mo yun, di mong ka pag-sumbat.
1: Alangan, kay, tuwang gabi, eh. Kadlaong dako, gapanawag.
6: Di ko nga na, eh. Di ko nga na, nawag din.
1: Tanawa na sa Facebook Live na mong Gcash dito ka,
6: oh. Ako, ito ang number. Ito, ito ang number, ah. Kaya daw na sa Facebook.
1: Na sa Facebook Live, oh. Makita niyo mo. Kung sa Facebook Live, makita niyo mo ang number.
6: Hindi, well, masaag ito sa Mindanao, eh. Ikaw yung una ko tawagan.
1: Oo. Depende po kung ako'y una nga maka-add to sa imo, kay busy akong life, G. Diyos ko.
6: Hindi ka, hindi. Ari ka, Cebu?
1: Busy kayo ko, G. Wala
6: ano, nasa makambali ni Cebu, Tulab?
1: Malabo lagi, baby love. Kay busy ka, ayoko.
6: Ah, okay, marami. Hindi, bye today.
1: Ha?
6: Busy man. Ano man ba sa babae, busy na rin kayo, busy.
1: Dili, B, busy good, B, kagatrabaho man po ni.
6: Ah, okay lang.
1: Sige.
6: Okay lang lang.
1: Sige, G, amping G, ha?
6: Amping ka, sad, amping ka di, ha?
1: Love, love.
6: Na love, love, lagi.
1: Sorry, G, ha, pagpaila lagi mo, ang importante yun, magpaila-ila, good, bitaw mo, kay, di, magkita, di mo tang kumananag na. 0945-443-5869. Uy, undangi ko, be! Hello, may gabi.
7: Hello, may gabi. Ay. Ay, ito'y nakalimtan dahil, ma'am? Magpag-direct lang ko, happy birthday sa akong kagaling on this coming October 4th.
1: Uy, happy birthday!
4: Happy birthday!
7: Oh, guys. Okay. So, October 4 ko, birthday na ko. Pero, yun talang, di na talang kuhan kayo. Wala naman tayo kaugan. Ako naman yung isa, eh. Di ka mag-birthday.
1: Sigara-gara, eh. Mag-birthday, Gyapon. May magsyara imong kalibutan na utsaka. Birthday, Gyapon. Mag-birthday, Gyapon. Tapag ingon pa lang, weak kay ka nga pagkatao. Bangon, di ha, oy.
7: Oh, wait. Oh. Ugit, bigyan ko na, kuwan lang, simpleng birthday lang ba?
1: Oh, anak na
7: lang. At least, nga, tagaan, lain lawas, o kamugun kinabuhi.
1: Mm, anak na gud
7: siya. Ay, barikat, taas, ay, taas.
1: Taas nga, taas na kinabuhi. Sige, B. Salamat,
7: taas na kinabuhi.
1: Salamat ka, ayo, B. Happy birthday.
7: Happy birthday. Salamat.
1: Ay, nako. Happy birthday ha sa mga mag-celebrate sa ilang birthday for next week. Basta hindi na ko yung madungog diha sa Cebu. Unsabay, magkahimtang na to ani. In kaso lang ha, at least nga, mag-greet na lang ko daan sa inyo in advance. Happy, happy birthday.
8: Happy birthday!
1: Aha, di ikas, Cinderella. Kuan. Wala akong, wala. Naragugugapon, good. Wala lagi imong sparring partner ka ron, si Double BBC. Ay, kabula ka, madungog na gapon minin yung duha. Yes, hello, may gabi. Hello po.
9: Hello.
1: Hi, hinayin mo radyo, bebe?
9: Uy.
1: Uy.
9: Sandali lang, Dala.
1: Ha?
9: Hello.
1: Hello po.
9: May gabi.
1: May gabi, kinsan eh.
9: Ikaw yung Cinderella?
1: Yes po, ako po. Bakit?
9: Ako po si Ray, si Ray.
1: Taga saan po si Ray?
9: Tagakuan, taga-sampan, siguro ng termo nag-akuan, nag-tawa, nag-text niyo.
1: Ay, yes po. Unsa man ako ang maaalagad sa imorong gabi una.
9: Ay, ino na mo. Last na lang ang movie, ay?
1: Last na lang na ako this week.
9: Asa na, nabingay na ka?
1: Dili po. Kuan, nanakoy, nanay mo pulis ako a pagkagabi.
9: Ha? Ningay mo kay Sinkumrad. Ama ba practical mo bigo ng sampo god na sa mo kamahan pud ba?
1: Gilang. Sige lang ay kabala ka ang mupulis ako a kay kung unsa ko kasabaan times 10 gid ni.
9: Murag ba amad pa ba sa imo ba kay gikan pa sa un ha? Nagmina mo, pre. Nagmina ko sa ba?
1: Sige lang kung sa'y plano sa Ginoo sa ato abi mo oro gina atong agdoon.
9: Pareho dito sa Brila sa may dito kong si Benji. Nang naghawa, mamurag nila, masag pareho po sa imuha. Lahi ba po sa bago ko po, lahi ko din dugay na pareho sa imuha. Pag naalad na pa ba, talaga mag-selfie, ino na.
1: Ah, sige lang. Ano ba? Wala, basta bi, ang ato lang gid, ampo lang gid nato nga kung asa man ta padulog, magdungog-dungog gud gihapon ta, magkita-kita gihapon ta pohon.
9: Ang kanya sa imo hindi lang nga, sa bagay imo nimo wala ka, wala ka man kuan, wala ka man ang video. Kasi kung magkita ka po doon laki nga, basta ba, pili alam gud ng kuan gud.
1: Ayun na lang laki. Ayun na i-wish-wish ng laki sa kuha. Kuha na lang, i-wish na lang ni Mudha nga makwartahan ko. Kana, Robin? Advance Happy New Year po sa iyo, ano? Pamagali, Halloween. Halloween sa siguro.
9: Tumawala naman ka.
1: Lagi, sige lang, maabot ang panahon, magdungog-dungog lang gihapon, tahan.
9: At buwan niya tama.
1: Hindi, magdungog-dungog lang lagi gihapon. Ta, sige lang, wala takabalo sa panahon, ha? Paabot lang.
9: Ayun, matakabalo tama, sundari lang nga na, kami anak, mama, ba, wala mo ta.
1: Magpabalo lang gihapon, oh. Magpabalo lang gihapon ko. Ay, kabala ka. Pagpalo lang sa among page ni XFM Bukid nun, makabalo lang gihapon ka, magninong yun ka.
9: Ano yung Cinderella pa sa tep na? Manit mo si Abapo?
1: Ha?
9: Si Abapo?
1: Si Ma'am Ann?
9: Oo.
1: Ano man?
9: Kabat ko ba yung ko na dati mo yung sundalo, retire ba? Saga kabatan. Kabatan. Yung kabat na ko yung Abapo?
1: Babae?
9: Laki mo ito si Abapo.
1: Babae maning ako ang listener din hinga Abapo.
9: Bakit lang asawa ba?
1: Dili ko sure. Taga, dili naman sa bukid nun.
9: Ah, ano to? Bukid nun ito si Abapo. Talaga niya siya ba?
1: Wala ako kabaluan na, sir. Dobby, salamat kayo sa pagtawag, ha?
9: Sige, Anting Cinderella.
1: Salamat po. Thank you, kaayo. Thank you. Uy, salamat sa inyo ha, mga wishes ako ah. Buhi pa ko ha. Napa maghihapon ko, pero wala lang, basta wala lang takabalo. Dili na, dili Charlene, dili. dili ko sure. Actually, dili ko sure. Basing si Zabri, naghihapon ang mukuli. Hello, may gabi eh.
10: Hello, may gabi.
1: Yes. Kinsa ni po?
10: Kinara kong signal din eh.
1: Madungog man.
10: Okay. Kuhan lang ka na na salamat sa imong mga advice na ko. Sa una, pagkutay sa gabi si Joel Deme.
1: Uy, Joel. Hoy, Joel! Nakayag suon eh, Joel?
10: Nag-advise naman ako sa una sa akong kutahe foundation. Nag-advise ka na ko niya. Mga pasalamat ako na imong mga maayong tambag ako na doon kayo magkano ka-recover pero karong mga panahon na nga mo paawa na ka or ruma na ka. So magpadayo na ako paghandong kanimo sa kanang panahon.
1: Thank you! Thank you ka. Makahilap man sa taon na o.
10: Hindi ka nabibig eh. Kung ano ang giring pinagkatagan ninyo sa kumpiya, kawal, higit na ako.
1: Ansa daw, putol-putol, magkabioy.
10: Paubaya, magiging ko paubaya.
1: Ah, paubaya. Mag-request ka paubaya.
10: Oo.
1: Sige, wait lang ha, paubaya. Sige, ako na i-play
10: pa. Paubaya po akong i-request niya. Salamat kayo sa imong pagkatagupagtagad sa akong mga taon ko na itong mga panahon na niya. Good luck na lang niya ni mo.
1: Salamat ka, Ayubi.
10: Salamat kayo, Bibi. Sige.
1: Thank you po, babe. Kailan ko sa tanin yung line? Kayo mo. Line kayo mo. Mga tulog noon tayo, nag-chismis pa ta. Pero bitaw. We thank you, kayo ha, sa inyo mga wishes sa kuwa. Paningkamutan gud na ako nga. Matuog na ko, sig panawag. Hello, may gabi eh. Hello?
11: Hello, babe. May gabi, babe.
1: Yes, babe. Kinsa ni po?
11: Pwede ni Bea ang tagaba na sa karkar.
1: Ay, yes po. Ang sabi na ko'y kaalagad sa imo.
11: Asa na di ka, Bea?
1: Naragya po sa imong dughan, good?
11: Ito, anong last week na mga kakaroon? Asa na di ka? Dute.
1: Pahuway na ko, Bea. Pahuway sa ako.
11: Minyo na ka, Bea?
1: Dili po. Uy, grabe mo. Kamu, pahuway na nga ni ko. Minyo na agan. Lisa, mangwarta pa ko, Bea. Mangwarta.
11: Kaya nga. Maka manggod. Maka minyo ang manggod. Bisag ka rin nga. Patay ikan lihat. Minyo na daan.
1: Ano man?
11: Ganyan lang. Kaya na-persit na ba kaya na mo na mga ay mong tingog. Karoon ni mong programa, di ba? Makiningaw, di ba?
1: Mingawan sab ko sa inyo ha, pero sa akong taman be life must go on, man, yun. Kailang mo sa tanin, nahin kayo mo do.
11: Ay, nanggit niya. Oh, noon, di ba sa taka, kung ano mo ba sinog na yung mga, na magiging, natalo mga tao ba na magiging mga plano, pero, kasi, manginawad mo kasi mong plano nga, dili bitaw, pati ang resulta, mga improve ka ba? Hala ba?
1: Isa na gid ako ikasaad sa inyo, habi nga, kung asa mo ko padulong, you will always be part of the greatest things nga naitabo sa ko ang kinabuhi. Kung dili po ba tungod sa inyo, ha, dili po ko, wala po ko dili karoon, naglingkod karoon. Salamat po sa inyo, ha? Thank
11: you! Kapag din, salamat sa tanan, di, kay, itong akong ikumpis mo suna, na, karoon ba mo? Pagkadungo mo, last week kakaroon ko, asa na dahil siya? Lugay bagay ko makasood.
1: Sa muka po na yung cellphone nga dugay kay kagipasulod, oy.
11: Ayun?
1: Ako galing kasabaan yung network ron ba? Wala kagipasulod dayon.
11: Bisa manggalan ko ng itagwakulod ko. Di na lang ko, maminaw na lang ko sa imong programa niya. Karoon noon, uglas na kanarong huibis, di na inong ka madungog.
1: Basta bi iampo lang kung unsa man ang asa man kita padung ani basta hindi ay maabot ang panahon nga magdungog-dungog gihapon ta.
11: Litan ba kung lain mato ko sa planeta? Fiction.
1: Asa mo Nag-complete ako to. Sa Mars. Akong inon si SM John Lee diha. Na basin di ay sa Cebu kung mag-adto. No?
12: Sabi mo, pwede nang mabot ko din akong balay.
1: Basta kay pakanon ko ni mo buwad. Ha, with suka.
12: Ay, ano ba? Parat na din.
1: Ay, sus, eh. Muna kong ganahan. Basta kay kumabot ko si mong balay pohon. Ayo, be ako kalimti ha. Pakanagid be ako kanon nga na buwad nga na suka. O di, noodles, wala, okay na na.
12: Wala na, noodles din. Makayati, ay, ano.
1: Bulad na lang. Samot, diba?
12: Samot.
1: Bulad na lang. Basta be, di dita mo kalimtan. Part mo sa ko ang life. Kung asa man ko, kung unsa asa man po, unsa man po gikalingawan ninyo, ayaw ko ninyo kalimti, ha?
12: Ay, kabla ka lang, Bika. Yan po, sa kanala mo, kanunay nga mapagayon o nang ngayon sa inyong plano. Or, pagbiyo lang ka, Kabe.
1: Thank you!
12: Ayun, napakay baby, napagay partner, maligyan ka.
1: Ayaw sa, uy. Mangorta sa lagi ko. Sa'yo pa nga ng minyo, uy.
12: Pagmayo mo na mangorta ka, Binga, na nakay bata, ngayon na nakay partner, kay kamong duha mangorta.
1: Basing nga, problema naman hinoon na.
12: Hindi, yung sanay mo ng laki nga, sa kasaligan, sa katamoy, tagaan mo sa mong nakunggugla, hindi nga nang gugla na.
1: Ani na lang, oh. Gusto naman dyan ka mo nga magminyo ko, kamoy gastos ako ang kinabuhi ha. Kamoy gastos ako ang bugas sa sudan, bayad sa balay, tubig, kuryente, palihog. Kaya kung yung anak ato ang agreement, magminyo na ko.
12: Ano ito? Ito gawin ang balay ni?
1: Puyoy! Ayun sa uy! Basta kuyugi ko hangtod Huwebes ha, magdungog-dungog gihapon kita hangtod Huwebes.
12: Saling ka mo, talo ko na doon nga, nasa Gigoy Road, anang anlawa be kay... Dito sabi ka, noon, big sasad?
1: Mutek, sige ko, o.
12: Sige. Ay, ako sa number mo, offline, ba?
1: Kani, i-text lang ko, Drike, ako lang kuhaon yung number.
12: Sige niya. Dito ko tigaan mo yung number.
1: Kani lang, dili lang ka-text, kaya di po na ako pwede i-announce kung number no. Masaka. Text lang, Drike, ako yung reply ni mo, maggamit ko sa akong number.
12: Offline ba, offline?
1: Galik, no.
12: Kanin lambira, kanin lambira na ko.
1: Gani. Taxi ko dari, itag kanin number yung imong gitawagan ka ng pag-text sa diha kaya para makabalo ko nga ikaw.
12: Ay, text ko na akong number.
1: Ikaw. Ikaw text sa ako ba?
12: Ah.
1: Sige, bye. Salamat ka, Ayubi.
12: Yeah, bye-bye, Bi. Amping po, Bi. Manginawad ko sa imong plano. Kung sa imong plano, manginawad ko nga magmalambuong di hantod sa pagkarang-arang ni mo ay mong pagpangwarta. Yay!
1: Magmalambuong mag kung sa dili, B, dili mo na ako kalimtan. Ayaw kabala ka.
12: Ang importante, B, mga presyente dat. Kung nagmasabi niya, amping-ampo diha sa kung sa imong mga plano, wabi na tayo mahimobe ko. Kung magplano lang tayo, wate pag-ampo, kinahangan din nga mangayo tagiya ni Lord para ng atong plano mapadayo.
1: Yes, B, buhatan gud ako na siya. Ay kabala ka, BK. Sa kong kalisod o sa ko ang kalipay, naragin ang Ginoo para sa ko permanente.
12: Kaya bisan kita, B, single lang ta, pero ang Ginoo nabay sa atong kasing-kasing perni, B. Kung unsay mga bugat atong problema nga atong daladalaon, pampita lang siya kay siyara yung magpagaan sa imo problema, B.
1: I will, B. Salamat ka, Ayo, B. Love.
12: Love you, B.
1: Love you. Thank you. Salamat kayo, ha. Nigaan gid ako ang dughan, ay. Unsa man nila, lagi mo yung love letter, diri, ay. To my BB, Cindy. So, gaton tika, diri, sa Cebu. Miss you a lot. O si Architect Elmo. Thank you. Huwaton tika diri, no problem that mentioned gastusan na tika. Huwaton tika. Bantay bitaw. Moy daganak na nang wag oy. Gusto kay nako to bagon inyong tawag biha. Unfortunately wala namang gitay. O sige na lang last. Hello.
13: Hello.
1: Hi, yes po.
13: Hi, Bibi Cindy.
1: Kisa ni.
13: Sir Ibanez po.
1: Uy, hello, may gabi yun. Saya, unsay ko ikalagad si Muli naman ko, eh.
13: Una na uli, baby, ay.
1: Ang nagrabi siya, okay. Uy, uba, napudawag. Uy, gagabi yun. Muli na ko mag-sleeping beauty pa ko.
13: Kali na rin ako, binayal, baby, ay. Karun pa ko nakasulod.
1: Nga mo po.

0: babae ay naminaw dai ka diha. Salamat kaayo ha.
1: Thank you.
2: Naminaw jud ko nimo bibidiri sa Bohol.
0: Uy, salamat kaayo bi. Ya daw bi, wala naman ko sunod semana. Okay ra ka.
2: Ina naman din na siya bibi. Pineng, naman din pinagtagpo pero dili tinadhana.
0: Lahi man imong hugot bi oy. Murag ka nang nama siguro kay ginapadungog-dungogan nga di lang ka magsaba sa ako.
2: Inana mo din na siya, bibi. Kanang mga boys, basta diyaan. Drama kayo na sila. Pero kitang mga girls, diyaan. Musiksi, magwapa, magluwa.
0: Correct! Oy, dakong check, gid na siya, bibi. Mo nang diligid kawalan.
2: Mo din siya, bibi. Drama din kayo ng mga boys. Kaya kung sila diyaan, mahimong palahubog.
0: Uy, ato nang hisgutan imong problema, ugma, kay murag naa jud kay iingon dapat sa ako, ah. Ha? Ugma, ako'y tawag nimo ugma, kay murag, oh, akani ako nang i-save daan nimong number diri, ha? Murag naa jud kay dapat iingon sa kuang dugay na nimong ginakimkim diha. Ha? Tawagan ti ka, ugma, okay na nimo?
2: Okay ra kayo, bebe, oy.
0: Okay, sige, magbanding ta tomorrow, ha? Pagdala og kuan, mga makaon-kaon.
2: Okay, baby, sende.
0: Bye-bye.
2: Mamis, mampud ka na mo.
0: Ay, huwag mo na ito magkuhan, baby. Maghinila kayo, baby. Ay, kayo mo ito.
2: Gitaw, mingawon nang dyan, mini mo, baby, sende. Kay cute, biya kayo kang tingog.
0: Sa tingog lang. Ugma, ha? Manawag ko si mo, ugma, ha?
2: Sige po, baby, sende.
0: Love. Bye-bye.
2: Ma-request po, benta.
0: Ay, sige po, unsa man.
2: Kumalaya lang ako.
0: Ay, lagi. Tagna ko pa. Naajud lagi. Ugma, ha? Chika ta, ugma. Sige,
2: chika. Sige, baby. First time na kumatawag ni Mabi, ay. Sobra kulba.
0: Ay, si kulba. Di ako mag-chismi, baby, ito, ugma. Ugma, ha? Magsulti ka sa kuwa, ugma. Unsa nang imuhang nasa imong dughan. Nga nung malaya naman ni imong kuan. Mga gipang request diri. Basta, ugma. Mag-chismis ta, ugma, ha? Sige.
2: Okay, bebe.
0: Bye, bi. Love you.
2: Bye, bi. Love you.
0: Namat kayo.
1: Thank you.
0: Namat sa inyo, ha? Oh, asa naman di ay ka? Sa imong heart. Ano naman ko? Ay, Mike ng Cebu.
1: Thank you.
0: Gilang. You would know. Di, wala namang taigong oras. Salamat ka, ayo, ha? And thank you so much. Pasensya na dyan. Wala namang gitay enough na time na magkuyog-kuyog karon. Ugma na lang. Ato ni usahon, ugma tanan. Sa ngalan na lamang po sa Tibuok Presa sa XFM Network Philippines, ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version nag-inusana. Nga magpabilin karong si Manahuna o inyuhan lang madungog hangtod Huwebes. Ako po si Cinderella para po sa Kutape sa Gabi'i Final Week Edition.
3: Init ba kaayo ang atong gabi'i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi'i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi'i sa programang Putahe sa Gabi'i. Putahe sa Gabi'i.

Mach's dir mir vor.

0: Thank you. Wow. Thank you.
1: On vocals, Mr. Michael Bolden.

0: Kaya ako, nag-try ako ng Visionex Plus Softgel. May lutein at zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. Visionex Plus Softgel.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan.

0: Ramdaman, ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil, at Santon Herbal Soap. The Secret of Health. Nationwide.
1: Sa maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na lang po yung likod, Sir Michelle Hines, makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay naman tayo ng mga kalaman, magbabahagi naman po tayo ng mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, katuwaan po natin ang ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, produkto ng Yes to Health. Ngayon po yung mabibili na sa pinakamalapit ng butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar, maging sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Kaya puntahan po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para maka-avail kayo ng ating pong mga produkto. Okay, sa program po natin, makakasama rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner. Magandang araw sa lahat ng ating mga katropa sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating palatuntunan. Welcome po muli sa ating The Secret of Health. Pag-uusapan natin yung mga impormasyon na pwedeng makatulong sa ating pagpapalusog araw-araw para makatulong po sa ating family. At ganun din na katuwang natin dito yung mga produkto ng Yes to Health.
1: Sa mga kababayan po natin, samahan ninyo po mga lingkod dito sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong pong mga text messages. If ever meron po kayong mga inquiries, i-text nyo lang po yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Huwag pong kalimutan i-like and i-follow ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yeah. Para updated kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin mga kaibigan, at ganoon rin sa mga bagong launching ng mga produkto po ng Yes to Health. Ha? At pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin post dyan mga kaibigan, no? Sa ating pong Facebook page. At huwag pong kalimutan ha, puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Ha?
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saan pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferroland Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, San Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Lock 1, Lock 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at mabigyan kayo na complete health assessment, mabigyan kayo ng dietary guidelines. Lahat po na yan ay pagkakaloob dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Kaya samantalahin ang pagkakataon at bumisita, pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic.
3: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman. Kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At pag-usapan po natin itong isang karamdaman, no? Na kung inyo pong napapansin o naobserbahan ninyo na madalas nagpapawis, mga kaibigan, ang inyong mga palad at talampakan. Minsan po, may kasabay pa yan na hindi kaaya-ayang amoy, mga kaibigan, no? Eh, maaaring simptomas na po yan, ha? Ng karamdaman po na hyperhidrosis. Atin po ay konsulta kay Doc Algy kung paano po ba nabubuo ang ganitong uri ng sakit, Doc.
2: Oo, familiar tayo dyan kasi marami tayo minsan pag nakikipagkamay tayo, medyo malagkit na medyo basa. Ano?
1: Na nga,
2: so ito po yung hyperhidrosis, ito po yung labis na pagpapawis na maaring sanhi ng ibang medical condition. At ang mga taong may hyperhidrosis po ay nagpapawis na talagang matindi, ano, literal, na pwedeng tumutulo o nagmo-moisture yung kanilang mga kamay at mga paa. Normally, ang ating mga sweat glands ay gumagawa po ng pawis dahil ang ating skin, mayroong mga sweat gland na siyang nagko-control ng temperatura ng ating balat. For example, iniiwasan natin na mag-overheat yung sistema natin kapag sobrang mainit ang katawan, automatic yan, magre-release sila ng pawis na magko-cool down naman sa ating sistema. Kapag ikaw ay nilalagnat o kahit na tumataas lang yung temperatura mo, nilalagnat ka, nag-i-ehersisyo ka o nakakaramdam ka ng stress, kinakabahan ka, nababalisa ka, or kahit na anong hindi magandang pakiramdam o takot, pwedeng mag-trigger ito ng pagpapawis. At kapag hindi po kayo nakaranas ng alinman sa mga nabanggit, pero pinagpapawisan kayo ng sobra-sobra, ibig sabihin may mga nerve na nagbibigay ng signal sa inyong mga sweat glands na hindi ito napipigilan. So para sa 1% hanggang 2% ng mga taong may hyperhidrosis, ang mga gland ng kanilang pawis o yung sweat gland ay hindi talaga sila sumasara. Kumbaga lagi silang open, ano? Pinagpapawisan sila kahit na hindi po kailangan ng pagpapawis, ano? Kahit nasa loob ng aircon na Sir Misael, talagang pinagpapawisan sila. Oo. Yung mga iba, nakaupo lang, nanonood ng TV, pinagpapawisan. At may yung pa nagsabi na kahit naliligo sila sa swimming pool, pinagpapawisan sila.
1: Pinagpapawisan pa rin.
2: Grabe,
1: no? Normal talaga yung sweat glands.
2: Oo, hindi nagko-close. Actually, may mga ilang tao na, ito yung mga uri, ano? Pwedeng yan ay primary hyperhidrosis o tinatawag din na focal or essential hyperhidrosis. Ang sanhi po nito, yung sanhi yan ng labis na pagpapawis sa ating kamay, kilikili, mukha, at ito ay walang malinaw na dahilan. Ano? Kung ang iyong mga gland ng pawis ay may on, kumbaga, na switch, imagine ninyo, may switch on, ang may primary hyperhidrosis ay laging naka-on, hindi ma-off. Diba?
1: Yung search ng ano nila,
2: sweat glands. So sabihin na natin yung switch. O para mo sa ilaw, lagi naka-on siya. So ang mga tao may primary hyperhidrosis ay karaniwang pinagpapawisan mula sa isang uri ng gland na tinatawag na eccrine sweat gland. Yan. Yung mga gland na ito ay bumubuo ng karamihan po sa 2 milyon hanggang 4 na milyong gland ng pawis sa ating katawan. O yung eccrine sweat gland ay maaring marami yan doon sa ating paa, palad, mukha at kilikili. Kapag yan ay sobrang nagiinit ng katawan natin, o gumagalaw tayo, o may emotional na hindi maganda sa atin, o dahil lang sa hormone, okay, ina-activate ng mga nerves yung gland na yan upang maglabas ng pawis. Yan. So yun. Kaya minsan pinagpapawisan tayo ng sobra. Alam mo yung mga taong may sobrang pagpapawis na hindi naman ito, kumbaga hindi na ito normal, merong ginagawa dyan yung mga doktor, merong tinatawag na surgery, yung nerve surgery, yung sympathectomy, na kung saan yung nerve, may binabawas silang nerve na nagtitrigger ng sobrang pagpapawis sa pwedeng sa kamay o sa paa. Okay? Pero, ewan ko lang kung kayo gusto nyo magpapa-opera, ano? Yung iba talaga, nagpapa-opera sila dahil hindi nang maganda yung buhay nila. Hindi sila makapagtrabaho sa office kasi nababasa yung mga papel. Matindi, ano? Yung namang isang klase, yung secondary hyperhidrosis naman, itinatawag din na general o pangkalahatang hyperhidrosis, nagdudulot yung labis ng papawis sa buong katawan. Kanina yung madalas yung kamay, paa, mukha, di ba? Mm-hmm. Pero ito buong katawan. At mas maraming bahagi ng katawan ang pwedeng nagpapawis kahit na hindi ka naman talaga kailangan magpawis. At ito po ay isang kondisyon sa pangkalusugan na. Masasabi natin na ito ay dahilan sa ilang mga kondisyon gaya ng menopausal, di ba? Yung pregnancy, yung thyroid problem, yung iba naman, pag may diabetes tayo, alcoholism, pwedeng infectious disease katulad ng TB, tuberculosis, Parkinson's, rheumatoid arthritis, yung iba pag na-stroke ka, may mga ganong resulta, ano, heart failure, or yung iba na may cancer katulad ng leukemia at lymphoma. So ito yung mga nakapaloob doon. Generally, yung hyperhidrosis, yung primary hyperhidrosis, hindi naman nakakamatay. Hindi ito delikado sa kalusugan. Kaya nga lang, masyadong hassle.
1: Very frustrating na problema. Frustrating,
2: oo. Ito rin namang secondary hyperhidrosis, hindi rin naman ganun ka, ano, kadelikado, pero maaring ito nga indication ng isang sakit na dapat nating ipa-check up dahil posibleng ito ay magti-trigger pa ng mas ibang problema. Kasi pag lagi kang pinagpapawisan, malapit ka rin sa infection. Although yung pawis natin is pamatay ng mikrobyo. Pero tandaan natin na lahat ng hindi normal na nangyayari sa katawan ay pwedeng mayroong consequences na iba sa ating sistema.
1: Masaya po nga, lahat ng sobra ay hindi maganda sa katawan po natin, mga kaibigan. Ano? Yung iba, Dok, pagka nakakaranas ng anxiety, ano, or yung babalisa, ano? Eh, pinagpapawisan din po ng husto na inaakala po nila na sila ay nakakaranas ng hyperhidrosis. Pero ayon po sa mga eksperto na medyo may pagkakaiba, ano, yung karamdaman mismo na hyperhidrosis kesa dun sa pagpapawis dulot ng actual anxiety disorders. Ano? Pero yung iba, nafe-feel nila na parehas lang. Ano? Halos parehas lang kasi ganun yung pawis, especially pagkagabi. Diyan pinapawisan ng gusto ng malalamig na pawis, sabi pa nila. Ano?
2: Malalapot daw na pawis ng malalamig.
1: So yan ang naobserbahan, ano, ng mga kababayan natin na meron pong hyperhidrosis or sobra-sobra yung pagpapawis sa kanila pong pangatuan. Ito ba daw ay hindi naman nakaka-dehydrate?
2: Nakaka-dehydrate ito pag sobra na. Kasi siyempre, lahat ng tubig na lumalabas sa katawan, tapos wala kang replacement. Kaya kadalasan din ang mga may hyperhidrosis, mauuhawin sila. Inom sila ng inom ng tubig. Kasi nga, para kang ano, gripo na hindi maklose, tulo ng tulo. Yun ang nangyayari.
1: Nako. So yun na, sa mga kababayan po natin na meron ganitong uri ng karamdaman, eh dapat po wag ipagpawalang bahala. Ano? Baka ba hindi siya ganun ka-fatal, kaya hindi yung iba, parang normal na lang sa kanila, Dok, ano? Pero nakakaabala talaga siya sa pang-araw-araw po ninyo na pamumuhay, mga kaibigan, no? So kung meron na mga paraan na pwede po ninyong magawa, kung meron mga way, ano, na mabawas-bawasan yung pagpapawis, ano-ano po ba, Dok, yung mga tips na pwede yung maibahagi sa atin po mga kababayan? Yeah. Kahit pa paano, ma-lessen yung sobra-sobra nilang pagpapawis.
2: Oh, una sa lahat, okay, magsuot ng ano, masyadong makapal na damit. Saka pumili kayo ng ano, light and breathable fabric katulad ng cotton.
1: Saka marami silk na ngayon yan.
2: Kailang mahal yung silk. Ano? Ayan, so maligo araw-araw. At least siguro mga twice a day kung kayo pinagpapawisan para ma-cool down kahit paano ma-prevent yung sobrang pagpapawis. At gumamit kayo ng herbal soap or sabon na hindi mabigat yung chemical na pwedeng makatulong sa pagpapaganda ng kalusugan ng skin natin, katulad po ng Santon Plus Herbal Soap, di ba, na may activated charcoal at may iba pang mga sangkap na herbal na pwedeng makatulong sa pagpapalusog ng ating mga sweat gland. Ayan. At iwasan yung mga spicy food kasi masyadong nagpapainit ng katawan yan. Ano? Pati alcohol. Na ayan, pag kinain mo yung maangang, talagang pagpapawisan ka. At saka yung mga hot drinks, iwasan, lalo na kung katanghali ang tapat. May mga ganyan.
1: Katanghali
2: ang tapat. Ang mga tsaa at mga kape na ito ay mayroong mataas na stimulant.
1: Ayun.
2: Kasi bawal sa inyo yung ma-stimulate ng gusto eh. Kasi nerve nga ito eh. Diba? Yung nerve na hindi normal yung kanyang signal na kahit hindi ka naman kailangan magpawis, pinagpapawis lang ka. So iwasan yung ano, stimulant.
1: Yun ha. Sa mga kababayan po natin na ganito, sobra-sobra yung papapawis po nila, mas maganda po, mga kaibigan, iwasan nyo anything na makakapag sira dun sa mga nerves ating pampangatawan.
2: Sa pag-take kayo ng ano, ng mga supplement na mataas yung minerals, mm-hmm, antioxidant, yung mga vitamins na nagpapaganda talaga ng skin, ano? Yun. At meron tayo niyan sa ating mga produkto, yung ating Santon Basgold, mm-hmm, may yung herbal extract ito na mayroong malawak na benepisyo sa buong sistema, sa daloy ng dugo, mm-hmm, sa balat, sa ating hormones, sa nerves, o ganun din yung ating premium D3. And of course, vitamin C. Napaka-importante niya sa ating mga skin, ano, yung ating vitamin C.
1: Mm-hmm. At sa mga kababayan po natin, pwede rin niyo yung ano, gamitin ng ating pong Samsung Plus Herbal Oil. Ano? Wala na pagka medyo pagod. Mm-hmm. Tapos nagbasahan ng kamay mo. Pwede mong haplasan ng Santon Plus Herbal Oil natin. Para nakakatulong din kasi yun, Dok, ano? Sa mga nerves, nerve endings ng ating pong pangangatawan, mga kaibigan. It soothes the nerves and also the tissues. Ano? So, napakaganda yan, ano? Para sa mga kabayan po natin, ha? Na nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. At yung mga nabanggit ni Dok kanina, eh, gawin niyo po yun, ano? Especially sa clothing. Mm-hmm. Iwasan yung mga masyadong pag sinuot mo, talagang pagpapawisan ka agad.
2: Hindi pa pumupunta sa lugar na pupuntahan mo, pagpapawisan ka na.
1: Pero wag naman din yung ano, Dok.
2: Sobrang ikli.
1: Yung halos labas na lahat.
2: Iba na yun.
1: So, sa mga kabayan po natin, ha, na meron ganitong uri po ng problema, eh, maaari pong magsadya din sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo ng mas kumpleto na guidelines, lalo po sa inyo pong diet, kung ano po yung mga gagawin nyo, ano po yung mga iiwasan po ninyo para makakupap yung pangangatawan sa ganitong uri po ng sakit, ha? Puntahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Meron kayong mga katanungan, just text lang, ha, sa ating pong numero. At ipon sa X9 0969 609 6545.

0: Sample Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga lalaking higasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na stigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santon Plus at Santon Gold. Palakasin ang immune system.

0: sugarin yung pamilya, siguradong protektado. Salfon Plus Cold.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Salfon Plus Cold. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Kami kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuto ng aking mata. Take na po ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Mag-help ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Gary. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinahusay.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
6: Pangalan ko ay Enrique Tagcruzado, pero kilala ko doon sa lugar namin na Enrique. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision. Almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapagbahay ko kakilala ko.
5: Ano po ba ang problema niyo, Naya? Bakit kayo napasubok ng ating pong mga produkto?
6: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Sandol Plus. Nagkataon na namamagaampa ako noon. Natakot ako baka ako may kidney failure na. So, trinay ko na bumili talaga ako ng Sandol Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days, nang pag-inom ko ng Sandol Plus Gold, nawala yung mag-aampa ako. Sabi ko, kumulubot na nga yung paa ko sa wakas ka. Nangingintang kasi yung paa ko noon eh. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pumamaga ng paa ko. So, tuwanto ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan ng Pilipbayan, namamagating ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng sabi, siguro yung mga nakasubok na. And, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang, anong tawag nun, sabi ng apo ko, meron ka bang tato, Lola? Sabi ko, hindi naman, kaya alam ka ako, natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako kung ano nang sakit nang nararamdaman. Nang ako'y sumubok ulit na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na hindi yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narilib yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
5: Ano pong mga sabi niyo na isa, mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong mga advice
6: sa kanila? Advice ko sa kanila, sabi ko, i-try mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774. Ay ka ako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga May sasakyan kami, patak-patak na lang kayo kung gusto niyo para madala kayo doon dahil pangalawang uwi ko na huwag dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa yesterday na nagpasya kami. Sinama ko na itong anak ko sa kayong manuka ko para At saka yung isang number one rin ay pinagsalamat ko, nagpa-zodiac ko ako ng ating classman ko, namamagaro ang puso ko. And then yung marinig ko sa inyo, sa si XL, yung tungkol sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpa-zodiac ko ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Dr. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. Ay, dahil sa makatuwid, malaking tulong sa aking premium D3. Na talagang, yan na. Kaya niyaya ko itong manugang so dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda na ang pakiramdam ko na wala yung parang nakalagang sa dindim ko. At nakakatulog na. Siyempre na, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga. Ngayon,
7: ayos na.
6: Yung nga lang, may panahon na may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog. Kaya sabi ng anak ko, halika na, pumunta na tayo kay Doc para yung follow-up check. Kasi June, I think last week of June, napunta kami dito. Ngayon, second time ito.
7: Maraming salamat po, Nay. Ano po ang pangalan po nila at saan po nakapura?
6: Enrique Rosado, Summer Home Subdivision, Marikina.
4: Secret of Health.
8: Inyo pong napakinggan ang isa sa atin pong mga kaubayan, si Nanay Enriquita Cruzado. Nung unang punta niya daw, namamaga ano, yung paa. Tapos merong mga pantal-pantal, parang ano, bruises ano, sa kanya pong mga braso. Okay. Yung parang tatlo nga daw. Pero pagbalik daw, ayos na.
7: Malaki ano, na pinagbago. Si Nanay, nasa 80 na ang na mahigit ano. Pero sabi niya maganda yung, mas maganda kasi nagpabago yung quality of life mo.
8: Tama.
7: Hindi kailangan na magaling ka na agad totally. Ang mahalaga, yung mga discomfort mo, nababawasan, na nag-i-improve talaga yung kalidad ng iyong buhay.
8: Yun, ha? So, sa mga kabayan po natin, ha, na nakakaranas din ng parehas na problema kay Nanay Enriquita, no? Kaya bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic at subukan nyo, ano, yung premium D3, mga kaibigan. Sa mga kaibigan natin na meron pong problema sa kanila pong heart area, mataas yung cholesterol po ninyo, barado yung mga ugat po ninyo, masyado mabagal yung blood circulation sa iyong pangatawan, subukan nyo po yung premium D3 natin. Kasi marami na dok, ano, ang nakasubok at talagang natutuwa sila. Minsan yung iba, katulad din nanay, namamangha talaga sila dun sa effect, ano, ng premium D3 po, mga kaibigan, no? So, kung kayo po ay meron din ganyan mga problema, subukan nyo po, isabay nyo sa mga iba pang mga suplemento natin, ito pong premium D3, mga kaibigan, ano? At kayo din mismo ang makaka-experience, ano? Kung gaano po kaganda ito sa ating pong pangangatawan, ha? So, ating pong Ultimate Trio, pwede na yung mabili, ha? Sa mga pharmacy, hanapin nyo po sa mga butika, malapit sa lugar po ninyo. At lagi pong hanapin yung Tatak Yes to Health para makasigurado na ang inyong pong inumin, yan yung mapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. May nagtanong po dito, Doc. Ask ko lang po tungkol sa product ninyo, ang Santum Plus Coffee Mix. Wala ba ang side effect ito kung 2 beses inumin sa isang araw? Salamat po.
7: Wala naman. Kung kaya naman ang budget, walang side effect yan. Ibig sabihin,
8: yung budget lang ang
7: budget
8: ano.
7: Mo ang, ano. Pero sa health, wala. Walang tayong inaasahang negative side effect. More on positive. Kasi benepisyo ang pinag-uusapan po dito. Pagkain po kasi yan. Na yung pagkain na mayroong mga sustansya na kailangan ng ating katawan, yun ang benepisyo niya kapag ininom mo ito araw-araw.
8: So, sa mga kabayan po natin, ano, ang ating Santum Plus Coffee Mix, it is a friendly coffee. Ika nga, ano? At full of, nutrients, ano, na makukuha po natin. Imagine nyo, yung one sachet ng ating pong Santum Plus Coffee Mix, parang ako, tumutumbas yan sa isang kapsula ng ating pong Santum Plus. Ang Santum Plus Gold, mga kaibigan, no? Dahil yung base ingredients nila, halos parehas po, mga kaibigan, ha? So, hindi ka lang basta nagkakape, nagbibigay ka pa, nagpapasok ka ng nutrition, mga sustansya sa inyo pong pangangatawan na nakakatulong, ano, sa iba't ibang organs, sistema sa katawan po natin, ha? So, yan, para sa mga kabayan po natin, wala pong ano yun, wala pong kaso yun, mga kaibigan. Kung ilan yung maubos mo sa isang araw, siguro, hindi mo naman kaya umubos ng 5 siguro sa isang araw, ano? Grabe ka nga makapagkape. Pero yung iba siguro, ewan lang, ano? O baka mahilig talaga magkape. Pwede po, mga kaibigan. Wala pong problema. Yun nga, budget niya lang yung tatanungin kung kaya ba, ano? So, sa mga kaibigan natin, mga kababayan po natin, ha? Masarap yung coffee, no? Higupin, lalo na pagka malamig-lamig yung panahon, umuulan-ulan, no? Pwedeng-pwede to. So mga ano, Dok, yung about our topic kanina, pwede ba nila itong ma-intake din?
7: Oo naman, wag lang talagang ano, yung sasabayan mo yung init ng panahon sa paghigop. Kasi ang pinag-uusapan doon, yung matitrigger ng nerve
8: yung papapawis mo na gusto.
7: So, pwede yan. Pwede mong gawing malamig yan.
8: Mm-hmm.
7: Di ba?
8: Oh, pwede.
7: Wala namang problema kung malamig. Basta ang ano lang kasi doon sa may hyperhidrosis is yung ikaw eh matitrigger yung init at yung stress sa yung katawan.
8: Mm. Oh, pwede yung gawin yung cold coffee mga kaibigan, no?
7: Paborito ng mga anak ko yan na lalagyan nila ng malamig.
8: Mm-hmm.
7: Oh, kasi yung mga kabataan ngayon, hindi sila mahilig sa mga mainit eh.
8: Oo nga.
7: Oh, no? Cold drinks sila.
8: Oo. Kaya lang, sa mga kababayan po natin, ha, pwede yung gamitin ang ating pong Santone Plus Coffee Mix. Para sa mga kaibigan natin na may problema sa kanilang pong mga mata, huwag niyo kalimutan, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ito po yung pinakabago produkto ng Yes to Health na nakakatulong ng malaki para sa ating pong mga mata, para ipanumbalik kung ano man yung mga nasisira na parte sa mata natin, at ipanatili ano, na healthy yung bawat parte ng ating pong mga mata, especially sa mga medyo nagkakaedad, ano?
7: Mm-hmm.
8: Yung madalas makaranas ng age-related macular degeneration, ano?
7: Ayan yung, ngayon, halos kahit hindi na umiedad, may problema na rin sa dahil ng blue light.
8: Mm-hmm.
7: At saka yung sobrang stress na ating mata, mga puyat ng matulog.
8: Mm-hmm.
7: Ayan, gamit po kayo niyan. At of course, para sa naman sa overall health, sabi nga nila, a healthy skin means a healthy body.
8: Yes.
7: So, kailangan natin gumamit ng masustansya at dekalidad na sabon, clear skin.
8: Yan.
7: Yan. Gamitin po niyo yan. Mm-hmm. Mabibili niya sa ating mga clinic.
8: Okay. So, paano Dok? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa na minsan sa ating mga avid listeners.
7: Always, thankful tayo sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa mga katropa natin. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik, ano, sa ating programa, sa ating mga produkto. Nawa po ang aming laging dalangin, makatulong ang aming mga information na binibigay sa inyo, at lagi kayong pagkalooban ng Panginoon na malusog na katawan. God bless! Doc Algie po ito.
8: Thank you so much, Doc. Ngayon po si Doc Algie Bacala, ang ating pong certified naturopathic practitioner. Ito naman yung likod, si Michelle Hinos. Pansamantalang kapahalam, hanggang sa araw po ng bukas, tayo magkarinigan at magkasama-sama din sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ngayon po tayo dalangin ang Panginoon Wa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
9: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: na mo ba yo? Nindot ka ni tiyok ako na. Pati gani, yoyoy na.
1: Dabi di oy, ang ikala ayaw mo ka to ni Max kay Bukbuto na. Ako ituhin ninyo kay Mistiso ko.

0: Hoy, pre, unsa mo nang nakigiras mga hapon? Pataka ka man, ha?
1: Nga, ang nalita, tungunsunod lang kung nimo.
0: Sunod, wapang ni hapon, ito panahon na.
1: O, panahon pa to sa imong uyuan si Limahong.
0: Ay, panahon, pisot pa ka.
1: May pa ito, Usbon, ilang kinun na to?
0: Ano na to, ang madali, ha?
1: O, sige, ako malagay.
0: O, sige.
1: Okay.

0: That's the Nap Magellan in the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen.
1: Si Auntie Nemo mo pasalig siya nga makasud kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
2: Oh, sige ma.
1: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayaw tana. Naapa ko'y sakit. Naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
3: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, at palaya, garlic, oud, spirulina. Santon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tabi.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka problema dito ko kung asahan ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako.

0: Coffee Mix.
1: Santo Bas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Bas Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bas Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: tengo un problema. Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aramalikayan, na makabatuan o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
3: Ay, Sir Kane, kung nag-absent sa trabaho, sir, kung hindi malikayan na dinaundo na ibatigong salawan. Ako, tabas ako ang premium D3. Kaya sukat nga nag-aipain ko ani. Namatik na ako ang mga relaxing premium akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
4: Palik sa mga butika.
5: Nagsabot mo yata nga. Mga 2 days ka mag-uban. Busa, mag-check kita ko ten.
6: Bilin lagi.
5: Karit mo lang nausap ang imo na una, uy. Dali man naman ang atong sabot. Nausap man ka.
6: Sa muka, uy.
5: Nung ba? Gimingaw ba yung panipo, ha? Kaya kung inangawa ka, gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dung?
6: Usap man gay.
5: Nakot turbo dietary supplement for men. Ni awa, imani, arong ganado ka. Sige na.
6: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga kapikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kaya ng alaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisita ha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingir sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, refundable ang bayad o pwede kihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abar. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangitaka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
4: Are you looking for full submission printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Purok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Purok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
3: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.

0: Santo Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulting kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulukatuig, ako rin yung gianto sa dagadala ng akong mayuma. Salamat po sa amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, mula na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santo Plus Coffin Mix User. Atang paminawan.
3: Kami nagkukuha sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. At doon sa kong tiyan, kung nagkukuha na, ngayon kayo ba, na ganing huntag, antong pagkati, huntag na po, bulay. Halang yung patukunta, salamat ganito ko na nakadungupuan ni si Dr. Sayes ko yun, ha? Pagkakit, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
2: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape niya di, maka-nervyo. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, old soybeans. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga patika sa inyong lugar.
0: Vision Max. Daghan ang natabangan.
4: Pero may good, gamutak mo

0: para na kung paspas ang Bucinex Plus Capsule. Nakaluyan, nagnaulian good ko. Epektibo kayo ang Bucinex Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
1: Vision X, Sway, ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
3: Ako si Joffrey, taga Sultan Madarat. So, naliyang kay Kusay, magsigawang duka ko sa klase. Higyo dahil lalim, habang ga eskwela ka, trabaho, budkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon, minun na yung ko Premium D3. Dinugod ko, ba't yun kapoy? Kadamantan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, muspag kay ko ba? The best guild ang Premium D3. Condition ko, Permin. Basta, naka-Premium D3.
2: Softgel capsule na makahatag og instant energy tungod adto na kinitaas nga medium chain triglycerides nga kumusulod sa lawas na diretso sa atay o mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo. Pakusog.
5: Turbo.
4: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
4: Doble. Kalipay.
6: Pre, katong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre oh, may duol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
8: Food supplement for men. Hihimo sa baka o klabumaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakina o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang nakas.
8: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: 7 Plus Herbal Soap.
10: Normalda, pagkatibalong. At ang pinong problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Pantone Plus Herbal Soap. Sumbutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: 7 Plus Herbal Soap.
11: Hindi na!
9: 7 Plus Herbal Soap.
12: Mga katupa, exciting!

0: Maganda na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Hindi na katiniyo. Hindi na sa ganyan sibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo mo akong tulog ako. Hindi magpapunog o bayo. Huwag mo kamatulog. Kung buka na sa pagbalik patulog. Huwag malatiri ka. Tuwid na din ko makapunog bayo ang bao niya. Maayo akong tulog. Magbango na good ko. Kaya po bilo man. Upamag inang ko ang Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: and nationwide. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami ko, Miss. Ha, Miss? Miss?
2: Ha?
1: Ha? Ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells akod malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tinala ko nag-uben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
2: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang yun bala. Intagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oo, oh, gali. Dali yun.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sazon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sazon Plus Herbal Oil. Ang pamahid. All-in-one sa presyo.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lying In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet ug N. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalhuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abal. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa ugma para sa inahan o bata.
2: Mga katupa, exciting!

0: us, Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, anti-bacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Padung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwayan ako kung sa kaling kalamig. Sa pag-inom na

0: called Herbal Tea. Ang Herbal Tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang Herbal Tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Bibili sa mga butika.
2: Claire's Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Show, a quality product of Yesterhealth Incorporated. Laging napaparay sa sakit na katawan?
1: Mag-Sulfur Plus
0: Herbal Oil.
1: Garantisado.
0: Maaasahan
1: sa sakit na katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sulfur Plus
0: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sulfur Plus
0: Herbal Oil.
2: Ang kwenta. Yatagar ka ni mamay mo?
3: Upo, papa. Putang mamisa.
2: Uy, ayun mo vitamins. Nagkainan na ka.
3: Satang, pwede na siya. Hala, himot ka.
2: Wait na sa ha. Kwa, okay? Yaro. Unya, igdala sa ganung tubig daan. Ayun na, ayun mo vitamins. Isunod na tubig, okay?
3: B!
2: Time. Ayaw din kalinti pag inom sa Santong Vitamin C, ha? Kaya makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kaya makaibos magkini sa atong immune system. Wainom sa gani ko ino.
4: Santong Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Mga katupa, excited!

0: Crossover User. Atong paminawan.
1: Daniel Francisco, nung ginyan na Palawan, malaki yung mga barikos din. Tapos pag nagpag-uod, pili ko min sa akin, sabi niya, 10+ gold. Yung problema ko sa paskasuan ko, mga kaugutan ko, pinasold lang na ng 10+ gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga na. Dati, masakit, magalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo. Yan po ang naramdaman ko. Pero nagpunod din, wala na, subot-subot sa akin, yung 10+ gold. At pati si Mrs. Kimmins, gumagamit din po ng 10+ gold.
0: Adunay manong beliefs na dapong tabang aron protektahan ang inyong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Zazon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Nangita ka ba di kalidad nga health and wellness products? Adunay ka sa ligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Adunay usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated. Kauban sa inyo panglawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated nahimutang sa Pilanduka Street, Barangay Northern, Malabar City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: Zantone Plus Cafe Mix User.
0: Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zantone Plus Cafe Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas ug hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Lupig pa nimo ang sinsun sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, love na this. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayeng masinzon tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot. Sana
4: two-in-one na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental. Nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo. Alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental.

0: Gusto na yan ng Santon Vitamin C. Sa duwa ka po na akong inoong 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
0: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malaymalay City at Mangsaloto Outlet ug Enluilier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalhuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad, ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abar. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa ugma para sa inahan o bata.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Softgel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Softgel. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
0: Kung ikaw mga kita o bisglasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Nagbilay niyong gasolina?
3: Uy, tay! Prato na

0: ihala na unsa man ingako multika man lahi na man tingog sa makina bako manunta ni gasolina madawag bumi ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa buhang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system.

Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 4 na sa buntag. O ganyan ang mga ulang tudling sa atong mga balita. Headlines. Sa balitang lokal, rider nakalas sa natigayong vehicular accident sa lungsod sa Impasugong. Headlines. Sa balitang regional, 7 ka online threats natala sa mga tulungaan sa Jensan. Headlines. Sa balitang nasyonal, 22 ka armas nakarehistro sa ngalan ni VP Sara. Headlines. Samtang Congressman Abante gibadlong ni Escudero human natulog sa impeachment court. Headlines. Sa balitang international, problema sa nialisngaw nga baho gikan sa mga biktima sa Nepal na flash flood nagkagrabe. Headlines. Sa balitang sports, Alex Iyalaw gipildi ang Thailand sa unang

0: sa 2026 Asian Games. Headlines. O sa balitang pangkalusugan, health experts nagpainumdom sa publiko batok sa peligro sa sakit ng stroke. Headlines. Sa balitang showbiz, Carlos Yolo o Chloe San Jose engage na. O sa balitang kakaiba, 5 anyos nga batang babae gila isip pinakabatang yoga instructor.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express

0: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Martes. It's a 29 ning bulan sa September 2026. Nanukad sa lumak balitaan sa XFM Bukidnon. Ako si Katropang Hanilo Tabios Armisin. O kini ang
1: Express Balita. Express Balita.
0: Madungog dahil kita ninyo pinaagi sa daya sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live asap kita ninyo nga makita karon pinaagi sa itong Facebook pages. Sama na lamang sa XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment o Bullseye Bukidnon. Ingon man, live asap kita ninyo nga makita sa itong YouTube channel nga XFM Bukidnon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Unangan ay sa balitang lokal. Rider nakala sa natigayong vehicular accident sa lungsod sa Impasugong. Anaya karon ang report pinaagi ni katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Natalasan kinabuhi sa usa ka rider sa natigayong vehicular accident sa Provincial Road, Anasagon, Poblasyon, Impasugong, Bukidnon, niadtong September 27, 2026, pasado alas 5 sa hapon. Ang nakalas na ilang si alias Jomer, 24 anyos, nagmaneho sa Yamaha Aerox ng motorsiklo samtang sa maron ang angkas nini nga si alias Ana, 23 anyos, o kabangga nini nga si alias Lolong, 25 anyos, driver sa Kemco Sim ng motor. Base sa report, nagbiyahe paingon sa South Bang gikan sa poblasyon paingon sa Sitio San Juan, La Fortuna ang usa ka Yamaha Aerox samtang ang Kemco Sim nagbiyahe gikan sa San Juan, La Fortuna paingon sa poblasyon. Pagabot sa mong dapit, aksidenteng nagkabangga ang duha ka motorsiklo sa tunga-tunga mismo sa dalan. Tungod sa kusog nga impact, grabing kagubang at ubangang bahin sa duha ka motorsiklo. Pagabot sa kapulisan, pulos unconscious lang duha ka driver ug ang angkas. Kansa daling gisakay sa mga rescue vehicles paingon sa ospital. Dead on arrival ang driver sa Yamaha Aerox. Ananausab sa stable nga kondisyon ang angkas nini ug padayong giobserbahan sa doktor ang driver sa laing motorsiklo. Ang duha ka motorsiklo anana karon sa kustodiya sa Impasugong Municipal Police Station. Mga katropa, aron tinaw ug malayo sa disgrasya tungod sa kahalap sa atong pananaw, kailangan nato tumaron ang gigama sa Yes to Health Incorporated nga food supplement nga alang sa pagpatinaw sa atong mga mata. Tumar na sa Vision X Plus Softgel Capsule alang sa kausang Pilipino para sa Pilipinas. Nanukad, this XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: XFM Report. Balitang dugang, balitang sagutan. Express Balita. Express Balita.
0: Dugang sa balitang lugal.
1: Balitang dugang, balitang sagutan.
0: Mag-uya ba dagpan sa drug buy bust operation. Sa detalye sa report, pinagi ni katropang Michael Carato Ricabo sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
3: Nasikop ang usa ka 51 anyos nga lalaki og ang iyang 19 anyos nga uyab. Umanakwaan sa gibarabarang 4.074 gramos nga gidudang Cebu nga dunay standard drug price nga 27,700 atol sa gilusad nga paibas operasyon sa Pork Size Barangay Uno ning siyudad sa Malaybalay. Domingo sa gabi, September 27, 2026, giila sa Malaybalay City Police Station ang mga dinakpan nga silang si alias Bar Jr. 51 anyos, Minyo walay trabaho og residente sa Suntri, Barangay 11 og ang iyang kauban nga si alias Gwen, 19 anyos, dalaga, walay trabaho, residente sa Maong Dapit. Nakuha gikan sa posisyon sa mga suspect ang usa ka Hetzel transparent plastic sachet sa gidudahang Cebu isip buy-bust item nga nagkantidad og 500. Lakip ang upat ka sachet nga dunay gibugaton nga 4 ka gramos og kantidad nga 27,200. Narecover usab ang buy-bust money nga usa ka genuine 500 bill. Ang mga dinakpan og ang mga nakumpiskang ebidensya kidala na sa Malaybalay City Police Station samtang ang mga nakumpiskang druga dalhon sa RFU team alang sa laboratory examination og kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon pagpayuhot og druga ang ipasaka sa korte patok sa mga dinakpan. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga food supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 supplements. soft gel capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carrato Riccabo, XFM News.
1: XFM Report. Balita tugan, balita sangkan, Express Balita, Express Balita.
0: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:11 na sa buntag. Samtang sa balitang regional. Pito ka online threats natala sa mga tulunghaan sa Jensen. Sa detalya sa report, pinagi ni katropang Cherish Ligid sa XFM Jensen.
1: XFM Report.
4: Nakatala ang General Santos City Police Office o 7 kalain-laing online threats sa nagkadaiyang tulunghaan sa Tacbayan human ang nahimong pagpamusil sa Banga National High School sa South Cotabato ni atong Setyembre 18, 2026. Sumala ni Police Colonel Ariel Acala, City Director sa GSCPO, nga lain-laing bahad ang natala sa mga private o public school sa Jensen kung diin ang mga anaa sa hamtong nga pangidaron na pasakaan na og kaso samtang ang mga menor de edad paubos sa evaluation sa social workers ug mamahimo ba nga tagaan og certificate of discernment aron mapasakaan usab og kaso. Labing ulahing nasampulan maong 19 anyos o 16 anyos nga tagamalapatan sa Rangani Province nga nanghulga sa tulunghaan sa Barangay Kalumpang. Nagpakita usab og suporta si Mayor Lorelie Pacquiao sa tanang law enforcement agency nga kanunay gisiguro nga luwas ug hapsay ang pagtuon sa Tacbayan.
5: Naman atong mga pulisa nagabantay gyud kay uban nga wala na kayo uniform ni pero tungod mga pulis na sila no nagabantay gyud sa palibot kay mao gyud atong advice nga ang seguridad sa atong mga kabataan gyud number one.
4: Naniguro ang GSTPO sa publiko nga kanunay ang hugot nga security measures nga ginapatuman sa matagtulunghaan sa Tacbayan. Mga katropa, premium food supplement against viruses and bacteria, mag-premium D3 soft gel capsule na alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Lakehead, XFM News.
1: XFM Report. Balitang regional, balita sa regional. Express Balita, Express Balita.
0: Sa balitang regional gihapon.
1: Balitang regional,
0: Dinagat Islands nakadawat sa ikaunom nga wave sa drinking water assistance gikan sa OCD Caraga. Sa detalye sa report, pinagi ni katropang Limuel Okay sa XFM Agusan.
1: XFM Report.
6: Nadawat na sa kagamhan ng lokal ang ikaunom nga wave sa drinking water assistance gikan sa Office of Civil Defense kun OCD Caraga isip kabahin sa nagpadayong pagtubag sa gobyerno sa krisis sa supply sa tubig nga dala sa hulaw or El Nino. Moabot sa 14,388 kagalon sa mainom nga tubig ang nadawat sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Emergency Operations Center aron ipangapod-apod sa mga pamilya ug dapit sa probinsya. Sumala sa talaan gikan sa Provincial Emergency Operations Center, ang supply sa tubig iapod-apod ngadto sa provincial government sa Dinagat Islands o sa mga lungsod sa Basilisa, Dinagat, Libho, Lorito o San Jose. Kining inisyatibo gilusad sa OCD Caraga kauban ang mga kaabag nga ahensya sa gobyerno aron dungagan ang kasamtang ng supply sa tubig o dali nga matubag ang panginahanglanon alang sa luwas nga mainom nga tubig sa mga komunidad nga nakasinati o grabe nga kanihit sa tubig. Tungod niini, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ubos sa pamunuan ni Gobernador Nilo P. De Mery Jr. dako ang pasalamat ngadto sa OCD Caraga sa padayong suporta niini taliwala niini nagpadayong krisis. Mga katropa, para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Limuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: XFM Report. Balitang regional, balitang sa regional. Express Balita.
0: Oras na to karon mga katropa, alas 6:15 na sa buntag. Mga katropa, sugdi ang inyong adlaw pinagi sa pagtempla og kape nga Santon Plus Coffee Mix nga puno sa powerful antioxidants. Tungod usab mga katropa sa sangkap ni ini nga mangosteen nga dunay mga santons nga nagsilbing antioxidant nga makigbatok sa mga nagkariya nga mga sakit. Ingon usab mga katropa, puno usab kini sa anti-inflammatory properties. Ilabi pa kung aduna kay bukol sa mga kalawasan. Maayo mga katropa ang regular nga pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix. Ubanan usab mga katropa sa Santon Plus Gold. Alang usab sa General Wellness sa tibuok pamilya. Kini mapalit sa mga nakariyang butikag parmasya sa inyong lugar.
1: Express Balita, Express Balita.
0: Padayon sa pagatod sa tuang mga balita sa Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Moabot sa 22 ka mga armas ang nakarehistro sa ngalan ni Vice President Sara Duterte. Sumala sa record gikan sa Philippine National Police Firearms and Explosives Office. Matod ni Police Major Jerickson Sanggalanga nga ang mga rehistradong armas naglakip sa 14 ka mga pistola, 2 ka revolver, 5 ka rifle o 6 ka shotgun. Sa 5 ka mga rifles, 3 niini ang gikatahong giklasipikar isip Class A nga light weapons nga makahimo sa automatic fire, matod ni Sanggalanga. Tungod niini, si VP Sara natala nga adunay Type 5 license to own and possess firearms. Usa ka lisensya nga ihatag lamang sa mga individual nga nanag-iya og sobra 15 ka mga armas. Gawas niini, gibuti ang usab sa testigo nga ang bana sa Vice Presidente nga si Attorney Man Scarpio. Aduna usab 29 ka rehistradong mga armas. Nakahatag og gamay nga panaglalis sa korte ang maong testimonya human gi-question ni Senator President Cheese Escudero ug uban pang senator judges ang kalabutan sa maong mga pusil ngadto sa giatubang nga kaso sa unexplained wealth ug sal-en sa Vice Presidente.
1: Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Sa lainhan ay sa Balitang Nasyonal.
1: Balita Nasyonal.
0: Gihagit ni kani pulisa og self-confessed bagman nga si Rodolfo Gracioso Jr., sila Vice President Sara Duterte o kani House Speaker Lord Alan Velasco nga magpailawom sa lie detector test aron matino kung kinsa ang nagsulti sa tinuod. Ato sa iyang pag-atubang si NBI netong September 28, 2026. Gipakita ni Gracioso ang mga litrato nga nagpakita kaniya uban nila ni VP Sara o kani Speaker Velasco. Gisaysay usab niya kung giunsa niya pagkaila sa vice-presidente. Una nang gibutyag si NBI Director nga si Melvin Matibaga nga nakakuha og 99% nga score sa truthfulness si Gracioso sa dihang gipailawom kini sa polygraph test sa maong ahensya. Mato ni Gracioso, ang lie detector test mao ang labing maayong paagi aron masairan sa katawan kung kinsa kanilang tulo ang namakaka. Iyang gibarugan ang iyang pamahayag nga nagdala siya og kapin 2 billion pesos nga kasya ngadto sa kang VP Sara og sa pamilyang Duterte gikan sa tuig 2018 hangtod 2022 ubos sa sugo ni Velasco. Hugot usab nga gipang gimakak ni VP Sara og sa kampo ni Velasco ang baong mga pasangil. Matod sa Vice Presidente, wala siya kaila kang Gracioso og wala usab siya nakadawata og bisan unsang kwarta gikan niini. Samtang ang House Prosecution Team nakanayon nga mamahimo nilang ilakip ang testimonya ni Gracioso isip ebidensya sa nagpadayong impeachment trial batok sa Vice Presidente basta aduna kining igong corroborative evidence.
1: Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Katapusan sa Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Gipahinumduman o gibadlong ni Senate President Cheese Escudero si Manila Representative Benny Abante human kini nakit-an nga natulog samtang nagpadayon ang impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte adlaw nga Lunes September 28, 2026. Nahimong mabulukon ang ika-30 nga adlaw sa pagdungog human namatikdan ni Escudero kinsa mao'y naglingkod si Presiding Officer si Abante nga nagduka og natulog sa gallery nga naa mismo sa luyo sa nagpamatuod nga testigo o witness stand. Gihangyo ni Escudero ang ubang mga kongresista sa pagpukaw kang Abante. Mato ni Escudero, kung gusto ni Abante nga mupahulay, mamahimo kini nga mangita o laing lugar. Apan dili lang unta mismo sa luyo sa testigo, aron dili makabalda sa dakan sa pagsusi sa impeachment court.
1: Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Sa Balitang International.
1: Sa International. Balita sa International.
0: Problema sa nialisngaw nga baho gikan sa mga biktima sa Nepal flash flood nagkagrabe. Sa Italia sa report, piagi ni katropang Dave Vinilalaw sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
7: Tungod sa nakagrabing pagkadunot sa mga patayng lawas, ni alis ngaw na ang baho gikan sa mga biktima sa 2026 Nepal flash flood nga nahimo ng dakong problema sa panglawas o sanitasyon sa apektadong komunidad. Ang maong kalamidad nga nagsugod niya itong Agosto 26, 2026, gumikan sa nitabong glacier collapse duol sa utlanan sa China nga nikala sa kapin 1,450 ka mga kinabuhi, samtang kapin 5,000 katao ang nagpabiling missing. Paspas nga napuno ang mga lokal nga punilarya o morgue sa mga ospital. Tungod ni ini, ang grabing baho nikatap na sa mga silingang komunidad ug naghatag og kahasol bisan pa man sa mga pasyente nga sulod sa ospital. Taghan sa mga biktima ang nalubong sa lapok ug nagpabilin sa tubig sulod sa pipila ka adlaw una pa na recover. Ang grabing kainit sa panahon mahoy ni paspas sa pagkadunot sa mga lawas. Tungod kay lisod mailhan ang mga lawas, gipahigayon sa mga awtoridad dapit sa Chiwatan ug Kathmandu ang dinaliang mass burial sa mga biktima. Sa wala pa gilubong, gikuhaan una og DNA samples ug gihatagan og reference number matag lawas aron mapahigayon ang exhumation ug saktong rito sa haya kung mailhan na kini sa umaabot nilang pamilya. Ang mga health experts nagpasidaan na kung magpadayon ang pagka-expose sa mga nadunot ng mga lawas, lakip na ang patay ng mananap, mosaka ang risgo sa mga makatagod ng sakit o impeksyon sa mga dapit sama sa rusawa o nawakot. Mga katropa, para sa mabag-ubagong nga panahon, pinahanglan proyektadong kagalingon, pakusgay mong immune system, pagtumar o santon vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, alang sa nagyosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Dave Nerelao. XFM News.
1: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:22 na sa buntag. Sa balitang sports.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Gilatigo sa Philippine tennis star nga si Alex Ayala ang iyang kaatbang gikan sa Thailand nga si Patcherin Chipchandij pinaagi sa straight sets nga 6-1-6-0 sa iyang unang dula sa 20th Asian Games nga gipahigayon sa Aichi, Nagoya, Japan. Isip top seed sa women's singles tournament, gipakita ni Ayala ang iyang kaabtik bisan pa man sa mga pangalan o bisan pa man sa paglangan sa schedule o pagbalhin sa dula ngadto sa indoor court C sa Higashima Park Tennis Center. Gumikan sa dili maayong dagan sa panahon o pag-ulan. Tungod ni ini nga kadaogan, opisyal nang nakasulod si Ayala sa quarterfinals sa maong prestigyosong kompetisyon. Sunod nga makatigin ni Ayala sa round of 8, mao ang labing maayong player sa Chinese Taipei nga si Joanna Garland nga anaa sa 143 nga WTA ranking. Kinsa nagikan usab sa sunod-sunod nga sweep nga kadaugan batok sa mga pambato sa Mongolia o Iran.
1: Balita sports, balita sa sports. Express Balita, Express Balita.
0: Samtang sa balitang pangkalusugan o health news.
1: XFM Health News.
0: Padayon ang kampanya sa mga health experts sa pagpahimangno sa publiko mahitungod sa mga timailhan sa sakit nga stroke nga nagpabilin nga usa sa mga nagunang hinungdan sa kalita nga kamatayon o pagkapalarisara. So wala sa medical expert, ang stroke usa ka medical emergency nga may tungod o mahitabo kung mabalda, mabara o mabuto ang ugat nga nagdala og dugo padulong sa utok. Tungod ni ini ang mga selyula sa utok daling mamatay sulod lang sa pipila ka minuto gumikan sa kakulang sa oxygen. Ang grabing pagkakulba o heart palpitation sama sa kondisyon nga atrial fibrillation o sa usap sa mga risgo nga mamahimong magdala og blood clot padulong sa utok. Aron muscle bar ang kinabuhi sa usa ka tawo, gitudlo sa usa ka medical group ang BFAST nga pamaagi sa pag-ila sa sintomas sa stroke. Samtang sumala sa mga eksperto ang Santhon Plus Gold na ilang makatabang sa pagpaubos sa kolesterol o presyon sa dugo o high blood pressure nga mga nagunang hinungdan sa pagbara o pagbuto sa ugat sa utok. Aduna usab kini sangkap nga ang palaya nga makatabang sa pagkontrola sa blood sugar alang sa mga adunay diabetes nga usa-usab kada kong risgo sa stroke. Malunggay og spirulina nga naghatag og dugang bitamina ug sustansya aron na mapakusog ang resistensya o mapanalitan ang mga selula sa lawas.
1: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 26 na sa buntag. O karon sa balitang showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Sa balitang showbiz, engaged na si Olympic og Asian Games gold medalist sa iyang longtime partner nga si Chloe San Jose. Pumanila kini gi-anunsyo adlang Lunes, September 28, 2026. Hisayran nga siyam kabulan na diay silang engaged sa wala pa kini gipahibalo sa publiko. Nahitabo ang formal nga proposal ni Carlos ni atong Disyembre 18 sa nakalabay nga tuig sa usa ka nindot nga resort. Sumala ni Chloe, gituyo nila ang himuong little secret ang engagement aron pribado kining masaulog sa hilom. Sa usa-usab ka emosyonal nga Instagram post, nagpasalamat si Carlos sa Ginoo og nagbilin og mensahe para sa iya ang fiancé. Sa hirap at kinahawas, sa saya at pagsubok, pipiliin kita araw-araw. Nag-upload usab sila og vlog sa YouTube aron ipakita ang tibuok detalye sa candlelight proposal.
1: Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mauna gid ni mga katropa. Mao din nga sa katong previous nga interview mga katropa sa mao nga magpartner nga sila si Carlos Yulo og si Chloe San Jose mga katropa. Matud nila nga pilion nila nga intimate wedding lang. So maabot nga mga plano nila mga katropa kung magpakasal man sila. O gani, mas maayo daw kuno mga katropa nga balag sila-sila na lang mandayon daw mga katropa, wala na iimbitahan. Ilabi pa ang pamilya, ang amahan o inahan ni Carlos Yulo mga katropa. Gani bisan pa man ni anak mga katropa tungod usab sa mga nakalabay nga mga issue mga katropa nga gikatubang karon sa pamilyang Yulo mga katropa kay lagi giingon mga katropa nga ginapahilayo ni Chloe San Jose ang mga katropa si Carlos ngadto sa iya ang mga ginikanan kini sumala pa mga katropa sa pamahayag usab sa inahan nga si Angelica Yulo nitong nakalabay nga tuig mga katropa. O gani makita usab mga katropa nga napagyapon mga katropa sa layo nga pagbati ang pamilya ni Carlos Yulo ngadto usab kang Chloe San Jose mga katropa. Gani, bisan pa man og sa engagement nga nahitabo, ana ang pamilya sa babae, apan wala ang pamilya sa lalaki. Marag makakuan punta mga katropa ba? Di punta makaingon mga katropa ba nga? Di na makaingon ka na makaingon ta mga katropa nga how about og makaanak na sila mga katropa? Wala na di na musikat ni si Carlos Yulo mga katropa. Mapakyas mong gyud ning kusog mga katropa. Ano og magkatigulang mga katropa? How about mga katropa, magka-problema sila, sumala pa sa pipila ka netizens, dili baka ni mo yung ngungo si Carlos Yulo, umuhangad si Carlos Yulo ngadto sa iya ang pamilya tungod sa ila ang human nga magkinahanglan sa iya ang pamilya mga katropa. Dili po na ito mabutan kay ila ang manang kinabuhi mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa katapusang hanay sa tuang mga balita sa balitang kakaiba. 5 anyos nga batang babae giila isip pinakabatang yoga instructor. Unay nagkatigulang mga katropa nga yoga instructor nga nakatala gihapon og Guinness World Record karon mga katropa. Ato ang siren ang report kabahin sa pinakabatang yoga instructor. Pinaagi sa report ni katropa nga Tatay Iko Lima sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
8: Katropa, kumusta? Kumusta muntanan? Kay balo ba mo, katropa? Samtang ang kadaghanan sa mga bata nga nag-edad 5, nagsugod pa lamang sa pag-eskwela. Usa ka batang babae gikan sa Estados Unidos, ang usa ka certified yoga instructor, nakuha ni Phoenix Giselle Hicks ang titulo sa Guinness World Record isip youngest female yoga instructor sa edad nga 5 years and 337 days old. Humaniya na humana ng 200-hour course sa yoga teacher training. Ang hilig ni Phoenix sa yoga. Nagsugod sa dihang tulo pa lang siya katuig ang edad o gidala siya sa mga klase nga mommy and me. Sa kadugayan, wala lang siya nakat-on sa pagbuhat sa nagkalain-laing yoga poses. Apa nagsugod usab siya sa pagtudlo. Karon nga nag-edad na siya og 8 anyos. Nagtudlo na si Phoenix sa yoga class alang sa mga bata o mga hamtong uban sa iyang inahan nga si Sydney dito sa Houston, Texas. Katropa, ibus imong immune system pagtumar o Santon Plus Gold alang sa nakayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropang ikulima. XFM News.
1: XFM Report. Express Balita. Express Balita.
0: Dang salamat katropang Tatay Ikulima sa pag-atod sa maong report. Medyo na busy man ni mga katropa nga to ang Tatay Ikulima sa XFM mga katropa. Hinungdan usab nga anaa sa kung ako masayo pa 2 to 3 weeks mga katropa. Na wala gyud nagahatag og report sa balitang kakaiba si Tatay Ikulima mga katropa. Muna nga sayang kamingaw mga katropa nakapangamusta usab siya sa to ang mga suking tigpaminaw sa 101.7 XFM Bukidnon. Sumoto mga katropa, samtang kadaghanan gayod o sagad mga katropa sa mga bata, ilabi pa sa nag-edad og 5 anyos mga katropa, nagkabisi mga katropa sa pagdula, nagkabisi mga katropa sa kining... Nakabisi mga katropa sa ilang adlaw-adlaw nga gimbuhaton isip bata lagi mga katropa. Apan atong nasayran pinaagi sa report ni Tatay Ikulima mga katropa, nga adunay 5 anyos nga batang babae dito sa US ha? Dito sa US mga katropa ang giila karon isip pinakabatang yoga instructor. Gani mga katropa, certified yoga instructor kini human nga nakahuman sa maong kurso sa training isip pagka yoga instructor mga katropa. O gani karon mga katropa, dili lang mga bata ang iyang mga ginatudluan karon mga katropa, lakip na usab mga tigulang. Muna ingon kay kaingon mga katropa nga ayaw ninyo limitahi ang kapatiti mga katropa. Ang kapatiti sa inyong anak. Mugawas lagi na mga katropa ang mga, ang kapatiti sa inyong anak. Dili kitaw na to ang ngay nga limitahan mga katropa kay sumala pa thousands of ideas ang anaa sa tao. Grabe sad og bisan usa man lang mga katropa, way mo gawas mga katropa. Mura nga mahimong makabuluhan ang kinabuhi sa usa ka tawo mga katropa, pinaagi kung gamiton niya ang iya ang thousands of ideas.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:34 na sa buntag mga katropa, mga katropa, ang atong mga balita ang atong nakalap 24 oras. Good morning, good morning, good morning sa tanan natong mga suking tigpaminaw. Good morning diha kaninyo mga katropa. Sa mga nagsaulog sa ilang adlaw nga natauhan karon, karong September 29, 2026, happy happy birthday.
9: Happy birthday.
0: Happy tagid matapos ang bulan sa September mga katropa, katapos ang adlaw na ugmang adlaw. Pa October na din ta mga katropa. Sa dili madugay marag paspas naging panahon mga katropa, marag magsaulog na tagpasko, hangto tagbuon na to mga katropa, ang bag-o nga tuig 2027. Sa tanan nga naminaw karon nga mga gala drivers, bao-bao, habal-habal, ingon man multi-cab drivers, good morning, diya kaninyo mga katropa, ilabi pa, kay katropa nga Tata Dako, pang nga nagamaniho karon sa iyang yellow nga multi-cab, nga di naglanog-lanog ang iya ang radyo karon mga katropa, nga naka-tune in sa 101.7 XFM Bukidnon uban usab sa nagapaminaw niya ang mga pasahero. Ingon man sa usa ka pula nga multi-cab mga katropa, limot ko kuha sa pangalan ni Tatay. Naka-tune in gihapon mga katropa ang usa sa mga pula, daghan mga pula mga katropa ng mga multi-cab. Usa sa mga pula nga multi-cab mga katropa nga nagabiyahe diri sa syudad sa Malaybalay. Happy listening Tatay driver. Samtang mga katropa, ato ning basahon usab ang mga nagkomento sa tuang live karon sa tuang Facebook pages. Loading pa man. Okay, kay katropa nga Tristan Wyatt Vigolaya, mato niya maayong buntag katropa nga Hanilu. Kay katropang ka all imperado, have a blessed Tuesday katropang haniluog sa tanan viewers og listeners sa XFM Bukidnon. Kay Mamo si Fina Tinambunan, magandang umaga katropang Miss Hanilo XFM Express Balita. Happy Tuesday from Tinambunan family, bugkaon lantapan, salamat, God bless. Okay katropang Randy Archaga Santisas, matod niya listening. Ayon mga katropa. Samtang mga katropa, kudos sa ato ang mga class members o ilabi pa sa ato ang mga coordinators. Silang walay puas nga suporta mga katropa. Ang ila usab mga pagserbisyo mga katropa. Tungod kay sa bulan sa Setyembre, dunay unom nga natunulan og tabang pinansyal mga katropa. Kung masayop mga katropa, doon na pan siguro ito'y lain pa kagahapon mga katropa. At patong paan og mga pangalan mga katropa, doon na pa'y tabanganan usab mga katropa. Laing duha nga tabanganan kung wala kung masayop mga katropa. So unom kabuok nga nitaliwan nga mga class members sa class mga class members mga katropa. Hinungdan usab mga katropa nga natunulan og tabang pinansyal ang unom ka mga pamilya nga nagbangutan. Alas 6:37 na sa buntag. Samtang ang ato ang mga produkto sa Yes to Health mapalit na diay sa ato ang mga o sa ato ang buhatan sa XFM. Kita na himutang mga katropa diri sa Door 2 Second Floor Talatala Building. Sa Barangay 8 sa Carbal Street Barangay 8 ning siyudad sa Malaybalay. Dool rata mga katropa sa Novo at Bang sa Novo dunay iskina diha. Mao na ang Carbal Street. Gikan sa highway na ata sa ikatulong edipisyo mga katropa sa kamoderi sa second floor sa Talatala Building kay naat na nahimutang ang XFM mga katropa diri ug mapalit na ang mga nagariyang mga produkto sa Yes to Health. Alas 6:38 na sa buntag. Musunod na tayo mga katropa ang programang The Secret of Wealth karong alas 6:40. Huwag sa dili madugay ang programang bus ay karong alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntag. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Resty Maricodino. Ingon man sa mga kaubanan diyan sa Technical Department sa pagpanguna karon ni Katropang Rustom Villafranca, kauban sila Katropang Dave Vinerelao o Katropang Jao Pagutayaw. Sa newsroom sa pagpanguna sa mga news head, Katropang Jonathan Lee Soriano o sa naginusara namo nga si Princess sa XFM Bukidnon, Bibi Senegala. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Hanilo Tabios Armisin o kini ang Express Balita.
10: Express Balita. Express Balita.

0: ang iyang bana, inti o dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako, hamo. Ayaw sa daling ko. Sige. Ani, oh. Bago ka lang ko pahikapon. Bago ka lang ko pagamsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man, imo pangutana.
1: What is the capital of the Philippines, babe? Tumaga ko na, bing.
2: Bisan ako insane. Ako alam, Pilipinas, wala capital, pulo,

0: kahilugdan kung ganong gikanag kasakit, unsaon ba para malikayan ang mga sakit. Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
2: The Secret of Health.
1: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90, or kung lapas pa nini, matawag nato na kini tawhana na adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga live style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mugrabi na ang kiningisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound na isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant na adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient na polysulfides na responsable sa pagpadaghan o production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide. Nga maoy, muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
3: Ako si Rene, usa ka traffic enforcer. Kila na ko kabisis, yung atake, tungkol sa akong high blood. Yan kumilar sa akong kauban, kanyang Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan ang pamatudaan, na epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom o kape? Ilisi usa ng naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani-ana ang labing bagong kape nga imong gipanghita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopaligon sa atong panglawas. Ug kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Si Jolene, basta makainom na bali ko ang Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kaya na ang pamilya sa akong lawas. Energetic ko ang di, mayroon ko katulun. Kaya daghan na yung mga sustansya na makatabastag sa kalawasan. Ang kainom pa kay Santon Plus Coffee Mix, hindi na kukumbahan kaya hindi na nangisama sa ubang kape. Daghan na yung mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga baltihan. Samaan ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o ubang pa. Mauna sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manginaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Ay, Arche. Arche.
8: Kapitan Ludi.
7: Tanawa gud ang mga hulmigas, oh. Tanawa.
8: Ha?
7: Tanawa mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
8: But, manay.
7: Nga naman.
8: Katakara ka ba? Dito sa tal. Nakita man lang gina ko.
9: Mga katrupa, exciting!
10: Daghana ang nituho nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
11: Marlene, Ochia, 55, Santan do Cebu. Masiyok akong bumasiging kasiyok. Nang wala kong mabungog. Kasi kaayo to, di nang akong Santon Plus lang. Marti akong dimintin. Naayo kaayo siya. Gamit po mo Santon Plus po, dako kayo kayuhan po akong lawas. Bako po kayo isatabang sa pantang lawas ang Santon Plus.
10: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Siyon! Kahit na ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 na adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Kabalaka, nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
15: Na naman! Usa na adik ko?
14: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
15: Ha? Tinuot? Wala yun?
14: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
15: Salamat kayo day ha. Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
14: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, pagpambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
16: Nindota sa imong sound system, oy, bounce man kaayo?
17: Ay, siyempre, pre, ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay, maniabdo ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
16: Tiyandaha, oy, magpabuhatsab ko. Asa ganito, pre?
17: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
18: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of Electronic Part, Electrical Supply, Solar Panel, Inverter and Accessories, Indoor and Outdoor Sound System, A Single Sound System and Repair Shop, Battery Charging and Vulcanizing, JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Lumabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: Nagsigi na kausab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gid ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawantang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawantang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makatubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herboso, another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad. Piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilang Duka Street, Barangay Nueben, Malabes City o Kinona. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
3: Magsalvo Plus
2: Herbal Oil,
3: garantisado,
2: maaasahan
3: sa sakit na katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: Magsalvo Plus
2: Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
3: Salvo Plus
2: Herbal Oil.
4: Kaninyo, tanan katawan sa Malay-Malay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako lang ako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagat kumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong gibutan diha isip City Councilor. Kung ako maningkamo, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
5: Nagpila inyong gasolina?
6: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multika mga lahi na maning tingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, manawag mo mga kaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilig-kilig. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atong makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na inong? Hala, sukat karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covercourt, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Naag Divisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Negruda. Kami ang ibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
3: Kapitan Lodi!
4: Achie!
3: Kap, dito sa mua ba?
4: Ha?
3: Gusto kayo mudagan ang mga motor?
4: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
3: 120 ang kurbada.
4: Wara ba na siya mo eh? Kanang 120?
3: Oo niya.
4: Parking raman na siya mo.
5: Mga katropa, excited!

0: Bullseye. Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning. Mayong buntag sa itong mga sukiting paminaw sa tuang tulumanon ang programa nga Bullseye. Tulumanon katropa sa XFM matag Lunes hantod Biyernes mga katropa alas 7 hantod alas 9 imidya sa buntag o alas 9 o alas 10 depende na ko. Katropa mo, kini ang programang maghatod kaninyo mga katropa sa mga init kayo mga issues o balita na nakalap sulod sa 24 oras. Siyempre katropa, ang programang Bullseye, mo kini katropa ang programang musagpa. Manglaparo katropa. Manglaparo o kamatuuran. Bullseye. Una nga, kung maigo kas kamatuuran mga katropa, sakit-sakit yun, sakit. Mas main ang mulihay daan mga katropa. Mulihay daan. Pero kung wakay binuhatan mga katropa, di man ka maigo. Mayong buntag mga katropa na ito, di ang mga drivers. Di si Kuya Tata Dakop, ang ito ang suki, kikina siya mga katropa, di paminawan nga driver mga katropa. Mga driver o mga rila, driver usab katropa o multika, mayong buntag ka ninyo. Ang ato ang mga barangay functionaries, ang ato ang mga barangay workers, lakip na mga katropa, ato mga street sweepers, at tanan ato ang mga empleyado sa gobyerno, nga pasan ng dagan-dagan karong adlaw. Kay humana ang family day. Humana ang family day mga katropa, dagan-dagan na karong kay duty na og balik. Kay alas 7:10 na ang atong oras mga katropa. Pagdali kay gamay na lagkulang, malate na ka pag time pag kuan diha pag biometric diha katropa. Atong mga men and women in uniform mayong buntag. Ato ay congratulate ang mga katropa ang ato ang mga kasundaluhan, lakip na ang ato ang commander mga katropa sa 8th Infantry Dependable Battalion mga katropa. Good morning. Sir George Halyurina, congratulations ninyo mga katropa na to din mga kasundaluhan. Matawag na to katropang victorious gyud mga katropa ang dependables. Tungod kay daghan mga katropa ang mga nitiwalag katropa or naabot dito sa hiwi nga dalan na niadto katropa og ni anib sa walong grupo ang nikanaog ni surrender pinagi sa pagpanikamot katropa sa 8th Infantry Dependable Battalion na mga katropa. Una nga i-congratulate nato. Gapahigayon sila katropa og victory night. Dito mga katropa sa Maramag. Diin nga katropa nahimo nilang bisita si Governor Onel Roque. Uban pa nga mga stakeholders mga katropa nga doon nagidako nga kalambigitan sa successful katropa nga pakigbatok or pakigaway sa toang mga kasundaluhan mga katropa batok sa walhong grupo. Doon na pa'y nabilin katropa pero dito ni sa Misamis area nabilin dito mga katropa si Hakim. Ay na nagitong-tong og bukid nun kay panawagan sa mga kasundaluhan, panawagan usab nato katropa nga mo-surrender na siya. Surrender na kay gali pagka neutralize ni Kareda mga katropa. Daghan mga katropa nga mga kaubanan kaniadto ni Kareda or uban pa nga mga miyembro sa NPA nga ni surrender gyud kay gihigugman nila ilahang kinabuhi. Karon, naa sila sa kamot sa mga kasundaluhan unya giprocess na pud ang ilahang tawagan na kanang ilahang livelihood assistance ba diha. I-process katropa ang ilahang ma-process man na og amnestia kaya para katropa nga madili sila madutlan sa kaso nga i-file bato kanila. Tabang ang ato ang gobyerno og pinagstong kasundaluhan na step by step nun ay proseso nga sundon aron katropa nga finally makabalik na gid sila maka-merge na sila sa kaning mga ordinary nga mga katawhan mga katropa og mauban na pud nila ilahang pamilya nga manginabuhing patas diri sa patag. So, panawagan ta sa mga nahibilin pa diha, hala. Surrender na mo.
1: Tama.
0: Balik na mo diri sa gobyerno.
1: Tama.
0: Kaya, ngaukaw, mga inang uban diha, minilyon, minaleta, unya kamo diha, naas bukid gihapon, unsa mapapulos diha, gising pamugkundo diha. Di ba? Dari ta Patag, manginabuhi ta kay grabe kalisod ang panahon karon. Nanginahanglan ninyo inyuhang pamilya nga naa diri sa Patag, nanginahanglan ninyo ang inyuhang anak, inyuhang bang bana, asawa dia, inyong ginikanan. Makita pa mo nga buhi mo na nga surrender. Surrender na itong mga nahibilin diha. Wala naman yun ay pwersa kay wala naman. Ha? Wala naman inyuhang mga lideres. Ang mo ato, ato mo Visayas. Mayong buntag usab no sa taong mga katropa. Ah, tuma katropa nga nagtan-aw sa tuang Facebook Live. Good morning. Naga-share sa tuang programa, mayong buntag diha kang Mami Josie Tinambunan. Good morning. Tinambunan family, diha kay Bossing Ben na mayong morning. Good morning. Sa mga bugkaon lantapan, mayong buntag kaninyong tanan diha, mga katropa nato nga nagpanikay-sikay karon nga kabuntagon. Buhat karon nag-andam pa sa inyong pamahaw. Mayong buntag kaninyo. Good morning! Diya sa mga suki, usab ni Mami Josie ug ni Bossing Ben sa Bossing Ben Chainsaw Trading katropa sa Aglayan, Malaybalay City. Doon na po sila branch katropa sa Alae, Manolo Fortich, Bukidnon. Ang Bossing Ben Chainsaw Trading mga katropa. Good morning! Ano, mga katropa nga tawag ana nga shop. Nag-aayo ang mga chainsaw. Nagabaligya po mga katropa chainsaw o mga parts usab mga katropa. Ay buntag Raul Imperado. Good morning. Taman ka diha katropang Raul nga nagapaminos tong programa karon no nagtan-aw. Imo nilang background katropa ang mga programa sa XFM. Salamat kayo. Thank you. Salamat kanunay mga katropa sa inyuhang pag-uban sa tuang programa. Diha usab kay Randy Santisas. Good morning. Nga always ni siya katropang listening, nagpahipi Randy Daplin mga katropa. Kaya si Randy Santisas na ragini sa Daplin sa una pag ini siyang mga katropa. No, sa una pag ini nga nag-tanaw, nag-paminaw sa tuang programa. Good morning, kanimo diya. Uga sa imuhang tibuok banay. Salamat kayo sa pagpabilin sa mua, pagsalig sa muang mga programa dari sa XFM. Thank you! Mga katropa, itong oras sa alas 7.15 na sa buntag. Katropa, himuang nga parte sa imuhang nga matag-adlaw nga paglihok mga katropa, pagpanarbaho o pagpanginabuhi. Ang atuang Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mokini katropa, ang vitamin C nga makatabang ka nimo katropa aron nga maprotektahan ang imuhang lawas, maprotektahan ka o dili ka mataptan sa mga balatian, virus nga magdala og sipon, kalintura o gubo. Kay grabe mga katropa ka, lisod ko nga ato ang health na mubigay. Grabe kalisod mga katropa nga kanabitang wa kay klarong tingog kay napagaw na ka unya imong sipon balik-balik pagyud na imong ubo katropa kasi gid ra katagal klar mura kag daot nga sakyanan oh lisod kay pagpanarbaho mga katropa no dunay sa gabal mga katropa una nga mag-Xanthan vitamin C ka mga katropa the alkaline vitamin C adunay 10 times nga mas daghan og vitamins kaysa sa carrots ug oranges. Powerful kay ni ato ang Xanthan Vitamin C mga katropa. Sama ni Ma'am Starlight Milliston nga taga Patpat mga katropa. Pag-inom ma'am og Xanthan Vitamin C ma'am kay para healthy ka always. Labi na karon katropa nga napagyapoy haze gikan sa Indonesia. Delikado ta mga katropa kung nga kana musulod sa tuang baga. Delikado katropa. Labi na sa mga kabataan og katiguangan nga mo'y vulnerable kayo katropa sa mga balatian. Una nga mag-Xanthan Vitamin C kita. Tama! Mga katropa, aniya kita ay mga naandam na nga pag-isigutanan karong kabuntagon. Sa ito ang programang Bullseye. Bullseye! Bullseye! Mga balita katropa nga ito nakalap sulod sa 24 oras. XFM Report. Sa ito ang headlines mga katropa. Headlines! Headlines! Lalaki gipusil patay atol sa pagtambong sa haya. Headlines. Sana man ang tao ni oy. Tambong rag haya ka tropa, gibirahan man hinoon. Karon sir po hayaon. Headlines. Samtang mga katropa, away sa magsilingan sa Tagum City ni Sangpot sa panagtinig basay patay. Headlines. Gihapon. Patay gihapon mga katropa, patay gihapon. Naman tani balik mga katropa sa kanang kaniadto sinaunang panahon mga katropa nga survival for the fittest mga katropa survival ba kumbaga pinatyanay hantun nga ikaw mabilin ikaw pinakaisog taaw ni ato ang kalibutan oy marguwa na may Ginoo mga katropa ni ato ang man nakitang balita ang pinatyanay, wala na'y ginoon ng mga tawana. Headlines. Samtang mga katropa, Malaybalay City gipalig-on ang tourism awareness o tourist reception. Headlines. Dapat lang paligunon yun. I think sa tourism, kung itong hisgutan ng tourism katropa, number one ang impasugong diri sa bukid nun. Number one ang impasugong mga katropa sa probinsya sa Bukidnon katropang daghag turista o nindot po ng ilahang pagdala sa ilahang mga tourist spots mga katropa. Galit nakakuha sila award ana. Bullseye! Mo kato mga katropa ha, nga ito nakaandam ng programa karong kabuntagon at ito ang mga balita mga katropa. Samtang pagkahisgutan na tuon niya mga katropa, kining isa ka ex-police mga katropa, hinampak nga dako. Isa ka ex-police mga katropa nga nagpaila karon, ning gawas ni katropa ito ni aging mga adlaw, nagpaila siya katropa nga siya maoy pinaka-close sa mga Duterte. O niya, naghahatod siya og maleta nga kwarta dito sa mga Duterte. Gisgutan niya katropa si VP Sara Duterte, kani presidente Tatay Digong Duterte. Lapit na katropa si Davao First Representative Pulong Duterte. Nga nakadawat katropa og maleta og siya mismo daw ang naghatod. At ang ila-ilahon mga katropa, kinsa ni siyang mga katropa. Kinsa ni tawhanan eh, kay mura mag... Gawas ning gawas siya mga katropa, kinsa kay nagsuhol po na ni, pilaka ka bilyon, milyon ang dawatan ani. Halaka, nangandam na rin ba si Vice President Sara Duterte sa i-file nga kaso ni mo, halaka! Bantay ka karon. Wala ning saksi tong uban nga nag-una mga katropa. Ito si Martiaga, kinsa pat ng uban. Wala ning saksid mga katropa sa pagpangdaot ni Vice President Sara Duterte. Kaya basta lagi doon ay dautan mga katropa nga kanang intention, di gina mo saksid. Basta doon na katropa ay dili maayo katropa nga intention, di gina magtagumpay mga katropa. Langan nga ang iyahang information katropa ng hibawaan base raman sa gisunod sa iyaha, base sa gihungit. Kaya kumingon na ba ka katropa o ikaw ang pinaka-close mga katropa? Ikaw ang nakaila sa ilaha? Na, mapuno kang pangutana ba? Ulti mo na lang mga basic ng mga pangutana, wa ka kaila. Unya, pangutanon ka. Unya, kaila ka sa uyab ni Tatay Digong. May pa, may kaila, may. Muna ito atangan unya katropa. Lakip na ang mga balita mga katropa gikan sa itong mga field reporters karong adlaw ni katropang Dave Hiniralaw o sa itong news head katropang Jonathan Soriano. Unya na mga katropa nung ato nang madunggan ang mga updates sa ilahang mga AOR mga katropa. At ang oras alas 7:21 na sa buntang. Katropa, ayaw yun pagkumpiyansa kung doon na kay bukol-bukol sa imuhang matres. Ovary, nakahibalo ka na katropa nga doon na ka na cyst. Like nang cyst nga cyst, pautang ako. Kung kahibalo ka na nga doon na ka na cyst, mas katropa or bukol sa imong ovary o matres, ay ginagpasagdahe kay basin katropa. Mudako ka na o niya muhatod sa komplikasyon katropa, pwede ka na mahimong malignant or mahimong malignant mga katropa. Mapunta ka na sa kanang mapadulong ka na katropa sa cancer. Bisod na unya ka na tambalan. Mauna nga pagtumar katropa og Xanthon Plus Gold. Xanthon Plus Gold Capsule or ang ato ang Xanthon na Capsule. Duha na siya kaklase. Katong Xanthon Plus Gold, katong yellow ang box. Ang Xanthon na Capsule mga katropa, katong brown, katong pinakauna na itong produkto nga Xanthon. Pagtumar ni anak katropa, 30 minutes usa ka mukaon para katropa nga protektado ka. Dili ka mudako na imuhang mga bukol-bukol sa imuhang ovary o imuhang matres mga katropa. Mubalik na taon-taon ha sa itong programang Bullseye.
1: Bullseye! Xanthon Plus Gold User, atong paminawan. Wala ka kumba ako si Bumaga. Ano na ako yung dibate sa kong lawas? Kumba, gani, maglisod akong sakay sa kong motor, kung ubaling, mahubanggan ako mga katrupa. Halos kada duha ka semana, mabalik akong kumba. Inundan nga pag-abot mga katrupa sa San Pong Plasgon. Sige po, paminaw sa ubang mga testimony. Murag na inganyo ko. Akong gigamit mga katrupa, gimintin ako ang San Pong Plasgon. Kaluoy sa Ginoo, magduha na kabula mga katrupa, gikan sa akong pagmintin. Gani, usa-usa lang na kapsul akong ginagamit. Hantod karo, kaluoy sa Ginoo, wa na mabalik ang kumba sa akong lawas mga katrupa. So, nindot ang San Pong Plasgon, mas mabaskog pa imong lawas mga katrupa. No, sa kamuha mga kagamit, gamit ka sa San Pong Plasgon, resyon, na kamu mismo makapabatuon sa pikto niya.
2: Zapong Plasgon. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi. Zapong Plasgon user. Atong paminawan.
3: Kasi may linda ka sa barangay 26 ang buha. Sinubuan ba ako na parang unan siya. Natakpan ba yung mata ko sa that time? Nag-maintenance ako lang. Tumbol, may kirod talaga. Unti-unti siya bang nawala. Sa akin po malaking makinabang yan. May kirod talaga na kaalis ba. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang. Tumbol.
2: Zapong Plasgon. Adunay manong bilibs na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zapong Plasgon. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Hindi na kasi ninyo. Bilis na sa ninyo yung sibo. Mayo ang Santon Plus. Mayo mo akong tulog. Ako ko eh. Hindi magkakulog ba yun. Huwag makamatulog. Kung buka na sa pagbalik katulog. Huwag malatini ka. Tuwid na din kung makatulog ba yun. Bao niya. Mayo akong tulog. Magbango na good ko. Kanya po bilis man. Magpamaginan ko sa Santon Plus.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Tuwa, Pase, Lamawan, 53. Kanong among council, 1976, pamutya nagsugod. Dili naman siya naayo of antibiotic na ang dito na putaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulungan. Dili mo nga akong baba. No, salamat po ko sa nilog bisos na iya,

0: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
1: Exciting!
2: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Tagalaw naman ka, nagkakaayog trabaho sa opisina.
0: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
0: Oo.
3: Exciting!
0: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
2: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
0: Like you. Basta naka-turbo.
4: Food supplement from Mahimo sa Maca o Clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
0: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion Inn sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Ala sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Aba. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa ugma para sa inahan o bata.
6: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot-kayang halaga. Magbibili sa malapit na butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Premium D3 User.
9: Ako na is lalay, tinoy bianyos, nagpuyo sa matanaw. Isipos kayo nahan, higyan na tumalik

0: ay makita sa katubhan nga red stripes of scale insect kon RSSI. Report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon ug pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pag-spray. Hulati ang advice gikan sa SRA.
1: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
2: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Na naman, wala na agad ko.
2: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
2: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
1: Salamat kayo, Day, ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
3: Paraguay, hangusulong inyo mga palangga. Inaarot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita-kitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kitang ligon, glaming na yun mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Binlayan, kumbati gali!
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious, dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4

0: Star Wars.
1: Merienda
0: time na. Pag merienda time na, mag The Un Bake Shop na. Bagong luto, lamian o palato. The Un Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. The Un Bake Shop. The Un Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Pinka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes available in tanan sa The Un Bake Shop. The Un Bake Shop. Makita ang The Un Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, The Un Bake Shop na.
1: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piniya ang kalidad. Piniya ang kasaligan ng Red Era Incorporated. Kauban sa inyong pangnawas o mas maayong ka. Ug maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilang Duka Street, Barangay Nueva, Malabela City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9899 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: So, nagpilay niyong gasolina?
3: Uy, tay! Prato na

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
2: Good morning!
3: Mga katropa, balik kita sa ito ang itulumanan ng programa nga Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
3: Samtang nang api ka di katropa o gazanto na plus coffee mix ang kapi katropa ang makatabang ka ni mo aron nga i-balance ang sugar level sa imuhang lawas aron katropa nga bisan bitaw og duna kay diabetes sa makapangapi gihapon ka. Iliya ang kapi nga healthy katropa mo kana ang zanto na plus coffee mix. Adunay mangosteen, soybean powder ug malunggay leaves mga katropa nga dakong tabang kanimo aron nga magbaton ka og healthy nga panlawas. Pagyain ang kape mga katropa nga para kanino ka bumabangon kay di gid na makahatag nimo og nindot nga benepisyo. Diri kita sa Zanto na Plus coffee mix sa mga katropa. Aduna kitay para pagwapa nga kape ang Zanton Gold coffee mix. Nganong magwapa man ka, muhamis man ka. Tungod kay ang Zanton Gold Coffee Mix mga katropa, adunay glutathione ug collagen na 2-in-1 katropa. Napagpagwapa na nakay glutathione, napakay collagen. Mao kana ang Zanton Gold Coffee Mix. Saka mo diri sa tuang istasyon katropa kay do natay mga baligya ana diri nga mga produkto. Diri ta mga katropa sa door to second floor, Talatala Building, Carbajal Street, Barangay 8, Malaybalay at Bangmi sa Novo mga katropa. Andre mapalit ang atuang Zanton Plus Coffee Mix ug Zanton Gold Coffee Mix.
4: Tama.
3: Mga katropa, nasa pikas linya si katropang Dave Hineralaw. Alang sa mga updates sa mga katropa, sa mga nagunang palaliton, mga katropa.
5: Live. Yes, katropang Marie. Mao na po nito ang update karon katropang Marie. September 29, 2026, katropang Marie. Atong gianunang katropang Marie. Ang ato ang presyo sa ato ang nagunang fertilizer diri sa atong syudad sa Malaybalay, katropang Marie.
3: Uy, fertilizers ta!
5: Mm-hmm. So dirita isbog ta diri sa fertilizers kay mo lagi atong kuanan ni kay para sa farm input sa to mga katropa nato diya nga gapangwan gatikan sila mga tagsa-tagsa nga umahan. Mm-hmm.
3: Klaruha og basa katropang Dave kay naay na nag-iya og dako kayo nga farm diri nagtanaw si kuya Luloy Cipriano Morelos Junior.
5: Mm-hmm. So, mao kani katropang maning naguna atong fertilizers ato ang nahagilap dito sa ato ang nabisita nga shop katropang maning sa 14 Atlas katropang maning nagpresyo kini og 1,880 ang sako matag 50 kilos sak man siya katropang maning ha. So dapat tay 14 gyapon ang planters tag 1,810 pesos ang kuan ang sako. So rado na po yung 4600 nga Atlas Urea tag 2,220 pesos matagsako o gado na po yung 46 Amigo Planters 2,660 pesos. Ado na po yung 21 Amigo Planters Fertilizer tag 1,160 pesos ang kilo o gado na po yung 0060 Atlas Butash Katropa 1,510 pesos per kilo o gado na po yung 16-20-0 planters nga fertilizer tag 1,685 pesos ang sako o Tropicot Calcium Nitrate nga tag 1,900 pesos ang kilo katropang mali. So mo kini siya katropang mali ang mga item nga naguna nga fertilizer diri sa tuang
3: abuno na siya.
5: Yes katropang mali. So mo ni siya no tagsa gini siya ugwan kanang duwara mo ni kabuk nga kuhanan kaya mumam po na available sila huwag mo po doon kuno ang demand kuno daw nga fertilizer labi na din sa mga mag-uuma din sa Bukidnon katropang Mari muna
3: kini ato ang amigo na to si tawag ane kaning usag ito nga fertilizer gali
5: kaning amigo Crop Gold sa dipikan wala din na kuhan katropang Mari kaya kuhan man to siya kaning gamay raman to siya katropang Mari kaning kisinako man siya katropang Mari. Oo, sinako ni sa ato ang gianunang diri. Muna ang tag 50 kilos nga sako diha sa ato ang kwan.
3: Wala ko'y kanang kaalam-alam magudaning mga abuno katropang Dave. Kay una-una, wapo to na nag-iya o kanang humayan o kamaisan or farm.
5: Mm-hmm. So, kaliwa ni sa ato ang interest sa Tropang Mari, kaya dili man kita farmers sa Tropang Mari.
3: Oh.
5: Pero apan, sa akong pag-research sa Tropang Mari, is nagi pulos o nagi ni siya kuan gid proper gid nga fertilizer para sa imong tanom katropang mari, labi na sa katong ugat katropang mari, magpakusog sa ugat, magpatingga sa kuan kanang green bitaw yang dahon katropang mari, ug pagpamulak pud sa ato ang tanom katropang mari.
3: So ang abono nakadepende kung sa imong purpose or target.
5: Yes, katropang mari.
3: Nakapag ka ng mga spray diha, nakuha ni mong presyo?
5: Wala ko kakuan sa spray katropang mari. Akong gikuanan next day or some other day, akong i-try o kuan na po sa lahik na po nga shop katropang mari para nga natay maround rubin ato ang mga shop. Kadaghan man po ni dia agrivet sa to ang merkado publiko. So atong gianunang gani, karun mao gyud ni ang fertilizer nga sako kay labi na gyud dia sa to mga mag-uuma karon nga gapangyawat yapon kay diri sa to mukidon bisan pag naka-experience ta og upcoming El Nino aduna pag yapon kitay matag ulan-ulan nga may experience matag hapon.
3: Aside sa ulan katropa nga Dave, nindot ang programa sa to ang DA diri sa Bukidnon kay naka-schedule ang ilahang halimbawa naay mga lugar nga apektado gyud nihit ang tubig. Dunay sila scheduling kung kanus ang mo dapat magtanom kay pagkuan na nila og tubig.
5: Yes, nicely water rationing ang rinana siya nga dating labi na sa programa na sa to PGBA.
3: Sa DA na siya katropa nga Dave. So nindot yapon kay gipangandaman ka tropang nga Dave. So time sa ha walay abono diha Ate Mari kanang dako na ugat daw. Wa bre abono para sa dako nga ugat. Dura kay turbo.
5: Na dura kay turbo.
3: Turbo na turbo ina di kuya. Ano sa mga kamo ni Bukidnon kay tagahan ni kag turbo. Pila man ka padi mong gusto. Katropang Dave.
5: Yes, so mo na katropang Marino ato nang ano nangon katropang Marisa ato ang matag
3: tanaw ba ni mo kini nga presyo is mahal gyud kay duna may nagcomment diri si Baby Yana. Mahal mahal ra gihapon ang abono karon.
5: So dikut ta ka kan katropang Marisa gawas kung atong matandi kini sa uban nga shop ug sa katong actual niya nga price ani kay mao pod lay katropang Marisa ingon nila kung mahal ang mahal ang abono, mahal gyud ang produkto. Okay, ilang man ang ikuan ang
3: tagpila bang kumprada karon sa kuan katropang Dave? Kumprada sa kaning humay?
5: Ang humay akong nakuanan katropang Mari is 24-25. Katong nakuan ako tong coordinator na itong nagapangwan og humay katropang Mari.
3: Kamusama na, pastilan.
5: Itong last nga nag-ground mini katropang Jonathan sa to ang Basakan District, dagantang mga coordinator. Labi nang nagtahatag taog da yung
3: sige lang. Bisitaho na itong sunod katropang Dave. Ganang mga nagapamalit og humay, mais, o ganang lube. Kopras ba? Kopras.
5: Oo, kana.
3: Ito na bisitaho sunod kay gikapuya naman sila og pamina og presyo sa karning baboy niya kay dire na punta sa mga inputs o kining mga produkto ba aron kung mga mag-uuma ma-aware pud sila pila ang presyohan. Matod pa ni Francisco Alimorin katropang Dave, oh, bag-o ra may kapalit og abono, mahal man.
5: So mao gid ka na no ato gid nang kanang gid kung magpalit kag abono dapat nga sure gid pud ang imong kan pud imong production sa imong tanom kay para makababoy-boy kagamay. Oo nga makaingon ka og dili pod ka short or failure sa imong pagpananom labi na sa panahon nga atong masinati karon.
3: Right.
5: So mao ka na katropang Marino atong nakuha ang impormasyon labi na diri sa to ang shop diri sa Bukidnon sa atong Mount Moret. Salamat kayo sa kang ma'am nga nag-god entertain gid sa to ah. So katong mga katropa nato dia bisitahan ni Mount Moret diri gid na sa merkado publiko. Kilid sa kwan CDRM mo at bang sa CDRM mo nga kwan opisina. So para sa itong mga katropa na ito, dili mas stress sa matag-adlaw ng bluhaton.
3: Katropang Dave!
5: Yes, katropang Marie.
3: Ayaw sa ikat. So tingin ko pilang presyo sa krudo o gasolina.
5: Krudo o gasolina, katropang Marie. Atong kanon ha. Doon na kita ipag... pag-ubos ka ron.
3: Pwede kita ipag-ubos ang presyo?
5: Yes. Doon na kita ipag-ubos. Ang presyo ka ron, itong anunangon sa ito ang mahiwagang topiko.
3: Mga matod pa ni Kuya Luloy Morelos, oh. Ana gudayo na sila. Mahal manggod ang krudo. Unsa di ay nang abuno. Mo apil o inom. Mo apil ba daw inom katropa ang krudo?
5: So, katropang Mari, mo kaniyang ito ang presyo karon sa itong gasolina, katropang Mari. So, adunay pag-ubos.
3: Pagpalayo niya, kanunay naglanog-lanog.
5: Good news kayo ni katropang Mari. Labi na karon kaya itong maanunang karon nga Tuesday, mo mangit ang tisaka o tigubos atong presyo sa itong fuel. So, Niubos ko ni katropang manis sa tong diesel nga 7.57 pesos matag litro.
3: Uy, dako!
5: Yes, oh, good news.
3: Diesel na, diesel!
5: Sa atong kerosene pod katropang mari is 5.85 pesos per liter.
3: Oh, dako pod! So, arang!
5: Oh. Apan sa atong gasolina katropang mari, 0.24 pesos matag litro.
3: Purya gaba!
5: So, kami siyang pag-ubos o pagsakat katropang mari, good to Japan eh. Yeah, at least, napunggan katropang mari, ang tunong kasimana nga solution nga pagsakat sa toa ang presyo sa itong gasolina nga nidagan yung 14 nga to sa 20 nga pag-increase. Tapos karon na minus-minusan, o natay mura ka ng ginhawa sa tagamay.
3: Sa ka ginhawa? Purya gamba.
5: Ginhawa tagamay. Gamay ramang pwede kulang.
3: Abi nimo katropang Dave, ang pag-ubo sa precious gasolina 0.24 centavos. Ah, mura gipasakit og samot ang kalabad sa tong ulo.
5: Mo na sa katropang Maringa. Magtimpla maginom gid sa San Francisco Premier katropang Maringa. Mahila ug galing.
3: Giubos man nila. Pepe, gi-add na lang na nila. Unya, timbo na lang sunod ng pag-ubos. Hinampak ng mga tao.
5: So, ikulan lang ta. Hopeful lang ta. Kasunod si Mana. Mumubo na po. Mumubo na ilahang ka nila. Mungi tayo mabuhatan ng fuel nga. Kwan, nasa stocks. Sila, pag barato, dili man nila i... Ang mga barko, naraman nila sa National Waters. Diyaraman nila i-park na. Diyaraman nila i-dasing.
3: Lingon naman si Auntie Claire, katropang Dave nga. Ha, ang kuan daw ang gobyerno dili makapugong sa paglihok sa presyo sa krudo o sa petrolyo.
5: So
3: at least giangko nila nga wala sila mabuhat kay para di kasi panawagan sa ilang makahinampak ng mga dagka sila diyan.
5: Para mapan maputol na gina ang ganang siging panawagan sa Mr. Presidente nga ingon ina na wala mo gindi siya mabuhat dahil iyan lang gigikuan nga dili kipapal ang Presidente para atag mo mando gito sakto nga presyo ano mo kontrolar sa presyo yan.
3: Animales mo di ay na sila at least nakahibalo takaro katropang Dave nga kanyang magsigrali diya kay mahal ang kruang petrolyo pag undang na mo. Undang na mo. Kay wala na mabuhat na ay ang itong gobyerno.
5: Ila bin na ka nag-strike dyan sa mga sakinan ng mga drivers. Usually, mga nana, mga drivers, muna sa mga pampasayero nga kwan. Wala na ganyan sila inadlawan gani. Wala, pag sila mabuhat. Kay di mo dyan po na makontrola sa itong presidente. Kay sama sa...
3: Ni Ana biya si presidente itong pagsuna niya. Malaking tulong at maraming nakikinabang sa ating tuloy pasada program na 5,000 pesos. Sus, ginuo ko po riyaga ba? Ha? Muna, gitawag nato katropang Dave nga, Band-Aid Solution.
5: Sama sa ingon sa uban, labi na nag-training sa social media, ayudayizer ko na daw katropang Mari.
3: Ay!
5: Ayudayizer ko na daw.
3: Kamusta man eh sila mutikig, no?
5: Total, di man po nila maka-experience sa pod sa kamahal sa gasolina, kaya mag-chopper man gani, ilimantos mga... sa lugar-lugar para makikipan.
3: Kabalo ka, katropang Dave, ka ng mga VIP, labi ng mga politiko. Kung asa na sila mo ato, katropang Dave, dili na nila gina-off ang sakyanan. Di na gina-off, o niya, nakakuan gina sila permente, nakakombat parking, gina ka ng andam kanunay ba?
5: Naka-strategic gina ilahan.
3: Ana, gina, o niya. Naadabay, sakyanan, diba sa kanang tong-resista, katropang Dave, nga, balik-balik kung ato dito sa NAIA, magsigi og pick up og katong mga Chinese citizen katropang Dave na mataan dito sa kuan sa NAIA. Naka ang plate number numero 8.
5: Uy, kanaon government naka-customize.
3: Government ng vehicle katropang Dave nasa NAIA nagsundo og Chinese citizen. Balik-balik daw na siya dito, perminti daw. Hala ka, kinsa ka nga congressman. Ya kita ani katropang Dave, Ginoo ko. Ang uban di makita na ko, magtulod ang taon silang motor. May mantag parehas ni Kuya Luloy Cipriano Morelos Jr. nga bisag asa ni maabot, tuwa na magalinig, aha na po ni naabot karon no. Niya, wa ni siya pakialam, mahutag ka nang mato og suok-suok nga daplin kay kargado ni krudo na yang sakyanan, permente. Sige lang. Atong buhaton ani. Ampo na lang tayong matukana siya.
5: Moabot rigid mo, molabay rigid po dira katong danan ko ana lagi.
3: Dira ta din na ta mo asa nga muubos pagid ang presyo sa krudo gasolina kay.
5: Expect lang kita nga mo mutaas lang gid para di na ta masakitan.
3: Oh, kay giklaro na gid sa to ang gobyerno nga wa na sila mabuhat gyud daw sa paglihok sa presyo kay kana sa world market manggo daw na.
5: Tamot na pag katrapang mo rin kay ang kwan na gidaw ang itong peso to dala mo giingon nila kay atong peso convert na to dala tapos mo matunyamitan to pagpalit sa
3: ato ang sila, no? Dashboard kung dili unta sila maingon ba nga o sila mapuhat sa presyo sa krudo o gasolina kay world market na dapat na nilang buhaton pakusgo ng ekonomiya para maka-afford ta animales
5: nilagso ni mga mas daghan ang ato ang i-import kay
3: oh palong lagi ka. Nang tawagan ng utros katropang Dave katropa kay mangluwa araban ni Oga ng mangluwa ni katropang Dave mga katropang maputol. Ato sa kataga happy birthday mga nag-birthday ba?

0: Hello, Katropa Marito. Baka to, no? So, mas kataghano nila ang import kaysa atong pag-export kaysa itong pag-import.
1: Mm.
0: Daon naman niya.
1: Di sila musugot, anak, kay si Kuan Ray maka-income.
0: Taon man nilang magsigir ang maslaghatag o ayun na labo nila nang i-invest para sa to ang mga production diri para natay mapadto sa gawas ng mga produkto. Dili raman nila ihatag sa mga tao nga dito magasto.
1: Kisa na may kanawa to kayuda.
0: Kato naman pong dool sa mga politiko.
1: Kato naman pong mga trabahanteng munisipyo o NGO.
0: Palagi, wag yapon. So, mao ka na no? Na good news yapon or bad news? Para sa to mga katropa na to, kani mubo ato ang kwan ron, ito ang presyo sa gasolina.
1: Mm.
0: Pero expect na lang po dani nga sunod simana ani, masakita na po da.
1: Ang kwan na po, usan na po, muubo sa po ang krudo o gapunto 25 centavo.
0: Manid na ko po. Sige, sumawa ka na mga katropa no, sa mga naminaw na to dyan, mga tricycle driver, mga rela drivers, multi-cab drivers, padayon ng yapon sa itong ato ang pagpaningkamot. Relax sa itong kagalingan pinagi sa pag-inom sa Sabton Plus Coffee Mix. Nga pinakan, number ka pa. Alam na rin nalang sa gawas para sa tuwang presyo update. Sa tuwang day binarlaw para sa programang Bullseye. Live report.
1: Live report. Hapit nakalimot si Katropang Dave unsa nga programa. Hi nako, mayong buntag di akang LV Solano. Good morning kanay mo, ma'am.
2: Good morning.
1: Good morning, ma'am Marin, nanonood ng Bullseye at nakikinig sa XFM. Salamat kayo, ma'am LV.
2: Good morning.
1: Di usab kay Court Rick Libor, mayong buntag, kuratan man sad ta ana, mahal kayang gasolina, backlay na lang ko, may pa. Okay, magbacklay, makita ka pa dihang mga mudguards, mga hubag dihang gahike. At to ka dito sa kuan sa baklay ka, padulong diya sa may mga naga-pickleball. Mahal gihapon ang gasolina para sa pila ra ang giubo sa presyo. Mayo pa ang panty ug bra kay taas kayo og giubos. Ikaw Kuya Luloy, mayo gikikana, paborito gini mo na ang mga butang na ang paubso na. Ya, mga para paligon sa ugat, dako po nga ugat paligonon. Maayo kay kaana mga butanga. Naaday ka karon diha kuya sa kuan, antipas. Nanginabuhi daw siya sa antipas mga katropa. Pero magduda naman tanin mo kuya. Nahamakalian ang mga lugar kuya nga kanagkahadlukan sa mga kanakatawahan. Tingkuling mana si Claire, way buot ng dako. Tingkuling mo lang. Wala ay babaeng lami ipamalikasan ba? Giatay ko na sa'y! Giatay ko na sa'y ng babae na. Ay, tensa. Atong oras di ay, no? Katropa, 7:59 na atong oras! Tukol yung rustom ron. Katropa, balik na taon-taon ha sa ito ang programang bursa niya. Sa ito pagbalik unya katropa. Ato anang makauban katropa ang ikalagutan na po karon bagong ikalagutan ng ex-policeman katropa. Nga matod pa, very close ni mga Duterte. Iahak lang. Naghato din siya og milyones niya kwarta. Pinagis maleta dito mga katropa sa mga Duterte. Ato ni makauban unya mga katropa sa ito ang programang bursa. Standby lang mga katropa. Balik na taon-taon.
3: Bullseye! Bullseye!
4: XFM time, it's 8 o'clock. Time check, brought to you by Visionex, soft gel capsule, myelutin, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw, Visionex Plus. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.